0: Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang sinisika pa rin natin na makakuha ng panayama mula po dun sa ating mga kasamahan sa mga nabanggit kong ahensya ng pamahalaan. Mahalaga po tayong, of course, pag-uusapan na kaugnay pa rin ang nangyayaring gulo dyan po sa Senado. Ang atin pong Senate Flicks episode, ano na ba? Hindi ko na mabilang. Sunod-sunod ang mga pangyayari. Sunod-sunod po ang mga kaguluhan dyan sa pagitan po ng Cayetano Lead Block at ng Gatchalian Lead Block. Sa ilang saglit, antabayanan po natin, ano ba ang palagay dito ng mga grupo na nagbabantay sa mga kaganapan po sa ating Senado, particularly yung mga collective ng ating mga civic organizers, sa bahagi po ng ating mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Of course, pati na rin ng ating mga kabataan, ano rin ang palagay ng ating mga professionals dito po sa nangyayaring gulo dito sa Senado. Ang tabayanan po ang ating panayama kay Attorney Dino De Leon, isa pong public interest lawyer at co-convener ng Team Pinas. Ilang saglit lamang po yan ang oras po natin. 6 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
8: World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
9: 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
10: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
10: and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Bangon.
6: Bangon.
0: Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
0: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
1: 9 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Abang inaantabayanan po natin ang ating makakausap. Okay, sige. Bigyan daan muna natin ang atin pong panauhing pandangal sa umagang ito bago po ang ating mga panayam kaugnay po ng nangyaring lindol dyan sa may bahagi ng Sarangani. Nakakausap natin ang co-convenor ng Team Pinas at isa rin pong public interest lawyer. Siya po ay partner ng Daragon Law o ng De Leon, Arevalo at Gonzales Law Office. Makakausap natin ngayong umaga, Attorney Dino De Leon. Attorney De Leon, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Al, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Opo, at maraming salamat po sa pagtanggap po ng tawag namin sa umagang ito. Una po sa lahat, Attorney De Leon, sir, sa pagbabantay po ng Team Pinas sa mga nangyayari dito po sa ating Senado, what is the official stance of Team Pinas kaugnay po na itong Senate Presidency?
5: Well, definitely, sa ngayon, dahil nagbabantay kami sa impeachment trial, gusto namin ng lehitimo na Senate President. At syempre, kailangan nating pakinggan kung anong sinasabi ng batas ng ating konstitusyon at huwag tayong magpapadala dun sa mga nanlilito. No? Nagsalita na ang law school deans, nagsalita na ang Integrated Bar of the Philippines, nagsalita na ibang legal luminaries, even former justices of the Supreme Court, even former Senate Presidents. No? At iisa lang ang reading. Ang reading yan, Al, is every single time na merong dalawa, tatlo, ilang mang senador na outside ng coercive powers ng Senate. Ibig sabihin yan, hindi pwedeng ipahuli ito mga senador na to para mabadala sa plenaryo at magkaroon ng quorum. Yan ang tinatawag nating mababawasan yung constitutional majority. No? Yan ay according sa ruling ng korte sa ng Supreme Court sa Abedino versus Cuenco. No? Naginawa na rin ng 2015. Nagtataka kami sa Team Pinas kung bakit na present naman doon yung magkapatid na Katip Cayetano, si Alan Peter, diba? Tsaka si Pia Cayetano, tsaka si Loren Legarda. Pumayag naman sila doong 2015. Eh ngayon, hindi nila matanggap na bawas ng dalawa yung determination ng quorum dahilan sa outside of the coercive powers of the Senate. Sino itong dalawang ito? Si Jinggoy na nakakulong. Kunyari, pinadala, sabi ni Marcoleta, ni Senator Dante Marcoleta, nung nag-walk out yung minority, pwede nga namin silang pinahuli eh. Tama siya doon. Kasi ang tawag doon, coercive powers, coercive jurisdiction of the Senate. Ang tanong, pagka pinahuli sa Sergeant at Arms itong si Jinggoy, kakatok siya doon sa BJMP. Sabi niya, sumama ka sa akin, pwede niya bang persahin? Papayagan ba siya ng BJMP nang walang court order? Hindi. Kasi under na ng jurisdiction ng korte, kailangan ka muna mag-motion sa korte. Ngayon, yung Sergeant at Arms, pag pinadala para hanapin si Bato Del Rosa, mahanap niya kaya? Inahanap nga ng buong NBI, tsaka ng Philippine National Police, hindi mahanap eh. So malamang, hindi niya rin makukuha. So, ibig sabihin, for purposes of determining quorum, iba yung constitutional quorum, constitutional majority sa all members of the Senate, magiging 22, di ba? Ang 50, alam mo naman, Al, na ang quorum is determined 50% plus 1. So anong 50% ng 22? 11 plus 1, 12. Yung 12 ng bagong majority ngayon ay nagdetermine na i-declare ang all seats vacant. So, tama naman sila sa Alan Peter at sila Pia na for purposes of electing a Senate President, kailangan 13. Pero for purposes of removing everyone sa kanilang mga pwesto, it only takes a simple majority of a quorum. So ito, dahil 12 sila, simple majority, may quorum, pwede silang mag-declare ng all seats vacant. So sa aming palagay, yung tinalaga nitong simple majority na bagong acting Senate President na si Win Gatchalian, siya ngayon ang namumuno sa Senado.
1: Attorney De Leon, sir, sinabi rin ni Senador Alan Peter Cayetano na meron daw siyang naiisip na paraan para maayos itong gusot dito sa Senado at gusto niyang makausap si acting Senate President Win Gatchalian. How do you see this? Is this a solution dito sa current predicament ng Senado o ito ay panibagong desperate attempt to cling to power?
5: Alam mo, ang problema si Alan Peter, no one recognizes him except yung sarili niya, no, tsaka yung mga vlogger nila, no, wala nang iba eh na nag-recognize sa kanya. Hindi naman siya nirecognize sa Malacanang, hindi siya nirecognize ng House of Representatives, no, ng mga co-equal branches niya, ng mga political branches of the government, no. Tsaka I would caution Senator Acting Senate President Win Gatchalian against somebody who is fond of lying. Diba, diretso niya nga ang pinagsasabi dati na lahat daw, bawat isa, walang pagkakamali, lahat daw na namatay sa malagim na gera ng droga, eh, ano, at totoong nanlaban, at wala daw kahit isa, lahat daw yun guilty, kahit walang korte na humatol, diba? At alam mo naman yung si Alan Peter Cayetano, yung mga Caldero scandal niya, dati rin, no, nakipag-usap siya kay Velasco na magkakaroon ng term sharing. Nung panahon na ni Velasco, sinarahan niya rin yung House of Representatives, kaya napilitan yung grupo ni Velasco na sa Celebrity Plaza pa mag-elect ng bagong Speaker of the House. Pinatayin niya rin ng kuryente, pinatayin niya rin ng internet, ayaw yung papasukin nung siya pa yung House Speaker, no? So, ibig sabihin, pag nanggagaling sa problema yung solusyon, huwag kang maniniwala, lalong-lalo na kung yung tao nagko-quote ng Biblia kahit na matigas pa sa bato ang kasinungalingan, no? So, kung sinungaling yan, mahirap magtiwala dyan. So, sa akin, no, pagkadating kay Alan Peter Cayetano, walang lumalabas sa bibig niya na hindi deceptive, na hindi duplicitous, and he is definitely not trustworthy. Kung gusto mo makipag-usap at sa isang tao, makipag-negosyasyon, the first thing that you have to establish is trust. Diba? Kung nasa negotiating table ka, kailangan may tiwala ka dun sa counterparty. Kung wala, mahirap yan, no? Paano ka naman magtitiwala sa ganito kasing sinungaling ni Alan Peter Cayetano?
1: Opo. Attorney De Leon, dito sa ginawang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Led Block sa pamuno ni Subcommittee Chairperson Senator Rodante Marcoleta, dito sa 18 nagpapakilalang dating Marines daw sila, naniniwala ba kayo sa kredibilidad ng mga ito at doon sa kanilang mga naging revelasyon itong nakaraang Webes?
5: To begin with, kinasuhan namin to that last week itong si Alan Peter Cayetano kasama si Robin Hood Padilla at si Aplasca, Bao Aplasca ng Obstruction of Justice, no? Ngayon, may bago na naman kaming kasong pre-prepare. Ito yung usurpation of authority. Dito kay Cayetano, dito kay Marcoleta, tsaka dito kay Pia Cayetano kasi huwad sila na Blue Ribbon Committee, dineclare nga all seats vacant. Si Erwin Tulfo nga ang tinalagang Blue Ribbon Chairman. Pero nagpapretend sila as if sila yung duly constituted Blue Ribbon Committee. Wala naman silang majority, no? Sabi ko nga kung may majority sila, titigil na tayo lahat dito, huwag na tayo magsalita. Bring the 13 to the floor. Pero 10 cannot be more than 12. Simple mathematics yan, 10 cannot be more than 12. So in any permutation and combination, kung 10 lang ang madadala nila, whether constitutional majority or simple majority, or yung quorum na sa
1: atin pong pasok, syempre, iniingatan po natin yung ating mga mag-aaral, yung ating mga kababayan, ano po, napapasok sa kanilang mga paaralan. Samantala, mga mag-aaral sa Mabini Central Elementary School at National High School, nagsiuwian na matapos idineklara ang suspensyon ng klase dulot nang naganap na magnitude 7.0 na lindol ngayong umaga. Ang ulat na yan mula kay Maricel Dasalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
1: Ms. Maricel.
13: Yes, magandang umaga. Unang araw pa lang ng klase ngayon sa mga public schools, pero niyanig na ng isang malakas na lindol ang lungsod ng Davao at ang mga kabataan ay nagsiuwian na sa ngayon dahil dineklarang suspendido ang klase ngayong araw. So far, wala pa naman tayong nabalita ang mga nasirang mga buildings dito sa Davao City. But upon monitoring sa mga karatig lugar, katulad ng General Santos City, kung saan malapit po doon ang epicenter, may mga building na po na bumagsak. I will send photos later. Nagmo-monitor pa rin tayo, nagpapatuloy tayong nagmo-monitor sa kasalukuyan para sa mga karagdagang update mula rito sa Davao City at mga karatig lugar dito kung saan naganap ang 7.0 na lindol, magnitude na lindol ngayong umaga. Mula Marcel, rito sa Davao City, Marcel Mamundas. Yes, yes.
1: Marcel, dyan sa area ng Davao, no, if I'm not mistaken, intensity 7 din yung naitalang lakas o nung naramdaman ng pag-inig. Mm-hmm. Dyan sa, ano, yung mga klase pa lang ang suspendido, hindi pa nag-suspend ng trabaho dyan.
13: Yes, oo. Nakalimutan ko, ang mga government offices din, nagdeklara din ng suspension of work today. Dahil doon sa malakas na lindol. Aside from the

0: klase po ng mga paaralan.
1: That is both for the private and the government offices, tama ba?
0: I'm not so sure with the private po. Ang alam ko lang, government ang nagdeklara ng suspension of work today. Siguro discretion na ng kanilang management kung magsususpend sila ng kanilang trabaho sa mga private offices.
1: Oh, that's true. Marcel, kamusta naman yung ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Davao?
0: Well, they are all okay. Kahit naka-on leave kasi ako ngayon, buti na lang wala ako doon sa Mindanao Media Hub sa office dahil doon nakakatakot at saka ang lakas ng lindol. And I was in the riding a bus and hindi ko talaga na yung malakas ng lindol. Nagtataka ako bakit nakikita ko nagsilabasan yung mga tao sa labas ng building. May mga parang nag-duck cover and hold na isang paralan na nadaanan ko. All I thought, isang earthquake drill lang yon. Yun pala, isang malakas na nalindol. So buti na lang hindi ko na-felt dahil kung ganon, talagang nakakatakot.
1: Alright, maraming salamat, Marcel Desalia, mula sa Radyo Pilipinas Davao. Mag-iingat kayo dyan ng ating mga kasamahan. Magandang umaga at maraming salamat.
0: Thank you.
2: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
1: Ating kasamahang si Marcel Desalia mula sa Radyo Pilipinas Davao. Yan po mga ulat ng ating mga kasamahan sa iba't ibang mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa punto pong ito, sinusubukan naman nating makipag-ugnayan mula po sa Seismology Division ng FIVOLC. Pangalamin dito yung mga karagdagang pang mga detalye matapos yung kanilang paunang report. Ayon nga doon sa paunang report na nabanggit natin kanina, 7.0 magnitude ang naitalang lakas nitong lindol at ang epicenter itinuturo nandito sa bahagi ng Sarangani. Antabayanan din natin ang ating panayam doon sa ating mga re-responde, especially from the side of the government, ano ba ang ginagawa natin tuwing ganitong klaseng mga sakuna, hindi naman natin inaasahan, but we are looking at ano ba yung nagiging response dito ng mga ahensya ng atin pong pamahalaan. Panginaantabayan na natin ang panayam mula kay Dr. Winchell Sevilla, ang hepe po ng Seismology Division ng FIVOLC. We will take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal matapos ang ilang mga pa. Ito na. Okay, sige. Hindi na tayo magbe-break. Nandito na sa ating linya si Dr. Winchell Sevilla, ang hepe po ng Seismology Division ng FIVOLC. Dr. Sevilla, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga po, Sir. At magandang umaga rin, Sir Alcor, and magandang umaga rin po sa ating pong mga tagapakinig.
1: Opo, al na lang po. Sir, linawin po natin, gaano po talaga kalakas yung nangyaring lindol dito po sa may Sarangani?
3: Opo. So, ito po yung latest information po natin sa earthquake. Magnitude 7.8 po ito. At ang lalim po nito ay nasa 33 kilometers. Ang na-report po sa ating intensity 7 po sa City of General Santos. At intensity 6 po sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Diyan po yung mga lugar na pwede po tayong maka-expect po ng mga damages.
1: So and from then, yes, po. Go ahead, sir.
3: And then nag-release din po tayo ng tsunami warning kanina at base nga po sa ating mga monitoring stations natin sa Kiamba. Tapos sa Kalamansig, may mga nagbago po, may mga pag-alon po, mga tsunami waves po na na-record doon. Kaya nga po pinarioritize po natin yung pag-issue kanina ng tsunami warning.
1: Po, nag-issue po tayo ng tsunami warning dahil ito po ay malapit, yung nangyaring epicenter ay malapit sa coastal cities.
3: Opo. Nung una po kasing nung unang pong pumapasok na po yung data natin, nakita po natin na ang epicenter po ay nandun po sa may dagat. And then, base po dun sa pinakamabilis na information natin nakuha sa intensity, may nag-intensity 8 po kagad, tsaka intensity 7. Kaya po, hindi pa po fully nakakapasok ng data, nag-generate na po kagad tayo ng tsunami warning advisory at yun po inilabas po kagad natin.
1: Po, if I may ask po, while we're collating the data, yung intensity 8 po, kasi ang na-report lamang sa amin, intensity 7 dito sa General Santos. Saan po yung binabanggit nating intensity 8?
3: Yung intensity 8 po, ito po, ito naman po yung sa instrumental intensity natin sa may malapatan sa Rangani. Nakapag-release na po tayo ng earthquake information number 2. So, nandiyan na po yung mga karagdagang information na dinagdag po natin dun sa bulletin 1.
1: Base po dun sa ating mga pagbabantay dyan, ano po yung tinuturo nating dahilan? Bakit po nagkaroon ng ganitong kalakas na lindol dyan po sa may Sarangani?
3: Okay. Base po sa lakas, lakas niya, magnitude 7.8, lokasyon at lalim po niya, sa ngayon po na tinitingnan po natin ang cause po nito ay yung paggalaw po ng Cotabato Trench.
1: So ito po ay yung dahilan, yung paggalaw ng Cotabato
3: yung
1: Trench.
3: Fault, siya po yung nag-generate ng earthquake, yung pong paggalaw sa Cotabato Trench.
1: Opo. Kadalasan po ba kapag ganitong intensity 8, intensity 7, ano po ba yung mga dapat nating asahan? Of course, these are all just numbers, pero please help us paint a picture. Ano po? Paano po bang dapat nating asahan dito?
3: Sa intensity 7, malakas po ito. Makaka-expect po tayo ng mga damage dito, lalong-lalo na po sa mga mahihina struktura. Pangalawa po, yun nga po, nagkaroon po ng mga tsunami waves na ma-around po siguro mga 1 to 2 meters. And then, yun po yung mga in-expect natin initially. Kaya nga po, in a few minutes, magko-convene po kami para po mag-send po ng quick response team dyan po sa epicentral area.
1: Po. At meron po ba tayong inaasahang mga aftershocks?
3: Meron po. Actually po, marami na pong pumapasok. Yan po yung pinaprocess natin. So in a few minutes po, maglalabas din po kami ng mga information yung mga aftershocks po nating nare-record. So makaka-expect po tayo ng mga aftershocks.
1: And gaano po kalakas yung mga inaasahan nating mga aftershocks?
3: Hindi po natin masasabi kung gaano yung eksaktong bilang, pero po posible pong makaramdam po tayo ng mga aftershocks na enough para po medyo makaka-experience po tayo ng aftershocks na pwede po nating maramdaman.
1: Okay, Dr. Sevilla sir, matapos po nating itaas itong tsunami warning, gaano po katagal yung time period na dapat naging vigilant yung ating mga kababayan para sa tsunami?
3: Sa initial tsunami warning info po namin, 2 hours po yung observation time namin na inilagay dyan. So, yun po yung observation period po natin. At meron naman po tayong mga sea level monitoring station po dun sa epicentral area. So, nakikita po natin yung pagpasok ng signal or information na related po dun sa tsunami.
1: Apo, lastly na lang po, and I hope you'll indulge me, Dr. Sevilla. No? Yung nangyari po kasing lindol noon sa Cebu, kung maaalala po ninyo, ay nagkaroon ng mga sinkholes. Are we expecting na ganito rin yung soil composition dito enough para magkaroon ng mga sinkholes naman dito sa area na Sarangani?
3: Apo, isa po yung, sir, isa po yan sa i-assess po o investigahan po ng ating pumubuoying QRT in a few minutes. Magkakaroon po kami ng pagpupulong dyan para po pagpunta po nila dyan, i-assess po ano po yung extent ng damage na naidulot nitong earthquake na to.
1: Po, with that, ang atin pong paalala sa ating mga kababayan, especially ganitong mga klaseng malalakas na lindol sa ganitong mga hindi natin inaasahang sakuna, please give a message to our viewers and our listeners this morning. Maganda ang... Okay. Sige po, go ahead.
3: Isa pong malakas na lindol po itong nangyari po today, magnitude 7.8 po ito. Nakaka-expect po tayo ng mga damages, lalong-lalo na po sa mga mahihina at mga mahihinang istruktura. Aasahan din po natin magkakaroon po ng mga aftershocks sa mga darating araw o lindol. Pero posible po yung mga aftershocks nito may kalakasan na maramdaman po natin. So mag-ingat po tayo. Tingnan po natin yung mga bagay na napahina na or na-damage po nitong lindol na ito. Iwasan po natin iyon. At tingnan po natin yung mga bagay na posibleng bumagsak just in case po magkaroon po ng mga aftershocks.
1: Dr. Sevilla, sir, manghihingi lang po kami mga additional

0: Coastal areas. Mas maganda po muna, pumunta mo po tayo sa medyo mataas na lugar for safety po.
1: Opo, and this is all coastal areas na malapit po sa
0: Mga
1: pinangyarihan.
0: yes po, malapit po sa epicentral area.
1: Po, wala naman tayong inaasahan na talagang magiging hardest hit o yung pinaka-apektado dito sa tsunami warning, and I hope hindi mangyari ito. But are we expecting? Opo.
0: Opo. Nakipag-coordinate po kami sa mga DRMOs po sa mga lugar nito. And then nakamonitor po tayo dito sa ating mga monitoring stations po.
1: Alright, at maraming salamat po at mag-iingat po kayo doon sa ating mga kasamahan din from the QRT, Dr. Winchell Sevilla. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Magandang umaga rin po.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Yan po ang ating panayam kay Dr. Winchell Sevilla, ang hepe po ng Seismology Division ng FIVOLX. Oras po natin, 46 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, we will take a short break. Antabayanan po natin ang panayam naman natin sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
9: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
10: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
2: Bangon.
11: Adam Jasdubice, estudyante po ng Legazpi City Science High School. Base po sa aking karanasan, ay mas natututo ako sa sinid-aralan dahil mas nakikinig po ako sa mga guro compared po sa online. Dahil kapag online po, madami pong distractions sa amin, especially na nasa bahay lang po kami at walang masyadong strict na teachers na magsasabi na kailangan namin itong matapos sa ganitong oras. Kaya po, para sa akin, mas maayos na mag-aaral ang mga estudyante sa sinid-aralan. Yun lang. Maraming salamat.
12: Bilang isang special education teacher, mas nakikita ko mas natututo, lalo na rin ako bilang isang teacher, mas natututo ako pag nakikita ko ang classroom at na-experience ko yung pag-aaral sa mismong loob ng silid-aralan. And nakikita ko rin yun sa aking mga estudyante na kapag merong interaction ng physical sa mga sa tao sa loob ng silid-aralan, mas natututo sila. Though alam natin na meron ding mga mag-aaral na natututo rin through online kasi gusto rin nila na mapag-isa, and may mga tao rin na

0: man na gusto yung pagkatuto through yung sa mga pinapanood or nakikita nila through online. Pero sa tingin ko, maganda rin talaga na nakapag-aral tayo sa loob ng silid-aralan.
1: Ako si Betty Jade Q. Bahamonde, nag-aaral sa Northeastern Mindanao, NEMSU. And kung ako ang tatanungin sa online class or face-to-face class, mas pipiliin ko ang face-to-face class kasi mas malinaw ang pagkakaturo at mas madaling makaintindi ng leksyon. Tsaka, mas madali na makahingi ng tulong sa guro o kaklase kapag merong hindi maintindihan. Lalo nang may disiplina at makakapag-focus ng mabuti. Sa online class, mas okay lang naman sa online class, pero iba din talaga kapag face-to-face class kasi marami kang maintindihan kapag face-to-face class. Kapag sa online class kasi, okay lang kasi sa online class kasi, lalo nang wala kang pera, pwede ka din dyan ka lang sa bahay o mas makakatipid ng pera at komportable ka na sa bahay. And kung online class, marami kasing possible na walang internet or mahinang signal. Kapag face-to-face class, mas mabuti kasi kapag actual talaga makapag-intindi ka talaga ng maayos at makita mo talaga ang pagka-discuss ng instructor.
2: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Bangon.
6: Bangon.
2: Bayang mahal.
6: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
6: 738 AM.
7: 52 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Napakinggan nyo kanina yung ating panayam kay Dr. Winchell Sevilla, ang hepe po ng Seismology Division ng FEVOLX. Nag-iingat nga po yung ating mga kababayan na malapit sa mga Pampang, sa coastal areas ng ating mga ng Mindanao, especially dito sa baybahagi po ng Sarangani, dahil nakataas pa rin ang tsunami warning sa naturang lugar. Time period niyan, mga kababayan, 2 oras po ang tabayanan po natin. Of course, babantayan natin kung anong mangyayari sa loob po ng 2 oras na yan. Habang sinusubukan nating makakuha ng panayama mula pa rin sa ating mga kasamahan dyan sa ating Office of the Civil Defense, sa National Risk Reduction and Management Office, tatanggap muna tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Kaya nga nung binabanggit natin kanina, hindi lamang yung klase ngayon ang maaantala, pati po yung pasok ng ating mga kasamahan, especially mga empleyado rin ng pamahalaan. Kaugnay nga po nito, mga empleyado ng isang call center naman sa nasa Pabayo Street, Cagayan de Oro City, nananatiling nasa labas ng kanilang gusali matapos makaranas ng Intensity 3 na lindol ang lungsod dyan po. At kanina, yan na 7:40 AM kaninang umaga, Hunyo 8, 2026. Ang ulat niyan mula kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
8: Nananatili pa rin sa labas ang mga empleyado ng isang call center dito sa lungsod na Cagayan de Oro ng Pabayo Street, kung saan kaninang alas 7:40 na umaga ay naranasan ng lungsod ang Intensity 3 na lindol. Sabi ng mga empleyado ng atin silang napanayam, inaasahan nila na mamaya pang mga nasa alas 10 siguro ng umaga sila makabalik sa loob ng gusali dahil i-inspeksyonin pa ito ng kanilang safety officer para masiguro na ligtas silang makabalik sa kanilang trabaho. Samantala, nagdeklara naman ng pagsuspindi ng klase mula kindergarten hanggang elementarya sa pribado at sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan dito sa lungsod si Mayor Rolando Clarix-Oy upang masiguro daligtas ang ating mga mag-aaral. Nagsimula naman ang ating Office of the Building Officials sa pag pagtining tingin sa mga gusali dito, lalo na sa paralan, upang masiguro na walang itong bitak at walang sira at masiguro na ligtas ang ating mga mag-aral sa unang araw ng kanilang pagpasok. Inaasahan na mayang kunti, may mga kardagan tayo mga balita tungkol dito, pero sa ayon sa earthquake intensity meter na nakalagay sa City Hall ng Cagayan de Oro, ang lungsod ay nakaranas lamang ng intensity 3 at wala namang sa ngayon wala namang naiulat na may nasirang mga gusali o mga building dito sa lungsod. Hino, may mga ilang portion po ng Cagayan de Oro matapos na naglindol ay nawala ng kuryente, ngunit ngayon ito ay bumalik naman. Yan po ang huling ulat dito sa ating dito sa lungsod ng Cagayan de Oro para sa Radyo Pilipinas, sa Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
7: Maraming salamat, Kukoy Medina. At bago tayo tuluyang magpaalam, mga kababayan, narito po ang pahayag ng ating pampangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring lindol dito po sa Mindanao. A strong earthquake has struck off the coast of Sarangani this morning and a tsunami warning is now in effect across several coastal provinces in Mindanao. I have directed all relevant government agencies to act immediately. The Office of Civil Defense and the RRMC are now coordinating disaster response and monitoring across all affected areas. The DSWD has been directed to pre-position relief goods and ensure that evacuation centers are ready and operational. The DPWH is on standby to assess damage to roads, bridges, and critical infrastructure and to clear routes needed for rescue and relief operations. I am also ordering the suspension of classes in all levels across affected areas in Mindanao until further notice. The safety of our children comes first. The DepEd will coordinate with local government units on this. To our kababayans in the affected provinces, please heed the tsunami warning. Move to higher ground now. Do not wait. Your life is more important than anything left behind. The national government is moving and we will not leave Mindanao behind. I am in constant communication with our regional offices and local chief executives on the grounds. Updates will be provided as the situation develops. Yan po ang pahayag ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay po ng nangyaring lindol dyan sa Sarangani. Alam po ng ating mga nakasama at nakapanayam kaninang umaga ano po kay Attorney Dino De Leon, kay Dr. Winchell Sevilla mula po sa DOST FIVOX. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, and si Arnel Villamor, Jobel Lustre at ang ating executive producer Ms. Glory Fe Bagon. Ang tabayanan ng mga balita ihatid po sa atin yan ng PBS News Division ni Ms. Zef Bosongan. At matapos yan, ang tabayanan ang Leslie Bocobo Live kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Tabayanan po ang mga karagdagang pang mga balita kaugnay po ng nangyaring lindol dyan sa Sarangani. Isang magandang umaga po sa ating lahat at mag-iingat po kayong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:59.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Nianig ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Mindanao kaninang 7:37 ng umaga. Ayon sa FEVOX, naitala ang sentro ng lindol 13 kilometers sa timog ng General Santos City at may lalim na 10 kilometers. Naitala ang intensity 7 sa General Santos City habang intensity 6 naman sa mga bayan ng Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Naramdaman din ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Davao Region, Cotabato, Zamboanga Peninsula at iba pang kalapit na lugar. Umabot sa intensity 5 ang naramdaman sa Davao City, Kidapawan City, Carmen sa Cotabato at ilang bayan sa Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte. Mas mahinang pagyanig naman ang naitala sa ilang bahagi ng Caraga, Leyte at Southern Leyte. Batay sa instrumental intensity measurements, umabot din sa intensity 7 ang pagyanig sa Coronadal City at Santa Maria, Davao Occidental. Intensity 5 naman ang naitala sa Davao City, habang mas mababang antas ng pagyanig ang naobserbahan sa Leyte at Southern Leyte. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon kasunod ng malakas na lindol. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto sa posibleng aftershocks at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para sa kanilang kaligtasan. Sa kaugnay na balita, naka-duck cover and hold ang mga empleyado ng Department of Health, Caraga Region, at nakatayo sa kalsada ang mga tao sa kasagsagan ng lindol dito Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang balitang hatid ni Malu Apego.
0: Radyo Pilipinas Earthquake Update.
2: Bandang 7:40 ng umaga na ating masdan na naka-duck cover and hold ang mga empleyado ng Department of Health Caraga Region, at samantalang ang mga tao o ang publiko ay nakatuyo lamang sa kalsada at nagmamasid sa kasagsagan ng lindol dito sa lungsod ng Butuan kanina. Samantala, inanunsyo naman ng City Government of Butuan sa pamamagitan ng kanilang social media post na suspindido ang klase sa Butuan dahil sa lindol. Ani na ang city government, magkakaroon ng inspeksyon ang infrastructure audit team ng city government sa mga eskwelahan. Hinimok naman ang mga parents, mga estudyante at publiko na manatiling mapagbantay at mag-monitor sa official na information gikan sa city government of Butuan. At ngayon lamang, kagagaling lamang natin sa banda na Butuan Central Elementary School, Butuan City Sped Center, at sa Agusa National High School sa may 80 Corato Street na lungsod ng Butuan diin, akong saan ay natagpuan natin ang mga estudyante ng Agusa National High School na naglakad sa labas ng kanilang mga paaralan, sa labas ng Agusa National High School, at nang tinanong natin kung saan sila pupunta at kung pinauwi sila mula sa kanilang mga paaralan, sinabi nila na yes, pinauwi sila, at ang rason, ang dahilan ay dahil sa lindol. Ito ang ating pag-uulat mula dito sa DXBN, Radyo Pilipinas Butuan. Ito si Malu Pizarro Apego, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
1: Sa ibang balita, Education Department nakatutok sa 104 municipalities para sa mahigpit na monitoring ng reading skills ng mga mag-aaral ayon sa Malacañang. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sandaang mahihirap na munisipalidad ang tinututukan ng pamahalaan sa gitna ng pagnanais ng Marcos Administration na mabigyan ng atensyon ang kakayahang makapagbasa ng mga mag-aaral. Sa ilalim na din ito, ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro ng BBM o Bawat Bata Makakabasa Program. Sinabi ni Castro na base na din sa kanilang pakikipag-ugnayan kay DepEd Secretary Sani Angara, ay tututukan sa ilalim ng programa ang progreso ng mga batang estudyante na makabasa. Gagawin ania ito sa pagsisimula ng pagbubukas ng klase kung saan ay magkakaroon na ng pagtaya sa reading skills ng mga bata na magtutuloy-tuloy ang assessment ng progreso sa mid-year ng klase hanggang sa pagtatapos ng school year. Dagdag ni Castro na ikakasabi ng achievement test na nakapaloob sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act na sisimulan ang implementasyon ngayong taong ito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
4: May 104 municipalities na tinututukan ng BBM o Bawat Bayan Makakabasa Program. And we also have achievement tests at certain levels.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecutor hinamon ang mga umano'y ex-bodyguards ni dating Saldico na muling sabihin ang kanilang mga paratang under oath. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Hinamon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Didon ang mga umano'y dating bodyguards ni dating Congressman Saldico na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee upang ulitin sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga aligasyon tungkol sa umano'y pamamahagi na mga mali-maletang puno ng pera sa mga mambabatas at iba pang personalidad. Ginawa ni Rido ng hamon matapos lumantad ang mga dating opisyal ng Marines sa pagdinig ng Senado noong Hunyo 4 kung saan dumalo sina dating Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang senador na kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, ang pagdinig na nakatakda ngayong araw, June 8, na pamumunuan ni Senator Erwin Tulfo ay magsisilbing pagkakataon upang masuri ang kredibilidad ng mga aligasyon sa isang formal na pagdinig sa Kongreso. Binigyan din niya na ang mga testigo ay manunumpa at sasailalim sa pagtatanong sa opisyal na pagdinig. Anya, ang pagharap ng mga ito sa komite ay magbibigay daan upang masuri ng mga mambabatas at ng publiko kung may katotohanan ang kanilang mga pahayag. Sinabi rin ni Ridon na kung hindi haharap ang mga dating bodyguard sa pagdinig, maaaring magdulot ito ng pagdududa sa kredibilidad ng kanilang mga paratang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan mula pagpasok hanggang uwian. Hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Lahat ng oras po ay 9:07 na ng umaga. Ang araw po ay Lunes, June 8, 2026. Marami pong balita ngayong araw. Yung Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. At breaking news just a few minutes ago, a very powerful earthquake po sa Mindanao. No? So, alamin natin sa ating mga reporters there on the scene. No? We will be getting reports from them. In the meantime, I think meron muna tayo kay Alvin, no? Who will be reporting. So, we will be open. This program will be open for live reports. Kumusta po kayo? At tayo po yung mag-aantabayan ng mga balitang papasok ngayong maga po. Meron na ba tayong balita ngayon? Okay, ready na si Alvin Baltazar. Pangulong Marcos Jr. inatasan ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na agad kumilos sa ugnay sa naganap na malakas na pagyanig sa Sarangani. Suspensyon sa lahat ng antas ng klase at sa mga apektadong lugar sa Mindanao, iniutos. Nagre-report ngayon si Alvin Baltazar. Alvin?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Leslie, magandang umaga. Agad na pinakikilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan matapos yung malakas na lindol na tumama sa Sarangani ngayong umaga na nagbunsod ng tsunami warning sa ilang baybayang lalawigan sa rehiyon ng Mindanao. At ayon sa Pangulo, kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Office of the Civil Defense at NDRRMC para sa monitoring at pagtugon sa mga apektadong area. Inatasan din ng Pangulo ang DSWD na magpauna ng maganda ng relief goods at tiyaking handa at operational ang mga evacuation centers para sa mga residente ang maaaring ilikas. Nakaantabay din, Kuya Leslie, ang DPWH upang magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang imprasaktura at matiyak na bukas yung mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Kasabay nito ay pinag-utos din ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa susunod na abiso para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Narawagan din ang Pangulo sa mga residenteng nasa mga lugar na sakop ng tsunami o tsunami warning agad na lumikas patungo sa mas mataas na lugar at sundin ang mga direktiba ng mga lokal na otoridad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar, no, nagre-report mula sa Palasyo ng Malacañang. Siyempre, meron agad-agad na utos ang ating Pangulo na ilikas na lahat ng tao dyan, especially those living in the lowland areas, no, because a tsunami warning is on the alert. So, we'll be waiting for the other reports coming. Alam niyo po, dun sa Senate Blue Ribbon Committee hearing today, meron pong usap-usapan na yung number nila is actually 1210. And possibly magiging 139 today kung meron isa sa mga senador ay lumipat na po dun sa faction ni Senate President pro tempore Win Gatchalian. Anyway, may live report ngayon si Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Mga estudyante sa Kulyanan National High School sa Zamboanga City agad na lumikas dahil sa 7.8 magnitude na lindol. Justin? Justin, nandiyan na ba si Justin? Okay. Antabayan na natin yung mga live report minsan pag ganyan po at medyo maulan, medyo may problema sa signal. Anyway, ang sinasabi natin kanina, yung
18: Senate Blue Ribbon City Fork kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa maasim Sarangani batay sa inilabas na earthquake information number to ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Matapos ang naranasang pagyanig, naglabas na rin ang abiso ang pamahalang lokal ng Zamboanga kung saan sinuspindi ang klase sa lahat ng antas ngayong araw at maging ang mga trabaho sa mga local at national government agencies dito sa lungsod. Kani-kanina lamang bandang alas 8:55 ng umaga, nakaramdam muli ng pagyanig ang lungsod-lungsod ng aftershock kung saan naramdaman ng instrumental intensity 3 sa Zamboanga City. Bati naman sa inilabas na tsunami warning ng PIVOX sa bilang ang probinsya ng Zamboanga del Sur, Sibugay, Basilan, Cebu at Tawi-Tawi, sa kung saan inabisuhang lumikas sa mas mataas na lugar batay sa inilabas na tsunami warning. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Aabang tayo pa rin ng mga iba't ibang report na manggagaling sa ating mga reporters, no? Dahil dyan sa recently na malakas na lindol, no? So we will be waiting for their live reports coming in as the events take place. Well, kanina po, nag-report si Alvin Baltasar na may utos ng ating Pangulo na agad-agad tulungan ang mga taong bayan, lalo na those living in the lowland areas because of a possible tsunami that will take place. So, aabang tayo ng iba pang mga report. In the meantime, magbe-break muna tayo. Christopher, mag-break muna tayo.
0: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo live kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho
2: ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: The public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Leslie Bocobo.
26: Leslie Bocobo.
2: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: At tayo nagbabalik. Meron tayong live report mula naman kay Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag. Mga estudyante ng Tandag National Science High School, Tandag City, Agusan del Sur, inilikas kasunod ng malakas na lindol. Angel?
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
16: Angel, nandiyan ka ba? May live report?

0: Nandiyan ba si Angel sa kanyang live report sa Radyo Pilipinas Tandag?
1: Pasukan
0: Anyway,
1: ngayong June 8, 2026, naranasan ng mga guro at mag-aaral ng Tandag National Science High School ang malakas na lindol na yumanig kaninang 7:37 ng umaga. Kasunod nito, naglabas ang PHIVOLCS ng tsunami warning matapos maitala ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani. May nakapanayam din tayong guro na si Ma'am Christine Suazo. Sinabi nitong nagkataong isinasagawa nila ang kanilang opening program nang maramdaman ang pagyanig. Dahil nasa open ground na ang mga estudyante at guro, agad silang nakasunod sa mga itinakdang safety measures. Samantala, nilinaw ng pamalaang lungsod ng Tandag sa isang public advisory na hindi kabilang ang Surigao do Sur at buong Caraga Region sa mga lugar na sakop ng tsunami warning o evacuation advisory na inilabas kasunod ng lindol. Ayon pa sa advisory, wala ring suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamalaan sa Tandag City sa kasalukuyan. Kaya nagpapatuloy ang normal na operasyon ng mga paaralan at opisina maliban kung may panibagong abiso mula sa mga kinauukulang ahensya. Patuloy namang minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya ang mga opisyal na abiso mula sa PHIVOLCS at NDRRMC. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling kalmado, umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at sumubay lamang sa mga opisyal na anunsyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
0: Maraming salamat, Angel Obosa ng Radyo Pilipinas, Tandag. Kani-kanina lang yung earthquake information, no? Galing sa PHIVOLCS, yung reported intensities, intensity 7 sa city of Gensan, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, intensity 5 naman po sa city of Davao, city of Kidapawan and Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Calamansig and President Quirino, sa Sultan Kudarat, Cebuco and Siocon, Zamboanga del Norte, intensity 4, City of Mati, Davao Oriental, Uug, Zamboanga Sibugay, at Caraga, Manay. And Tarragona, Davao Oriental, Intensity 3, including the city of Butuan. Ngayon po, yung location po ay dun sa magnitude 7.8, no? With a depth of 0.33 kilometers west of Maasim sa Sarangani. This is a 7.8 intensity earthquake. May live report naman tayo kay Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas Davao. Mga estudyante sa Davao City National High School hindi pa nasundo ng kanilang mga magulang mula sa A. Mabini Elementary School, muling nakaramdam muli ng pagyanig. Kate?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
1: Magandang umaga, niyanig ng magnitude 7 na lindol ang Davao City habang kasalukuyang isinasagawa ang unang araw ng klase ngayong umaga. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon din ng pagsabog sa isang transformer sa loob ng paaralan kasabay ng pagyanig na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa campus. Agad namang itinatupan ang evacuation procedure at inilikas ang humigit kumulang 7,000 na mga estudyante ng Davao City National High School patungo sa oval ng paaralan upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Tinatayang 15 individuals ang kinailangang bigyan ng agarang medikal na atensyon matapos makaranas ng pagkahilo at himatayin dulot ng insidente. Kaagad naman silang natulungan ng mga medical responders na nakatalaga sa lugar. Tumulong din ang mga pulis sa pagpapanatili ng kaayusan at sa ligtas na paglikas ng mga estudyante at kawanin ng paaralan. Bandang alas 8 ng umaga, inanunsyo ng pamahalaang lungsod ng Davao ang suspensyon ng klase at trabaho. Dahil dito, pinayagang makauwi ang mga estudyante sa maayos at organisadong paraan. Sa kasalukuyan, patuloy pang sinusuri ng mga kinauukulang opisyal ang mga gusali at silid-aranan upang matiyak na ligtas ang mga ito bago muling gamitin ng mga estudyante at guro. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
0: Maraming salamat, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas Davao. Kanina kasi nag-report si Alvin Baltasar mula sa palasyo na inilutos na ng ating Pangulo na agad-agad tulungan na ang mga tao doon. No? Especially with the DSWD. No? Importante kasi depende sa panahon doon. Mukhang hindi naman umuulan pa. Importante rin yung mga gamit pang ulan, no? Katulad ng mga raincoat, katulad ng mga botas, especially those living in the low-lying areas malapit sa dagat, no? Importante yun kasi immediately after a strong earthquake comes the danger of a tsunami. So mga bahay-bahay dun sa mga malapit sa dagat ay pinag-uutos na ang mga nakatira dun ay lumikas na at magpunta na sa mga matataas na lugar or the mountainous area. Just the same, we are expecting a lot of thunder, yung aftershocks, no? Kasi po, every time a strong earthquake like that happens, dumadating po talaga ang aftershocks. Well, as the epicenter gets yung surrounding epicenter katulad po ng intensity 3 sa Tantangan, South Cotabato, sa Colombo, Esperanza, Sultan Kudarat, Alameda, Panisilan, Carmen, President Rojas, tapos sa Cotabato, sa Kalilangan, Bukidnon, City of Gingoog, Misamis Oriental, and then intensity 2 sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, Tubod, Town of Del Norte, City of Malaybalay, and Libonia. As you can see, malaki po ang sakop nitong tremor na ito. So, ito'y naramdaman ng karamihan sa ating kababayan in the southern area. Maaga po nangyari ito. I believe it was something like 7:37 in the morning. Just the same, different agencies of the administration are ready to provide assistance and help to those directly affected by the earthquake. So, mag-aantay ulit tayo ng mga live reports na ipapasok mula sa mga field reporters natin sa area. Just the same, we are also expecting that the Blue Ribbon Committee of the Senate under the chairman, si Erwin Dulfo, will conduct the hearings this morning, no? Of course, the other camp of Senate President Alan Peter Cayetano does not recognize this. In fact, they are already protesting the conduct of this hearing this morning. On the other hand, the camp also of Erwin Tulfo under the Senate President Pro Tempore si Sherwin Gatchalian does not recognize already the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Ang panawagan ng ating kababayan ay sana itigil na ito because sa dami ng problema, katulad po itong lindol ngayong araw, tila dapat tapusin na po itong problema. Matagal na po ito since Cayetano took over the Senate leadership from Tito Soto. Walang nangyari po araw-araw kung hindi gulo lang po. Ngayon, if the 13th senator joins the Win Gatchalian faction, then they will be able to elect a new Senate president and hopefully from there will already be a closure. Over and on top of all that is the forthcoming impeachment of our vice president, which will be taking place sometime in July. But ironically, the sauna also of the president is in the month of July, so we don't know what will happen. The Senate will have a malami pong trabaho, ang senador at ang senator jurors. Meron naman tayong live report kay AJ Ignacio ulit, no? Kaap naglabas na ng suspension sa operasyon ng General Santos City Airport kasunod ng pag lindol ng 7.0 ngayong umaga. AJ?
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Leslie, sa kapapasok lamang na balita, no, inanunsyo na at naglabas na ang pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa kaap ng suspensyon sa operasyon ng mga paliparan sa General Santos City Airport. Kasunod nga, Leslie, no, ng pagtama ng 7.0 magnitude na lindol ngayong umaga, kung saan naglabas na ang kaap ng notice to airman na epektibo ang naturang suspensyon mula alas 8.45 ng umaga hanggang alas 3 ng mamayang hapon. At patuloy pa rin ang pag-assess ng kaap kung ano man ang naging naging epekto ng lindol sa nasabing paliparan. Sa ngayon, Leslie, ayon sa kaap, walang anumang aircraft ang lalapag at lilipad sa General Santos City Airport simula sa mga oras na ito. Kalasli, mula pa rin dito sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Okaha, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Si AJ was reporting from Kaap. Nagkaroon na po ng notice to airmen na wala mo nang magpapalipad, no? Plano, which of course includes also helicopters. Well, on that note, siyempre yung mga relief aircraft na that will bring the relief goods to the victims of the earthquake. Yun ay I'm sure pwede naman yun kasi importante yan. Those are under emergency matters po. So pwede po. But for the commercial flights, no? Yung mga inter-island flights, yan ay kanselado muna for today. Aalamin naman natin yung mga doon sa maritime industry kung yung mga bangka, yung mga barko because nga of the yung warning ng tsunami that will happen. Anyway, we will be waiting for more reports that will come in, no? These are live reports. Just the same, we are also awaiting the happenings in the Senate today with the Blue Ribbon Committee convening, no, for the hearing this morning. So, magbe-break muna tayo, Christopher, or tuloy tayo sa report? Okay, magbe-break muna tayo. Sige.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
11: Alam ko nakakatakot.
10: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
12: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
13: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
14: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
13: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
14: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
12: Nanay naman eh.
9: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
11: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
15: Ako nga pala si Didelevi Francisco, taga Bualan, Zone 6. Para sa akin po, ang pinakamabuti po sa mga bata ay sa silid-aralan kasi mas nakakaintindi yung mga bata sa mga teacher kaysa naman sa online class. Kasi if sa online class tayo, hindi natin masyado matututunan yung mga pinag-aralan natin. Like for example, math. May, noon kasi nagmo-module lang tayo. So, mas mahirap talaga mag-module or sa social media kasi mahirap talaga magtanong-tanong. Kesa naman sa silid-aralan, mas okay ka sa silid-aralan kasi nandun yung teacher, pwede mong tanong yung teacher, yung mga classmate. Ano
16: ko? Face-to-face because in school, if you're in online, you cannot play with your friends tag during recess or lunch. Pero in face-to-face, I can actually spend time with them, talk to them, and actually like play physical games with them. Because in online, we can only play online games and I'd be very sad because we cannot communicate.
11: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
17: Naghahatid ng mahahalagang balita at impact.

0: kulang, mga lolo't lola, na naintindihan nyo na po po na minsan kailangan talaga makita ng doktor at minsan kailangan baguhin ang medication. Doon po nangyayari. Ang mahirap po yung may sakit ka pero wala ka ng imik. So, or yung may sakit ka sa pag-iisip. Ang gusto mo ay manggulo lang sa bansa, sa taong bayan. You wreak havoc and discord. And yung gusto mo nanggugulo lang sa pagpapatakbo ng administrasyong ito, eh talaga pong meron kang problema sa pag-iisip. Ngayon po, ang layunin talaga po ng faksyon ng isang Alan Peter Cayetano is instead of letting the rule of law take its course, its proper course, they are delaying the impeachment process because syempre po, the longer it takes, the more the people will really forget about it. But they are wrong. We are awaiting because the evidence is really very, very overwhelming. So, gusto nating malaman ngayon, pag inilabas na po ang ebidensya sa Senado, which will be the Senate Impeachment Court, how the Alan Peter Cayetano faction will function as senator jurors. Maraming na nagsasabi, hindi dapat si Cayetano ngayon ang magiging presiding officer kasi very obvious ang kanyang bias towards the Dutertes. Nagkaroon po ng suggestion si Father Rani Aquino. Sabi niya, Les, pwede naman ang Chief Justice na maging presiding officer. The other comment from another legal luminary na si Attorney Tranquil Salvador, sabi niya, no less in the Constitution, it is the Senate President which sits as presiding officer. Nakita po natin yan in 2012 when the late Senate President Juan Ponce Enrile was the presiding officer of the Chief Justice who was in the trial. Now, in the case of Joseph Erap Estrada, who was also under a impeachment, it was the Chief Justice, si Hilario Davide, who was the presiding officer. So, pag ang presidente ay under impeachment, ang Chief Justice po ang upo bilang presiding officer. Pag ang Chief Justice or Vice President ang under impeachment, ang Senate President po ang upo bilang presiding officer. And also, the private practitioners, private counsel can help in the prosecution. So we will be waiting. Ang naka-schedule I think July 6 or 7. And then the sauna of the president is usually on the third Monday of July. So marami pong mangyayari sa next month mo, no? So anyway, meron tayong report, no? Suspension ng classes sa elementary at secondary level iniutos ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uri matapos nangyari ang intensity na lindol. Nagre-report si Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Romy?
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
2: Buntag, kasunod ng lindol na ramdaman kanilang umaga, intensity 3 dito sa Cagayan de Oro, iniutos ni Mayor Rolando Uy ang suspension ng klase mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa Cagayan de Oro ngayong araw, June 8. Para sa sekundarya, binigyan ng kapangyarihan ang mga prinsipal na magdesisyon base sa kanilang pagtataya. Pinapayuhan din ang mga guro, mga magulang at estudyante na bantayan ang official na anunsyo mula sa City Government ng Cagayan de Oro para sa karagdagang impormasyon. Isang executive order ang issue kaugnay ng suspension ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Romy Kapinpuyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
0: Maraming salamat, Romy Kapinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Naalala niyo po ba yung interview ni Alan Peter Cayetano kay Mehdi Hasan when he was DFA secretary, sinabi niya na the yung drug war ng ex-president Rodrigo Duterte, the DFA secretary then was Alan Peter Cayetano. He was defending it in the point na he's a pro-life individual, pero sabi niya the drug war, the killing of the drug addicts and drug dealers were a necessary evil, and I'm not quoting him, yun ang parang gusto niyang palabasin, to save the general public. He drew a lot of flack because po no less than Pastor Benny Abante, Congressman Benny Abante, sabi niya true protection of human rights must apply to all citizens and demand accountability. The drug war's violence must never be a human rights defense. Ang pinalalabas po kasi ni Alan Peter Cayetano, okay yung drug war. Okay yung patayin yung mga drug lord tsaka drug dependents kasi you save a greater population. Mali po. One life saved is one life important enough. Kung naalala niyo po, yung pelikulang Schindler's List with Liam Neeson and Ben Kingsley. Ang nakalagay, nakaikot, naka-engrave po dun sa Sing Sing. Whoever saves one life saves the world entire. One life is important enough. It doesn't yet have to be many lives, but one life is enough. May report tayo kay Armando Finequito ng Radyo Pilipinas Davao. Davao City, walang naitalang pinsala dulot ng malakas na lindol. Armando?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
3: Walang naitalang pinsala sa buong Davao City matapos ang pagyanig ng magnitude 7.0 ng lindol na nakasentro sa General Santos City nitong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Sinisala impormasyon ng City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, mga tension cracks sa mga paralan at tulay lang ang mga na-report na pinsala sa lungsod. Ayon sa CDRRMO, agad sila magsasagawa ng verifikasyon para malaman kung anong kinakailangan na gawin dito. Magsasagawa naman agad ito ng rapid damage assessment and needs analysis sa panahon na maberipika ang mga na-report na pinsala. Wala rin natalang sa nasabing pag-inig sa lungsod. Gikan sa Radyo Pilipinas Sabaw, ako si Armando Finequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
0: Maraming salamat, Armando Finequito. Tapos na po ang ating programa. It's already 9:55. Magpapaalam na po tayo. Bukas, nandiyan po ako sa studio ang ating guest, si Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng DOTR at concurrent LTO chief, no. And then Wednesday we're trying to get Congressman Jules Ledesma po. So papasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Technical, no, kay Rovan Malilin, kay Arnel Villamor, kay Jobel Lustre, sa executive producers si Christopher Tirambulo, si Al Corpus at si Glory Bagon. At tabayanan po ang programa ni Kakiko Flores, no, ang BNB, ang broadcaster ng bayan, and the Senate Blue Ribbon Committee hearing today. As always, ang panawagan ko, let's pray for our country, pray for our leaders, and pray for our selves, no, and our families. I'll see you tomorrow. Maraming salamat po sa programang Leslie Bocobo Live. Good morning po sa inyong lahat.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Philippine Standard Time. Exactly 10 o'clock.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang malakas na lindol na tumama sa karagatan malapit sa Sarangani nitong umaga. Ayon sa Pangulo, agad niyang inatasan ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction Management Council para sa Disaster Response Operations. Kaagad namang inatasan ng Department of Social Welfare and Development na maghanda ng relief goods at tiyaking handa ang mga evacuation center. Nakaantabay na rin ang Department of Public Works and Highways upang magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura. Inanunsyo na ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa susunod na abiso. Nanawagan ng Pangulo sa mga mamamayan na sundin ang tsunami warning at agad na lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Tiniyak din niya na patuloy na kumikilos ang pambansang pamahalaan at magbibigay ng mga update habang umuunlad ang sitwasyon. Kaugnay na balita, sinuspende ng klase o sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa ilang lalawigan at lungsod sa Region 12 kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao nitong umaga. Ayon sa anunsyo ng Department of Education, sakop ng suspensyon ang buong lungsod ng General Santos at buong lalawigan ng Cotabato. Kasama rin sa ipinatupad na suspensyon ng klase ang buong lalawigan ng Sultan Kudarat at Sarangani bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng lindol at mga aftershock. Sa South Cotabato, hindi lamang klase kundi maging ang trabaho sa buong lalawigan ang pansamantalang sinuspende ayon sa lokal na anunsyo. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga mag-aaral, guro at mga magulang na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na abiso at sumunod sa mga safety protocols habang nagpapatuloy ang pagmomonitor sa sitwasyon. Samantala, agad na pinagana ng Department of Health o DOH ang mga crisis protocol sa mga ospital at regional offices nito matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay DOH Undersecretary at Spokesperson Dr. Albert Domingo, unang sinuri ang kaligtasan ng mga healthcare worker upang matiyak na handa at may sapat na kakayahan ang mga ito sa pagtugon sa anumang emergency. Isinagawa rin ang mabilisang assessment sa kalagayan ng mga pampubliko at pribadong ospital, health facilities at mga klinika sa mga apektadong lugar upang matukoy kung may pinsalang dulot ng lindol. Nakahanda namang i-deploy ang mga Health Emergency Response Teams o HERT ng DOH batay sa pangangailangan sa mga lugar na naapektuhan. Naka-standby rin ang tatlong WHO Recognized Philippine Emergency Medical Assistance Teams upang magtayo ng mga field hospital kung kinakailangan. Samantala, muling pinaalalahanan ng DOH ang publiko na maging alerto sa posibleng aftershocks at mahigpit na sundin ang umiiral na tsunami warning para sa kanilang kaligtasan. Samantala, infrastructure assessment sa mga pampubliko paaralan o pampublikong paaralan sa Butuan City isasagawa kasunod ng pagyanig ng malakas na lindol. Narito ang balitang hatid ni Malo Apego mula sa Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Ito ay kasunod ng pagsuspenso sa klase sa lahat ng antas sa paaralang pampubliko at pribado dito sa lungsod ng Butuan ngayong araw ayon sa Butuan City Government. Ayon sa City Hall, ang suspension ay upang makapagsagawa ang infrastructure team ng infrastructure assessment sa mga paaralan at iba pang buildings dito sa lungsod ng Butuan. Sa ngayon, ang naturang mga Ang naturang inspection assessment team ay nagsasagawa na ng briefing para sa kanilang deployment. Pinayuhan naman ng city government ang publiko na maging mapagmatsyag at alerto at kumuha lamang ng kaalaman mula sa official sources tulad ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office. Mula sa DXBN Radyo Pilipinas Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabit
11: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
16: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome sa Radyo Publiko Serbisyo Program. Dito po sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo sa Pilipinas 104.3 FM. Magandang umaga dito po sa Luzon at sa Visayas Region. Subalit, hindi maganda umaga doon sa Mindanao. Dalawa po ang aming kino-cover ngayon na special na activities at mga nangyayari at ng special coverage nito ng Radyo Pilipinas kahit manatili po kayong nakatutok, nanunood at nakikinig sa pamamagitan ng aming special broadcast dahil po ngayon ang balik eskwela ngayong araw na ito. Kaya lang nakakalungkot po na nangyari naman ang lindol dyan po sa Sarangani. Bibigyan ko po kayo ng konting mga balik ng impormasyon kanina po na nangyari alas 7:37 dito po sa Metro Manila sa Pilipinas. Ito pong pangyayaring lindol na umabot po sa magnitude 7. Subalit, itinaas ng PVOX ang naunang report ng mula sa magnitude 7 papuntang 7.8 ang naitalang lakas ng lindol sa Mindanao kaninang umaga. Agad naman pong nagbigay ng abiso ang PVOX sa mga maaring aftershocks at mga tsunami alert matapos ang lindol. Ito po ang aming inaantabayan sapagkat ang PVOX nagbanggit na noong kanilang binabantayan magmula alas 7:30 ng umaga o 7:37 hanggang alas 9:30 ngayong umaga. So amin pong inaantabayanan ang update mula sa PVOX at ang Office of Civil Defense o kaya ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Samantala, ipinakamalakas na naramdaman ang lindol sa mga sumusunod na lugar. Ito po ay sa General Santos City na Intensity 7. Inuulit ko po, sa General Santos City ay Intensity 7. Samantalang ang Panimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat ay Intensity 6. Umabot naman ng Intensity 5 sa Davao City kasama ang Kidapawan at Carmen sa Cotabato, Bagumbayan, Kalamansig at President Quirino sa Sultan Kudarat. Sa bayan ng Cebuco, kasama din ang bayan ng Siocon sa Zamboanga del Norte, yan po ay Intensity 5. Nakaramdam naman ng Intensity 4 ang Mati City sa Davao Oriental, sa Buog, Zamboanga, Sibugay, sa Caraga, Manay at Tarragona sa Davao Oriental. Naitala naman ng PVOX ang Instrumental Intensity o tinatawag na Intensity 8 sa Malapatan, sa Rangani, habang Intensity 7 naman sa Coronadal City. Sa South Cotabato at Santa Maria, kasama dyan, at Davao Occidental. Instrumental Intensity 6 naman sa General Santos City at sa Tebule, South Cotabato. Antabayanan po ninyo mga kababayan ang mga karagdagang updates mula sa aming special coverage nito sa Radyo Pilipinas kahit manatiling kayo po ay nakatutok sa inyong mga gadget o kaya sa pamamagitan ng radyo. Lalong-lalo na dito po sa 738 at 104.3 FM. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ipanalangin po natin na sana po ay hindi marami o kaya ay walang nasugatan o walang namatay doon sa lindol na naganap diyan sa Sarangani at 7. Ngayon ay itinaas na po sa 7.8 magnitude. Magkakaroon po ng mga follow-up reports lalo na dito po sa himpilang ito at amin itong papakikinggan itong report na ito sapagkat sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko diyan po sa at mga pribadong paaralan sa Iligan City matapos ng maramdaman ang 7th magnitude na lindol sa lungsod ngayong Lunes, ngayong araw na ito. Atin pong malalaman yan sa pamamagitan ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan. Mayong buntag, Sheriff. Good morning. Good morning, Sheriff. Hello there, Sheriff Timhar. mula dyan sa Radyo Pilipinas sa Iligan. Standby please. Samantala, sa kataga na ganapong lindol, naglabas na po ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang malakas na lindol na tumama sa karagatan malapit sa Sarangganin itong umaga. Ayon sa Pangulo, agad niyang inatasan ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kasalukuyan po ay nakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction Management Council para sa disaster response operations. Kagad namang inatasan, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang DSWD na maghanda ng relief goods at tiyaking handa ang mga evacuation center. Nakaantabay na rin ang Department of Public Works and Highways upang magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay, at iba pang mahalagang imprestruktura. Inanunsyo na ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa susunod na abiso. Yan po ay magkakaroon pa ng update. Nananawagan ang Pangulo sa mga mamamayan na sundin ang tsunami warning at agad itong lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Tiniyak naman na patuloy na kumikilos ang pambansang pamahalaan at pagbigay ng mga update habang umuunlad o kaya ay nagsasagawa ng mga kaukulang follow-up sa sitwasyon dyan sa Mindanao sa naganap na lindol. Ngayon narito ang report mula kay Sheriff Timhar dyan sa Iligan. Nagsuspinde nga ng klase dyan po sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Mayong buntag, Sheriff Timhar mula sa Radyo Pilipinas, Iligan. Go ahead please.
17: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
18: At pribadong paaralan sa Iligan City matapos maramdaman ang 7.0 magnitude na lindol sa lungsod ngayong araw ng Lunes, June 8. Alinsunod sa direktiba ng Department of Education o DepEd School Division Superintendent at sa abiso ni City Mayor Frederick Shao. Agad na ipinatupad ang suspension ng face-to-face classes bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspendihin ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa may bagong abiso bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Kuya Kiko, yan muna ang update mula rito sa Iligan City para sa bagong...
16: Sheriff, kumusta ngayon dyan? Nakaramdam ba kayo ng mga aftershocks dyan sa inyong kinaroon ngayon sa Radyo Pilipinas o kaya sa ibang yung karatig po na inyong area of coverage?
18: Yes, Kuya Kiko, wala naman po tayong naramdamang aftershocks nung matapos kasunod po ng 7.0 magnitude na lindol kaninang dapong alas 7 ng umaga. Pero patuloy naman pong nakaantabay ang ating mga otoridad at sa kasalukuyan nga sa aking binabalita ngayon ay sinuspende na po ang klase sa lahat ng antas ng paralan dito nga po sa lungsod.
16: Sa pagkakasuspende ng klase, kumusta ang poblasyon o ang city dyan mismo sa Iligan City? Go ahead.
18: Kuya Kiko, wala namang naitalang casualties no or mga damage galing sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office.
16: Alright.
18: Hanggang ngayon patuloy naman po yung kanilang inspeksyon kasunod po ng naramdamang lindol kanila dito sa lungsod.
16: Salamat naman at walang disgrasya na nangyari o kaya naapektuhan mga building diyan at sa mga tao diyan sa Iligan. Maraming salamat sa report na yan, Sheriff. Thank you. Si Sheriff Timhar.
18: Para sa bagong Pilipinas, Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
16: Samantala,
17: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
16: Okay, mga kabayan, ang National Electrification Administration naman inalerto ang mga electric cooperatives kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Alamin po natin ang mga kung mayroong mga naapektuhan ng mga electric cooperatives. Marian Bastasa sa kanyang report. Marian.
17: Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
19: Kakiko, pinaghahandaan Electrification Administration ang mga electric cooperatives, partikular sa Mindanao, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Sarangani. Sa inilabas na abiso ng NEA, ay inatas nito ang mga apektadong electric co-op na magsumiti na ng kanilang status report hinggil sa lagay ng kanilang mga pasilidad matapos ang pagyanig. Pinakikilos na rin ito na mag-activate ng kanilang emergency response organization at ihanda ang mga contingency measure para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang dulot nitong ang lindol. Pinatitiyak din ang ahensya na nakapreposisyon ng mga kinakailangang buffer stock para sa agarang power restoration sakaling magkaroon ng pagkasira sa mga linya at pasilidad ng kuryente. Sa ngayon ay dahil nga kinukuha pa yung mga impormasyon mula dito sa mga electric co-op ay wala pa tayong datos kung ilan sa mga electric co-op ang naapektuhan nitong ang pagyanig. Una nang sinabi ng FEVOX na posible ang mga pinsala sa infrastruktura, malalakas na aftershock at maging banta ng tsunami kasunod ng malakas na lindol. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas.
16: Mary Ann, ang report ng National Electrification Administration dahil meron silang disaster management unit dyan sa National Electrification Administration. Wala pang mga nakukulit silang informasyon kung may mga nag-shutdown ng kanilang kuryente o power sa mga electric co-ops, Mary Ann?
19: Okay, no, pinakokulate nila ngayon, inatasan nila itong mga electric co-op na magsumiti agad ng kanilang status report para malaman kung may lugar ba na naapektuhan ang kuryente dyan sa bahagi ng Sarangani.
16: Very good. Thank you, Mary Ann Bastasa, sa report mong yan. Thank you, Mary Ann Bastasa, sa report. Go, Roman, go.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
16: Last 10:21 na ang oras. Patuloy ho kayong makinig at naumantabay dito po sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM at lahat ng inyong mga social media platform. Alamin naman natin ngayon sa Davao Sur Electric Cooperative ang kung ano ngayon ang epekto dyan sa Davao del Sur at makakapareham natin si Ms. Noreen. Right, Ms. Noreen, dyan sa, siya ang information officer ng Dasureco. Magandang umaga sa iyo dyan. Mayang buntag, Ms. Noreen.
20: Hello, magandang umaga po sa ating mga listeners at saka rin po, Sir Tito. Mayang buntag, kapang tanan.
16: Yes, go ahead. Kumusta ngayon dyan, Ms. Noreen? Oo. Anong nasaan ka nung maramdam ng mga maganap ang lindol na naapektuhan diyan of course ay umabot diyan sa Davao del Sur.
20: Oo, kanina sir nasa ano ko sa office, kakarating ko lang ng office. Actually kakapark lang ng sasakyan nang biglang lumindol nang malakas. This is very different from what we've experienced in the previous namin na previous na ano na lindol. Because matagal yung lindol kanina and malakas. So I went out of the car and also to check the situation, especially sa mga kids ko na nasa school and of course with the employees na papalabas ng building. Kasi may mga empleyado na po na nasa loob ng building, naka-time in na. So nagsilabasan sila sa office natin. And ayun po, parang kabado pa rin. Worried kanina, no, during the magnitude 7, ang lakas na lindol affecting offshore Gani. And I think maraming areas in Mindanao also felt the earthquake.
16: Opo, ang aking nakakausap mga kababayan dahil mula direkta sa Davao del Sur, Del Sur Electric Cooperative Incorporated. Siya po ang information officer na si Ms. Noreen Joy Cancedo. Noreen, nasaan ka? Well, may nakaka-experience ba kayo ng aftershocks diyan sa Davao del Sur? Sa Dicos mismo to, no? The Noreen?
20: Dicos City.
16: Alright, sa Dicos City.
20: Meron pa rin po from time to time after the magnitude. After ng malakas na lindol, we felt aftershock. Like, 2 minuto, meron pa rin. Even doon, kasi nasa office pa ako kanina up until 9:30. So, meron pa rin na every minute, yung glass wall ng office namin, gumagalaw pa. Medyo nakakahilo pa rin po even the aftershock. And wala naman major damage, like nag-collapse naman yung building, particularly in Bigo City, but there are those naman na damage sa walls, no? I think partially damaged, like the malls, the hotels, and even the schools. Not just in Cebu City, but in Davao Occidental, kung makita natin sa mga nagsilabasan sa ating na social media pages, we saw schools in Davao Occidental affected by the earthquake.
16: Ms. Noreen, nalaman namin sa National Electrification Administration, lalong lang sa tanggapan ng Disaster Management Operation, na kinukulate nila ngayon ang mga sitwasyon mula sa mga electric co-ops dyan sa Mindanao. Kumusta ang distribution ng power ng mula dyan sa inyong Dasureco?
20: As of ngayon, Sir Kiko, no, marami pa rin po tayong mga areas in Davao del Sur and Davao Occidental na hindi pa nare-restore yung power kasi since kanina pag lindol automatically nag-trip po ang ating 69 kV line or ng grid, no? So automatically the whole entire Davao del Sur and Davao Occidental nag-trip off and iilan lamang po sa ating mga area coverage ang nabalik ang kuryente. Marami pa rin po ang wala pang kuryente as of now, but our linemen are in full force. Na-deploy po sila to restore the power and to survey yung mga areas. Kasi aside from the earthquake, due to earthquake, Sir Kiko, na meron po tayong mga posting na tumba, may mga kahoy po na natumba din sa ating mga linya ng kuryente at naputol po. Kaya kailangan po yun ng atensyon ng ating mga power linemen.
16: Na-imagine ko, Ms. Noreen.
20: Oo. Task force po tayo ngayon.
16: Very good.
20: For the power. And actually, our technical team, together with our general managers, nasa command center po tayo ng ating office to address the power situation in coordination with the local government unit and NEIA po, and the RECA.
16: Okay, that's good. You know, at least nakafocus ang inyong entire team diyan sa Dasureco. Pakiulit mo nga, ang Dasureco, anong mga bayan ang sakop niyan diyan sa Davao del Sur, Ms. Noreen? At ilan na yung mga bayan na meron ng kuryente, maliban doon sa mga babanggit mo na wala pang kuryente ngayon?
20: Oo. Sa atin pong coverage area ng Dasureco, we have Davao del Sur, the provinces of Davao del Sur and Davao Occidental, covering 14 municipalities and one city, which is Ligos.
16: Okay.
20: So that is the municipalities of Santa Cruz, Hagunoy, we have here the city of Ligos, Mansalan, Magsaysay, Matanao, Padada, Kidlawan, Sulok, we have Malalag, Santa Maria, and in Davao Occidental, starting from Santa Maria, Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos, and the Sarangani, Sarangani District, Sir Kiko, no? And dun na sa pag-tip-off natin kanina sa ating kuryente, meron po tayong mga ilang restoration in the city of Ligos and in Malita, particularly going to Don Marcelino. But dun po sa mga areas na malayo na po, no, or not in the population proper, dun pa po yung mga kailangan pa po nating i-restore. So, we are still experiencing power interruptions in Hagunoy and going to Sulok municipality. And some areas also in the city of Ligos, hindi pa po nare-restore because sinisurvey pa po rin ang ating mga linemen ang ating distribution line.
16: Well, maraming salamat sa report na yan, Ms. Noreen, at sana makakuha kami ulit ng report mula dyan sa kanyang kinaroroonan. Lalo ang ating himpilan dyan, affiliated radio station, ang DXPL-FM dyan sa Digos, dyan sa Davao del Sur. Dagang salamat, Ms. Noreen. Ingat din po kayo.
20: Thank you.
16: Alright. Thank you. Si Ms. Noreen Joy Cancedo, ang Information Officer ng Davao del Sur Electric Cooperative at siya din po ang in charge ngayon doon sa DXPL-FM, isa pong affiliate station ng Presidential Broadcast Service at Bureau of Broadcasting Services at ang Radyo Pilipinas at dito po sa Metro Manila. From time to time, magkakaroon po kami ng report yan dapat napakalawak noong epekto din sa Davao del Sur, lalong-lalo na sa kuryente. Ano ho? At yung nare-report kanina ng National Electrification Administration sa kanilang command center, ay minomonitor nila sapagkat meron silang unit na na siya nagmo-monitor na tuwing may mga disaster. Alas 10:29 na ang oras, mga kababayan, manatili pong nakaantabay. Sa ilang saglit po ay mayroon para kayong mga update tungkol sa lindol na naganap kaninang alas 7:37 ng umaga at yan ang epicenter dyan po sa Sarangani. At dyan po ay mga report na kaming tinatanggap, malalaman namin mamaya sa General Santos City. May mga report sa General City ang nire-report po ng Department of Education naman, suspendido na ang mga klase sa all levels. Citywide po ito sa General Santos City, Cotabato Province at province-wide na ito. Kasama ng Sultan Kudarat, province-wide din mga kababayan, province-wide din ang South Cotabato at ang buong lalawigan nga ng Sarangani. Meron pa rin po kami mga tinatanggap na mga report, kaya standby lamang po. Ang oras, alas 10:30 na ng umaga. Meron pong report na ngayon ay aming minomonitor maliban dyan sa report na ito. Dyan daw man sa hulo ay meron ding report na nagkansela ng mga klase dahil nagsiuwian ng mga estudyante doon po sa Sulu National High School matapos makatanggap ng, well, memorandum mula sa Sulu Provincial Government. Amin din pong kinukontak muli yung kanyang nakausap kanina, nina Al Corpus, ang mayor ng Matalam nito, no? Oh, sorry, Malapatan, Sarangani, dahil inabot din sila ng intensity, sabi nila 8, ha? Pero 7 po ito na dyan din sa Coronel City. Well, amin po ipagkakalob sa inyo ang mga report na yan. In the meantime, sa iyo muna, Roman, sa ilang saglit ang ating special coverage nito ng Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
21: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
22: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalba pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
22: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
24: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
25: Ako po si Don Vidona ng Balugan Integrated School. Para po sa akin, mas pipiliin ko po yung face-to-face or nasa silid aralan yung mga bata. Kasi unang-una sa lahat, nagkakaroon ka ng interaction sa kanila. Physical mo silang nakikita, physical ka nilang nakikita. Tapos yung pangalawa, nagagabayan mo sila. Nagagabayan mo sila ng maayos kung meron silang yung katanungan, kung hindi nila naiintindihan yung mga lesson nyo dun sa day na yon, at least andun ka para gabayan sila. At syempre, higit sa lahat, nakikita mo sila or yung focus nila sa iyo, yung attention nila sa iyo kapag nagde-lecture ka, hindi sila as in hindi sila nadidistract, hindi kagaya sa online na marami silang distraction. At sa tingin ko dun sila natututo ng maayos.
0: Hello po, ako po si Lee Hashman Patalita and I'm from Cebu Normal University. If we talk about the quality of education, of course, mas okay po talaga yung face-to-face. Pero sa part ko po na may trabaho na doon sa province kasi it's quite far kasi dito sa city, sa Cebu. So every time na may klase kami, I need to travel for 5 hours. So ngayon na may trabaho na ako, mas makaka-focus ako kung online given na hindi naman kasi kami gaanong... We don't have that much. So, dun sa trabaho ko, makaka-focus ako at the same time, I can still learn through online.
3: For me po, I prefer personally the face-to-face classes because mas efficient po siya and then mas na-engage po kaming mag-aaral, lalo na po ako kasi except sa... nakakapag-join ako sa mga activities with the friends and then wala po masyadong distraction unlike po sa online learning class. If nag-go online ka, maraming distractions, pwede kang utusan and then pwede ka rin like makapag-AI ganon. And then kapag sa face-to-face naman is makakapag-focus ka kasi merong nag-guide na teacher and then may nagbabantay po. Yun lang.
24: Balikaskwela 2026. Balikaskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Radyo Publiko. Serbisyo.
6: Radyo Publiko. Serbisyo.
5: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
16: Balik po sa special coverage dito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Servisyo Program. Para sa mga kabubukas ng kanilang mga radyo o kaya ay mga telebisyon o gadget, mga social media gadget ngayon na nandyan sa inyong kinaroonan dito sa pakikinig sa 738 at 104.3 FM. Kaninang alas 7.37 po ng umaga, isang malakas na lindol ang tumama sa... Sarangani Province. At amin pong binibigyan ngayon ng pansin at pagbibigay sa inyo ng mga updates. Samantala, tuloy din po ang back to school ng ating dito po sa ating bansa. Inaantabayan po natin ang mga reports na aming nakakalap ngayon ng aming mga masisipag na mga reporters dito sa Metro Manila at iba pang mga reporters na mga kaalyado sa mga provincial stations at mga affiliated stations. Samantala, mga kababayan, sa naganap na lindol na yan, naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang malakas na lindol nga na tumama sa karagatan malapit sa Sarangani nitong umaga. At ayon nga sa Pangulo, agad namang inatasan ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kasalukuyan pong nakikipag-ugnayan ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction Management Council para sa Disaster Response Operations. At kaagad namang inatasan ang Department of Social Welfare and Development na maghanda ng relief goods at tiyaking handa ang mga evacuation center. Nakakaantabay na rin ang Department of Public Works and Highways upang magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang imprastruktura. Inaanunsyo na ang mga suspensyon ng mga klase sa lahat ng mga antas ng mga apektadong lugar sa Mindanao hanggang sa susunod na abiso na ating pong kinakalap ngayon. Nanawagan po ang Pangulo na sa mga mamamayan na sundin ang tsunami warning at agad na lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Yan po'y magmula kaninang alas 7.37 ng umaga hanggang alas 7 o alas 9.37 7 din ng umaga ang binigay na window para i-monitor ng PVOX ang tsunami warning na yan, at mamaya magkakaroon pa rin ho kami ng follow-up. Samantala, nasa telepono ngayon at makakasama ko si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, upang alamin naman natin ang kung meron silang mga rescue operations na ginagawa na ngayon sa mga apektadong coastal cities, lalong-lalo sa Sarangani at saka sa Davao del Sur, at lahat na ng mas pinakamalawak nga ay sa Mindanao region. Magandang umaga po, Commodore Noemi Cayabyab. Good morning.
7: Yes, good morning, Sir Kiko, at sa po na sumusubaybay sa inyong programa.
16: Opo, salamat po. Meron po ba kayong mga nalalamang mga updates mula sa inyong mga district areas ng Philippine Coast Guard kung meron mang rescue na nanggaginawa ang Philippine Coast Guard sa mga coastal cities dyan sa lalawigan ng Sarangani?
7: Unang-una, Sir Kiko, nagkaroon na po tayo ng emergency assistance po, no, sa estudyante po ng Santa Cruz National High School kaninang umaga. Mm-hmm. So, based po sa report na natanggap po natin, yung iba po kasi mga estudyante ay nakaramdam po ng pagkahilo, no, at yung iba po ay nawalan ng malay. So, nagkaroon po tayo ng deployment na ating mga tauhan. And of course, with the tsunami alert po na nailabas po kanina, patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination sa lahat po ng fisher folks and the coastal communities, dahil halos siyam na probinsya ang posibleng apektado po nito. At nagkakaroon din po tayo ngayon ng coastal monitoring, particularly yung mga sea conditions po, Sir Kiko. At we advise po yung mga coastal residents po na iwasan po muna yung anumang water activities, katulad po ng paglangoy or pangingisda, na maaari pong makabigay po ng kanilang risk sa pag-alis po sa kanilang mga kabahayan. And of course, we are also in constant coordination with the local government units and all the DRRMs na counterpart po ng ating ahensya.
16: Banto pong inyong nai-report na ang inyong namomonitor dyan sa the Sarangani area at yung Karatig na bayan, the Commodore Noemi. You know? At sa pagkakataong yan, hindi lang mga barkong asset ng, o mga sasakyang pandagat na asset ng Philippine Coast Guard ang inyong pinantutulong, pati yung inyong manpower. You know? Yung bang sinasabi nyo sa Santa Cruz High School, Sarangani po yun, province, Commodore?
7: Sa may Davao, we'll check on that specific location po, Sir Kiko. Pero yun po na-report sa akin ngayon, Santa Cruz National High School. And bukod po dyan, Sir Kiko, naglabas na rin po tayo ng notice to mariners po para at ma-aware po at mabigyan po ng warning itong lahat po ng mga barko at lahat po ng mga watercrafts na dadaan po sa area na kung saan nagtaas po ng tsunami alert.
16: Pag sinabi niyo, the Commodore Noemi, na notice to mariners, ano dapat ang ma-expect ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nasa port ngayon? Hinto po ba ang operation ng mga pupunta ng ibang gabayan using sea vessel na going na mode of transportation?
7: Well, kung may tsunami alert, Sir Kiko, we advise na dapat nasa malayo po siya sa pantalan. At kung maaari ay nasa malalim po ng area, kasi again, yung paggalaw po ng dagat, no, posible pong dumikit itong barko sa ating mga puerto. So we advise them po, kung nasa gitna na rin po ng dagat, maging aware na lang din po, no, na posible nga po mayroong tsunami warning or posibleng paglakas po ng alon, at least maging extra cautious po sila. At etong mga watercrafts po na nakadikit po sa pantalan, we advise them po na kung mapapansin po nila na posibleng tumaas po yung alon sa era, ay umalis po muna, no, at pumunta po muna sa gitna ng kagatan para maiwasan po, if ever, yung paghampas ng kanilang mga watercrafts sa pantalan po. At posibleng makasira po ng kanilang mga sasakyang pandagat.
16: As we speak, at habang tayo ngayon na kayo nakakapag-report, ano pong mga obserbasyon ng inyong mga tauhan sa mga dagat, mga lalong-lalo dyan sa coastal cities, sa coastal municipalities ng lalawigan ng Sarangani, Commodore Cayabyab?
7: Well, Sir Kiko, patuloy po ang ginagawang at sinasagawang coastal at sea patrol po neto.
16: Opo.
7: Sa huling record po at huling video na natanggap ko is particularly sa area po yan ng General Santos. Although nakikita po natin, Sir Kiko, na may konting paggalaw po ng dagat sa area, pero hindi po ganun ka-significant or hindi po ganun kataas. Pero makikita po natin na supposedly kalmado, ay meron po tayong nakikitang paggalaw ng ating karagatan po.
16: Alright. Maraming salamat po sa pagkakatang inyong ibinigay ng mga impormasyon, Commodore Kayabyab. Alam ko, busy-busy ka. Then thank you for the effort. Ano po, sana po makahingi pa rin kami ng mga update sa inyo mamaya habang nagkakaroon po kami ng special coverage nito tungkol sa lindol na naganap sa Sarangani at ibang mga Karatiga probinsya dito po sa dyan po sa Mindanao. Magandang umaga po, Commodore Kayabyab.
7: Yes, Sir Kiko, maraming salamat po at magandang umaga po.
16: Magandang umaga po. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Meron na pong mga ilang rescue na ginawa ang Philippine Coast Guard members at mga kanilang mga auxiliary members dyan sa mga lugar na naapektuhan itong lindol na nangyari sa lalawigan ng Sarangani, being siya po ang epicenter at ang GenSan o General Santos City. Magkakaroon pa rin ho ng mga follow-up reports ang Philippine Coast Guard. Sa ngayon, ang kanilang mga minomonitor, yung pong tabing dagat sapagkat yung kaninang tsunami alert na pinagkaloob ng PVOX magmula kaninang alas 7:30 o 7:37 hanggang alas 9:30 ngayong araw na ito. At yan po ang aming pina-follow ngayon sa Office of Civil Defense o kaya sa PVOX. Meron din po report ngayon ang National

0: kanina umaga. Kasama sa mga pagpupulong ang mga opisyal na Department of National Defense at ang Office of Civil Defense. Dito agad na tinalakay ang mga hakbang o response operations para sa epekto ng lindol sa lalawigan. Inihahanda na rin ang posibleng deployment ng mga response team mula sa national government. Nakatakda magtungo roon si OCD Administrator Undersecretary Harold Cabrero sa General Santos City. Layan nito natiyakin ang mabilis na koordinasyon at paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Samantala, dito naman sa Kapokrabe, Kuya Kiko, ay nagsasagawa ng pulong balitaan ng Philippine National Police at dito nga iuulat din ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico ang mga direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narvates Jr. kaugnay nga sa nangyaring malakas na lindol. Now, para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo po.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
2: Napakinggan ang report ni J. Mark Dagala at nagpulong na ang mga opisyal sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Kaugnay po ng magnitude 7.8 na lindol na naganap kanina sa Sarangani. At ito pong epicenter niyan ay nasa Maasim, sa lalawigin po ng Sarangani. Ito po ay bayan ng Maasim. Coastal municipality po ito. At 7.37 kanina umaga, at ang lalim nung lindol na yan ay 33 kilometers lamang sa epicenter niyan sa Maasim, Sarangani. Ang pinakamalakas na naramdaman na lindol sa mga sumusunod na lugar nga ay ang General Santos City, na may mga reports na po ng mga pagguho ng building, at yun aming mga karagdagang inyong mamaya ay aming pong ipa-follow up. Samantala, Intensity 6 sa Panimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Para sa mga may kamag-anak dyan, dito po sa Metro Manila at sa Mindanao, ang Intensity 5 naman ay naramdaman sa Davao City, Kidapawan, at Carmen sa Cotabato, Bagumbayan, Calamansig, at President Quirino sa Sultan Kudarat. Kasama din ang bayan ng Cebuco, Siocon, sa Zamboanga del Norte. Intensity 4, dyan sa Mati City, sa Davao Oriental, sa Buog, sa Zamboanga, Sibugay, Caraga, Manay, at Tarragona sa Davao Oriental. Na kapagtala po mga kababayan ng instrumental intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Yan po yung kanina na interview na rito sa Radyo Pilipinas at amin pong kinukontak pa rin sa follow-up. Kaya lang mahirap po ang communication ngayon sapagkat may mga na-report na sapagkat si Mayor Salway June Art, ano nangyari sa iyo? All right. Mayor, sadali lang po. Biglang nag-iba yung ating binabasa. Si Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ng Malapatan, Sarangani, ang nakakapanayam kanina ng Radyo Pilipinas. At sa tech na instrumental intensity 8, yung pong nire-report ng PVOLS mamaya, aming liliwanagin po itong instrumental intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Oh, samantala, diyan naman sa Corondadal City ay Intensity 7, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental, Instrumental Intensity 6 naman sa General Santos City at sa Tivoli, South Cotabato. Amin po ngayong kinukontak ang Regional Director naman ng Office of Civil Defense, Region 12. Upang makapagbigay ng mga karagdagang report. Samantala, ang Department of Education nagsabi na na mga lalawigan ng Region 12 ay suspendido na ang as of now lahat ng mga klase, lahat ng levels. Ito po ay sa General City o General Santos City, kasama na diyan ang Cotabato Province, ang Sultan Kudarat, ang South Cotabato, at ang mismong lalawigan ng Sarangani. Naantay ko pa po ngayon, Al, sino pong susunod na ating kakausap? Amin pong kinukontak pa rin ang dapat na makausap sa pamamagitan ng mga reports, lalong-lalo yung mga nakaka-experience ng aftershocks. Kanina, nakausap ko po ang information officer ng Dasoreco o ang Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated, at meron din pong radio station affiliated ang Radyo Pilipinas dyan, ang DXPL-FM.

0: sa pamamagitan ng information officer na si Ms. Noreen Joy Cancedo. Ang kanyang kanina ay nakaka-experience sila ng every minute, minuto-minuto na aftershocks na siyang nakaka-apekto sa mga kabayan sa Digo City at ang mga nasasakop ng Davao del Sur Electric Cooperative, at nagsabing silang halos mayroong mga 60% ng kanilang mga sinusuplay ng kuryente ay hindi pa na ibabalik ang kuryente mismo dyan sa Davao del Sur Electric Cooperative. May mga nagbagsakan na ng mga puno at pati na ang mga poste nang nandyan po sa na pinaglagyan ng makawad ng mga kuryente dyan sa mismong Davao o del Sur Electric Cooperative at dyan mismo sa nasa kinaroroonan sa Digos City. Yan ay sa report ni Ms. Noreen Joy Cancedo, ang information officer. 10:52 na ang oras, samantala meron tayong report na tatanggapin mula sa Zamboanga sa pamamagitan ng meron po silang report sa buong Zamboanga, Sibugay na natabunan ng gumuhong lupa. Malinis na at muli nang binuksan sa mga motorista. Ibig sabihin, yung pong lupa na gumuho doon sa kalsada at binubuksan na ngayon, nabuksan na ng mismong mga tauhan diyan sa Zamboanga del Sur. Alright. Na standby, mga kababayan, narito po ang mamaya babalikan natin si Lesti Cubol. Samantala, makakausap ko naman ngayon ang City Mayor ng Malabon, mga kababayan, ang ina ng Malabon City na si Mayor Jenny Sandoval. Dito po sa Balik Eskwela dito sa Metro Manila, lalong-lalo dyan sa Malabon City. Magandang umaga po, the Mayor Jenny Sandoval. Good morning.
1: Good morning.
0: Hi. Kumusta Sir po Tito kayo? Flores. Opo, salamat po. Opo, Mayor Sandoval, salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Kumusta po ngayon ang Balik Eskwela dyan sa Malabon City, Mayor Jenny Sandoval? Hello? Wala si Mayor Jenny Sandoval. Okay, sandali lang po. At meron pong mga challenges din ng mga telcos ngayong araw na ito. Dahil lahat po ngayon ay nakatuon ng pansin, lalo na ng paggamit. Okay, balikan natin si Mayor Jenny Sandoval. Mayor!
1: Hello!
0: Opo.
1: Hello, nandito po ako. Opo. Hindi ako nawala.
0: Ay, kami po yata nawala. Anyway, Mayor Apa. Jenny, kumusta po bilang ina ng Mayor, bilang ina ng Malabon City, kumusta ang Balik Eskwela dyan sa Malabon?
1: Ayos naman po. Mahigit 62,000 na estudyante ang expected naming babalik eskwela from Opo. The private and public schools. At syempre, nangunguna dito ang ating mga bayaning guro at mapagmahal na mga magulang.
0: Opo.
1: Ang pagbabalik eskwela na ito ay hindi lang tagumpay ng DepEd o ng NGU. Ito ay tagumpay ng buong Malabon. Nagpapakita po ng bayanihan. Maayos naman po, tahimik, yung peace and order naman, inayos natin. Last week po, nagbrigada eskwela. So, marami pong kinumpuni.
0: Opo.
1: At nirepair na mga facilities, nagpapintura, naglinis.
0: Opo.
1: At syempre po, nag-ayos din po tayo ng ating mga paghahanda sa tag-ulan. Dahil syempre, pagpasokan na ng June, alam niyo naman po, di ba, tag-ulan na. Pero so far naman, okay naman ngayon. Syempre nag-declogging, nag-ayos ang aming mga pumping station, sa aming floodgates. So far maganda yung pasok ng unang araw.
0: Ay, salamat naman po. Mayor Jenny Sandoval, magandang nababanggit po ninyo na ang kahandaan ninyo, lalong-lalo na yung baha, ulan, bagyo, dyan sa lugar ninyo. Sana po napakinggan nyo yung mga reports kanina at nalaman nyo na nagkaroon po ng galindol sa lalawigan ng Sarangani.
1: Sa Jensan.
0: Anong paghahanda naman dyan kung laban sa lindol, Mayor Jenny Sandoval, dyan sa Malabon?
1: Sa amin naman po, syempre hindi naman natin maiwasan ng mga kalamidad, ng mga earthquakes.
0: Opo.
1: Pero syempre, lagi po kami may drills, naghahanda po kami. At may awareness, may public information din po.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Kung saan po tayo pupunta kung sakaling magkaroon ng lindol. At kung kayo nasa loob ng gusali o nasa mga bahay-bahay nyo, kung paano kayo makakarating sa mas safe na lugar. So dito naman sa City Hall, madalas naman po tayo magkaroon ng earthquake drill.
0: Opo.
1: So nandiyan, syempre mas maganda yung parang second nature mo na pag kami nangyari, hindi ka magpapanik at handa ka. Ganun din naman po sa mga eskwelahan, nagkakaroon din ng earthquake drill para alam ng mga estudyante kung saan sila pupunta paglabas nila ng paaralan, pagbaba nila ng mga gusali.
0: Opo. Speaking of kahandaan din, Mayor Sandoval, yung pong mga evacuation centers, gaano din po kahanda dyan sa Malabon City?
1: Lagi naman po kaming handa sa mga evacuation centers natin kasi nga po, hindi lang naman earthquake ang ating pinaghahandaan, kundi pag nasunugan o kaya pag mabaha, pag may mga bagyuhan.
0: Opo.
1: May mga nakatalaga na kami mga evacuation centers sa iba't ibang mga barangay. At kung sakasakaling man magkaroon ng mga kalamidad o sakuna, kami naman po ay handa. Meron kami mga mobile laundry, mobile na toilet, and mobile na shower. At syempre meron din po kami mga nakahandang mobile charger at mga tubig po.
0: Alright.
1: Na ready na po tayong mga
0: Opo.
1: Mineral water and kung ano-ano pa po.
0: Opo.
1: At may mga naka-preposition na rin po kami mga pagkain at ready po kami sa magkaroon man ng sauna.
0: Opo. Mabuti naman po at nalalaman yung kahandaan niyo dyan. Ngayong balik eskwela, kumusta po ang magiging partisipasyon ng Malabon City sa school feeding program ng pamahalaan? Go ahead. Opo.
1: Doon po sa sa ating school feeding program.
0: Oo.
1: Syempre sa mga eskwelahan, sa mga daycare. Kasama din po natin ang pribadong sektor at mga civil society groups sa ating City Nutrition Committee na gumagawa ng City Nutrition Action Plan kung saan ang mga programa pang nutrition kasama ng mga mag-aaral ay tinatalakay at masusing pinaplano at ini-implement. Sa mga barangay, meron ding Barangay Nutrition Committee sa local level. Actually, kanina sa first day of school,
0: Opo.
1: Kami po ay nagbigay din po ng mga pagkain, pang breakfast po ng ating mga estudyante, lalo po yung mga nasa elementary school, meron din po sa high school, para sa kanilang pag-almusal sa unang araw. So, isa yon sa mga programang atin pong tinataguyod. So, napakarami pa pong ibang mga programa patungkol po dun sa nutrisyon. De, syempre, hindi lang naman pag-aaral. Kung ang malusog na bata, mas maayos mag-aral, di po ba?
0: Tama po. Tama pong binabanggit yun. Well, maraming salamat po, Mayor Jenny Sandoval, sa inyong pagpapaunlak ng panayam na ito. Meron po kayong mensahe sa inyong mga kababayan dyan sa Malabon City. Please go ahead.
1: Sa ating po mga kababayang Malabuenyo, siyempre, tayo po dapat maging laging handa sa kalamidad, pero nandito rin naman po kami para sumuporta sa mga programa at proyektong makakapagpaunlad ng ating bayan. At siyempre ngayon sa araw ng first day of school, alam naman po natin na ang kabataan na siyang pag-asa ng bayan, pero ano po ang susi sa pag-asa niya kundi ang edukasyon. Kaya napakarami rin po namin mga programa upang sumuporta sa pangarap ng bawat Malabuenyong kabataan na siya po magiging next generation na susunod po nating mga mamamayan na magbibigay po ng karangalan sa atin. So, huwag po kayong mag-alala. Ang Lunsod Pamahalaan po ay lagi pong aktibo sa lahat po ng mga pangangailangan ng ating mga mamamayan.
0: Alright. Maraming salamat po, Mayor Gina Sandoval, at magandang umaga sa inyo. Ingat din po kayo diyan sa Malabon. Good morning.
1: Maraming salamat din po, Kiko Flores. Maraming salamat
0: po. Thank you. Yan ang ating panayam kay Mayor Gina Sandoval ng Malabon City. Alas 11 na po, mga kababayan. Huwag po kayong maglilipat ng channel. Tire-tiretso po ang aming special coverage nito. Balik eskwela, may lindol pong naganap ngayong umaga nito sa lalawigan ng Sarangani at halos ang kabuuan ng Mindanao apektado. Magantabay lang po kayo at pagpapatuloy namin ang mga balitang yan. Maraming salamat sa mga nakasama ko rito ngayon sa production side, sina Injel Roban Malilin, Joel Lustre, Arnel Villamor, Al Corpus at si Glory Fe Bagon. Ituloy po ninyong pakikinig ng mga balita. Dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide, may mga balita pong inyong mapapakinggan mula kay Chad and Jan. Ito po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, nagsasabing God is good, God is great, all the time.

0: Morning Show dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nagkakabit eh.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito
13: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos agad pinakilos ang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kung saan isa ang napaulat na nasawi at apat ang nasugatan.
14: Headlines. DSWD naka-red alert na kasunod ng Sarangani quake, higit 1 milyong food packs nakaposisyon na para sa mga biktima.
12: Headlines. FIVOX nagpadala na ng quick response team sa sentro ng Lindol para gumawa ng assessment sa pinsala ng pagyanig. Operasyon ng General Santos City Airport sinuspindi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines.
14: Headlines. Tsunami advisory at evacuation inisyo na ng Japan at Indonesia kasunod ng Sarangani quake.
12: Headlines. Klase sa lahat ng antas sa mga apektadong paaralan sa Mindanao pinasuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos.
14: Headlines. Department of Education, mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga paaralan sa Mindanao matapos ang malakas na lindol kasabay ng pagsisimula ng klase ngayong araw.
12: Headlines. Kamara handa sakaling magpatawag ang si Pangulong Marcos Jr. ng special session sa Kongreso.
14: Headlines. At Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senador Erwin Tulfo itinuloy ang pagdinig sa flood control anomaly.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 8 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, June 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
15: At ako naman po si Chet Oliva.
12: Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang lalawigan ng Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLX Director Dr. Teresito Bacolcol, sumentro ang pagyanig sa Sarangani Bay. Partikular, 125 kilometro hilagang silangan ng Sarangani. Tumama po ito sa may 13 kilometro hilagan ng bayan ng Malapatan sa Sarangani. May lalim itong 10 kilometro at tumama kaninang alas 7:37 ng umaga. Naitala ang pinakamalakas na instrumental intensity sa General Santos City at sa Palimbang. Ganun din sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ipinatupad na ng FIVOX ang forced evacuation at nagbabala sa pinsala at malalakas na aftershocks na dulot ng major earthquake. Naglabas na rin ang tsunami warning ang FIVOX at pinapayuhan ang mga naninirahan malapit sa mga baybayin ng Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at Cotabato na agad na lumikas patungo sa mas matataas at ligtas na lugar.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Isa ang napaulat na nasawi at apat ang nasugatan dahil sa malakas na lindol na yumanig kaninang umaga sa Sarangani. Ito ang nabatid kay Police Master Sergeant Robert Dagon ng General Santos City. Sinabi pa ni Dagon na maraming gusali at may ilang bahay din ang gumuho sa kanilang lugar dahil sa pagyanig. Hindi makapagbigay ng karagdagang detalye ang opisyal dahil abalaan niya sila ngayon sa rescue operation sa mga nasalanta ng lindol.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mabilis na pinakilos ang mga ahensya ng gobyerno kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Punong ehekutibo tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao. Si Alvin Baltazar sa detalye.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Ginarantya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi bibitawan ang pamahalaan ng Mindanao kasunod ng pagyanig na tumama dito partikular sa Sarangani kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kumikilos ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga taga-Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Dagdag ng Pangulo na patuloy din ang kanyang pakikipag-ugnayan sa concerned regional office pati na sa mga local chief executives na nasa ground. Kaugnay nito'y tiniyak din ang Pangulo na magbibigay sila ng update o pinakahuling makaulat na may kinalaman sa ginagawang aksyon ng gobyerno. Una dito ay nagbigay na ng kautusan ng Pangulo sa DSWD na maganda at matiyak ang kailangang mga relief goods at tiyaking nakahanda at maayos na mapapatakbo ang mga evacuation centers. Pinakilos na din ng Pangulo ang DPWH para magsagawa ng assessment sa pinsala ng mga tulay, kalsada at iba pang mahalagang impasaktura at matiyak na bukas ang mga rutang kakailanganin para sa paghahatid ng
17: tulong. Mula sa operasyon ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: DSWD naka-red alert na kasunod ng malakas na pagyanig sa Sarangani. 1.1 na milyong family food packs naka-preposition sa Mindanao. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Nakahanda na ang tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektadong komunidad kasunod ng malakas na pagyanig na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi sa Mindanao. Ayon sa DSWD, may nakapreposisyon na itong 1.1 milyong family food packs at mahigit sa 80,000 non-food items sa iba't ibang warehouses sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pamahagi ng tulong kung kinakailangan. Nanatili rin nakahanda ang kagawaran para magbigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para...
12: Babalikan natin ang ulat na yan ni Mary Ann Bastasa. Samantala, gumuho po ang isang school building ng Matanao National High School sa Davao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol ngayong unang araw ng klase. Ligtas naman ang mga guro at estudyante na nasa open area para sa kanilang flag ceremony. Patuloy ang assessment sa gusali para matiyak ang kaligtasan at masuri ang lawak ng pinsala na dulot ng lindol.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Nag-issue ng tsunami advisory ang mga otoridad ng Japan sa kahabaan ng Dagat, Pasipiko. Ginawa ang hakbang matapos ang malakas na lindol na tumama sa Pilipinas kaninang umaga. Ayon sa Japan Meteorological Agency, inaasahan ang tsunami na may taas na hanggang 1 meter dahil sa lindol. Inaasahang tatama ang tsunami sa iba't ibang rehiyon ng Japan mula alas 11 na umaga local time. Samantala, ipinag-utos na rin ng Indonesia ang tsunami evacuation o agarang paglikas sa hilagang bahagi ng kanilang bansa dahil sa banta ng tsunami waves. Kasunod pa rin ito ng malakas na lindol na yumanig sa Pilipinas, partikular sa Katimugang Mindanao. Kabilang sa mga lugar na nasa pinakamataas na banta ng panganib ang North Sulawesi Capital, Manado, Hilagang Gorontalo Province at Sahinge Islands.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Balikan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa. DSWD naka-red alert na kasunod ng malakas na pagyanig sa Sarangani. 1.1 na milyong family food packs naka-pre-position sa Mindanao.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Nakahanda na ang tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong komunidad kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Ayon sa DSWD, may nakapreposisyon na itong 1.1 milyong family food packs at mahigit sa 80,000 non-food items sa iba't ibang bodega sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pamamahagi ng tulong. Nananatili ring nakahanda ang kagawaran para magbigay ng augmentation support sa mga LGU. Iniutos na rin ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa lahat ng regional directors na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para maihanda ang kinakailangan logistics at manpower para sa posibleng deployment. Sa ngayon, abala na ang DSWD sa SOC Sergeant sa paghahanda para sa deployment ng Mobile Command Center. Kasunod nito ay pinaalalahanan naman ng DSWD ang publiko na manatiling alerto, makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center, lalo't inaasahan pa ang mga aftershock at ang banta pa rin ng tsunami sa ilang lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Pansamantalang sinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos City Airport ngayong umaga. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lugar. Itinaas ang notice to airmen o NOTAM mula alas 8:45 kaninang umaga hanggang ganap na alas 3 mamayang hapon. Nagasagawa na rin ang CAAP ng assessment o pagtaya sa air navigation facilities ng paliparan para matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Inaabiso ng mga pasaherong makipag-ugnayan sa mga airline companies para sa status ng kanilang flights.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Itinuturing na dahilan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani sa Mindanao ang paggalaw ng Cotabato Trench. Yan pong sinabi ni FIVOLC Seismology Division Chief Dr. Winchell Sevilla sa programang Bangon Bayang Mahal. Dagdag pa ni Sevilla, dahil sa lakas ng lindol ay posibleng maranasan ang aftershocks. Magpapadala naman ang FIVOLC ng quick response team sa epicentral area ng lindol para sa gagawing assessment.
19: Isa pong malakas na lindol po itong nangyari po today, magnitude 7.8 po ito. Nakaka-expect po tayo ng mga damages, lalong-lalo na po sa mga mahihinang istruktura. Aasahan din po natin magkakaroon po ng mga aftershocks sa mga darating araw o lindol. Posible po yung mga aftershocks nito may kalakasan na maramdaman po natin. So mag-ingat po tayo.
12: Yan po ang tinig ni FIVOLC Seismology Division Chief Dr. Winchell Sevilla.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Ipinagutos ni Pangulong Marcos ang pagsuspindi ng klase sa lahat ng antas ng mga apektadong eskwelahan sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, prioridad ngayon ang kaligtasan ng mga estudyante. Makikipag-ugnayan naman ang DepEd sa mga local government unit ukol dito. Payo ni Pangulong Marcos sa mga apektadong individual sumunod sa tsunami warning at lumipat sa mas mataas na lugar. Tiniyak din nito na kumikilos ang gobyerno at hindi pababayaan ang mga taga Mindanao.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Kansilado na ang lang mga klase at trabaho sa ilang lugar sa Mindanao, kabilang ang klase sa lahat ng antas sa Zamboanga City at Basilan dahil sa magnitude 7.8 alindol. Samantala sa Coronadal City, walang supply ng tubig ngayon sa regional center ng Soccsaranggen o Region 12 dahil sa lindol. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa Cotabato City, habang suspendido rin ang klase at pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Kidapawan City habang tinataya ang pinsala ng lindol. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School at iba pang paaralan, inilikas na rin ang mga estudyante mula sa kanika nilang paaralan bilang precautionary measure. Napaulat din ang pinsala sa ilang bahagi ng SM City Mall sa General Santos City dahil sa lakas ng pagyanig.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Department of Education o DepEd mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga paaralan sa Mindanao matapos ang 7.8 na lindol sa General Santos City. Si Jay Magdagala sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga regional at division offices sa mga paaralan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol na naitala sa Sarangani at mga karatig na lalawigan ngayong umaga. Batay sa paunang ulat na natanggap ng DepEd Central Office, isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho kasunod ng lindol. Dahil sa epekto ng lindol at mga kasunod na aftershock, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao, alisudo na rin sa kautusan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan upang maberipika ang sitwasyon sa bawat paaralan at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga tauhan nito. Isinasagawa na rin ang rapid assessment sa mga paaralan, partikular na sa mga lugar na nakaranas ng malakas na pagyanig. Ito'y upang matukoy ang anumang pinsala sa mga gusali at iba pang pasilidad. Mahigpit na ipinatutupad ang inspeksyon at safety assessment bago paintulutang gamitin muli ang anumang pasilidad ng paaralan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, pangunahing prioridad ng kagawaran ang kaligtasan ng ang mga mag-aaral, guro at kawanin nito. Magpapatuloy ang pagbibigay ng update habang dumarating naman ang beripikadong ulat mula sa mga apektadong rehiyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
12: Sa iba nating mga balita, balik eskwela na simula ngayong araw ang 26 milyon na estudyante sa buong bansa. Inaasahan ng Department of Education na magpapatuloy pa ang enrollment sa katapusan ng Hunyo na posibleng umabot sa 26.4 milyon. Ganap na naghanda ang DepEd para sa malinis, maayos at ligtas na mga eskwelahan. Sa ilalim ng niresibang calendar, arangkada ang school year hanggang April 8, 2027 na may 201 class days. Mahati sa tatlong term ang academic year kung saan binubuo ang bawat isa ng opening activities, regular instruction at end-of-term assessments. Isasagawa ang initial school activities mula June 8 hanggang June 11 habang sa June 15 ang regular classes. Magsisimula ang first term hanggang Setyembre, second term hanggang Disyembre bago mag-holiday break at ikatlong term mula January hanggang April 2027.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Alas 11:20 oras po natin, Pilipinas, ang tabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang komprehensibong security measures para protektahan ang mga estudyante mula sa real world at online threats. Mahigit 55,000 security personnel ang ipinakalat para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates, kabilang sa deployment ang pagtatalaga ng police officers para sa high visibility campus patrols, pagsasaayos ng trapiko at pagbabantay sa police assistance desks, katuwang ang auxiliary units at community partners. Samantala, itinalaga naman ang 9,525 mobile units para sa agarang emergency response sa school zones. Gayon din ang pagtatatag ng 9,319 assistant desks sa lahat ng campus sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas
1: News Nation.
14: Unang araw ng balik-eskwela sa NCR, naging mapayapa ayon sa NCRPO. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
1: Report.
24: Yes, Chad, naging mapayapa ang unang araw ng balik-eskwela sa buong Metro Manila. Ito ang naging assessment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa kanilang isinagawang monitoring ngayong umaga. Ayon nga, Chad, kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na walang anumang naitalang untoward incident sa naging pagbubukas ng papublikong paaralan kaninang umaga. Chad, pakinggan natin ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
25: Assessment, generally peaceful po tayo. With the 1,216 private and public schools, and most of it, nagsimula na po yung klase, especially sa mga public schools, ay lahat po yun, na-deployan po natin, ang personnel natin.
24: Yan nga ang tinig, Chad, ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapakalat ng police personnel sa mga bisinidad ng mga paaralan, mapapampubliko o privado. Chad, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
12: Nakaalalay ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasahang pagdagsan ng mga biyahero kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab na katuwang nila ang iba't ibang ahensya para tiyakin ang seguridad ng mga biyahero. Pinalakas din ang monitoring para tiyakin walang overloading sa mga barko.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
14: Tatanggap ng school meals ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners sa buong bansa sa ilalim ng expanded feeding program ngayong school year. Pinalawak ang school-based feeding program matapos doblihin sa 25.6 billion pesos ang budget ng programa ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Education Assistant Secretary Joyce Andaya, prioridad sa upper grade levels ang indigenous people learners, mga estudyante sa last mile schools, mga naka-enroll sa alternative learning system, mga learners sa ilalim ng special education program at pregnant learners at young mothers, depende sa availability ng pondo. Ang pagpapalawak ng programa ay bahagi ng pag-isikap ng DepEd na tugunan ang nutrisyon at school attendance sa mga estudyante. Ang universal feeding coverage para sa kinder at grade 1 ay nagko-complement sa hiwalay na inisyatiba ng Manila LGU na Your Milk Program na planong palawakin mula 22,000 patungong mahigit sa 60,000 beneficiaries mula sa kindergarten hanggang grade 1 students sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
12: Flash report muna tayo. 3 na paulat na nasawi habang 4 ang sugatan sa nangyaring lindol sa Soccsaren Region ayon po sa Philippine National Police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Flash report.
22: Flash report.
20: Patuloy sa pagtanggap ng ulat ang Philippine National Police sa Central National Headquarters kaugnay sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Soccsaren Region. Batay sa 10 a.m. update ng PNP, 3 ang napaulat na nasawi matapos ang tumamang lindol. Ayon sa Police Regional Office Web, 4 naman ang sugatan na pawang mga sibilyan. Nagpapatuloy din ang assessment sa lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Batay sa ulat, isang landslide area ang naitala. sa habang ilang prosaktura naman ang apektado, kabilang na ang dalawang paaralan, dalawang ospital, 14 na commercial establishment at dalawang residential house. Nag-deploy na rin ang Police Regional Office 12 ng 390 search and rescue personnel, 23 mobile units at 100 personnel na bait sa mga vital installations habang nasa 150 naman na naka-standby. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko manatiling kalmado at naka-alerto sumunod sa mga safety advisories habang nagpapatuloy ang operasyon sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Ilang reforma ang ipatutupad sa sektor ng edukasyon ngayong school year para mapaganda ang pagtuturo ng mga estudyante at mas mapalakas ang suporta sa mga guro. Nirebisa ng DepEd ang assessment at grading guidelines para mas bigyang pansin ang learner progress, magkaroon ng mas makabuluhang feedback at instructional support. Mas pinapaganda ng bagong patakaran ang paraan ng pag-usulit, gumagamit ng paglalarawan sa pagmamarka sa mababang baitang at ginagamit ang resulta para malaman kung sino ang kailangang tulungan at kung sino ang bibigyan ng dagdag na intervention. Ipatutupad din ngayong school year ang strengthened senior high school curriculum kung saan iaalok ang mas flexible na learning pathways, mas malakas na foundational competencies, mas malawak na elective options at maayos na maihahanda ang graduates para sa higher education, employment, entrepreneurship at lifelong learning.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Pagpapatupad ng three-term school calendar ng DepEd, palalakasin ang academic performance ng mga estudyante. Si Quincy Kahilig para sa ulat.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Naniniwala ang liderato ng Rizal High School sa Pasig na malaking tulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ang three-term school calendar na pinatupad ng Department of Education kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Ayon kay Rizal High School Principal Richard Santos, sa ilalim ng bagong sistema ay magiging mas tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante dahil mababawasan ang mga pagkaantala sa klase. Mas mapapadali rin ang lesson planning ng mga guro at magkakaroon ng nakalaang remedial breaks upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Dahil dito ay inaasahang mabibigyang pansin ang pagkatuto at academic performance ng mga estudyante. Isang layuning isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mas mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Mahalaga ito, lalo na sa Rizal High School, na mahigit 11,400 mga estudyante. Dagdag pa ni Santos, malaking tulong din ang karagdagang 18 mga guro na idineploy ng DepEd sa kanilang paaralan. Gayon din ang pagkakaroon ng sapat na kagamitan tulad ng laptop, printer at maayos na internet connectivity para sa kanilang mga guro. Mula dito sa Pasig City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hindi nagpapakakampante ang gobyerno sa kabila ng pagbaba sa 6.8% ng inflation noong Mayo. Ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana, bagamat welcome development ang pagbaba ng inflation, ay tinuturing pa rin alalahanin ang langis, bigas at kuryente. Dahil dito, patuloyan niya isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIF para tugunan ang tatlong price pressures. Samantala, naghahanda rin ang pamahalaan sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taong ito.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:30 po ng umaga ang ating oras. Kakapasok lang na balita, tsunami waves na itala na sa 6 na lugar sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
23: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
18: May 6 na Mindanao ang may nasaktan ng tsunami wave kasunod ng malakas na lindol na yumanay sa Sarangani kaninang umaga, ayon yan sa Fibox. Datos ng kanilang sea level monitoring stations na itala ang unang tsunami wave sa Maasim sa Sarangani bandang 7:42 kaninang umaga, sinundan ng Kiamba Sarangani ng 7:44 ng umaga at ng Kalamansig sa Sultan Kudarat bago mag-alas 8 ng umaga. Na itala rin ang pagdating ng tsunami waves sa Mati City sa Davao Oriental, sa Zamboanga City at Tandag City sa Rigao del Sur alas 8:45 kaninang umaga. Ayon sa Fibox, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin nakapagtagal nagtatala ng tsunami wave activity ang kanilang mga monitoring station. Una nang inrekomenda ng FIVOX ang paglikas ng mga residente mula sa coastal areas ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Bukod sa tsunami waves, tuloy-tuloy rin ang aftershocks sa Mindanao kasunod ng Sarangani quake. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Nakikita ng isang ekonomista na nasa 25 basis points lang ang ibababang interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para ibsan ang epekto ng inflation. Taliwas ito sa naunang pagtaya na 50 basis points bunsod ng pagbaga ng inflation noong Mayo. Ayon kay financial analyst Jonas Ravelas, nakadepende pa rin ang pagbalik ng inflation sa target range sa presyo ng langis na patuloy pa rin naapektuhan ng Middle East crisis.
3: Pwede naman, depende yan sa galaw ng langis. Dahil nga ngayon, talagang nag-stall na yung P-stock. May konti ng girian ulit. Kaya hindi natin masasabi na hindi na ulit tataas yung langis. So yan ang mga inaabangan natin ngayon.
14: Si financial analyst Jonas Ravelas.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Tinitingnan ng gobyerno ang iba pang bagong paraan para mapababa ang rise inflation makaraang pumalo sa 15.6% noong nakaraang buwan. Sinabi ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana, kabilang sa mga ikinokonsiderang hakbang ang paggamit ng biofertilizer at pagpapalawak pa ng kadiwa centers. Aniya, nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng bigas ang mataas na presyo ng fertilizer. Ayon naman kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, may pondo ang kagawaran para sa biofertilizer bilang alternatibong conventional fertilizer habang isusulong ang iba pang distribution programs para sa mga magsasaka.
5: Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga biofertilizer, biostimulants, and microbial-based fertilizer.
14: Sa panig naman ng mga consumer, palalawakin ng kagawaran ang network ng kadiwa centers na nag-aalok ng 20 pesos per kilo na bigas habang patatatagi ng National Food Authority o NFA ang buffer stocks. Ayon pa kay De Mesa, nananatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kasalukuyan.
5: Kakatapos lang ng ating anihami, nag-aani pa na konting-konti na lang. Pero halos natapos na yung ating dry season na harvest. Kung idadagdag pa rin natin yung pumasok na import na 2.2 million metric tons, pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anihan. So in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo.
14: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Mas pinalawak pa ng gobyerno ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Mahigit 5,000 gasolinahan na kasi ang kalahok sa 10 peso per liter fuel discount program ng pamahalaan. Ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana, sa pamamagitan nito ay makakatipid ang PUV operations ng hanggang 1,500 pesos kada linggo. Sa ilalim ng programa, maaaring makapag-avail ang mga kwalipikadong PUV operator ng 10 pesos discount sa kada litro ng diesel hanggang 150 liters kada linggo. Higit 171,000 PUV units ang inaasahang makikinabang sa programa sa sandaling ganap na ipatupad sa iba pang bahagi ng bansa.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Sa iba pang balita, Kamara, handa sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinabi ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na handang tumugon ang Kamara sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso para sa isang special session. Sa panayang binigyan diin ni Ortega na palaging inuuna ng Kamara ang paggawa ng batas, anya malaking bahagi ng prioridad ng legislative agenda ng administrasyon ang maisakatuparan ng Kamara kabilang ang mga panukala mula sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa katunayan anya, nasa 60-70% ang naipasa na ng malaking kapulungan sa LEDAC bills. Bago ito, nagpahayag din si House Lead Prosecutor Jervin Luistro na handa rin siyang suportahan ang panawagan para sa special session kung ito ang magbibigay daan sa Senado na ayusin ang kanilang sigalot sa liderato. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Bukas si Senador Sherwin Gatchalian na makipagdialogo sa block ni Senador Alan Peter Cayetano para ayusin ang alitan sa pamumuto sa Senado. Magugunitang inihalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore noong June 3, makaraang maabot ang chamber o ng chamber ang quorum ng 12 senador at ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Sang-ayon sa rules, otomatikong magsisilbing Senate President ang pro tempore kapag bakante ang naturang posisyon. Kapwa kinilala naman ng Malacanang at House of Representatives ang bagong Senate Majority at pamumuno ni Gatchalian bilang Acting Senate President. Sa panig naman ni Cayetano, nag-alok ito ng solusyon at inimbitahan si Gatchalian sa isang pulong para ayusin kung sino talaga sa kanila ang totoong Senate President.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senador Erwin Tulfo ang pagpapatuloy sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ito ilang araw matapos ang ginawang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Magugunit ang kwestiyon ng ilang sektor ang legitimacy na ang pagdinig ng grupo ni Senadora Cayetano. Imbitado sa pagdinig ngayong araw ang mga umanoy, dating security aide si dating Congressman Zaldi Co. Imbitado rin ngayon si dating House Speaker Martin Romualdez.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian dismayado sa hindi pagdalo ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co sa Blue Ribbon Committee hearing. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, dismayado nga si Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian sa hindi pagdalo dito sa pagdinig na ginagawa ngayon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, ang hindi nga pagdalo nung 18 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay Senator Gatchalian, marami sana siyang itatanong dito sa 18 na dating bodyguard at sayang daw na hindi sila nakapunta. Si Senator Erwin Tulfo naman na siyang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay nagsabi nga na tinawag niya na haw-shaw na press con lang yung ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta noong Thursday, June 4. At muli niyang iginigiit dito sa pagdinig na walang katotohanan yung mga naging pahayag o paratang sa kanya ng 18 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay Senator Tulfo, walang authorization sa committee chairman ng Blue Ribbon na siya nga, na si Senator Erwin Tulfo at sa at kay acting Senate President Gatchalian yung ginawang pagdinig ng ninang grupo ni na Marcoleta noong Webes. Samantala ngayon ay nandito na nga sa Senate building yung 18 na bodyguard na ni dating Congressman Zaldi Co. At ang sinasabi, umakyat muna sila dun sa dito sa fifth floor, dun sa opisina ni Senador Robin Padilla at nais muna daw kasi nilang ipalinaw yung naging imbitasyon ng Blue Ribbon dahil nakatanggap sila ng unang liham mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na sinasabing wala nga silang imbitasyon dun sa panig nila nga sa pagdinig ngayong araw. Nananawagan yung abogado ng 18 bodyguards na si Attorney Levy Baligod na sana ayusin na ng Senado ang kanilang leadership at babigyang linaw na rin kung ano ba talaga ang dapat na sundin dito sa tungkol sa pagdalo nila ngayong araw. Pero nonetheless, ang sabi ni Attorney Baligod ay handa silang dumalo sa pagdinig ngayong araw ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Arestado ang kontratistang si Curly Discaya. Kaugnay sa kasong malversation ay sinampa ng ombudsman dahil sa maanumalyang flood control projects. Sa bisa ng warrant, inaresto si Discaya sa Senado kung saan siya nakaditine dahil sa contempt, 9 buwan na ang nakalilipas. Mula sa Senado, ibinyahe ang kontratista sa Bulacan Court para harapin ang kanyang kaso.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas Sports.
12: Sa ating balitang sports, Barangay Ginebra inangkin ang 2-1 series lead laban sa TNT Tropang 5G sa kanilang PBA Commissioner's Cup Title Series. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
0: Inilista ng Barangay Ginebra ang 2-1 lead sa kanilang championship series kontra nagdedepensang TNT Tropang 5G. Matapos makamit ang 116-102 panalo sa Game 3 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals kagabi sa SM Mall of Asia Arena. Kumamada si Justin Brownlee ng 41 points, 7 rebounds, 7 assists at 3 steals para sa Gene Kings na nakaabante sa kanilang best of 7 title series ng Tropang 5G. Solidong suporta rin ang ginawa ni Stephen Holt na nagtala ng 23 points at RJ Abarrientos na nag-ambag ng 15 markers, 6 assists at 5 rebounds. Matapos ang 0-3 start sa ballgame, rumatsyada na ang Gene Kings at hindi na lumingon pa para makabawi mula sa kanilang 94-101 pagkatalo noong Game 2. Pinamunuan naman ni Chris McCullough ang TNT sa kanyang 44 points at 13 rebounds at RR Pugoy na naglista ng 28 points. Magpapatuloy ang PBA Commissioner's Cup Final Series sa Miyerkules, June 10, sa Araneta Coliseum. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:42, oras po natin Pilipinas. Sabangan ang iba pa nating balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Distribusyon ng PBBM rice sa ilalim ng LGSF, matagumpay na naipamahagi sa mga miyembro ng Maaron Ina sa Dagupan City. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, naritong ulat ni Sara Kayabyab.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Matagumpay na naipamahagi ang PBBM rice distribution program sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng tanggapan ng Pangulo sa mga miyembro ng Maaron Ina dito sa lungsod ng Dagupan, kasama ang karagdagang food assistance mula naman sa lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng patuloy na programa ng gobyerno sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagtulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Kogne nito, nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Dagupan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa patuloy na pagpapakita ng malasakit at pagpapaabot ng tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng programang nakatuon sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino na isakatuparan ang distribusyon sa tulong naman ng mga kinatawan mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at Public Order and Safety Office upang tiyakin ang maayos, organisado at ligtas na aktibidad. Kasabay nito, tiniyak naman ng LGU ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa national government upang makapaghatid ng mga programang may direktang pakinabang sa mamamayan at makatulong sa pagpapagaan ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Baling naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-uulat si Glenda Bakungan Sara. Insurance program para sa mga driver at operator suportado ng transport sector sa Region 1.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagpahayag ng suporta ang mga driver at operators ng transport sector sa Region 1 sa insurance program na isinusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP at Insurance Commission. sa isang pagpupulong na ginanap sa Bawang La Union, ipinaliwanag ni Orlando Marquez, National President ng LTAP, na kailangang magkaroon ng insurance ang mga driver at operators upang mayroon silang gagamitin kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad

0: Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Southern Tagalog, Governor ng Oriental Mindoro humingi na ng tulong sa National Power Corporation para sa 10 megawatt Bansud plant. Magbabalita si May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Humingi na ng tulong sa NAPO Corps si Oriental Mindoro Governor Homer Lito Bones Dolor para sa 10 megawatt Bansud power plant. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang tulong ay para mapabilis ang pagkakabit ng naturang planta. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Governor Dolor na nagsimula na mag-operate ang 5 megawatt na one project na kasalukuyang nagbibigay naman ng humigit kumulang 300 megawatt na supply, habang umaander na rin ang 8 megawatt Rojas project na nakapagdagdag ng tinatayang nasa 3.5 megawatt. Samantala, ang 14 megawatt Pinamalayan project ay hinihintay pa ang kaukulang pagdinig mula sa Energy Regulatory Commission. Nakikipag-ugnayan na ang lalawigan sa NPC at National Transmission Corporation o Transco upang maisakatuparan ang pansamantalang 69 kilovolt T-connection na kinakailangan upang maikonekta ang planta sa grid sa ilalim ng 10 megawatt East Paramount Energy Corporation project sa Bansud. Ayon kay Governor Dolor, patuloy pa rin nararanasan ng Oriental Mindoro ang mga power interruption na nakakaapekto sa mga kabahayan, negosyo, paaralan, ospital at iba pang mahalagang serbisyo sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Visayas, Papal Nuncio sa Pilipinas, bumisita sa Borongan City. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Malugod na sinalubong ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, Diocese of Borongan at pamahalaang lungsod ng Borongan ang Apostolic Nuncio sa Pilipinas ni si Arsobispo Charles John Brown sa kanyang pagbisita sa lungsod. Isinagawang isang civic reception sa Loom Bridge bilang pagtanggap sa kinatawan ng Vatican kung saan dumalo ang mga lokal na opisyal, miyembro ng klero at mga mananampalataya. Matapos ang pagtanggap, nagtungo si Arsobispo Brown sa Borongan Cathedral kung saan isinagawa ang isang maikling programa at mga seremonya ng pagbabasbas. Bilang simbolo ng pagpapahalaga, ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa pamumuno ni Gobernador R.V. Ivardoni ang isang miniature replica ng makasaysayang balanghiga bells kay Arsobispo Brown. Ang pagbisita ng Papal Nuncio sa Borongan City ay kaugnay ng kanyang pangunguna sa pagbabasbas at formal na pagbubukas ng bagong priest's home ng Diocese of Borongan, isang multipurpose facility para sa mga nakatatandang pari na matatagpuan sa Sitio Balatik Oikos Village, Barangay Balod 2. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Mindanao na tayo, klase mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa lungsod ng Cagayan de Oro, sinuspindi matapos ang lindol sa lungsod kaninang umaga. Si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aral mula sa preschool hanggang elementarya, ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ay naglabas ng kautosan na pagsuspindi ng klase mula sa preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pribado at pampublikong paralan ng lungsod. Samantala, sa sekundarya, binigyan ni Mayor Rolando Clarix Oy ang mga school heads ng otoridad na magdeklara ng walang klase depende sa resulta ng kanilang pagsusuri sa kanilang mga gusali. Pinayuhan naman ni Mayor Oy ang mga magulang, mga guro at mga estudyante na patuloy na tumutok sa opisyal na mga anunsyo ng lungsod. Ang nasabing kautosan ng pagsuspindi ng klase ay inilabas ng lungsod matapos nakaranas ng intensity 3 na lindol ang lungsod kaninang alas 7:40 ng umaga. Patuloy naman ang City Engineering Office, Office of the Building Officials at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-inspeksyon sa mga mataas na gusali upang masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado at mga mag-aral ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Davao City, walang naitalang malaking pinsala matapos yanigin ng

0: Lindol sa balitang yan mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Walang malaking pinsala na natala sa buong Davao City matapos ang pagyanik ng 7.0 magnitude na lindol na nakasentro sa General Santos City nitong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito'y base sa initial impormasyon mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ayon sa CDRRMO, mga tension cracks sa mga paaralan at tulay lang ang na-report na pinsala sa lungsod. Sa ngayon, nagsasagawa na ng verifikasyon sa mga infrastruktura ang nasabing ahensya kung saan kaninang alas 9:30 ng umaga ay isinara na ang Bolton Bridge 1 dahil sa bitak na nakita dito. Patuloy namang minomonitor ang otoridad ang sitwasyon sa lungsod para sa agarang aksyon kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga estudyante ng Tandag National High National Science High School inilikas kasunod ng malakas na lindol. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sa unang araw ng pasukan ngayong June 8, 2026, naramdaman ng mga guro at mag-aaral ng Tandag National Science High School ang malakas na lindol na yumanig kaninang 7:37 ng umaga. Kasunod nito, naglabas ang FEVOX ng tsunami warning matapos maitala ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani. May nakapanayam din tayong guro na si Ma'am Christine Suazo, sinabi nitong nagkataong isinasagawa nila ang kanilang opening program nang maramdaman ang pagyanig. Dahil nasa open ground ng mga estudyante at guro, agad silang nakasunod sa mga itinakdang safety measures. Samantala, nilinaw ng pamalang lungsod ng Tandag sa isang public advisory na hindi kabilang ang Surigao del Sur at buong Caraga region sa mga lugar na sakop ng tsunami warning o evacuation advisory na inilabas kasunod ng lindol. Ayon pa sa advisory, wala ring suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamalaan sa Tandag City sa kasalukuyan, kaya nagpapatuloy ang normal na operasyon ng mga paaralan at opisina maliban kung may panibagong abiso mula sa mga kinaukulang ahensya. Patuloy namang minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya ang mga opisyal na abiso mula sa FEVOX at NDRRMC. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling...
0: Putulin na natin ang report na yan. Bali na tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa briefing. Naroon si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
5: Saan pakinggan natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacanang.
6: Tugunan ang sakuna at tuloy-tuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Inutusan na rin ng Pangulo ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda at maghatid ng paunang tulong sa mga residente at maghanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga kailangang lumikas. Inutusan naman ng Pangulo ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang imprastruktura. Ipinag-utos din ng Pangulo sa ahensya na tiyaking madadaanan ang mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral ngayong pagbubukas ng klase, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angrara na pansamantalang suspindihin ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad ng klase sa Mindanao. Sa kabila ng umiiral na tsunami warning, nananawagan din ang Pangulo sa mga residente na seryosohin at sundin ang babala, agad na lumikas patungo sa mga mataas at ligtas na lugar. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Clizel Pardilia, PTV.
2: Good morning po, Yusek. Yusek, how sufficient is the government's funds, particularly itong quick response fund for disaster response and rehabilitation? And how prepared din po itong QRF natin for the potential impacts of upcoming rainy season?
0: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Good morning, Yusek. In a Facebook Live video, Senator Alan Cayetano gave Acting SP Win Gatchalian an advice, huwag magpagamit sa Malacanang. This came days after the palace said it recognizes Sen. Win's legitimacy. Ano po ang tugon niyo rito?
0: Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una po na biktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi rin biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil sa ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against humanity. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam na Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
3: Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal?
0: Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron.
3: Yusek, on another topic po, what is the palace's response to Sandigan Bayan's dismissal of the Marquez family's ill-gotten wealth because the PCGG would no longer present evidence?
0: Sa ngayon po ay hindi po tayo autorisado magsita tungkol sa family affair. Tayo po ay palace press officer.
1: Sunod na tanong mula kay Maris Lalili, TV5.
4: Good morning, Yusek. Yusek, did the president talk to the block of Senator Gatchalian or at least to acting Senate President Gatchalian amid the Senate gridlock?
0: Sa ngayon po, personal, wala po tayong personal na kaalaman at wala po sa ating ibinababang impormasyon patungkol po dyan.
4: But does the president see the need to talk to Senator Gatchalian?
0: Sa aking pagkakawari, dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na acting Senate President. So, kailangan lamang po.
4: And what does the president want to tell the senator, if ever?
0: Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga nape-pending po ng mga bills at katulad po ng sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap at tungkol po dito.
4: Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the palace's point of view, do you see or were there violations following that particular hearing?
0: Kung pag-uusapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay may, na may awtoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na pong mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na awtoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority.
1: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
5: Yusek, good morning. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na daw makialam o mag-intervene si Pangulong Marcos sa dahil sa patuloy na sigalot sa Senado? May desisyon na po bang magpapatawag ang Pangulo ng special session o balak po ba niyang ipatawag at pulungin na lamang ang mga senador para maayos ito?
0: Maganda pong panukala po yan. Ang gagaling sa dating Senate President, iginagalang na isang public servant. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion?
5: Pero ma'am, may balak na po bang pulungin ni Pangulo itong mga senador or magpapatawag siya or yung special session?
0: Pinagmimitingan po yan. Sa ngayon ay wala po tayong detalye. Baka po bukas or mamayang hapon ay makakapagbigay po ako sa inyong detalye. Dahil pinag-uusapan na po yan.
5: Ma'am, follow up lang ma'am. Ano po yung mga nakatakdang schedule ni Pangulong Marcos sa Independence Day? At may validated report na po ba ang Malacanang hinggil sa banta o tangkang panggugulo? At ano po ang direktiba ng Pangulo dito?
0: Sa ngayon po, definitely kung ano po yung sinasagawa ng Pangulo sa mga nakaraang Independence Day, ganun pa rin po ang magiging activity ng Pangulo. At sa patungkol po sa nasasabing rally, panggugulo, sinabi na po natin, mag-ingat po tayo sa mga ganitong aktibidad. Although wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, good morning po. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi rin ng ibang mga legal experts, sa best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate, lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng palasyo?
0: Kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the palace is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian.
6: Kung nakakausap niyo ang Department of Finance, yung mga economic team ng Pangulo, kamusta raw po yung investors' confidence amid this mga events na nagaganap sa Senate?
0: Sa ngayon ay alam natin na naaapektuhan ng ekonomiya. Hindi lamang po ito, yung buong political tension, lahat ng political noise na ibinabato ng mga obstructionists, ng mga destabilizers. Ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapekto ang ekonomiya. At kapag naapekto ang ekonomiya, dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nila ito sa Pangulo.
6: Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakaban sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapitulpo, tinawag na 18 Cargador. Ano pong reaksyon natin?
0: Sino po nagtawag?
6: Si Senator Apitulfo.
0: Ah, 18 cargador. Ah, actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po silang describe na ganun sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So, nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So, ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 cargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan.
6: Salamat po, Yosek.
1: Follow-up question mula kay Christian Yusores, DZMM.
7: Ay ma'am, related lang po doon sa Lindol sa Mindanao, are we expecting na bibisita po ang Pangulo sa Mindanao or magpapatawag po siya ng meeting with government officials para po maglatag ng update sa response?
0: Sa ngayon po ay talaga pong pinatawag na po, inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement? Under this arrangement daw po, since both Cayetano and Gatchalian maintain their legitimate leadership of the Senate, dual signatory and joint certification system for official transactions daw po and documents habang wala pang declared na official Senate President.
0: Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
8: Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po ako, ma'am, regarding po dun sa na-mention po nilang recognize na yung camp ni Sherwin Gatchalian na executive. May plan na po bang magkaroon ng LEDAC meeting? Dahil meron na sa mata po ng Malacanang settled na yung issue ng leadership dispute sa Senate.
0: Uunahin ko muna mag-report kay Sam ng special session.
8: On another matter, ma'am, kung may naging instructions na po ba si President Marcos on how to address the proposal of the USTR to impose additional tariffs sa Pilipinas for its alleged forced labor cases?
0: Uh-uh. Alam natin, simula pa lamang ang mga batas natin at ang pagpapatupad ng mga proseso laban sa forced labor. Alam po natin yan at alam din natin, kamakailan lamang ay mayroong nahuli na isang bar na kung saan kinukundina natin ang forced labor at ang human trafficking. So, ito po ang mensahe natin patungkol po dyan. Kinikilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa Investigation Concerning Forced Labor Enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyan sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan. So, kaya po nating ipaglaban na tayo po ay hindi lumalabag sa batas at tayo po ay kumukundina sa forced labor.
8: Follow-up lang, ma'am. Magpapadala po ba ng team ulit si Pangulo doon sa US tulad po nung in-impose na tariff ng US sa Pilipinas nung last year?
0: Yan po ang maaaring isagawa. At ito po ngayon ay sinusuri kung anong mga dapat na gawin para mapatunayan natin na wala tayong paglabag sa mga aktibidad patungkol sa forced labor.
8: Last na lang for my part, ma'am. May scheduled meetings po si President Marcos later. Makakasama po ba dito yung meeting ni Pangulo sa Uplift Committee or doon sa DepDev committee rin po?
0: Sa ngayon, wala pang ibinibigay sa atin na detailing information patungkol dyan, Sam.
8: Thank you po.
0: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
9: Ma'am, nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa alegasyon ng mga witnesses nung last Friday accusing him of accepting maletas dun sa kanyang residence sa Paway?
0: Alam niya na po.
9: Baka po may reaction siya. Ano pong sabi niya?
0: Nakita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganun din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat. Hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pag-hearing. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Ah, kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita.
9: So tama pong sabihin na, again, eye roll lang po ang sagot na, umismid lang ang Pangulo.
0: Yes.
9: Kung ang tawag po dati ay ex-Marines, ngayon po itinatawag ni Senator Tulfo na kargador, tawag niyo naman po ba, Sorero, ang Pangulo kaya may tawag dito sa mga witnesses?
0: Walang ngingitian lang po yan. Dahil alam niya po, ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan.
9: Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
10: Ayusek, regarding pa rin po sa earthquake sa Mindanao, may mga naitala na pong damages sa ilang government offices. So aside from suspending the classes, will the president also consider suspending the work in the government doon po sa affected areas?
0: Sa ngayon na hindi ko masasabi. Ayokong pangunahan po ang pag-uutos ng Pangulo. Pero i-update po natin. Of course, definitely nga nagmamonitor ang Pangulo dyan. Titignan po natin at i-update po namin kayo sa iba pang mga utos ng Pangulo.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako naman tayo sa regional media.
11: Ang unang tanong mula sa Calabarzon from Sheila Florentino ng Laguna Patrol. Kaakibat ng bawat barangay makikinabang program ang rice distribution na nagmumula sa national government. Mabibigyan ba lahat ng bayan at who are the qualified beneficiaries?
0: Yung alam natin, no, yung bawat bayan makikinabang ay mula sa local government support fund kung saan nakikipagtulungan ang Pangulo sa mga governors at mayors sa buong bansa upang makapagbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. So, lahat po ng bayan ay may allocation. Lahat ng bayan ay may allocation mula sa LGSF. Ngunit kailangan ng mga LGUs, ito po ang kailangan gawin, magsumite ng request gamit ang Ugnayan Bayan Portal ng DBM. So, ang mga beneficiary po nito sa libreng bigas ay ang mga vulnerable families. Kasama na rito ang mga solo parents, senior citizens at mga nawalan trabaho o nabawasan ang kita. Sa bawat barangay makikinabang naman po ang mula ito sa Socio Civic Projects Fund kung saan lahat ng barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos para makapagbigay tulong sa 5 presidential scholars kada barangay na tatanggap ng tig 20,000 pesos each. Ang kalahati naman or 100,000 pesos ay para sa mga proyekto makakabuti sa kalagayan ng kanilang mga residente tulad ng solar street lights, patrol vehicle, CCTV at iba pa. Ito po ay para sa mga barangay. So lahat ng barangay, again, lahat ng barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 at ito ay idadaan sa mga governors at mayors para mabilis na makarating sa lahat ng mga barangay sa buong bansa. So sa lahat ng mga governors at mayors, kapag natanggap nyo na po, mabilis lamang po yung ibigay agad ang mga ayuda para po maramdaman po nila ang tulong ng ating gobyerno sa kanila.
11: Huling katanungan mula kay Dennis Dato, ABS-CBN reporter covering Batangas and Mindoro. Ano ang ginagawang solusyon ng national government sa lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro? Alam ba ni President Marcos ang sitwasyon sa Oriental Mindoro?
0: Absolutely, alam niya. At kaya nga po, nitanong natin mismo si Secretary Sharon Garin patungkol po dito. Nagkaroon na po ng signing of agreement May 25, 2026. Ang mga parties dito ay ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation, at National Electrification Administration. Ito po ay para ma-rehabilitate, ma-modernize, and develop Mindoro's power transmission infrastructure. At ang layunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements, and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid. So maliban po dyan ay nandito pa rin po, merong project proposal, ang National Grid Corporation of the Philippines na may halagang 23.9 billion pesos, submarine cable to connect Batangas and Oriental Mindoro. So inaasahan po ang target completion ay January 2028. At ang full Batangas-Mindoro 500 kV interconnection and backbone project worth 90.6 billion to be completed naman bago by the end, no? Sa katapusan ng 2030. So sana po lahat ng mga proyekto at programa ng pangulo ay maituloy o maipagpatuloy ng susunod na liderato.
1: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. Ang tahasang pagpapakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay maninisi pa sa mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan. Tandaan, ang proseso ay pinapatupad para sa kaligtasan ng nakakarami. Mariing inalmahan ng Environmental Management Bureau ang ginawang pagtatapo ng basura sa harapan ng office ng DENR sa Davao City noong Sabado, June 3. Maliban sa peligrong maaaring idulot nito sa kalusugan ng taong bayan, labag ito sa ating environmental laws. Tinawag din ng EMB ang pagtatambak ng basura sa utos ng liderato ng Davao City na mapanganib na distraksyon sa kabila ng nagpapatuloy na trabaho upang siguruhin ang kaligtasan ng publiko matapos ang trash slide na naganap sa Davao City Sanitary Landfill noong nakaraang May 20. Pinaninindigan ng EMB na dapat ang tinututukan ng mga lokal na otoridad ay ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Ang lokal na pamahalaan ay kinakalampag na magtrabaho at ayusin ang mga landfill para sa maayos na waste management. Ang illegal na pagtatambak ng basura ay hindi lamang irresponsable. Malinaw na isa itong aksyon na hindi dapat pamarisan ng mga ibang LGU ng bansa. Kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. Tungkulin ng DENR sa pamumuno ni Secretary Juan Miguel Cuna na pangalagaan ang kapakanan ng kapaligiran at taong bayan, gayon din ang pagpapatupad ng mga patakaran. Para sa mga LGU, linisin nyo ang inyong mga bakuran. Magtrabaho kayo para sa inyong bayan. Huwag pamarisan ang mga maling gawain na ikapapahamak ng taong bayan.

Okay, ang nabanggit po natin na pagtatapon ng basura ay nabanggit natin June 3. It is supposed to be June 6. Okay. Akin pong ikinokorek yung nabanggit nating date. At bago tayo magtapos, Bureau of Customs nagtala ng mahigit 406 billion pesos na koleksyon sa unang limang buwan ng 2026. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lang basta nakamit kundi nalagpasan ng BOC ang target collection nito ngayong taon. Mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 406.3 billion pesos ang naging koleksyon ng ahensya. Umabot naman sa 9.3 billion pesos ang surplus collection na tiyak na makakatulong sa priority projects and programs ng pamahalaan. Ang epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng BOC sa collection process nito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing bawat piso mula sa kaban ng bayan ay mapapakinabangan ng ordinaryong mamamayan. Iginiit ni Commissioner Nepomuceno na resulta ng maayos na trabaho at mas pinaigting na kooperasyon ng mga kawani ng BOC ang mahigit 9 billion pesos na surplus ng ahensya.

0: sa lahat ng mga public servants na nagtatrabaho para sa bayan, mula sa puso, mula sa isipan. Congratulations. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, hindi inuuna ang sarili, sa halip ay nagpapakabayani. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Alvin.
2: Chedo, unang-una siyempre yung itanong tungkol doon sa naganap na pagyanig sa rehiyon ng Mindanao, particular sa Sangani at saka doon sa isang lugar sa General Santa City na isa sa mga pinakamatinding hinagupit itong lindol. Sabi ng palasyo ng Malacanang, sapat naman yung pondo at nakatutokan niya si Pangulong Marcos. Nauna na nagbigay ng direktiba sa iba't ibang concerned government agencies para tugunan yung anumang pangangailangan ng mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na pagyanig. Sa tanong kung pupunta ba si Pangulong Marcos doon sa area, ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kapag magulo ang sitwasyon, hindi talaga sumasabay si Pangulong Marcos. At saka baka kasi mahati pa yung atensyon ng mga government agencies na nagsasagawa ng tulong sa ating mga kababayan na apektado ng kalamidad. Samantala, nabanggit din of course yung patuloy pa rin issue doon sa Senado, doon sa kung sino ba yung leader ng Senado, pero naninindigan ng palasyo ng Malacanang na ang kinikilala nilang leader, ganun din ng iba pang mga legal luminaries, ang kapangyarihan ay na kay Senador Sherwin Gatchalian at siya ang kinikilala bilang Senate President. At well, mga tanong na kung pwede ba o bukas ba ang palasyo ng Malacanang doon sa ilang mga suggestion, particular ni dating Senate President Franklin Drilo, na dapat mamagitan na si Presidente sa nangyayari ngayon sa Senado. At ang sabi naman dito ni Palace Press Officer Castro, maganda panukala, hindi sarado ang palasyo sa ganyang mga question. Pero ang tanong, uubra ba kay Senador Cayetano yung ganong suggestion? At naniniwala din ang palasyo, kapatid na Chid, na kinakailangan mag-usap ang Senate President sa katauhan ni Sherwin Gatchalian at ni Pangulong Marcos para mapag-usapan yung napakaraming mga pending, yung mga nakabimbing panukalang batas, at nang sa ganun ay umusad na sa gitna pa rin ng nangyayaring gulo dyan sa Senado. Ilang pang mga nabanggit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasi kaugnay nung lindol, nagkaroon na ng suspension. Ang Pangulo mismo nag-utos na magkaroon muna ng suspension sa lahat ng antas ng mga nag-aaral. Doon sa suspension sa work, wag muna. Ayaw pangunahan ni Castro ang Pangulo. At natabayanan na lang kung merong i-anunsyo kung sakasakali man, kaugnay pa rin nung naganap na malakas sa paglintol doon sa gawi ng Mindanao. So yan muna, kapatid na Chad, ang ilan sa mga nabanggit dito sa Pulong Balitan ngayong araw ng Lunes dito sa Palasyo ng Malacanang. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
1: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para sa Lindol sa Mindanao, an integrated state media special coverage.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Affected population. Then casualties, we have one dead in Davao Occidental sa municipality of Sarangani that was previously reported as injured. Then also subject for validation, another one in the another barangay of Balot Island, one dead and five injured. Then meron tayong damaged mosque, no, ng Muslim mosque, barangay Conel, Balot Island. Then of course that the whole province of Davao Occidental suffered power interruption. Sa infrastructure, other infrastructure damages, sa Matanao, Davao del Sur, of course, the old unused building, nag-collapse po ito. Unused ito dahil sa 2019 earthquake, if you remember that. No? Then, Gaisano Marketplace, nagkakaroon din ng infrastructure damage. Mabini Elementary School in Davao City and Vivaldi Condominium also in Davao City have reported damages. But subject to assessment by our engineering experts sa lugar na yan. Sa Davao Occidental, also, on Honda Commercial Building, totally damaged at Municipality of Santa Maria. Then, Philippine Statistics Authority in Davao Occidental as well. So far, yun po ang reported damages, and we increased the red alert level para yung response clusters ng RDRMC 11 are on board with us to for any eventuality. Also, we were advised for to be ready for augmentation to help Region 12. No, we have volunteer organizations that have signified their interest or intention to help Region 12, like the Apex Mining, as well as the yung mga dog sniffing yung mga aso natin na pwede magtulong kung maghanap ng mga injured people. But so far, walang confirmed request from Region 12.
8: Okay. RD, yung nabanggit mo kanina, tsunami warning, kung saan inilabas na rin po ng VVOX yung kanilang abiso. Sa panig po ng OCD, ano-ano po yung mga agad na hakbang na inyong isinagawa? Kasama po yung mga lokal na pamahalaan para pumatiyak yung kaligtasan ng mga residente, particular po yung mga nasa coastal communities.
7: Okay, ang tsunami warning is only affects the municipality of Sarangani in Davao Occidental. However, we communicated to all coastal municipalities kasi nga kahit hindi man tsunami, kahit na storm surge lang ang darating, maka-impact rin sa mga kabayan at sa mga small boats. So we advise them to keep ashore na hindi na lang muna maglayag, no, sa maghahanap buhay, mag-fishing dahil nga sa effect ng lindol. Hindi lang tsunami, but of course yung storm surge, delikado din yun. So we just concluded our Zoom meeting also with all the local disaster officers natin, municipal at provincial disaster officers for coordination, and we requested for the report ng lahat ng municipalities and the provinces at least this afternoon. So, yun lang po.
9: RD Ednar, kanina you've mentioned mga more than 1,000 individuals affected by the 7.8 magnitude na lindol, and also there's this panawagan ng paglikas in relation to tsunami warning. Ilan po ngayon ang nasa evacuation centers, and if in case, kumusta po yung sitwasyon doon, yung mga evacuation center na facility mismo?
7: Yes, yung na-report ko sa Davao Occidental, sa Balut Island, Barangay Mabila, lahat po yun nasa evacuation center, 1,309 individuals. Nakausap ko po yung mayor, si Mayor Arce, at pina-evacuate po niya lahat, pati yung mga bangka ay pinalagay sa higher elevation just to be sure na kung may darating na tsunami, they will all be safe. So, nakiusap lang si Mayor sa akin to send experts sa lugar niya by air, kasi nasira nga yung port, no, yung port nila sa municipality nasira. So we're now organizing a team of persons that can help them manage the impact of the earthquake sa municipality of Sarangani, Davao Occidental.
10: Apo, RD, ano po ang mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong komunidad sa ngayon? Ito po ba, sapat po ba ang mga nakapreposition natin na relief goods? Pati na rin po ang mga emergency resources.
7: Yeah, ang DSWD natin is already on board dun sa municipality of Sarangani. And we are now awaiting request from the local officials kung kailangan pa nag-augmentation. Tumatawag nga kanina, but I am interview, nasa interview ako, yung Vice Governor ng Davao Occidental. But he chatted, please help us. So after this, I will call her to determine exactly anong kinakailangan nila. So on board tayo, 24/7 itong ating operation center, just in case our partner local government agencies needs assistance.
8: RD, bukod po sa tsunami threat, ano po ang mga paalala ng OCD sa mga residente habang nagpapatuloy ang monitoring operations sakaling makaranas pa ng malalakas na aftershocks? At tanungin na rin namin, RD, yung mga alagang hayop ng ating mga kababayan na kanilang kabuhayan, may mga inilaan pa tayong lugar para doon sila ilikas sakaling man ay huwag naman sana lumala yung tsunami.
7: Well, we are fortunate that yung aftershocks na receive namin kanina, mahihina na, no? Yung mas malakas lang talaga yung umpisa. So pag aftershocks, wala na. So ang ating advice lang sa mga lahat ng households dito sa Davao region is to be continuously to be alert, makinig at manood ng mga reports ng ating agencies of government, local and national, para ma-aware tayo kung ano pa man ang mga impact ng earthquake na ito. And of course, we are awaiting, antayin natin yung report ng engineering sa mga schools and public structures kung meron bang mga buildings na kinakailangan hindi na i-occupy. So I think everything is on board na ang ating mga LGUs. We'll just await their final reports.
9: Alright, maraming salamat po sa inyong update at sa inyong oras. At ingat po kayo dyan, Office of Civil Defense, Davao Region, Regional Director Ednar Dayanghirang.
8: Muho ang isang gusali ng isang paaralan sa Matanao del Sur matapos sa magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala naman naiulat na nasaktan dahil sa pangyayari. Yan ang report ni Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine?
11: Nagulat at nabigla ang mga guro at estudyante dito sa Matanao National High School sa Davao del Sur dahil sa naranasang matinding pagyanig kaninang umaga na nagmula pa sa Sarangani. Kaya naman, unang araw pa lang ng pasukan ay suspendido na kaagad ang klase. Ayon sa mga guro, isang gusali ng paaralan ang gumuho matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ang nasabing gusali ay may dalawang palapag at naglalaman ng maraming silid-aralan. Pero ayon sa mga guro, hindi na umano ito ginagamit at 2019 pa nang inabandona. Dagdag pa nila, iniwan na ang gusali matapos ding maapektuhan ng malakas na lindol noon. At ngayon nga ay tuluyan ang gumuho ang nasabing estruktura. Sa kasalukuyan, nakakordon na ang lugar at mahigpit na binabantayan ng mga otoridad upang matiyak na walang makakalapit o makakapasok sa gumuhong gusali. Samantala, pinauwi na rin ng mga guro ang mga estudyante bilang pag-iingat sa kanilang kaligtasan. Wala pa sa kayong naiulat na nasugatan o nasaktan sa insidente. Mabuti na lamang at isinasagawa pa ang flag raising ceremony nang mangyari ang pangyanig. Dahil dito nasa gym lahat ng mga estudyante at agad silang nailikas ng kanilang mga guro. May ilang mga mag-aaral din ang napaiyak dahil sa takot, subalit kaagad naman silang napakalma ng mga guro. Ayon sa kanila, malaking tulong ang regular na earthquake drill dahil alam at handa ang mga guro at mga estudyante sa mga ganitong sitwasyon. Umaksyon din agad ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, Joshua, ay may mga kapulisan din dito na nagbabantay ngayon para sa kaligtasan ng lahat at upang masiguro din na walang makalapit sa nasabing gusali. Ayon naman sa mga guro dito, ay hinihintay pa nila ang DepEd o Department of Education ng Davao del Sur kung kailan naman magre-resume ang klase. Joshua?
8: Maraming salamat, Regine Lanuza ng PTV Davao.
10: Assistance ng Philippine Coast Guard matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po sa inyo.
12: Yes, Ma'am Angelique, magandang tanghali po at maraming salamat po sa oportunidad.
10: Okay, matapos ang malakas na lindol kanina umaga sa rehiyon ng Mindanao, nananatiling posible ang mga aftershocks. Ano po ang mga paghahanda at contingency measures na ipinatutupad ng PCG para matiyak ang kaligtasan po ng publiko?
12: Yes, tama po kayo, Ma'am Angelique. So naka-heightened alert status na po ang lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga areas po na affected po nitong earthquake na ito. Nagkaroon din po tayo ng patuloy na coastal and sea monitoring po. At again, sa tinaas po na tsunami alert po kanina, tayo po ay nagsagawa na rin ng mga information dissemination, particularly po sa ating po mga mangingisda at mga coastal residences po, na kung maaari, iwasan po muna talaga maglayag at mag-engage into any water activity ngayon po, dahil po sa ito nakaambang panganib in case na magkakaroon po tayo ng tsunami. At we are also in close coordination, Ma'am Angelique, with the local government units, kasama po yung Office of Civil Defense, since naka-activate na rin po ang ating incident command system ngayon, ang ating po mga resources, kasama po yung ating deployable response groups, ang ating mga nurses, medics, and medics and even yung Coast Guard K-9 search and rescue dogs po natin, Ma'am Angelique, ay naka-check in na rin po yan para tumugon po at makapag-augment kung ano man po ang magiging instruction po sa atin for these rescue operations. At naglabas na rin po tayo, Ma'am Angelique, ng ating notice to mariners sa lahat po ng mga barko, ng mga watercrafts na itinaas po itong tsunami warning na ito, at ating pong reminder sa kanila ay kung maaari itaas po muna itong mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga dalampasigan, at kung nasa layout na po sila ay maaari po munang nasa gitna muna ng ating mga karagatan para again maiwasan po yung posibleng impact kung magkakaroon man po. And then ngayon po naglabas na rin po tayo ng ating issuance, no, for the temporary suspension ng lahat po ng barko at anumang watercrafts regardless kung anuman po ang kanilang gross tonnage sa area po ng Sarangani, Davao Occidental, sa may Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental at General Santos, vice versa po yan, Ma'am Angelique. At kanina rin po umaga, nagkaroon din po tayo ng ating emergency assistance, particularly sa estudyante po ng Santa Cruz National High School sa may Davao del Sur.
8: Okay. Commodore, si Joshua po ito. Kumusta po yung isinagawa ninyong coastal at port assessment para po matiyak na walang pinsala sa mga pantalan, baybayin at iba pang maritime facilities matapos po itong nangyaring lindol?
12: Well, based po dun sa ating monitoring kanina, particularly po yan sa may Barangay Tumbler, sa may Jensan, sa may Maasim, although hindi po ganun kasignificant yung paggalaw po ng ating karagatan dyan. But again, ang nabanggit ko po kanina is really to remind at itong ating mga coastal residences po na umiwas po muna sa kanilang paglalayag. At again, patuloy naman po ang sinasagawa rin po nating damage assessment kasama po ang iba't ibang ayansya, particularly po sa ating po mga pantalan.
9: Alright, Commodore, si Greg Gregorio po ito. Sa ngayon po ba may mga naiulat ding insidente sa karagatan na sa ating pagbabantay tulad ng mga abnormal na pagtaas ng tubig dagat o iba pang epekto na may kaugnayan sa lindol?
12: Ngayon, Sir Greg, wala pa po tayong natatanggap. Again, naging proactive naman po ang Philippine Coast Guard, no, nang nilabas itong tsunami alert na ito. Tayo po ay nagsagawa kaagad ng coastal patrol po natin kasama po yung seaborne patrol sa lahat po ng mga posibleng apektadong mga coastal communities po natin. So as of now and as we speak, wala po tayong natatanggap ng anumang report po.
10: At bukod po sa pagtulong sa mga estudyante, pati po sa pagmamanman, ano, sa mga coastal areas, mayroon pa po bang ibang komunidad o pasilidad na tinututukan ngayon ang PCG kasunod po ng pagyanig?
12: Ngayon, Ma'am Angelique, ang ginawa po natin to maximize all the resources na meron po ang ating pamahalaan. Again, nabanggit naman po na ating Pangulo na itong pag-response ngayon is whole of the government approach to maximize po ng lahat ng capability na meron po tayo ngayon, nakapag-check-in na rin po tayo sa in-establish po na incident command system sa LGU po.
8: Alright, Commodore, panghuli na lamang po mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan, particular na sa Mindanao region.
12: Yes, Sir Joshua. So as we're expecting possible aftershocks pa rin po, so ang atin pong reminder sa atin pong mga kababayan na manatili po tayong kalmado, maging mapagmatsyag at sumunod po sa mga advisories ng ating mga lokal na otoridad, particularly pagdating po sa pagbibigay ng mga safety instructions. At nabanggit ko rin po kanina, iwasan po muna natin mag-engage into any water activities or maglayag po habang meron pa po tayong nakataas na mga tsunami warning po.
9: Alright, maraming salamat po sa inyo oras, Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.
12: Yes, maraming salamat at magandang tanghali po.
10: Samantala po naman, agad na rumesponde ang mga otoridad matapos mahilo at makaranas ng stress-related symptoms.
13: Matapos na yumanig ang magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Ilang estudyante at kawani rin ang nakaranas ng pagkahilo at iba pang stress-related symptoms habang isinasagawa ang evacuation. Ngunit agad silang nabigyan ng tulong ng mga medical responder na nakaantabay sa lugar. Tumulong din ang mga pulis at iba pang emergency responder sa pagpapanatili ng kaayusan at sa ligtas na paglikas ng mga estudyante at kawani ng paaralan. Sa lakas ng pagyanig, nawalan din ng kuryente ang eskwelahan matapos na pumutok ang dalawa nitong transformer. Sa Apolinario Mabini Elementary School naman, nagkabitak-bitak ang ilang gusali dahil sa lakas ng pagyanig. Nagkasisira-sira rin ang school signage na yan habang nagsasagawa ng flag ceremony kanina. Bandang alas 8 ng umaga, inanunsyo ng pamahalang lungsod ng Davao ang suspensyon ng klase at trabaho kasunod ng lindol. Dahil dito, pinauwi ang mga mag-aaral habang nagpapatuloy ang pagsusuri ng mga otoridad sa kalagayan ng mga gusali at iba pang pasildan upang matiyak na ligtas sa mga ito bago muling gamitin para sa klase. Sa ngayon, patuloy na nakamonitor sa sitwasyon ang lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng residente rito. Mula rito sa Davao City, para sa Integrated State Media, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
10: Assistance ng GSWG sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kanina umaga. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng GSWG. ASEC Irene, magandang tanghali po. Ng GSWG sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kanina umaga. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng GSWG. ASEC Irene, magandang tanghali po. Yes, ASEC? ASEC Irene?
14: Magandang tanghali, Ms. Angelique.
10: Alright, it's good to hear from you. Ano po ang pinakahuling datos ng GSWG sa bilang po ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao ngayong umaga at saan po yung mga lugar na nakatuon ang inyong monitoring ngayon?
14: Well, Ms. Angelique, kasalukuyan pa rin pong nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government units para ma-assess yung pong damage nitong lindol na nakaapekto nga po sa Mindanao region. Gayun din po, kinakala pa ang impormasyon at ang datos hinggil sa bilang ng mga naapektuhan. And soon as maiprovide na po ito ng local government units, ay iba bahagi ito ng DSWD nakafocus. We understand nakafocus po ang mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng initial na tulong sa mga kababayan nating naapektuhan, particular na po yung pag-evacuate o paglikas ng mga pamilya at individual sa mga evacuation centers.
8: Yes, ASEC, si Joshua po ito. Sa mga

0: sponsored leave. Gaya ng nabanggit ko, meron tayong mga ibinabahagi na incident stress debriefing, particularly sa mga vulnerable sectors. In this case, doon sa mga bata na nasa mga paaralan na, nakapasok na kaninang umaga. Dahil alam naman natin, ganito po nga mga insidente ay nakakadulot ng stress o anxiety sa kanila. Nakaka-apekto rin ito doon sa kanilang mental well-being. Kaya meron tayong mga trained na mga social workers sa sa pagbabahagi ng psychosocial interventions, and kasama rin po natin ang Department of Health sa pagbabahagi nga po ng serbisyo na ito.
1: Asek, si Greg Gregorio po ito. Alinsunod po dun sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. kanina, kumusta na po yung prepositioning ng family food packs, hygiene kits at iba pang relief items para dun sa mga lugar na naapektuhan ng lindol at syempre yung binigyan ng tsunami warning?
0: Yes, Greg, gaya nga po ng sabi ng ating Pangulong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos Jr., we will not leave Mindanao behind. So sinisiguro po ng DSWD na agad tayong makapagpadala ng tulong dahil meron tayong sapat na mga family food packs na naka-preposition na sa iba't ibang warehouses natin dyan sa Mindanao. Sa katunayan, Greg, nasa mahigit 1.1 million family food packs po yung naka-preposition sa warehouses natin dyan sa field office. 9, 10, 11, 12 at gayon din sa field office Caraga. At gayon din po, naka-ongoing yung pagpapadala natin ng mga mobile storage units mula po sa ating Mindanao Disaster Resource Center dyan sa Region 12 para magamit na temporary hospital. And gayon din po, naka-deploy na ang ating mobile command center at ang ating mobile kitchen para makatulong nga sa mga internally displaced persons dyan po sa region. Yes. And si Secretary Rex Gatchalian ay patungo na rin po no, dyan sa Region 12. Siya ay nanggaling po sa Pagadian dahil meron din po tayong isang activity kanina. Nalaman niya po yung insidente at batay na rin po dun sa utos ng Pangulong Marcos Jr., ay agad po siya na nagbigay ng instruction din sa ating mga field office regional directors, and gayon din po siya ay patungo na rin dyan nga po sa South Cotabato para makapagbigay din ng tulong sa ating pong mga kababayan.
2: Yes, ASEC Irene, kamusta naman po ang pagpag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan, pati nga po evacuation centers upang matiyak na ang agarang pagtugon po natin sa mga residenteng nailikas mula sa mga coastal community?
0: Ms. Angelique, sa kasalukuyan, naka-red alert status tayo. So ibig sabihin, ito na yung highest level of readiness sa isinasagawa na response ano, kapag may mga ganitong mga kalamidad. Ang ibig sabihin po niyan, all human and material resources are made available para po sa ating mga kababayan. Dahil dyan, na-activate yung ating response clusters at yung ating pong incident management teams na siya namang pong tumutulong sa mga local government units para agad po natin maibahagi yung kinakailangang assistance sa mga apektado nating kababayan. Yung ating mga miyembro ng mga quick response teams ay naka-deploy na rin at sila na ang kausap o kasama ng mga local government unit responders para mas mapabilis pa yung pag-profile natin sa mga internally displaced persons at pagtitiyak na yung kaukulang tulong ay maipabot po sa kanila.
3: ASEC, sakali man po, huwag naman sana na magkaroon pa ng malalakas na aftershocks at magkaroon po ng karagdagang pagdikas ng mga residente, ano po yung magiging contingency plan ng DSWD? Ito po bang red alert status ay sasapat po?
0: Well, yes, Joshua, nasa mahigit 4.7 million yung family food packs, yung ating stockpile. Naka-ready tayo mag-assist at mag-augment pa ng resources ng mga local government units dyan nga po sa Mindanao region. Gayun din po, patuloy pa rin naman ang ating pong production ng mga family food packs, and meron po tayong mga existing framework agreements with private distributors. So kung kinakailangan pa ng karagdagang food and non-food items,

0: times ay pwede tayo, maaari tayong mag-drawdown from those framework agreements to complement the food and non-food items that we have already produced and have already prepositioned. So nakahanda tayo, Joshua, ano, for any eventualities.
1: Sec, in relation to non-food items, meron din po bang posibilidad na magbigay ng DSWD ng emergency cash assistance dun po sa mga pamilyang nasiraan ng bahay o kabuhayan dahil po dito sa epekto ng malakas na lindol?
0: Well, of course, Greg, bahagi yan ng mga interventions ng DSWD na una, tiyakin na sapat nga po yung mga resources at mga tulong na naipapabot natin sa mga kababayan po natin. At of course, kung ano man po yung maging resulta ng assessment na isinasagawa, no, yung rapid damage assessment and needs analysis, at kung makita po dyan na kinakailangan mag-provide pa tayo ng ibang mga tulong, kagaya nga ng mga cash transfers para masuportahan yung recovery ng ating mga kababayan na apektuhan, yan po ay gagawin DSWD.
2: At bilang panghuli po, mensahe po ninyo, paalala na rin ano ho, sa ating mga kababayan na apektado nitong malakas na lindol.
0: Well, unang-una, nais nating pong palalahanan ng ating mga kababayan, particularly those who have been affected by this quake, na maging kalmado po tayo at makipag-coordinate sa ating mga local government units para sa maayos na pagpapahatid ng tulong. Lagi po nating pinapalalahanan ang ating mga kababayan na huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo po kinakailangang mag-worry kung ano pong inyong kakainin kapag kayo po ay magtutungo o magtungo sa mga evacuation centers, sapagkat nakahanda po ang inyong pamahalaan na i-provide yung kaukulang tulong sa inyo. So again, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga LGUs kung sinabi po o kayo po ay nabisuhan na lumikas, makinig at gawin po natin ito sapagkat ito ay para sa inyong pong kaligtasan at para sa inyong proteksyon. Again, nandito po ang inyong pamahalaan para tumugon sa inyong pong mga pangangailangan.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.
0: Maraming salamat din po at magandang hapon.
3: Samantala, tiniyak ng Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa Malacanang, ito ang Quick Response Fund o QRF na ginagamit para sa pagresponde at rehabilitasyon sa tuwing tumatama ang mga kalamidad. Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ng Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno at iginiit na handa ang kagawaran na iproseso ang mga hiling na replenishment ng mga QRF. Layo nito maiwasan ang pagkaantala ng paghahatid ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng sakuna.
4: Ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
1: Sa kapapasok lamang pong balita, 8 na ang naiulat na nasawi matapos ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Office of Civil Defense, 3 ang naiulat sa Davao Occidental, 3 sa General Santos City, habang 2 sa South Cotabato. Sa ngayon ay nasa red alert ang OCD para sa pagtugon sa epekto ng malakas na lindol, kasama ang ilan pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Personal din na aalamin ng mga opisyal ng gobyerno ang sitwasyon ng ating mga kababayang apektado. Samantala, nagpalipad na ang Philippine Air Force ng Black Hawk helicopter para tumulong sa pagsasagawa ng assessment ng pinsala sa Maasim Sarangani at mga karatig probinsya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na lumipad ang naturang helicopter mula sa Tactical Operations Group 11 sa Davao Airport. Samantala, ayon naman kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, nag-deploy na rin ito ng mga unit para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR sa mga apektadong lugar, kasabay ng paikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya.
3: Agad din na umaksyon ang Department of Energy para matapos ang malakas na lindol o matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Energy, agad na inactivate ang Task Force on Energy Resiliency kasama ang electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders. Sa kasalukuyan umano ay patuloy na kinoconsolidate ang ulat kaugnay sa kondisyon ng power lines, substations, distribution facilities, fuel depots, retail stations at iba pang energy infrastructure.
2: Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pansamantalang suspensyon sa airport operations sa General Santos Airport matapos ang mapaminsalang lindol sa Sarangani. 17 sa ngayon ang affected flights dahil sa lindol. Kabilang dito ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 sa PAL Express at 2 flight ng Philippine Airlines. Inaabisuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga respective airlines para sa latest update tungkol sa kanilang flight. Epektibo naman ang Notice to Airmen Safety Advisory simula 8:45 ng umaga kanina hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Sinimulan na rin ang assessment sa air navigation facilities, equipment at operational capabilities para masiguro ang kaligtasan ng mga airport operations. Sa ngayon, normal naman ang ibang operasyon sa ibang paliparan sa Mindanao.
1: Kaliwat kanan na ang pag-akso ng pamahalaan sa pagtulong sa mga apektado ng lindol sa iba-ibang lugar sa Mindanao. Katunayan ng DSWD ay may nakahanda ng higit 1 milyong family food packs. Ang detalye sa report ni Hans Hardin ng IBC 13.
5: Kumilos na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno matapos ang mga tumamang lindol sa bahagi ng Mindanao. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim din ng direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Binabantayan ng DOE ang supply ng kuryente at power lines sa Sarangani. In contact ngayon ang ahensya sa mga electric cooperatives, distribution utilities at oil industry stakeholders para ma-report ang mga nasirang establishmento. Samantala, sinusuri naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang mga apektadong transmission lines. Naibalik na rin naman ang kuryente sa ibang probinsya na naapektuhan ng lindol. Agad namang tinalakay ng Department of National Defense at Office of Civil Defense sa kanilang pagpupulong ang mga response operations para sa epekto ng lindol sa probinsya. Inihanda na rin nila ang posibilidad ng deployment ng response team mula sa national government. Rumesponde rin agad ang Philippine Coast Guard, katuwang ang PNP, BFP at LDRRMO para sa mga estudyanteng naapektuhan ng lindol. Sinugod naman sa ospital ang mga batang nagtamo ng minor injury at nawala ng malay sa insidente. Naka-red alert naman ang DSWD sa pamamahagi ng tulong sa Sarangani. Nakahanda na ang nasa mahigit 1 million na family food packs at 80,000 non-food items na naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa Mindanao. Sa pagpupulong ng Disaster Response Management Division ng DSWD Field Office 12, maglalagay ng pansamantalang tent para sa quick response team. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU sa rehiyon para sa pag-setup ng mobile command centers at mobile kitchens bilang bahagi ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Para sa Integrated State Media, Haz Hardin, IBC News.
2: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga regional at division offices nito para alamin ang sitwasyon ng mga paaralan na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, pinakikilos na nila ang kanilang mga tauhan para inspeksyonin ang mga paaralan na naapektuhan ng lindol. Ide-deploy din ng ahensya ang kanilang structural engineers para magsagawa ng assessment sa mga napinsalang infrastruktura. Sa ngayon, nasa Cotabato City ang kalihim at kasalukuyang minomonitor ang lagay ng mga naapektuhan. Agad din siyang nag-inspeksyon sa mga silid-aralan at tiniyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. At yan po ang pinalawak at komprehensibong update ng inyong Integrated State Media sa mga oras na ito.
3: Kasama ang Presidential Communications Office, kabilang ang People's Television Network, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at IBC. Ako po, si Joshua Garcia.
1: Alinsunod pa rin sa mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole of government approach sa pagtugon sa kalamidad. Mula sa IBC, ako po si Greg Gregorio.
2: At ako naman po ang inyong kasamang si Angelique Lazo. Hatid namin sa inyo ang pinalawak na pagbibigay impormasyon sa oras ng pangangailangan. Magpapatuloy po ang special coverage ng ISM maya-maya lamang. At ito po ang Lindol sa Mindanao, an integrated state media special coverage.
6: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. Collab. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. This is the Presidential Broadcast Service. From the capital, Manila, this is FM 2, DWFT in Quezon City. FM 2, the capital, is a Presidential Broadcast Service radio station. FM 2. 104.3 FM 2. The Capital.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. This is the Presidential Broadcast Service. From the capital, Manila, this is FM 2, DWFT in Quezon City. FM 2, the capital, is a Presidential Broadcast Service radio station. 104.3 FM 2, the capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738
2: dito
1: sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab.
3: 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 4 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Apat na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon pa rin, pero sa ating po mga kababayan na sinalanta po or sabihin na natin na nabiktima ng malakas na lindol, ang amin pong panalangin sa inyo. At sana po, no? Sana ay mabilis na matugunan ang inyo po mga pangangailangan dyan. Ayan po, ang Sarangani province ay niyanig ng 7.8 na lindol. At kasabay po niyan, nagpahayag po ang FEBOX, no? Ito po ay inilabas ng FEBOX na mayroon po silang tsunami warning sa mga malapit sa ano sa mga dalampasigan. And I think maging ang BARMM o yung BARM ay nagbigay na rin po sila ng statement patungkol po dyan. So antabayanan din po ninyo yung pong panakanaka na pag-uulat ng ating pong mga kasamahan dyan po sa area, no, para po makibalita po tayo. Because as of 12 noon ay umakyat na po sa 183 ang aftershocks sa Mindanao kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga sumandaling ito, pakibahagi po tayo sa ating pong programa. Ito po ang One Trabaho. At syempre pa, mamaya po ay makakapanayam naman natin ang National Historical Commission of the Philippines. Ano ba ang career kung sakasakali na gusto po ninyong tahakin o kaya naman ay maging kabahagi ng maging bahagi ng mga kasaysayan. Ayan, yun pong atin pong ano, yung atin pong NHCP, National Historical Commission. O ano ba yung career na naghihintay ninyo, naghihintay sa inyo kung sakaling ito po ang inyong tatahakin, or kaya naman ay dyan kayo mag-a-apply. So mamaya po makakapanayan po natin sila, at syempre pa makihingi na rin po tayo ng update, no, doon po sa mga naapektuhan na heritage sites kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol. Alam nyo, buti na lang nung time na ano, na I think nire-restore naman 'yan. Pero kung kayo ho ay magagawin ng Bohol, no? Napakaganda ng Baclayon Church. Ayan, buti ay nakapasok naman ako diyan. But I don't know kung ito ay, sige nga, maitanong nga natin sa ano, sa kanila, no, sa ating panauhin, kung fully na restored na ba itong ano, itong Baclayon Church. Ayan. Okay. So yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapong ito, at syempre patuloy po kayo mag-antabay sa iba't ibang mga balita hatid po ng Radyo Pilipinas Reporter. 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. Sabayan po tayong napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. Aba, mag-like, mag-follow at mag-share na po kayo. At syempre, sa lahat po ng social media ng Radyo Pilipinas. Ganon din ang atin pong sa television, live po tayo na napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung meron namang Afford a Box, nasa Channels 45 to 49 po kami. Oras po natin, 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Jamie Quinto pa rin po, hanggang 2:55 po tayo ng hapon magkakasama. At papasukin na natin si Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Ayan po, at nasa kabilang line na natin. Sir, magandang hapon po sa inyo.
9: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Okay, thank you po. At welcome sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Ano? Kanina nabanggit ho natin sa paunang salita natin yun ho, nga nangyari ngang lindol, no? At isa sa mga naalala ko na kapag ka ganitong napakalakas ng lindol, eh yung mga historical sites natin, or yung tinatawag nga na heritage site, no? Matanong ko po muna, yun hong sa Baclayon Church sa Bohol, na fully restored na po ba ito, sir?
9: Bale, may mga restoration projects po tayo nung lumindol 2013 sa Bohol, Cebu, at sa mga karating po na lugar. Pinaghatian po yung mga marked structures dyan ng NHCP, National Museum, and NCCA. Completed na po yung mga projects na iyan as of today, at napapakinabangan na po ng mga communities itong mga restored structures na ito.
8: Oho. Kanina po ay nabanggit ko din po, no, na makikibalita tayo sa atin pong mga reporter, dahil nga hindi kagandahang bungad ng Lunes itong balita na ito, no, na talagang matindi yung lindol, no, na nangyari. Meron ho ba kayong, batay po sa inyong monitoring, meron ho ba ang mga heritage sites po na naapektuhan?
9: Sa ngayon po, hindi pa ho kami nakakatanggap ng mga reports ng mga naapektuhan po na heritage sites. And to be fair din naman po, ang priority kasi natin ngayon yung buhay ng mga tao.
8: Yes.
9: Kaya nga po doon sa ilalabas po namin na reminders, heritage reminders, kaugnay po nito. Ang priority po natin ay yung safety ng ating mga kababayan. Kung hindi pa po ligtas, pumasok sa mga gusali, as advised po by the local government units, huwag po muna, but at the same time, maging handa din po sa documentation kung ano po yung nasira, kailangan na lagi po natin i-secure siguro yung labas para hindi rin po maitupasukin no ating mga kababayan. Our full reminder po will be posted on our Facebook page para po matiyak po yung kaligtasan hindi lamang po ng ating mga kababayan kundi ng mga alaala ng ating mga kababayan as manifested in our heritage site structures and even documents po na nakakip po sa mga heritage sites po na ito.
8: Okay. So, anyway, siguro sa mga susunod na pagkakataon ay makikibalita po kami, no? But anyway, ito po, unahin po muna natin, syempre, yun pong ating topic, no, ngayong hapong ito. Kapag ka po sinabi natin na National Historical Commission of the Philippines, ano ho ba ang mandato po ninyo?
9: Ang mandato po ng National Historical Commission of the Philippines ay palaganap ang kalaman at kamalayang pangkasaysayan sa ating mga kababayan. Dahil po yung ating kasaysayan po, iyan ang matatagpuan natin sa kinabukasan. Kaya po ang vision po ng aming ahensya, as a Filipino society with citizens informed of their history, who love their country, and are proud of their cultural heritage. Kaya po kahit po kami ay isang maliit na ahensya, malawak po ang aming saklaw, abahagi po ng aming dato, yung pagunita po sa mga mahalaga pong pangyayari sa ating kasaysayan, kabilang po dyan yung papalapit na po na Araw ng Kalayaan sa June 12,
8: mm-hmm.
9: pagdideklara po kung ano po yung mga sites na historically significant.
8: Opo.
9: Maliban sa sites, mga structures, events, and personages. At kapag nadeklarahan po kasi ang mga sites na ito, may obligasyon po ang pamahalaan na kapag ito po ay nasira ay tutulungan po natin na ito ay maisaayos at mabisita muli ng ating mga kababayan.
8: Uh-huh.
9: Bahagi po ng aming trabaho ay pag-research tungkol sa ating kasaysayan. Ipapapublish po ng mga aklat kung saan makita natin kung ano yung mga natuklasan natin. Ipagpapayo din po sa preservation, conservation, at protection ng ating mga movable and immovable heritage objects. Yung pagmamaintain po ng mga national shrines, monuments, historical sites, and buildings. Pati din po yung pagpapatupad ng flag and heraldic code, yung Republic Act 8491, kung paano po natin itatrato ng maayos yung ating pambansang watawat at pambansang awit. And of course, kung mayroong mga tanong pang kasaysayan, yung mga tipong first mass, saan ito ginanap, or kailan ba talaga nagsimula sa pangyayari pang kasaysayan, NACP din po yung nagre-resolve nito.
8: Oho. Now, dahil nga tayo ay papasok sa June 12, no? Ano-ano ho ba yung masasabi ho natin na talagang siguro hindi pa alam din ng karamihan or ng mga estudyante, no? Ano ho yung mga lugar sa buong bansa, kung meron man ho kayong listahan, na masasabi ho nating kumbagay maituturing na heritage na, no, sa ganitong mga event like June 12.
9: Kasi po kasi ang definition po natin ng heritage in the most basic sense ay ito po yung mga bagay na pinapamana natin sa mga sumusunod na henerasyon. Kaya po pag sinabi nating heritage sites, ito yung mga bagay na pinahalagahan ng ating mga ninuno. Patuloy po nating pinahalagahan. Ito po yung sinasabi natin sa susunod na henerasyon na ipapamana natin sa ating mga susunod na henerasyon. So in the context po of June 12, ano yung mga heritage sites na may kaugnayan po sa ating landas ng paglaya? Una, yung bahay po ni Emilio Aguinaldo sa Kawi, Cavite, na isa na po ngayong museum under the care of the National Historical Commission of the Philippines. Doon po, binasa yung Proclamation of Philippine Independence noong June 12, hapon po yun nangyari. Kabilang din po dyan, yung Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan po nag-meet ang mga representante ng ating bayan para pag-usapan kung ano yung magiging direksyon natin bansa through a constitution. Pwede po nating maibilang po dyan halimbawa yung Museo de los Veteranos de la Revolution sa Manila North Cemetery.
8: Okay.
9: Bilang doon po nakalibing yung marami sa mga bayani ng ating himagsikan na lumaban noong period na ito ng ating kasaysayan. But marami pa po yan. Itong mga sites na ito, merong simultaneous flag raising and replaying ceremony pagdating po ng June 12 ng umaga. Pero gusto ko rin pong bigyan ng emphasis, no, na bawat bayan, bawat lugar ay mayroong ambag dito sa landas ng ating paglaya. Kaya nga po inihikayat natin yung ating mga kababayan at ating mga local government units na magsagawa ng program po sa umaga ng June 12. Kahit po hindi sila kasama doon sa magic list po ng NHCP, ay mahalaga po rin po ang inyong pakikilaw. And sorry, hindi ko po nabanggit kanina kasi napansin niyo po, puro Luzon. So isa rin po sa mga sites kung saan mayroong pagdiriwang ng June 12 kasama siya sa sites ng Simultaneous Flag Raising and Flag Ceremony, yung plaza po ng Santa Barbara, Iloilo, kung saan po iwinagayway ang ating pamansang Watawa sa unang pagkakataon sa labas ng Luzon. And again, patuloy yung ating pagre-research para ma-highlight din naman po na yung role ng Mindanao dito sa ating landas ng paglaya.
8: Oo, kasi kumbaga parang I think mahalaga din naman na makita natin din, no, na katulad dati, correct me if I'm wrong, no, ang turo sa amin sa history noon ay kumbaga kung hindi dahil daw kay Magellan ay hindi madidiskubre ang Pilipinas. Well, in fact, no, lumalabas ngayon na talagang ang civilization, wala pa man ang mga Spanish, ay nagsimula na sa hulo pa, 'di ba? Sa hulo-sulu yung mga nakikipag trade na yung ating mga ninuno, hindi ba?
9: Bali po, ay nabanggit niyo po si Magellan at saka yung ating mga ninuno. Kaya po nung 2021 nagkaroon tayo ng Quincentennial Commemorations, we mark paano po nagpanagpo yung mga sibilisasyon o kabihas ng kanluran at yung ating kabihasnan during that first circumnavigation of the world. Pero although baka may magsabi kasi na kung wala si Magellan, walang Pilipinas, in a sense, yung pagbubuo ng ating bansa ay dahil sa pinili tayo magsama-sama ng mga Espanyol, ito ang archipelago. Pero yung ideyang kolonyal ng mga Espanyol ay in-evolve natin. Iniba natin ang pagpapakahulugan, kaya tayo naging bansang Pilipinas. And maganda din po yung inyong binanggit, no, na bago pa dumating ang mga Espanyol dito, bago sila naligaw, actually, ay may mayaman na tayong kultura, meron,
8: yes,
9: mayaman na tayong kabihas na, nakikipagkalakala na tayo sa ating mga kapitbahay. Hindi lamang po yung trade mission, trade and tribute mission from Jolo to China. I think it was happened in the 1300s or the 1400s. Pero yung iba't iba pa po mga kaharian, kadatuan, mga banwa sa iba't iba pang bahagi ng bansa ay mayroon ng pakikipagkalakala sa isa't isa at sa ating mga kapitbahay.
8: Oo, sabi nga eh, kung hindi daw nga tayo na nasakop ng Spanish, most likely ang ating religion ay Muslim or Islam, no? Kasi nga ano, kumbaga parang sila yung nagdo-dominate nung araw eh. Even yung mga yung sina Raja Sulaiman, mga ganyan. But anyway, ito pong pagpapahalaga natin, no, sa ating kasaysayan. Gaano ho ba kahalaga na pinapanatiling buhay yun pong ating kasaysayan ng bansa, na kumbagay kailangan ma-instill ito sa ating mga ano, sa ating mga kabataan?
9: Dalawa pong dahilan kung bakit kailangan natin aralin yung ating kasaysayan at ma-inculcate yung paalamang pangkasaysayan sa ating mga kababayan. May praktika, mayroong ethereal, ika nga, o parang spiritual at mayroong practical. Sa kasaysayan kasi natin, nakikita yung mga aral ng nakaraan,
8: yes,
9: kung paano tayo nag-struggle mas, para makalaya sa mga mananakop. Ma-appreciate natin kung gaano kahirap makamit yung mga nakakamit natin ng mga kalayaan ngayon, kalayaan magsalita, kalayaan tipon-tipon, kalayaan magboto na pinaghirapan ng mga ninuno natin. And once we learn na ay, ang hirap pala, ang daming namatay para dito, ang daming na naghirap para dito, hopefully that will inspire us to be more appreciative of these rights and magamit natin ito, mga karapatang ito, mga kalayaang ito ng mas seryoso, mas mabigat. Pero may practical reason din kung bakit kailangan natin matuto ng kasaysayan. Isang practical na rason, yung critical thinking, yung pag-iisip na pag may nakita ba tayong impormasyon na nabasa natin sa internet, maniniwala ba agad tayo? O gagamitin natin yung ating historical method para tingnan o kapanipaniwala ba ito nakikita ko? Kanino ba ito galing? Yung bang pagkakasulat na nabasa ko, ito ba ay seryoso? Baka naman pabiro naman. Tama ba yung timeline? Mamaya may pinapakita na cellphone na natanggap na daw nila. Pero yung pala, pag tinignan natin ang records, hindi pa pa lumalabas ang cellphone na iyon ng ganitong taon.
8: Tama
9: So yung mga ganoong, yung critical thinking, very practical. And at the same time, balik ko lang ng kaunti doon sa Lindol. Pag inaaral natin yung local history natin, nalalaman natin saan ba yung, ano yung mga nakaraang Lindol. Yeah. Paano ito naka-apekto sa mga kababayan natin noon? Ano ang dapat nating baguhin sa ating building code para maiwasan yung mga sugatan at yung mga namatay? I've heard na mayroon na daw pong reports of death dito sa Lindol. Paano tayo, alin yung mga lugar na iniwan na noon dahil nga mapanganib sa danger ng Lindol? At ano yung... saan tayo mas ligtas? So para mayroong ngayon interdisciplinary coordination between history and the geological sciences, for example. So may practical na dahilan para po ating aralin yung ating kasaysayan, hindi lang po in the national level, but also in the local level.
8: Oo. At saka isang bagay pa, no? Kumbaga na nabanggit ninyo, talagang... yung history ay laging parte to ng ating ano eh, ng ating buhay, hindi ba? Whether we like it or not eh. Kasi sabi nga kapag kagaya ngayon, matatapos itong one trabaho o de kinabukasan history na siya itong episode na ito, hindi ba? Okay. So paano natin mapapanatili yung katotohanan at integridad ng datos tungkol sa ating mga bayani or historical figure, no? Kasi alam naman natin lahat, sinasabi nila, history are written by victors, no? So kapag sorry, kapag natalo kayo or whatever, ay kumbaga parang mali yung, or sabihin na natin hindi mali, kumbaga parang hindi kikiling sa inyo yung kwento ng kasaysayan. Ayan. Meron ba tayo na kailangan ninyong i-update yung mga existing info sa ating mga kasaysayan? And also, no, sang-ayon po ba kayo, I don't know kung ano, baka maraming magagalit sa atin dito, but the ugly truth about sometimes, no, the ugly truth about our history ay kuminsan, 'di ba, yung kapwa natin Pilipino pinatay ng isang ano, and yet they are considered still a bayani, yung mga ganon. O di na natin i-mention, pero yun nga, no matter how ugly yung ating ano, yung ating history, ganun talaga eh, 'di ba? Parang wala tayo atang magagawa para sa ano na yon, sa parte na yon.
9: Una siguro sagutin ko yung kasabihan na history is written by the victors. Not necessarily, although may kakilala po akong historian, ang pangalan ay Jose Victor Torres. So he writes history. History is written by the historians. And the victors and the losers can write their own histories. Pero ang mahalaga dito yung metodo. Yun bang pagsusuri sa mga sources ay maayos? Ito, yung pagrarason ba, yung argument writing ay maayos? Then magiging credible yung history. Ito man ay sinulat ng panalo o ng talo. On the part of preserving our historical information, una ipe-preserve natin yung ating mga sources. Kaagapay po natin dyan halimbawa ang National Archives of the Philippines, National Library of the Philippines, pati din po yung mga private institutions na nagkakikip ng kanilang mga collection of records. Mahalagang bahagi nito yung literal na preservation ng mga papeles, ng mga aklat, ng mga dokumento, ng mga objects. So kaya po dito sa NHCP, meron kaming division na yun ang trabaho. Pinalangangalagaan yung gamit. Inaalam paano ito hindi aanayin, paano ito hindi madudurong, para magkakaroon ng access yung ating mga kababayan sa susunod na henerasyon. Sunod na magagawin na posible natin gawin, yung digitization o yung scanning dito mga dokumentong ito para kung sakaling... halimbawa, nalindol yung repository at naapektuhan ni original, meron tayong digital copy na pwedeng balikan. At pwedeng, imbis na lagi natin hinahawakan yung lumang dokumento, new scanned copy na lang yung nire-refer natin sa ating research. So, digitization. And of course, yung propagation ng ating kasaysayan. Once na naisulat ito, yung mga output po ng ating napakaraming researchers throughout the Philippines and throughout the world, pinapublish natin ito sa mga aklat. Kaya po ang NHCP po ay mayroong NHCP publications. Pinagbibili po natin ito at tuwi po may big events po ang NHCP. Halimbawa, at katulad itong weekend, meron kaming book sale na bahagi ng kalayaan GPS. And part din po nung historical consciousness na dapat natin maintindihan is na ang mga tao ay tao, ang mga bayani ay tao. Complicated ang kanilang istorya. And may mga pagkakataon na hindi natin gusto yung ginawa nila noong panahon iyon. Pero sa sarili nilang pananaw, kinailangan nila iyon gawin. Hindi naman tayo tinatawagan para iidolo yung ating mga bayan o i-ignore yung kanilang mga character flaws. Pero ang panawagan sa atin ay kunin natin yung maganda nilang ginawa, tularan yung magandang halimbawa, at iwaksi, tanggihan, matuto tayo at iwasan natin yung mga hindi magandang halimbawa. Yun lang.
8: Ayun. Okay, nako. Ang dami pa po nating mga gustong itatanong sa inyo, sir, no? Babalikan po namin kayo sandaling-sandali lamang. Magkakaroon lamang po kami ng paalala mula po sa ating himpilan, and then we'll get back to you. Ang oras natin 2:28 ng hapon.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang 'yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
11: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay.
12: Bukas naman ba ang mga ilaw?
11: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
13: Balikaskwela 2026. Balikaskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Edmaline Che Tumbai. Natututo ang mga kabataan sa loob ng classroom, sa silid-aralan. Bakit? Kailangan dahil nade-develop namin bilang teacher ang social and emotional develop skills nila, tapos yung cognitive growth nila, pati na rin yung motor skills nila. So, mas maganda talaga sa loob ng silid-aralan sila, hindi sa online na. Madali yung learning kung sa face-to-face na classes.
13: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
0: Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: 2:31 ang ating oras, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3 The Capital. At dito muna tayo sa ating flash report. Ang Department of Labor and Employment o DOLE, priority daw po ang kaligtasan ng mga manggagawa kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Davao. Pasok sa DOLE offices sa ilang lugar, suspendido. O ito po ay sa Sarangani. Ayan, Davao kasi yung nakalagay. Okay, ito sa Sarangani province. Tama ba? Okay, sige. Si DK Zarate sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
15: Magandang umagang magandang hapon na Jamie, tama ka diyan, no? At agad gang sinuspinde ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pasok sa lahat ng DOLE offices tulad diyan sa may bahagi ng Sarangani at Soccsaryen Region. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga kasamahan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ay sa kalihim, dapat prioridad ang kaligtasan ng mga manggagawa lalo na sa panahon ng sakuna. Pinaalalahanan din ni Labor Secretary Tolentino ang mga pribadong sektor na maaari ring magsuspindi ng pasok para sa kaligtasan ng mga manggagawa base sa Labor Advisory Number 15 Series of 2025 dahil na rin sa natural disasters at kahalintulad na sitwasyon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report, Radyo Pilipinas. Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Samantala, dito naman po tayo, balikan natin ang ating po pinag-uusapan. May kaugnayan nga po sa ating history, no? Yung National Historical Commission of the Philippines. Ayan po. At atin pong alamin kay Sir Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng NHCP. Ayan. Ang ating pong pinag-uusapan pa rin ay, of course, no, tungkol sa ating history. And pinakamahalaga po dito, ano ba yung mga job opening or career na pwedeng tahakin ng isang mag-a-apply sa National Historical Commission of the Philippines? Diba? Kailangan ba talagang mahusay ka sa ano, sa kasaysayan? Diba? Magandang hapon po muli, sir.
9: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Opo, syempre dahil tayo po ay One Trabaho, ang ating pong mga pinag-uusapan, may kaugnayan po sa trabaho. Ano po yung po pwedeng maging trabaho ng ating mga kababayan dyan po sa inyo pong tanggapan? No? Kung halimbawa po ay kayo po ang mag-a-apply sila dyan, ano po yung pwede nilang maging trabaho?
9: Bago ko po sagutin yan, nais ko pong banggitin na itong mga babagiting kong trabaho ay hindi lamang exclusive sa NHCP, kasi mayroon na rin naman nabubuo na mga historical councils, committees, organizations sa mga local government units throughout the Philippines. Kaya baka doon nyo din mahanap itong mga trabaho ito. So pag sinabing NHCP, ang unang naiisip ng ating mga kababayan ay baka researcher. Yung mga researcher positions naman talaga sa NHCP, no, mga nagsasaliksik ng ating kasaysayan, sumusulat, naglilimbag, at nakukuhang resource persons sa mga webinars, lectures, conferences, at iba pa. Pero ang hindi siguro alam ng ating mga kababayan ay may iba pa pong work na pwedeng makuha dito sa NHCP liban sa pagre-research. Okay. Meron kaming 28 museums throughout the Philippines, shrines and landmarks.
8: Okay.
9: So yun, mga pwede po kayong ma-hire bilang isang museum technician, museum guide, or museum curator, or shrine curator. Ito mga posisyon na ito, hindi lamang po open for history majors, but also for tourism majors, I think may mga kasama kami dito sa opisina na nag-start as education majors. Pero siguro baka ayaw lang nila mag-check ng papel, pero willing naman sila magsalita full day. Kaya dito na sa NHCP as guides nag-apply. Hindi lang po kami guides and curators. Meron din kaming division na ang puro composition na ito ay architects and engineers. Dahil po, yun nga, gaya na halimbawa nangyari ngayon, Lumintol, kailangan tingnan kung mahinat na ba yung istruktura. Ito po ba ay ligtas pa bang puntahan? So meron kaming mga architects and engineers na nag-specialize sa pagre-restore ng mga gusali na luma o kaya ay mga istrukturang luma. And meron din kami mga chemists, mga iba pang uri ng scientists na ang inaaral naman ay kung paano pangangalagaan yung mga reminders of our past, no? Mga objects, no? So may mga nagre-restore ng painting, nagre-restore ng sulihian ng upuan, ng tela, ng papel, ng picture, at ng mga sculpture. So may bakal, mayroong konkreto, mayroong kahoy. So iba-ibang espesyalista ito, no? At inaanyayahan natin yung ating mga kababayan na tingnan yung aming website for our job vacancies. Baka po dito nyo na po makita yung trabaho na para sa inyo. At kung hindi nyo man makita dito, gaya na nabanggit ko po kanina, yung cultural agencies po ng ating pamahalaan ay may mga similar po na qualifications, similar na hinahanap. Baka doon naman din po kayo makapasok. And of course, sa mga local government units, they're also starting to hire museum guides, museum creators, mga researchers and writers na ang focus na kanilang trabaho ay kasaysayan.
8: Ayun. Kailangan ho bang magaling daw sa history?
9: Depende po sa trabaho. Siyempre po, kung ang researcher po ang a-applyan nyo po, siyempre dapat marunong po tayo magsaliksik. May familiarity tayo sa mga sources at saka sa paraan na pag-cite ng ating mga sources. Pero hindi naman kailangang PhD in history yung level of expertise. No? Basta alam natin kung ano yung historical method ay mainam na. And gayon din, yung ating mga architects, engineers, scientists, meron silang basic understanding of our history dahil ito ay nakakatulong sa pag-alam nila kung saan galing yung object, bakit ganito yung itsura niya, ano mga chemical, ano mga elemento, ang bahagi ng object na kanilang inaayos at bakit siya nandood. Pero hindi makailangang henyong-henyo. Sa katunayan, may biruan kami dito sa office na halimbawa, ay katulad ko po na minsan naging researcher, sa isang historical commission ay malilimutin yung may naiiwang gamit. So yun po. And marami naman po ang natututo on the job. Ibig sabihin, pagkapasok sa na lalong na i-immerse sa usaping pangkasaysayan at dito na lumalago. Mayroon kami dating yung museum shrine curator na nagsimula po siya bilang security guard.
8: Ay, talaga?
9: Isa sa aming mga museums. At nung nag-retire, siya ay kinikilala na siyang authority sa kasaysayan ng Bulacan. Ito po yung aming sumakabilang buhay na si Ginoong Alex Balagtas, sumalangit nawa. So yun po, nag-start siya as security guard at nag-retire siya as shrine curator.
8: Ang galing. So, alam niyo naman kapag June, syempre isa-celebrate yung June 12 and also yung birthday ni Gat Jose Rizal na nung June 19. Tama? Okay. So, oo. So, meron ho ba mga activities na naka-line up po ang NHCP?
9: Kahapon po, medyo nanghihinay lang ako ng ngayon yung interview natin. Pero kahapon po kasi nagkaroon tayo ng kalayaan GPS, okay. Government Programs and Services. So isa po itong expo ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan dito sa Rizal Park, Luneta. Nakasama po namin ang DOLE, Department of Labor and Employment. Isa po sila sa ating mga exhibitors. So yun ay June 6-7. Kanina naman po nagkaroon ng flag awareness seminar na geared towards young people at mga bata. Yung tapat sa Watawat goes to the Met or Metropolitan Theater. Inilabas po namin yung aming mascot at nag-launch po kami ng aklat para po sa mga bata na paano po nila maintindihan yung ating paggamit ng ating national flag tapat sa Watawat.
8: Okay.
9: Ano po ba ito? Ipapakita. Okay.
8: Ayan. Okay.
9: And then sa June 10 po, meron kaming parada ng pag-anyaya para sa mga ang mga volunteer firefighters po ito. Kung kayo ay nasa Maynila at bigla kayong makarinig ng sunod-sunod na sirena ng bumbero, huwag po kayong mag-aalala. Baka may chance na hindi po yun sunog. Baka po yun ay parada ng pag-anyaya with our volunteer firefighters. And sa June 12 po mismo, meron tayong simultaneous flag raising and replaying ceremony. Okay. Sa Rizal Park Luneta po, inaasahan nating dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Susunod po ito ng parada ng kalayaan. Ila-livestream din po para mapanood ng ating mga kababayan. Sa gabi po ng June 12, meron po pagtatanghal ng musical na Mabining Mandirigma sa Metropolitan Theater.
8: Mm-hmm.
9: Sa June 19 naman po, sa birthday po ni Gat Jose Rizal, mayroon po mga seremonya na isasagawa sa Rizal Shrine Fort Santiago sa Maynila, Rizal Shrine Calamba kung saan po siya ipinanganak, at sa Rizal Shrine Dapitan kung saan siya ipinatapon ng 4 taon.
8: Mm-hmm.
9: And each of these shrines ay mayroong mga special activities.
8: Mm-hmm.
9: Kabilang po dito sa Fort Santiago ay magkakaroon po ng lecture po sa hapon kasama po si Dr. Wensley Reyes. And meron din po mga sabay-sabay na mga conferences, mga partnership launches, halimbawa ang NECP po at ang SM Cares also on June 19. So yun po, and ito yung mga activities kung saan directly involved ang NECP. Meron din po mga independently organized activities para sa Araw ng Kalayaan na in-encourage natin yung ating mga kababayan na i-search po yung hashtag Kalayaan 2026 para makita po nila po ano po ito mga activities po na ito.
8: Ah, okay. And siguro isang ano na lang bago sa inyong mensahe. Ano ho yung masasabi ho natin na paraan, no, na maaari pong encourage ng NHCP para nang sa ganun yung ating mga kabataan, no, yung mga mag-aaral lalong-lalo na sa murang edad ay mainganyo sila at mamulat sa ating history.
9: Ako po ay nahilig sa kasaysayan nung bata pa lamang ako dahil yung aking nanay ay pinahiligan na po kaming ilibot sa mga historical sites. Core memory ng aking pagkabata yung bumisita kami sa Fort Santiago at
8: yes,
9: kita namin yung estatwa ni Rizal. Mm-mm. Sa loob ng selda kung saan siya kinulong for weeks bago po siya binitay sa Bagong Bayan. At yung pulpito sa Baraswain Church, kung saan nga po nagtipon-tipon yung mga representatives ng ating bansa para gumawa ng konstitusyon. History is more interesting kapag visual ito. Pag nakikita natin yung akala natin nasa teksto lang, pero ito pala yung mga lugar kung saan yung nangyari. Ito pala yung itsura ng mga taong nanirahan noon.
8: Mm-mm.
9: Ito pala yung itsura ng mga pangyayari na tinutukoy sa ating textbooks. So we encourage people to look at history visually. But of course, mag-ingat din tayo sa mga in AI na videos na pinapalabas na yun daw yun.
8: Mm-hmm.
9: Itrato natin yung ating kasaysayan bilang kwento, hindi bilang pagkabisado.
8: Mm-hmm.
9: Nagkakabisado lang tayo para malamanan yung mga kwento. Pero yung kwento, yung mga pagkakabit-kabit ng historical events sa isa't isa, yung pagkakabit-kabit ng bawat tao. Isa sa mga iniwasan natin yung pinagsasabong yung mga bayani. Like, alam nyo ba may connection si Rizal at si Bonifacio at hindi sila magkaaway.
8: Mm-hmm.
9: Kahit pinagsasabong natin sila kung sino daw ba yung dapat na national hero. So, kung iintindihin natin yung ating kasaysayan bilang kwento na may saysay sa atin ng mga pinagsasaysayan nito, palagay ko po ay mas mahihilig tayo sa ating kasaysayan at mas magiging malapit ito sa ating mga kuso.
8: Ayun. Okay. Nako, thank you so much po, Sir Eufemio. No? And kaunting mensahe po sa ating mga kababayan bago po tayo tuloy magpaalam.
9: So muli po, inaanyayahan natin ang ating mga kababayan na makiisa sa pagdiriwang po ng Independence Day ngayong Friday, June 12. The basic na we can do it is by displaying our national flag sa ating mga tahanan. So National Flag Days po from May 28 to June 12. So pwede pa po tayo humabol. Para sa mga detalye po ng ating mga Independence Day activities, pwede niyo pong bisitahin ang aming website, nhcp.gov.ph, ang aming pong Facebook page, fb.com/nhcp1933, at sa iba pong mga social media accounts namin ay ang handle namin ay @nhcpofficial. And inanyahan din natin especially yung ating mga kababayan sa aming YouTube channel dahil mayroon po ito mga documentaries, museum virtual tours, at iba pa mga audiovisual presentations na pwedeng panoorin natin sa bahay at mas makikilala natin yung ating kasaysayan from a credible source very, very easily. Sumuli po sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang ating kalayaan ay hindi natin nakamit ng libre. Ito ay pinagpaguran, pinaglaban ng mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kaya sulitin po natin ito, gamitin natin sa tama yung mga kalayaang ipinanalo ng ating mga ninuno at ipagdiwang natin yung ating kalayaan.
8: Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Eufemio Agbayani III. Ayan, si Sir Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines.
16: Buwan trabaho dito sa Radyo Pilipinas.

0: Inang umaga. Batay sa inilabas na pahayag ng Department of Energy, ito ay ang mga kabahayang sakop ng franchise areas ng Electric Cooperative na South Cotabato 2 at 1, Sultan Kudarat Electric Cooperative, Northern Davao Electric Cooperative, Davao Light and Power Company at Cotabato Light and Power Company. Patuloy naman anya ang ginagawang assessment ng mga cooperatives at distribution utilities para masigurong agad na maibabalik ang supply ng kuryente sa mga sakop nilang lugar. Sa tulong din ng DOE at National Electrification Administration o NEA, umaalalay din ang Task Force Kapatid na tutulong sa distribution facilities para sa dagdag naman power, equipment at technical assistance na maibalik ang supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Napakinggan po ninyo ang flash report ni Luisa Erispe. Samantala, epekto naman daw ng lindol sa connectivity sa Mindanao, tinututukan ng DICT. Si Mary Bastasa sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mahigpit na nakamonitor ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa lagay ng mga telcos at internet connectivity sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa DICT, nakikipag-ugnayan na ito sa mga telcos para matiyak ang tuloy-tuloy na komunikasyon para sa emergency response operations. Batay sa paunang ulat, kanina alas 9:30 ng umaga, ay normal pa ang serbisyo ng Globe sa mga apektadong lugar. Patuloy rin gumagana ang serbisyo ng Smart bagamat may mga ulat ng mahinang signal sa ilang bahagi ng Gensan. Samantala, iniulat naman ng Dito Telecommunity na may 54 cell sites ang pansamantalang offline sa ilang bahagi ng Mindanao. Wala namang naitalang backbone o access downtime ang Converge. Kabilang sa mga lugar na nakaranas na ng power at internet interruptions ang General Santos City, South Cotabato at Coronadal City. Samantala, na nanatiling matatag ang telecommunication services sa Marawi City, Sultan Kudarat at ilang bahagi ng North Cotabato. Kaugnay nito, agad na nag-deploy na rin ang DICT ng 3 Starlink units sa Gensan at iba pang prioridad na lugar sa Sarangani para masuportahan ang emergency communications. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: 17 biyahe ng eroplano kanselado matapos po ang pansamantalang pagsuspinde ng operation sa General Santos Airport. Si AJ Ignacio sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinansela ang 17 flight matapos ang pansamantalang pagsuspinde ng operasyon sa General Santos Airport kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon nga sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAP, kabilang sa mga apektadong biyahe, ang 11 flight ng Cebu Pacific, 4 na flight ng PALDA Express at 2 flight ng Philippine Airlines. Sa Cebu Pacific, kanselado ang mga biyahe sa rutang Manila General Santos, General Santos Manila, Cebu General Santos, General Santos Cebu at Iloilo General Santos. Kanselado rin ang 4 na biyahe ng PALDA Express sa mga rutang Cebu General Santos, Manila General Santos, habang 2 flight ng Philippine Airlines sa rutang Manila General Santos at pabalik ang hindi rin natuloy. Patuloy naman ang pagmomonitor ng CAAP ang sitwasyon at nagsasagawa na ng inspeksyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasilidad bago tuluyang ibalik sa normal ang operasyon ng paliparan. Mula pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maraming salamat sa iyo si AJ Ignacio. Samantala, mahigit 6,000 paaralan sa Mindanao sumailalim daw po sa safety check kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Soksarjen. Si Dayan Lear sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Jamie, inatasan ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara ang mobilisasyon ng safety checks at emergency team sa mga paaralang na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at mga kalapit na lalawigan sa Mindanao. Agad na pinakilos ng DepEd ang mga engineer nito at nagpadala ng mga structural engineer mula sa central office upang magsagawa ng inspeksyon at damage assessment sa mga apektadong paaralan. Batay sa paunang ulat, nasa 6,200 24 na mga pa

0: aralan sa limang rehiyon. Ang apektado ng lindol kabilang dito ang Region 9, 10, 11, 12 at Caraga. Ito ay nakakaapekto sa tinatayang 3.2 milyon ng mga mag-aaral at 128,000 ng mga guro at personnel. Bukod dito ay natasan din niya mga paaralan na higpitan ng pagpapatupad ng earthquake preparedness measures, kabilang ang evacuation procedures at regular na earthquake drills. Tiyak naman ng DepEd na may nakahandang tulong ang pamahalaan para sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ms. Dayan Layar. Samantala, NBI Director Melvin Matibag, iginiit na mahina ang testimonya ng 18 ex-bodyguard para maggamit sa pagsasampa ng kaso. Si Nimpa Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ang National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag, na hindi maaaring gamitin sa pagsasampalang kaso ang testimonya ng 18 ex-bodyguards at bagmen umano ni dating Congressman Zaldico sa pagsasampa ng kaso. Sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, sinabi ni Matibag na maraming kaduda-duda at inconsistencies sa testimonya ng 18. Mahinaan niya itong maging batayan ng pagkakaso laban sa mga individual na idinawit nila at binanggit na nahatiran umano ng mali-maletang kickback. Tingin ng NBI, coached o tinuruan ang mga testigong ito sa kanilang mga salaysay. Pinunto rin ni Matibag na 10-20% lang sa sinabi ng 18 ang base sa kanilang personal na kaalaman o personal knowledge, habang ang karamihan ay hearsay lamang. Wala rin anyang mga dokumento na kalakip ang mga testimonya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Matibag.
2: Okay, Nimfa?
3: Yes, mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Okay, at with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Sayang, di natin na pakinggan yung yung walang audio. Pero anyway, yun po, no? Sa kabuuan, yung naging ulat ni Nimfa Asuncion, hindi raw po ito tatayo. Hindi pwedeng gamitin para yung statement nung 18 para tumayo at magkakaso. Anyway, narito po at susunod na ang news break ihatid sa atin ni Sir Albert Sebastian. In the meantime, tayo po naman ay magpapasalamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sila engineers Joy Timidan, Orly Lopez, Jobel Lustre, at ang ating po mga executive producers sina Myla Vidania at Isabel Silang. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
1: Kuwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. FM 2, the Capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
6: Radio Magazine, 1278 AM.
7: Radio Pilipinas.
8: Radio Publiko.
7: Radio Pilipinas.
9: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating technical engineer, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa Marulas Transmitter. Ganon din sa ating FM Technical Engineers. Ayan, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, Avi May Santos. Ganon din sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Samantala, makakasama po natin ang ating panauhin ngayon, ano? Ang Senior Science Research Specialist ng DOST, Industrial Technology Development Institute, o DOST-ITDI. Mahigit pong 30 taon na siya nga nagsasagawa ano, ng mga pananaliksik at pagbuo ng mga makabagong teknolohiya sa food processing, kabilang na nga dito ang vinegar production, dehydration, at product development para sa mga MSMEs at ganun din sa mga komunidad. Siya rin po ang nanguna sa pagpapahusay ng vinegar acetator technology ng DOST na naglalayong mapabilis po ano at mapabuti ang produksyon ng suka sa bansa. Makakasama po natin si Engineer Jobit Okasla. Magandang hapon po, Sir Jobit.
2: Magandang hapon din po, Madam Marinela Texon. Magandang hapon din po sa inyong mga tagapakinig at sa mga sumusubaybay dito sa inyong Home Eco Nanay. Eco Nanay.
0: Ayan, ano. Kumusta naman, Sir?
2: Eto po, mabuti naman po.
0: Ayan, magsisimula na kami ni Engineer Jobit ano ng aming kwentuhan. Ang aming topic for today is vinegar acetator ano. At sabi nga sir, ayan may dinevelop nga daw po pala ang DOST ano na paraan nga ng paggawa ng suka. Napapaborito ko 'yan sa usawa ng chicharon. Ano po ba ang pinagkaiba nito no sa nakagawi ang paraan ng ating mga MSMEs?
2: Opo. Ang vinegar acetator po ay isang teknolohiyang dinevelop upang mapabilis at maging mas kontrolado ang proseso ng paggawa ng suka. Sa tradisyonal na paraan, kadalasan umaabot ng 1 linggo hanggang buwan bago maging suka ang fermented alcohol. Sa vinegar acetator, mas mabilis ang conversion dahil may sapat na supply ng hangin o oxygen na kailangan ng acetic acid bacteria. Dahil dito, mas mataas ang produksyon, mas consistent ang kalidad at mas madali itong mamonitor ng mga MSMEs.
0: Sir, sige po, go ahead
2: po. Gusto ko lang pong linawin na ang acetator ay matagal ng technology sa ITDI, pero ang bago po dito ay mas pinalaki namin. Kung dati na 200 liter capacity po, mas pinalaki po namin at in-incorporate po namin ang automation, yung kanyang titration harvest system. Meron pong automation part.
0: Oo. Sir, nabanggit nyo kanina, no, yung sa traditional, inaabot ng linggo hanggang buwan. Ano? Dito po sa vinegar acetator, gaano lang po siya kabilis?
2: Meron po kasing dalawang klase ng major fermentation.
0: Mm-mm.
2: Ang una po, meron kang alcoholic fermentation, at pangalawa, yung acetic acid fermentation. So, may part siya na initial stage or conditioning stage. Sa initial stage, pinupuno mo muna ng vinegar fermentation itong acetator natin hanggang sa maabot niya yung capacity na 800 to 1,000 liters. Then daily, makakapag-harvest ka na ng 100 liters. So that's about yung 5 carboys. Doon kasi doon sa dating maliit na capacity ay 20 liters per day ang pwede mong ma-harvest doon. So dito, times 5 na siya.
0: Ah, times 5. Ano? Pinalaki po, ano? At pinalaki. Pinabilis pa. Oo.
2: Okay po.
0: Opo. Sir, at sino-sino naman po, ano, yung mga eksperto or institusyon po na tumulong sa pagbuo nitong teknolohiya na ito?
2: Yes. Ang teknolohiyang ito ay resulta ng pagtutulungan ng mga researchers, engineers at food technologists ng DOST. Kasama na rin po yung mga partner institutions at MSMEs na tumulong sa testing and validation upang matiyak na ang teknolohiya ay akma sa pangangailangan ng ating mga lokal na producer ng suka.
0: At sir, nung dinidevelop ito, ano, ano po yung mga challenges na inyong nakita, no, sa pagbuo nga nitong or pagdevelop nga nitong sa vinegar acetator?
2: Ang mga challenges po ay syempre yung ano, technical feasibility or technical viability. Pwede ba siyang palakihin? Yan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung batch ng, alam niyo po yun, ay bacteria po ang ano eh. Sa natural fermentation po, kagayan po nitong sa atin, bumubuhay ka ng bacteria eh.
0: Mm-hmm.
2: So, kung sanay siya dun sa maliit, paano naman dun sa mas malaki? Isa po yung challenge niyan. Pangalawa, yung continuous supply po ng kanyang raw material.
0: Mm-hmm.
2: So, luckily, nakipag-partner po tayo sa vinegar producer, ano, na, sa coconut manufacturing. I mean, yung factory na gumagamit ng coconut tapos waste yung kanyang coconut water.
0: Mm-mm.
2: Ito pang malaking bagay dito kasi yung pinag-aralan natin siya dito sa coconut waste water. Yung pong tapon na po, yung kapag ginamit mo halimbawa yung coconut sa gata, karamihan sa company gagamitin niya yan sa tatapon niya yung coconut wastewater. So, yung coconut wastewater mismo.
0: Opo.
2: Yan po. Yan po yung ano, unang pag-aaral natin dito sa ano, sa vinegar acetator natin.
0: Oo. Kumbaga, so, yan po yung patapon na, sir, niya. Ano? Oo, patapon na. Pero
2: yes,
0: nagamit pa nyo, ano, dito sa vinegar acetator, ano?
2: Yes po.
0: Oo, napakaganda nun, ano? Waste product na napakinabangan pa, ano, sa tulong nga nitong DOST-ITDI. At sir, ano-ano naman po, ano, yung mga pangunahing benefits ng paggamit nitong vinegar acetator?
2: Unang-una, kasi kung gusto mo ng production,
0: mm-mm,
2: pero naturally fermented, this is the right equipment for you. At yung pa rin po ang ano, yung kadalasang gamit ng suka sa food industry, sa mga restaurant, pwede rin sa may medical benefits din po ito.
0: Mm-mm. Nakapagpataas po ba ito, sir, ano, sa production ano, at kita ng ating mga MSMEs?
2: Yung pong ibanggitin ko na yun sa dati pong maliit, ano po,
0: opo.
2: Kasi yung po ay technology rin po ng ITDI, naging lumawak po ang market niya sa buong Pilipinas yung mga bandang 2010. Yan po. Pero as startup po siya, nakapagpaumpisa ng negosyo dun sa mga nangangailangan ng acetator. But this time, ito pong ano, malaki ay meron na po siyang client o customer. Mm-mm. Kasi natapos lang po ito last year, December 2025.
0: Mm,
2: so, ngayon pa lang po siya dinidisseminate or pinopromote.
0: Ayan, so bago pa lang pala yan, ano, December lang po. Oo, so yes, ilang po. Months pa lang, ano, 6 months pa lang, bale, ano.
2: Pero meron na po siyang ano, taker.
0: Oh.
2: Unang taker niya.
0: Sino po? Pwede pa po ba nating malaman? o secret ito?
2: Sa Mindanao po siya.
0: Ah, okay. Gawing Mindanao, ano?
2: Oh, congressman.
0: Ay, wow. At saan-saan po ito kasalukuyang ginagamit? Eh, di sa Mindanao nga po, di ba?
2: Opo, doon lang po muna.
0: Doon na po siya muna, no? Yun yung unang gamit nito. At may mga MSME na rin po ba or kooperatiba po na kumbaga nagpaabot ng interest?
2: Kamakailan kasi meron kaming open house. Doon sa mga pumunta, may mga ilang interesado. Meron kami mga walk-in client. Minsan, ibang technology hinahanap nila pero nasa coconut industry rin sila. Pag nabanggit namin ito, nagkakaroon din sila ng interest.
0: Mm-mm.
2: So, nasa promotional stage pa rin kami. So, yun nga, isa pa lang
0: sa ngayon. Going Mindanao, opo. At si Congressman ang nakaswerteng nakauna, no? Sir, ano, nabanggit nyo ang gamit dito is niyog, ano? Sir,
2: yes,
0: meron pa po bang ibang materials na pwedeng pamalit sa niyog magamit dito sa vinegar acetator?
2: Hindi pa siya namin nasusubukan, pero since nag-work siya sa coconut waste water, pwede rin naman siyang magamit sa coconut sap. Yan po yung galing sa bulaklak ng ano, yung sa mismong yung kinukuha nating tuba. Pwede rin naman siya sa mga iba't ibang prutas. Kailangan lang pag-aaralan pa.
0: Muna, oo.
2: Yes.
0: So, sinimulan lang muna natin sa niyog, ano?
2: Yes,
0: at to follow yung iba pang maaari ding paggamitan nitong vinegar acetator.
2: Lalo na po yung may mga malalaking pinoproduce din na waste, kagaya yung, tsaka malaki rin ang production, kagaya yung pineapple, malaki ang production yan sa Mindanao eh. Kaya pwede rin, ano
0: itry,
2: yan?
0: Itry, ano?
2: Itry, oh.
0: At sir, ano, sa mga nais magsimula ng kanilang vinegar production business, ano? Ano pong maipapayo nyo sa kanila?
2: Sa mga gustong mag-put up ng vinegar production business, pwede niyo pong subukan ito. Hindi ganun ka-komplikado yung technology at hindi ganun din kalaki ang investment. Ito kasing malaki, roughly nasa 240,000 yung kanyang ano mismong acetator kit lang, vinegar acetator. Siguro tinatawag namin tong upscale vinegar acetator.
0: So nasa 240,000 lang, ano, hindi siya ganoon
2: mga ganoon roughly.
0: At sir, ano pong technology ng DOST ITDI ano ang maaari pang makatulong ano sa mga MSMEs sa food processing sector bukod po dito sa vinegar acetator?
2: May mga project kaming natapos na. Ay, wala lang akong listahan ano. Opo. Kagaya yung sa kaya lang iba mga ano mga equipment ano intensive.
0: Opo.
2: May mga ano kami yung gumagamit ng aseptic line yung sa dehydration system yung mga product pwede niyong i-bisitahin dito sa ITDI or sa food nasa food processing division nga pala ako connected.
0: Apo.
2: Pwede kayong sumadya dito sa amin para makita niyo yung aming display.
0: At sir sa mga interesado po dito sa vinegar acetator ano saan po sila maaaring mag-communicate ang telepono po ng DOST na maaari nilang tawagan? Go ahead, sir.
2: Pwede po kayong kumontak sa... teka lang, baka luma na yung nasa isip ko eh. Alam niyo naman, sabi ko nga kanina, sabi niyo nga kanina nasa 30 years na. 8-8-3-7-2-0-7-1. Pwede niyong i-dial yung local na 2187 para dumiretso sa aming Office of the Chief. Pwede rin naman sa aming sa DOST website. Tapos hanapin niyo yung ITDI. Yun po.
0: At ano po sir ang requirements na maaari nilang isubmit? Wala na po ba? Diretso, ano lang po, pakikipag-usap sa inyo at doon na po isasabi kung anong mga requirements, ano sir, after
2: yes,
0: nila makakontakt para mas malinaw ano, sa mga
2: opo.
0: Interesado.
2: May email address kami. Kung diretso dito sa amin, ang email address FES, that's Food Engineering Section, kung sa ano ha, kung sa acetator, FES, at itdi.dost.gov.ph.
0: Opo.
2: Doon po para magkaroon tayo ng initial thread. Tapos yung intent niyo po, doon niyo rin po pwedeng sabihin.
0: Ayun. Sa mga interesado, ayun, narinig niyo binanggit ni sir ano, sa DOST direkta na kayo no sa Gmail ano. Direkta kayo sa kanila. Para sa mga interesado dito sa vinegar acetator. Muli po sir, maraming salamat po ano sa oras at impormasyon po na ibinahagi nyo dito sa amin ano sa Radyo Magazine sa programang Home Eco Nanay. Maraming salamat po at mabuhay po.
2: Maraming salamat. Maraming salamat din po.
0: Ganun din ano, maraming salamat sa DOST. Ayan ano kay Mama Mary Crystalline Trumpeta. Magandang hapon po, Ma'am Marinella at sa mga tagapakinig ng Radyo Magazine. Ng, at syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Gabby's Diner. Ganun din sa kanya mga kasamahan doon. Kay Chef Fernan, Chef Arika, kay Ate May, kay Riza, at kay Andre. Samantala,
3: wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
15: Kabataan, kasama sa usapan.
14: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
16: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Tayo po'y may public service, ano? Tinatawagan ng pansin ng Manila Boys Town Complex. Sina Miss Josie at Mr. Eric, magulang ni Ivan. Siya po ay binigyan ng apelyido na Karinola sa kadahilan ng wala siyang mabanggit, ano, nung na-apelyido, ano. Siya po ay 4 taong gulang nung na-rescue sa lugar ng San Juan, Binondo, Manila, nung December 7, 2012. Sa ganap na 4:30 ng hapon, ang magulang po ng nasabing bata ay di matukoy ang kinaroroonan at walang impormasyon ang makapagturo sa mga ito. Ang bata pong nabanggit ay 17 taong gulang na ngayon. Mangyari po lamang makipag-ugnayan kina Dr. Agnes Aragon, DMD, Officer in Charge ng Manila Boys Town Complex, or kay Mr. Jericho Tanael, Social Welfare Officer 1 ng Manila Boys Home. Or tumawag lamang sa cellphone number 09-300-194-735 at 09-6606-46483 para sa batang anong pangalan ng ating binatilyo, no? Si ang apelyido niya Karinola, si Ivan Karinola. Samantala, tayo dadako na sa wise tips ni Nanay. Kasi simula na ng pasukan eh, di ba? Yung mga dahilan kung bakit ba magandang mag-aral, ano, sa public school. Ang public school po ay mahalagang bahagi ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Bukod sa libreng pag-aaral, nagbibigay din ito ng maraming opportunities para matuto, makisalamuha, at maging handa sa tunay na buhay. Sino kaya ang nakakaalala sa akin, ano? Grabe naman. Una, sabi nga natin, libreng edukasyon, ano? Isa kasi sa pinakamalaking benepisyo, no, ng public school eh ang libre po o mababang gastusin, no, sa pag-aaral. Kaya mas maraming pamilya ang may pagkakataong mapag-aral yung kanilang mga anak. Hindi na sila kinakailangan magbayad ng malaking tuition fee, no, para makapasok sa paaralan, ano, ang kanilang mga anak kung sa private nila ito i-enroll. Mas madaling maabot. Ang public school kasi sa halos lahat po ng barangay ay mayroon, ano, bayan at mga lungsod, kaya mas madali po itong puntahan ng mga mag-aaral. Hindi na kinakailangan na mahal na pamasahe, 'di ba? Kasi sabi nga natin, nagtitipid nga tayo eh, 'di ba? So hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo para makapasok sa school ang mga anak. Natututo rin silang makisalamuha sa iba't ibang tao. Nagmumula sa iba't ibang antas kasi ng pamumuhay ang mga estudyante sa public school, kaya mas nahahasa ang pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao. Diba, hindi lang naman na sabi nga natin yung mga mahihirap ang nasa public school. Kahit yung iba, iba't ibang katatayuan sa buhay ang nag-aaral sa public school. Maganda kaya ang turo sa public school? Nahuhubog din ang katatagan ng disiplina. Dahil sa iba't ibang hamon sa paaralan, marami pong estudyante ang natututong maging matyaga, responsable, at ganun din maging determinado. Natututong magsikap kahit limitado ano, yung kanilang mga resources. Kasi alam naman natin sa public school, minsan sharing ng mga books yan eh. Kwalipikadong mga guro. Ayan, ang mga guro po sa public school ay lisensyado at dumaraan sa mga pagsasanay ng pamahalaan para matiyak na talagang dekalidad ang kanilang pagtuturo. Pare-parehong pamantayan ng edukasyon. Sinusunod ng mga public school ang curriculum ng Department of Education. Kaya may iisa pong batayan ano, ng pagkatuto ang mga bata. At may mga programang suporta ng pamahalaan. Marami pong public school ang nakikinabang sa mga programang tulad ng feeding program. Ano? Libreng books at iba pang tulong pang edukasyon. Naghahanda rin sa tunay na buhay. Dahil nga sa iba't ibang karanasan sa sitwasyon, ano, kinakaharap sa paaralan, mas nagiging handa ang mga estudyante sa realidad ng lipunan. Natutong maging madiskarte sa buhay at maparaan, ano. Siyempre, sabi ko nga kanina, diba, ang mga books nila is for sharing. Oh, diba? So, diskarte lang. Nagpapalawak ng pagkakapantay-pantay sa edukasyon. Binibigyan ng pagkakataon po ang lahat ng mga bata ano, na makapag-aral anuman ang kanilang kalagayang pinansyal. Ang isang batang mula sa mahirap ay maaaring makamit ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng edukasyon, which is yan nga yung pagpasok sa public school kasi libre. At nagpapalakas po ito ng pakikipagkapwa at pagmamalasakit sa komunidad. Ang public school kasi ay kadalasang sentro ng komunidad kung saan po nakakatulong, makibahagi at tumulong ang mga estudyante. Hindi ba't nakikita natin yan? Meron silang ano subject ngayon? Diba? Yung sa community sila mga naglilinis, nagtataniyam, diba? Collaboration sila sa barangay. Tatandaan po, ang edukasyon sa public school ay hindi lamang po tungkol sa libreng pag-aaral. Ito rin po ay daan para mahubog ang kaalaman, ano, disiplina at pakikipagkapwa at kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. Sa kabila po ng ilang limitations, nananatili naman itong mahalagang instrumento para mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat Pilipino na makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. So sabi nga natin, kapag talagang gusto, ay may paraan, hindi ba? Sabi nga, ayan, ang eskwelahan, public school, libre. Hindi mo naman matatawaran ang klase ng pagtuturo, ano? Sabi nga, mga lisensyado ang mga guro dito, ano? Hindi ka makakapasok kung wala kang license, ano? So, yan po ang wise tips ni Nanay.
12: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
13: World Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278.
13: Sports Radio 918.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3
13: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Collab.
16: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eco Nanay. Dito pa rin po sa Radyo Magazine at sa Capital 104.3. Kasama siyempre ang inyong mamshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Madalas po nating isipin na kapag ang bata ay tila abala sa paglalaro, pagdo-drawing, o pagtingin sa ibang bagay, eh, wala na po siyang natututunan, ano? Pero, ayon po sa mga pag-aaral, maraming paraan ng pagkatuto ang nangyayari kahit hindi daw lubos na nakatuon ang atensyon ng bata or hindi siya nakafocus, ano? Ang kanilang utak ay patuloy na nagpuproseso ng impormasyon mula sa kapaligiran. So una dyan, natututo sila sa pamamagitan ng pagmamasid. Kahit hindi po direktang nakikilahok ng bata, nakukuha ng bata ano yung mga asal, salita at gawain ng mga taong nasa kanyang paligid. Halimbawa, habang nanonood lamang siya sa kusina, ano, sa kanyang nanay, natututuhan ng bata kung paano maghanda ng simpleng pagkain. Nakakakuha din sila ng impormasyon sa paulit-ulit na pakikinig. Ayan, di ba, madala sila magtanong, ano, bakit? Di ba, walang katapusang bakit eh, di ba? Ang madalas kasing pagkarinig ng isang impormasyon ay nakakatulong upang ito ay manatili sa kanyang isip. Di ba, nung mga bata sila, ayan, napapakinggan nila yung alphabet song. Paulit-ulit yan. Pinatutugtog ni nanay. sa umaga para malibang ang bata. O diba, sa pamamagitan ng pakikinig, nakakabisado niya, no, yung ating alphabets. Natututo din sila habang naglalaro. Ang paglalaro po ay natural yan sa mga bata, ano? Pero ito po ay isang paraan, ano, ng pag-aaral ng mga bata. Diba, yung mga blocks na nakikita natin sa screen, ano? Building blocks. Natututuhan nila yung hugis, yung kulay, yung letra, hindi po ba? At minsan, nalulutas nila yung mga problema, no? Siyempre, maliliit na problema. Paano ang gagawin dito? Paano siya itatayo? Hindi ba? Yung mga tipong ganon. Gumagana din ang kanilang incidental learning. Ito po yung pagkatutong nangyayari ng hindi sinasadya. Halimbawa dyan, habang kasama yung magulang sa palengke, natututunan ng bata ang pangalan ng gulay at prutas. Diba? O, ito, carrots. Ito, kamatis. Ang kamatis, tomato sa English. Diba yung mga ganon? Patatas, potato. O, diba? Yan ang mga kalimitang binibili ni nanay. Diba? Bawang, sibuyas. O, ano sa English? Ang bawang, anak. O, garlic. Diba? Yung mga tipong ganon. At natututo rin sila, no, ng pamamagitan ng paggaya. O, diba? Mahilig manggaya kasi yung mga bata saka nakikita sa mga matatanda. Hindi nga ba't sabi natin, lagi natin sinasabi, dapat ang ipakita lang natin sa mga bata yung mga magaganda. Nang sa ganon, magaya man, maganda naman. Kesa yung pangit, nako, pag nagaya yan, sigurado ikaw din ang una sa mga magagalit. Maiinis kapag ka paulit-ulit niyang ginagawa yun. Nagtatala ang utak ng impormasyon kahit hindi ganap ang focus nito. Diba? Alam natin ngayon ang mga bata, multitask, diba? Lalo na nung panahon ng pandemic, hindi ba? Yung kanilang online study. Diba? Nag-aaral, nanonood ng TV, nakikipag-chat, diba? In one yun, ha? Biruin nyo yun. Sabay-sabay nagagawa niya. So, nasa ng focus niya. Pero may natututunan pa din siya sa kanyang pag-aaral, sa kabila ng kanyang pagiging multitask sa mga iba-ibang bagay, ano? At natututo din sila sa pamamagitan ng karanasan. Ang direktang karanasan po ay isang makapangyarihang guro para sa mga bata, ano? Halimbawa, hindi ba, matapos madapayan habang tumatakbo sa basang sahig. So, anong natutunan ng bata? Na mag-ingat kasi basa ang simento, madulas. So, maaari kang mag-slide. Kaya lang minsan, di ba, yan yung sinasabi, matuto ka the hard way. Natututo sa emosyonal na koneksyon. Ito, mas tumatatak ang mga aral na may kasama pong damdamin. Ano? Halimbawa, hindi madaling makalimutan ng bata ang aral tungkol sa kabutihan matapos makatanggap ng tulong nung siya ay nangangailangan. Diba? Yun nga yun. Kapag may itinanim, may aanihin. Natututo din sila, no? Sa pakikipag-usap sa iba. Ang simple pong pakikipagkwentuhan ay nagdaragdag ng kaalaman, ano? At bokabularyo sa ating mga chikiting. Diba meron ngang ibang bata, ayaw nilang nakikipaglaro sa kapwa nila bata. Ang gusto nilang kasakasama yung mga adults, diba? Kaya yung iba naman sinasabi, hindi siya nagdaan sa pagkabata, matanda ka agad. Dala nga ng yung mga kaibigan niya ay may mga edad na, so nawawala na yung pagiging bata niya. Or natututo sila sa pakikipag-usap po sa iba. Ang simpleng pakikipagkwentuhan, pakikipagchismisan, Siyempre, yung chismis na maganda, wag yung nakakasira, hindi ba? Ay nagdadagdag po ng kaalaman ano, sa mga bata. Kasi 'di ba pagka sila'y nakikipagkwentuhan, marami silang naririnig na hindi nila alam. So sa pamamagitan ng pagchichika eh natututo din sila. At ang pinakahuli, nagpapatuloy ang progreso ng utak kahit pagkatapos ng gawain. Kahit tapos na yung isang activity, patuloy pa rin na inaayos ano at iniimbak ng utak yung mga natutunan niya. Halimbawa na lamang umattend sila ng field trip. Mas naintindihan tuloy ng bata ang aralin tungkol sa mga hayop habang inaalala niya yung kanyang mga nakita sa zoo. At tatandaan po, hindi lahat ng pagkatuto ay nangyayari sa loob ng silid paaralan o kapag tahimik na nakaupo ang bata. Maraming mahalagang aral po ano ang natututunan nila no sa pagmamasid, pakikinig, panonood, paglalaro at pang-araw-araw na karanasan ano. Kaya bilang mga magulang eh mahalaga pong lumikha ng positibo at makabuluhang kapaligiran dahil nga ang mga bata ay laging natututo kahit minsan ay hindi sila nakikinig. Eh meron pa din at meron silang natatandaan. So hindi lang yan nakabase sa apat na sulok ng silid paaralan. Sabi nga eh yan eh yung mga diskarte ba sa buhay ng ating mga chikiting, hindi ba? Samantala.
16: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home ekananay.
4: Okay, class. Recess. Break time.
20: Yay!
21: Tignan mo tong baon ko.
20: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
21: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
22: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
21: Naku, nakakatakot naman po.
20: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
23: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
16: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tayo po ay nagbabalik sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Para sa ating recipe ni Nanay ngayon, ang lumpia kung gulay. Ang mga sangkap po na ating gagamitin, 3 butil ng bawang dinikdik, 1 kutsara ng sibuyas tinatad, kalahating tasa ng kalabasa, hiniwa po ng pakudrado ano, na maniliit, maninipis. Kalahating tasa ng sayote, ganun din hiniwa ng pakudrado, maliliit, na maninipis. 1 tasa ng dahon ng malunggay. 2 pirasong tokwa, pinrito at hiniwa ng pakudrado na maliliit. 8 piraso ng itlog ng pugo. Siyempre po, nilaga na ito, no? Tsaka binalatan. Ang ganda, no? Pag yun pinirito mo ng sunny side up, isa-isa, no? Itlog ng pugo. Try ko nga yan, minsan. 1 kutsarita ng iodized salt. Pamintang durog, lumpia wrapper, mantika. Ayan yung pang gigisa at pampiprito natin, ano? So, ito po yung paraan ng paggawa. So, igisa po muna sa mantika ang bawang at sibuyas. Tapos, idagdag na yung kalabasa, sayote at iodized salt. at lutuin ito ng 3 to 4 minutes. Ihalo yung malunggay, yung tokwa, at haluin po ng bahagya. At pagkatapos, itabi ito. Ano? Tapos, ibalot na sa lumpia wrapper ang mga

0: suka. O, diba? Katulad nung binanggit ng ating guest kanina. Nako tayo, unti-unti na magpapasalamat. Ha? Maraming maraming salamat kay Engineer Jobit Ocasla, Senior Science Research Institute, ay, Research Specialist ng DOST ITDI. Ganun din sa mga kaibigan natin dyan sa DOST, ano, kina Ma'am Mary Christy na nakasubaybay ngayon sa atin, ano. Siyempre, sa Gabby's Diner, nako, ang daming customer na ni Gabby's Diner, ano. Simula na rin ng pasok ngayon, ano, sa mga bata. Nako. Ganon din kay Madam Cecil at kay Boss Edwin. Maraming maraming salamat po. Parang hindi ko na nakita ang ating mga kasamahan sina. Maraming maraming salamat sa ating technical side kina Julius, Marisol, Sam, Rona Camille sa Marulas Transmitter, sa ating FM Technical Engineers, kina Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. Ganon din sa ating Executive Producer, kay Hazel. Maraming maraming salamat po. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganitong pading oras. Dito po sa ating programang Home Econ Nanay. Dito sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. At ako po ang, ay, happy anniversary Ninang Mai at Ninong Mike. Pagbati mula sa amin ni Matthew. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Ito ang Radio Magazine.
3: Radio Magazine.
2: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
3: Collab.
4: FM 2. The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Oras po natin, 7 na minuto 30 segundos makalipas ang alas 4.
9: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
7: Mark in!
9: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
7: Mark out!
9: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Earthquake Update.
8: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Lunes, ikawalo po sa buwan ng Hunyo taong 2026. Ito po ang palatong doon ang mark in, mark out sa mga balita. Hatid po namin sa inyo mga balitang dapat inyong malaman, mga balitang sumasalamin sa ating lipunan. Patuloy po natin binabantayan ang mga pinakahuling update. May kaugnayan po rito sa nangyaring malakas sa lindol sa bahagi po ng Mindanao. At syempre, yung pagbubukas po ng klase po ngayon, kamusta po yung ating mga magulang? Medyo may ano po ba? May sabi nga ano po ba mga naging experience sa unang araw ng klase ngayong araw na ito? Ang PNP, tinutugis na ho kung sino yung nasa likod nun. Mga nagpakalat ho ng fake news . May pinakalat pong fake news na suspended raw po ang klase ngayong araw na ito. Nakita niya naman ho, talagang masabi nga yung pagbubukas ng klase naging pagkalahatan, naging mapayapa. Bagamat sabi nga, maliban na lamang po doon no, sa mga lugar na sabi nga apektado po nung nangyaring lindol kanina. Batay ho sa ulat ng NDRRMC mukhang pumalo na ho sa halos sa 20 yung pong bilang po ng mga nasawi . Batay ho sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Kaya naman, antabay kayo mga kababayan sa ating mga gagawing panayam at paghingi po ng ulat mula sa ating mga kasama mula sa Radyo Pilipinas Network. Dahil doon sa mga regional stations natin, particular ho dyan sa may bahagi po ng Davao Region at Soxargen. Alamin po natin yung mga pinakahuling balita po na ihahatid sa atin ng ating mga kasamahan dyan.

0: At syempre, yung ating po mga gagawing panayam sa iba't ibang personalidad po. Dahil hanggang sa mga sandali pong ito, patuloy yung isinasagawang rapid assessment. At nagtungo na nga po sa Mindanao, particular na po sa bahagi ng General Santos City at Sarangani, dyan po sa probinsya ng Sarangani. Ito po mga opisyal ng iba't ibang miyembro po ng gabinete sa pangunguna po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. At syempre, nandiyan na rin po si Office of Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros. Alisunod na nga rin ho sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin po na naihahatid ang tulong sa mga apektado po ng magnitude 7.8 na lindol na tumama po dyan sa maasim Sarangani at naramdaman sa mga karatig lalawigan nito kanina pong umaga. Mark in, mark out. At bago po ang ating mga panayam at iba pa mga pag-ulat mga kababayan, alamin po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Bilang po ng mga napaulat na nasawi sa malakas na lindol sa Sarangani, umabot na po sa 19 ayon po sa Office of Civil Defense. Palasyo tiniyakan sa Patapondo para tugunan po ang pangangailangan ng mga apektado na lindol sa Mindanao. Tsunami wave sa Itala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Philippine Coast Guard naka-heighten alert matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Crisis protocol itinaas po ng Department of Health sa mga ospital dyan sa Mindanao kasunod nga po na nangyaring lindol. 864,000 kabahayan apektado po ng kawalan ng kuryente dyan sa Sarangani province dahil po sa lindol. Epekto po ng lindol sa connectivity sa Mindanao, tinututukan po ng Department of Information and Communications Technology. Mark in, mark out. Meron mo muna tayong aabangan na siyempre bukod doon sa ating binabantayan na epekto po ng lindol. Baka ho nakakalimutan ho natin ngayon ho yung hearing nung Team 2. Team 2 ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi yung Team 1 naging timba doon nung nauna. Ito ho yung sinasabi legit na pinamumunuan po ni Senator Erwin Tulfo na namuno po dun sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee ng sa bahagi po no ito pong sa grupo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Acting Senate President po ha. Dahil kanina ay kung napanood niyo po kanina no sa mga live streaming po sa internet. At nagsimula nga po yung pagdinig no diyan sa Senado at yung tinatawag na 18 Maleta Boys. Oo. Yung 18 Maleta Boys. Hindi po pumasok dun sa pagdinig mismo at nandun lang sila sa Senado pero hindi sila pumasok dahil hindi sila pinapasok ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman no, ang naging sisteho kanina mukhang ipagpapatuloy ho ang pagdinig. Pero bago ho yan, inaresto po muna itong si Curly Discaya. Pacifico Curly Discaya, isa pong contractor po yan. Dahil doon sa kanyang kaso na isinampa ng ombudsman laban sa kanya dyan sa Malolo City Regional Trial Court Branch 20. Malversation through falsification of public documents ang kasong isinampa laban sa kanya. 17 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, mayroon po muna tayong nagmamadaling.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Dahil kasong oral defamation, inihain na po ni Senator Erwin Tulfo laban no sa tatlong kabilang o doon sa tinatawag na 18 Maleta Boys ay yung mga bagman sinasabing bagman ni dating Congressman Saldico. Yan po ang flash report na iatin sa atin ni Luisa Irispe. Luisa!
2: Personal ngang sinampahan ng reklamong grave oral defamation ni Senator Erwin Tulfo ang tatlo sa 18 ex-Marines o Maleta Boys sa Pasay City Regional Trial Court ngayong hapon. Ito ay dahil sa pagdawit sa kanyang pangalan na isa umano siya sa tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay ng flood control scandal. Giit ni Tulfo, walang basihan ang mga binabatong aligasyon sa kanya at nais lang umanong sirain ang kanyang pangalan dahil inaakalang tatakbo siya sa national na posisyon sa 2028 elections. Dagdag pa ni Tulfo, malinaw na maaaring may nagpopondo sa grupo dahil paiba-iba naman ang mga pahayag nito. Kaya para matigil na ay sakitin na umano sila sumagot o paliwanag. Ang tatlo naman at sinampahan ng reklamo ng senador ay sina Bernard Gumban, Robert Waupan at Benny Bulutante. Dahil sila ang nagdawit ng pangalan ng senador. Samantala, muli namang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na handa siya sa hamon ng Maleta Boys na mag-inhibit sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control bilang chairman ng komite kung ito ang magiging kondisyon para dumalo rin sa pagdinig ang 18 ex-Marines sa Blue Ribbon hearing ng Gatchalian Block. At yan muna ang latest dito sa Metro Manila South. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in. Mark out.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe, mula dyan sa Pasay City. Nagsampa na nga ho ng kaso. Itong si Senator Erwin Tulfo laban no do sa 18 na Maleta Boys dyan sa Pasay City Prosecutor's Office. Sa iba pa ang silim sa mga balita, tiniyak po ng Malacanang na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang anumang pangangailangan ng mga apektado po ng malakas sa lindol dyan sa Mindanao. Partikular na po ang Quick Response Fund na maaaring magamit sa pagbibigay ng relief goods, pagpapatayo ng evacuation centers, pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operations, at pagbibigay ng emergency medical assistance. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukunang ahensya ng pamahalaan para aksyonan ang pangangailangan po ng mga kababayang tinamaan po ng malakas sa pagyanig. Kailangan din pong tumugon dito ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng pagtutok ng Pangulo sa sitwasyon sa Mindanao. Samantala, wala pang itinakdang petsa kung kailan pupunta ang Pangulo sa naapektuhang lugar na pagyanig na ayon kay Castro ay hindi talaga ginagawa ng Pangulo lalo't abala ang maraming ahensya sa kanilang gawain at upang matulungan na rin po ang mga biktima ng lindol.
1: Radyo Pilipinas Earthquake Update.
0: Kaugnay po niyan, sa linya po natin ang Regional Chief Public Information Office ng Police Regional Office 12 o SOC Sergeant Region, si Police Major Risa Hernaez. Major Hernaez, ma'am, magandang hapon po sa inyo.
3: Yes po, magandang hapon din po, lalong-lalo na sa lahat ng taga-subaybay ng programa po, magandang hapon.
0: Opo. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon dyan ngayon? Nakararamdam pa rin ba kayo ng mga aftershock?
3: Yes po, actually kanina po mga alas dos ay meron pa rin pagyanig pero medyo mahina na din po. May mga pagyanig sa iba't ibang area at yun nga po hanggang sa ngayon ay hindi pa po tayo pinapabalik sa mga buildings lalo na yung mga may mga nakitaan ng mga diferensya sa mga buildings. So makikita natin na may mga damages yung mga infrastructure, hindi pa po pinapabalik yung mga tao.
0: Diyan po sa inyong tanggapan, ma'am, sa Police Regional Office 12, meron po ba mga nakitaan ng bitak sa mga gusali po ninyo dyan?
3: Yes po, meron po. May nakakitaan din po at pati yung mga station po natin ay meron din po tayong record na kung saan ay meron na din po mga nasira na mga facilities po.
0: Kamusta po ang supply ng kuryente? Meron na po ba o wala pa rin po, ma'am? Sa mga sandaling ito.
3: So far sa ngayon po, sir, ay wala pa po tayong supply ng kuryente po. At nag-aantay pa rin po tayo ng mga updates, lalong-lalo na sa iba't ibang bahagi ng mga police station.
0: Mm-hmm. Ano po ang direktiba ng ating regional director, ma'am, ng Police Regional Office 12, kasunod nga po nitong pangyayaring ito, ma'am?
3: Opo, ang iniisip po talaga ng ating regional director, syempre yung ating life safety po. So yung PNP naman po ay absolute sa priority natin as ongoing search, rescue, and medical evacuation in coordination with local DRRMO. So sa katunayan po, yung ating regional director ay nag-ikot na din po sa lahat ng areas na kung saan may mga nasira o may mga damages po at patuloy pong chine-check kung ano yung kaganapan po doon at nag-a-update po tayo. Ang sinisiguro po ng ating regional director, yung public safety dapat ng mga tao ay andon, strongly advise sa mga citizen na dapat i-avoid to compromise structures due to the threat of aftershocks. So yun nga, may mga ongoing na mga aftershocks pa po, kaya we need also to utilize alternative routes by passing close bridges kasi may mga na-identify po tayo na mga bridges na hindi na po madadaanan. So yung ating social media cards naman po ay patuloy po tayong nagpo-post kung saan po pwede silang dumaan para po mabigyan ng information yung public.
0: Opo, ma'am. So far, meron na po ba tayong datos kung ilan na po ang mga naalalayan ng PNP, ng Police Regional Office 12, ng mga pamilya po, individual na ilikas sa mga evacuation center, ma'am?
3: So far po, with our recap po sa mga casualty, lahat naman po ng areas ng sakop ng kapulisan po natin ay lumabas at tumulong po. At naka-antabay na rin po yung ating deployment. Nagkaroon po tayo ng 1,694 personnel para mag-lead po sa rescue, retrieval, and public safety operation. So wala pa po tayong natatanggap na mga reports. Yung total na kung saan nilikas yung ibang mga nasa lantan. Pero yung ating kapulisan naman ay patuloy na tulong at marami na yung mga personnel. Meron din po tayong RRSF na 93 personnel para if ever po kailangan pa ng tulong sa baba ay pwede natin silang mabigyan.
0: I understand, ma'am. Maging ang mga tauhan natin dyan ay naging biktima rin po ng sabi nga apektado rin po nitong kalamidad na ito. Meron po bang pangangailangan na sabi nga ito request reinforcements from dun sa ibang mga karating na rehiyon para ho maalalayan po kayo dyan, ma'am?
3: So far sa ngayon po ay kaya pa naman po ng ating kapulisan uwing na yung Karatiga region po natin ay meron din po silang kinakaharap na ganitong klaseng karanasan, no? So ang personnel naman po natin ay nakasuporta lang po at meron pa po tayong mga standby support force po na 580 personnel. So hopefully ay kakayanin ng Police Regional Office 12 po.
0: As of 10 o'clock update na ibinigay niyo po sa National Headquarters sa Kapo Krame, meron pong tatlong nasawi, apat ang sugatan. Nadagdagan na po ba ito, ma'am, as we speak right now?
3: Yes po, opo. Meron na po as of 4 p.m. po yung na-receive po natin na report galing po sa OCD po ay meron na pong fatalities na 33. Ito ay nagagaling sa 17 mula sa Sarangani, 14 sa Jensen, at 2 po sa South Cotabato.
0: Ayun. Yes po. Ito po ay lahat na may kaugnayan po sa Lindol o under verification pa po?
3: Halos lahat po may kaugnayan considering na may isa po dito. Yung nangyari po sa South Cotabato po, yung South Cotabato po kasi, nagkaroon po ng cardiac pulmonary arrest. So, yung iba naman dahil po sa damage ng buildings and structures.
0: Mm. May bukod po, ma'am, sa kawalan ng kuryente, may supply po ba ng tubig dyan? I understand kasi pagka mga ganito mga pagyanig, apektado rin pati mga linya ng tubig, ma'am.
3: Opo, may supply pa naman po ng tubig ang problema lang po talaga ang kuryente kasi hindi pa po nakabalik yung supply ng kuryente.
0: And nabanggit nyo nga po kanina na marami pa ho, no, sa mga establishment ang hindi pa yung mga residente na hindi pa pinababalik sa kanilang mga tahanan, tama po?
3: Opo, meron pa po. Tiningnan din kung ano yung mga damages po at pag merong nakitaan doon na maraming damages sa isang establishment ay hindi pa po sila pinapabalik. Maging dito po sa regional headquarters ay nasa labas lang din po kami at pinapacheck po natin sa ating engineering kung pwede pa pong pasukin yung mga opisina po.
0: Pero ma'am, meron po bang natatanggap kayo mga ulat na meron pong mga insidente ng looting, ma'am? Meron po ba? Or so far, maayos pa naman ang sitwasyon at sabi nga, yung peace and order, kontrolado pa rin naman po?
3: So far po, kontrolado po yung peace and order. Talagang pagka may mga pangyayari pong ganito ay yun na kaagad ang kasama na doon ang pinaghahandaan ng ating kapulisan. So patuloy rin po aside sa rescue operation, nagkakaroon pa rin po tayo ng police visibility at kung ano pa po yung mga dapat na gawin ng kapulisan natin.
0: Ma'am, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, sa inyo nasasakupan na sa mga sandaling ito na sabi nga worried ano sa kanilang mga property, sa kanilang mga at syempre dapat ang unang prioridad yung buhay ano ho, yung kaligtasan ng ating mga kababayan diyan. Nasa inyo po pagkakataon para kausapin sila, ma'am.
3: Yes po, sa lahat po ng mamamayan lalong-lalo na po dito sa sakop ng Police Regional Region 12, yung lahat ng mga citizen po ay ina-advise na dapat mag-avoid po sila sa mga structure na may parang may mga aftershocks pa and of course yung mga alternative roads na mga nag-close na bridges dapat tingnan din po nila. So ang sinisiguro natin na dapat walang lalabas na misinformation with regards to the public para dapat mag-monitor sila sa mga official government channels and of course refrain from sharing unverified social media reports para ma-prevent po natin yung pagpanik. At ang kapulisan naman po ay laging nakahanda upang tumulong at ma-maintain ang peace and order situation dito sa Police Regional Officer.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyong pong oras sa pinagkaloob sa amin. Ma'am, ingat kayo dyan at kaysa nyo po kami sa pananalangin po sa inyong kaligtasan kayong mga nandyan sa regional Police Regional Office 12, ma'am. Salamat po at ingat po kayo.
3: Yes po, maraming salamat din po. Opo.
0: Police Major Risa Hernaez, mga kababayan, ang Chief Public Information Office Officer ng Police Regional Office 12 of Soccsergen Region.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Earthquake update.
0: Ang oras po natin, alas 4:30 po ng hapon. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabantay, mga kababayan, sa sitwasyon po dyan sa Mindanao. Kasunod nga po ng magnitude 7.8 na lindol na tumama po dyan sa maasim Sarangani. Sa ibang balita po ay nananatiling nakataas ang heightened alert status ng Philippine Coast Guard. Kasunod nga po ng malakas na lindol na tumama ho dyan sa Sarangani kanina umaga. Ayon nun sa Coast Guard, patuloy ho ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak po ang kaligtasan ng mga apektadong komunidad. Kanina po ay nagbigay na po ng emergency assistance sa mga responder ng Coast Guard District Southern na Southeastern Mindanao. Matapos ang malakas na lindol sa Santa Cruz, Davao del Sur, tinulungan nila ang mga estudyante na nagtamo ng minor injuries habang yung iba naman ay nawalan ng malay dahil sa insidente. Agad dinala po sa ospital ang mga pasyente para sa agarang medical evaluation at gamutan. Patuloy po minomonitor ng Coast Guard ang kalagayan po ng mga baybayin dahil po sa itinas sa tsunami alert na inilabas po ng Fibox matapos ang lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, earthquake update.
0: Sa punto pong ito, atin po naman makakasama ang manager po ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross, si Binibining Criselda Longa. Ma'am Criselda, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila. Ma'am Criselda? Alright, babalikan natin si Ma'am Criselda Longa. Yeah, siya po yung manager po ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross. At alamin po natin ano po mga naging response ng Philippine Red Cross kaugnay nga po dito sa magnitude 7.8 alindol na tumama po dyan sa Mindanao. Alright, take two tayo. Ma'am Criselda, magandang hapon po sa inyo. J-Mart Nagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
4: Ay, magandang hapon po Sir J-Mart and sa lahat po ng nakikinig ng Radyo Pilipinas.
0: Ma'am, kamusta po ang ating pagtutok dyan po sa partikular sa Soxargen Region at Davao Region na nakaramdam po, tinamaan po ng magnitude 7.8 na lindol?
4: Opo. Actually, kaninang umaga pa po talaga kami nagmo-monitor, ano? Simula po sa area ng Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Occidental, South Cotabato, North Cotabato. Pero ngayon po, no, as highlighted, talagang Gensar talaga, Gensan talaga yung talagang meron tayong malaking situation in terms sa earthquake damages and mga casualties. So, nakatuto kami ngayon sa Gensan.
0: Opo. And so far, ilan po yung mga naservisyuhan po ng Philippine Red Cross?
4: Ang in terms of service po ng PRC, no, ang psychosocial support namin umaabot na po ng 13 individuals. And then yung mga first aid assistance namin umaabot na rin kami ng more than 20 individuals yung po namin, no. And then 7 ambulance umikot na sa amin simula kaninang umaga, and then hanggang ngayon, no, may mga ambulansya pa rin kaming namo-mobilize. And then ongoing din yung support namin sa mga nag-collapse yung structure, lalo dito sa Gensan.
0: Mm-hmm. So, ang tutok nyo po ay Gensan. Meron din po kayong mga dinispatch na mga PRC, Red Cross 143 volunteer dyan, no, sa may North Cotabato, South Cotabato at Hinoog City. Tama po ba?
4: Yes po, kaninang umaga kasi binerify po talaga namin yung situation. Pero definitely ngayon, medyo okay-okay na yung North Coast, South Coast at Davao area. So, pero Gensan talaga yung nakikita namin may major needs.
0: Sa ngayon po, ma'am, ilan po yung tumutulong din kayo dun sa mga ano, 'di ba? Sa mga bumagsak na mga building diyan. In terms of casualty, meron po bang mga na-recover ang PRC team, ma'am?
4: Actually, naka-support ang PRC as of the moment sa medical assistance or EMS doon sa mga nare-rescue. Pero in terms of rescue operation doon sa mga nag-collapse, nakarating na yung aming ERU team dito sa may Barangay Kalumpang Gensan, sa may Purok Filomena, kasi dito yung may isang collapse structure. And then yung binabantayan din namin yung rescue operation dito sa Save More sa Kalumpang Gensan din.
0: Sa ngayon, ma'am, ilan po ang naka-dispatch? Sabi nga, nakakalat ng mga volunteer po ng Red Cross dyan po sa General Santos City na kung saan, sabi nyo nga, tutok po ng inyong operasyon.
4: Nasa more than 50 volunteers, no, yung deployed namin ngayon sa Gensan. And then, dineploy na rin namin yung additional manpower namin galing North Cotabato sa Kitapawan. Dineploy din namin papuntang Gensan yung aming rescue team. Pati yung Davao de Oro rescue team namin, sinuport na rin yung Gensan team. So as of the moment, additional na 22 volunteers and staff yung na-deploy outside Gensan.
0: Meron din po ba kayo dispatch, ma'am, ng mga soup kitchen? At sabi nga, may pangangailangan din pong i-dispatch, i-deploy yung ating water filtration na system, ma'am?
4: Apo. Actually ngayon, pinapacheck namin uli yung sa water district kasi kanina umaga, pinacheck namin na may access pa sa tubig yung ating buong Gensan. Pero i-check uli ngayong hapon kung sapat pa ba yung water district capacity to supply yung buong Gensan City. And then, so yung water tanker namin sa Gensan ay naka-standby na rin, kasabay na rin yung water tanker natin dito sa Kidapawan na naka-standby na rin kung kailanganin man. And then yung soup kitchen o yung food truck, naka-standby na rin, no, to support yung mga possible evacuees natin sa mga evacuation center.
0: Opo. Ma'am, sakasakali po, no, I think mukhang si Chairman Richard Gordon mismo ay nanawagan, ano, dun sa ating mga kababayan na kung pwedeng na ang Red Cross ay binubuksan ng pintuan para sa pagtanggap ng mga tulong. Saan po ito maaaring iparaan, ma'am, through Philippine Red Cross, ma'am? Paano po makapag-uugnayan yung ating mga kababayan, ma'am?
4: Ayan, meron kaming different ways, no, for support or donation. Kung kayo ay taga malapit sa Gensan o sa Davao area, you can directly provide your assistance doon sa mga Red Cross offices namin. Pero meron din kami mga online donation na mga account na pwede sa GCash, pwede rin sa PayMaya, pwede rin sa through online banking, Security Bank, BPI, PayPal, PhilPax, and BDO Metrobank, so and PNB. So ipo-post naman po 'yan sa inyong website, no. So, pwede po kong mag-donate po doon ang ating iba't ibang partners, local donors, international partner, para makasupport po sa operation ng Red Cross.
0: Ma'am, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, paano rin po natitiyak ng PRC, yung kaligtasan po ng inyong mga volunteer, lalo't tuloy-tuloy pa rin po yung mga naitatalang aftershocks?
4: Mm-mm. Actually, no, ang advice namin sa aming mga team is to ensure na mayroon silang provided na PPE, yung kanilang personal protective equipment, yung mga helmet, yung kanilang mga uniform na talagang makakasuporta sa kanila. And then, body system to, no? Hindi pwedeng madideploy ko sa isang lugar na wala kang kasama. So, as much as possible, team kayo na nadideploy sa isang area. And then, pag nagkaroon din naman ng aftershock, ini-ensure namin na ang mga volunteer dapat aware sila ano ba yung mga dapat gawin pag nagkakaroon ng aftershock. So safety first ang lagi naming advice sa volunteers.
0: Ma'am, paalala nyo doon sa ating mga kababayan na apektado po ng malakas sa lindol, lalo pat hanggang until now may mga aftershocks pa rin po nararamdaman, ma'am.
4: Apo, ang advice ko lang po sa ating mga community members o ating sa mga kababayan, no. So kung na-experience niyo po na ang bahay niyo ay medyo may crack, may damage, huwag na po kayong magstay, but rather pumunta po tayo sa open space or evacuation area kung saan po mas safe. At kung maka-experience po kayo ng aftershock, i-apply pa rin po natin yung duck cover and hold, no, para lumapag lang po muna tayo sa sahig at humawak ng mahawakan para maprotektahan yung ating ulo para maiwasan po yung injury sa atin. So, yun lang po yung advice po natin sa ating mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat.
0: Ayan, ma'am. At from time to time, ipo-flash namin itong mga channel, no, na kung saan pwede yung makapag-donate yung ating mga kababayan through BDO, Metrobank at PNB. Ano po, at ipopuso
4: ko, yes,
0: meron
4: po
0: din po, para at least makatulong din po kami, no, sa ating mga kababayan kung saan po may pararating. At maiwasan din na maloko sila kasi marami pwede man naman talaho dyan, eh.
4: Opo, yes po, tama kayo dyan po. So, pero kung kayo po ay malalapit sa mga Red Cross office na pwede nyo pong puntahan, pwede rin po kayo mag-donate sa mga local offices po natin.
0: Ayan. Ma'am, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras na binigay po sa amin. Alam ko nakatutok po kayo dyan sa sitwasyon dyan sa Mindanao. Gayun pa man, pinagbigyan nyo pa rin po kami. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo.
4: Apo. Thank you, sir. Salamat po.
0: Si Ma'am Griselda Longa, mga kababayan, na manager po ng Disaster Management Services ng Philippine Red Cross.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake Update.
0: Ang oras natin, mga kababayan, sa buong Kapulang Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Alas 4:40, 20 minuto bago ang alas 5.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang, mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news!
6: Yay!
1: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news.
6: Fake news.
1: Disinformation.
6: Disinformation.
1: Mark out mo na yan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake update.
0: Alas 4:44 ang oras sa buong pulang Pilipinas. 16 na sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Agad po minobilisa ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kanilang quick response teams katuwang po ang mga authorized agent corporations para tulungan po ang mga apektado na lindol sa bahagi po ng Mindanao. Nagkaisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office at mga authorized agent corporations ito upang agad na maihatid nga po sa mga komunidad ang tulong sa mga apektado po ng lindol. Ayon po sa PCSO, mabilis na kumilos ang kanilang mga partner AAC sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao upang tumulong sa mga residente at makipag-ugnayan po sa mga lokal na otoridad para sa relief operations. Kanina pong umaga ay alas 7:37 ng umaga na tumama po ang magnitude 7.8 na lindol sa bahagi po ng Sarangani. Nagdulot po ito ng pinsala sa ilang gusali, pagkaantala ng sa mga serbisyo ng kuryente at komunikasyon at pagsuspindi rin po ng klase trabaho sa ilang mga lugar habang patuloy po sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala. Kasunod naman po nito ay pinapurihan ni PCSO General Manager Mel Quiades Robles sa ang agarang pagtugon ng kanilang mga partner AAC. Sinabi po ni Robles sa panahon ng sakuna, ay mas makikita po ang tunay na diwa ng pagmamalasakit at pagpapakita rin po ng kanilang Kawanga Warriors na nakahandang tumulong po sa mga kababayan nangangailangan. Dagdag pa niya, patuloy po ang makikipagtulungan ng PCSO sa mga authorized agent corporations nito upang maibatid po ang agarang suporta at pag-asa sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Sinabi rin po ni Robles na mahalagang bahagi po ng disaster response ang ahensya ang kanilang network of partners upang matiyak po na mabilis na makararating ang tulong sa mga lugar na direktang tinamaan ng kalamidad. Samantala, tiyak naman ng PCSO na patuloy sila makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matukoy po ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad at mapadali po ang paghahatid ng kaukulang tulong habang nagpapatuloy po ang relief response at recovery efforts sa bahagi po ng Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
0: Alas 4:46 ang 30 segundos ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Agad doon ipinatupad ng Department of Health ang mga crisis protocol sa mga ospital nito at health centers. Matapos ang malakas na lindol na tumama po sa Mindanao. Kasunod nito ng pagtitiyak na kaligtasan ng mga kawanin, nagsagawa po ang DOH ang rapid assessment sa kalagayan po ng mga pasilidad pangkalusugan. Kabilang na po ang mga ospital at mga klinika na pamahalaan o pinamamahalaan po ng DOH, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Nakahanda rin pong i-deploy ang mga health emergency response team para mula sa mga ospital ng DOH at mga regional office batay na rin sa pangangailangan ng mga apektadong lugar. Naka-standby naman po ang tatlong World Health Organization recognized Philippine Emergency Medical Assistance Teams mula po sa Luzon at Visayas para sa posibleng pagtatayo ng mga field hospital. Samantala, pinalalahanan po ng Department of Health ang mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ingat sa posibleng aftershocks. Ay, mga nararanasan nga ang aftershocks, hanggang ngayon po nararanasan po yan eh. At sumunod po sa mga umiiral na protocol at tsunami warning.
1: Radyo Pilipinas, Earthquake Update. Mark in, mark out.
0: Tanggap pa tayo ng iba pa mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Senador Alan Peter Cayetano, hindi dapat kumilo sa parang biktima ayon sa Malacanang. Publiko dapat mag-ingat sa mga taong mapagkunwari at mapagpanggap na banal. Sabi nga nila, kung nasan daw ang Diyos, nandun ang demonyo. Ayon o yan sa palasyo ng Malacanang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
6: Hindi dapat kumilo si Senator Alan Peter Cayetano na tila siya ang biktima. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang hinga ng reaksyon sa naging payo ni Cayetano kay Acting Senate President Wing Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang. Ayon kay Castro, marami ang tunay na naging biktima sa naganap na kaguluhan sa Senado noong Mayo at hindi kabilang dito si Cayetano. Pagbibigay diin ni Castro ang naganap na kaguluhan sa Senado mula sa gun-related incident hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa ay mayroong permiso at basbas ni Cayetano. Sabi ni Castro, kung ang payo ni Cayetano ay mag-ingat sa Malacanang, ang payo naman ng palasyo sa mga Pilipino, mag-ingat sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
7: Ang pag-lock and load

0: taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sabi nga sa kanta banal na aso, santong kabayo raw eh. Oh, matawa na lang tayo mga kababayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Samantala, pagbubukas naman ng klase sa Rizal High School dyan sa Pasig City, naging maayos sa kabila po ng pagkahilo at pagkahimatay po ng ilang estudyante. Detalye ihatid po sa atin ng ating kasamahan mula sa Public Affairs Division, si Quincy Cahili. Quincy!
4: Sa kabila ng ilang insidenteng medikal na itala sa unang araw ng klase, itinuturing na matagumpay ng Rizal High School sa Pasig ang pagbubukas ng school year 2026-2027 ayon ito kay Principal Richard Santos. Anim na estudyante kasi ang nakaranas ng pagkahilo habang isa naman ang nag-collapse dahil sa hyperventilation sa flag ceremony na isinagawa kaninang umaga. Gayunman, agad namang nabigyan ng kaukulang atensyon ang mga estudyante at ligtas na ang kanilang kalagayan. Paliwanag ni Santos, hindi na bago sa kanilang paaralan ang ganitong insidente, lalo na't mahigit 11,400 ang kanilang mga estudyante. Itong pinakamalaking populasyon na mag-aaral sa lungsod ng Pasig. Dahil nga dito ay nakahanda ang kanilang staff at gayon din ang mga student volunteers gaya ng Boy Scouts at Red Cross Youth upang tumugon sa mga emergency situation sa kanilang paaralan. Kinatuwa rin ni Santos ang patuloy na suporta ng Department of Education, kabilang dyan ang pagdideploy ng karagdagan. Dagang 18 mga guro sa Rizal High School upang higit na matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. Narito ang tinig ni Rizal High School Principal Richard Santos.
5: Dahil sabi nga, one na ipangako ng ating mahal na Pangulo, ang Department of Education na Secretary na merong teachers na i-deploy, so na-deploy siya.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Maraming salamat, Quincy Cahilig. Samantala, balik Senado naman tayo. Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian hindi pumayag sa interim arrangement proposal ni Senator Alan Peter Cayetano. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
6: Hindi pumayag si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa proposal ni Senador Alan Peter Cayetano na interim arrangement po muno ng Senado. Ito'y sa gitna na hindi magkasundo ang paniniigan ng dalawang grupo kaugnay ng kung sino ang totoong leader na malakas sa kapulungan. Una na kasing sumulat si Attorney Jose Luis Montales kay bagong Senate Secretary Renato Bantog Jr. na mag-meeting sila ngayong araw para pag-usapan ang panukalang interim arrangement ni Cayetano. Sa panukalang interim arrangement, parehong lalo nagdaan ng opisyal ng Cayetano Black at ng New Majority Black ang mga dokumentong may kinalaman sa pondo, kontrata, personal actions at iba pang opisyal na transaksyon ng mataas sa kapulungan. Pero ayon kay Senator Alan, ang naging tugon ni Gatchalian sa naturang proposal ay ang pagsulat kay Montales na nagsasabing hindi na ito ang Senate Secretary at dapat na nitong i-turn over ang kanyang posisyon kay Bantog. Dahil dito, sinabi ni Cayetano na maituturing na dalawa ngayon ang Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Alan.
7: Ayaw namin mag-ipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Tony Bantog and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami figureman kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila nung 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa senado natin ngayon.
6: Naninindigan pa rin nga si Cayetano na siya pa rin ang Senate President dahil kailangan niya ng 13 boto para mapalitan siya. Ganito rin anya para sa ibang opisyal ng Senado, kabilang na ang Senate President Pro Tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms. Gayunpaman, aminado si Senator Alan na nasa kampo ni Gatchalian ang kapangyarihan dahil sila ang kinikilala ng Malacañang baging ng Kamara. Pero ginigiit pa rin anya niya o igigiit pa rin niya na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Narito muli si Senador Cayetano.
7: Lahat ng kapangyarihan na sa kanila. Pero katotohanan na sa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yun. Kailangan ko, I'm just giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirma. But I'm not giving it up. Kailangan ko i-assert. As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay?

0: I have to assert because may pinaglalaban tayo.
1: Yan ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang naunang pahayag, sinabi ni Gatchalian na handa naman siyang makipag-usap sa kampo ni Cayetano. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Parang may naririnig ako kanina. Tuko. Tuko. House Prosecution. Naisumitin na po ang kanilang manifestation sa Senado kaugnay po sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Detalye mula kay Melanie Valdez Reyes. Lan!
4: Naihain na ng 11-member House Prosecution Panel ang manifestation sa Senado sa halip na formal na tugunan ang isinumiting sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Isinumiti ni House Secretary General Sheloy Garofiel ang manifestation sa Senado ngayong umaga na tinanggap ni Senate Secretary General Renato Bantog Jr. dakong 11:15 ng umaga. Naipadala rin ang kopya nito sa Office of the Vice President at sa law firm na Fortune Narvaza and Salazar. Sa 5 pahinang dokumento, sinabi ng prosecution panel na muling nakatuon ang sagot ni Duterte sa mga usaping procedural, jurisdictional at constitutional sa halip na magbigay ng detalyadong paliwanag kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Ayon sa manifestation, hindi direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang mga aligasyon sa 4 na artikulo ng impeachment kabilang ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million confidential funds, panunuhol, hindi maipariwanag na yaman at mga umano'y banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Iginiit ng mga prosecutors na bagamat paulit-ulit na itinatanggi ni Duterte ang mga paratang, wala naman umanong malinaw na salaysay o ebidensyang inihaharap upang pabuluanan ang mga akusasyon. Hinimok ng prosecution panel ng Senado na ituloy na ang impeachment trial at iwasan ang mga karagdagang pleadings na maaring magdulot ng pagkaantala sa proseso ayon sa konstitusyon ay dapat isagawa ng walang pagkaantala. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, mga kinakukulang ahensya naman ng pamahalaan na kailangan responde sa malakas sa lindol sa Sarangani, naka-full alert na ayon po sa Office of Civil Defense. Detalye mula kay Diane Liar. Diane!
5: Yes, sa J-Mark, naka-full alert na yung mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na kailangan tumugon sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ito'y bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad na immobilize yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan para magbigay ng tulong sa mga apektadong lugar at pamilya. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo na inaasahan sa mga opisyal ng pamahalaan mula regional hanggang national offices na makita sa kanilang rapid damage need assessment kung ano-ano yung mga pangangailangan sa kanilang nasasakupan para makapagpaabot agad ng tulong. May mga infrastruktura din ng pamahalaan at pasilidad na napaulat na nasira dahil nga sa lindor, particular na yung General Santos International Airport, habang inaalam pa yung iba pang naapektuhang opisina ng gobyerno. Nakapagtala rin ng 47 na mga infrastrukturang napinsala sa Region 11 at Region 12, habang 2 bahay ang nasira batay yan sa inisyal na impormasyon. Nagpaalala naman ng OCD sa publiko na manatiling mag-ingat at maging alerto pa rin dahil inaasahan yung mga aftershocks at hindi pa ibinababa yung tsunami warning. Narito yung bahagi ng pahayag ni OCD spokesperson Juni Castillo.
6: Ating pong mga kababayan, ano, at dahil nga po dito sa nangyaring lindol na naka-apekto dito sa ilang rehiyon po sa Mindanao, no, so sa mga kababayan natin, inaabisuhan po natin, ano, maging alerto, makinig sa abiso ng mga lokal na otoridad, maging mapagmatsyag po, ano, inaasahan pa rin po yung mga aftershocks, at saka ganun din po, ano, yung tsunami alert ay wala pa pong binababa na abiso dito, no. So hanggat wala po yun, huwag muna pong babalik dun sa mga gusali, no? Hanggat walang abiso po ng mga safety officers, huwag po muna, and as much as possible, nasa open areas lang po muna tayo, ano? And then ganun din po, no? Sa ating mga kababayan, rest assured po na yung ating mga response agencies ay nakahanda po na tugunan na yung mga pangangailangan dahil lang po iniutos ito sa atin.
5: Mula rito sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, ito pong General Santos Airport, limitado pa rin po ang operasyon ngayon matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
3: Ang detalye naman iatid ni Luisa Irispe, nagbabalik. Luisa!
7: Mula sa suspended operations kaninang umaga sa ngayon, limitado naman muna ang landing at take-off operations ng mga eroplano sa General Santos Airport matapos nga ang 7.8 magnitude na lindol. Sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ito ay dahil sa mga damage o mga nasirang pasilidad sa paliparan matapos ang lindol. Base rin kasi sa mga binahaging litrato ng CAAP, may mga nasirang kisame at iba pang bahagi ng paliparan. Patuloy naman nilang inaalam kung magkano ang inabot ng mga nasira at kung gaano katagal ang aabuting rehabilitasyon nito. Pero sa ngayon, ang inilabas nilang notice to airmen para sa limitadong operasyon ay epektibo mula ngayong araw June 8, 3pm hanggang sa June 11, Huwebes, alas 6 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
3: Samantala, disaster response team ng 10th Infantry Division nakadeploy na ho sa General Santos City para tumulong po sa search and rescue operations matapos ho ang pagtama ng malakas sa lindol dyan sa Sarangani. Yan po naman ang tinutukan ng ating kasama mula sa Radyo Pilipinas Davao ni Armando Fenequito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
3: Armando!
8: Naka-deploy na ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR Unit ng 10th Infantry Division sa General Santos City matapos ang nangyaring mga pagguho bunsod ng 7.0 magnitude na lindol nitong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Sa isang pahayag, sinabi ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon na agad silang naglagay ng mga tauhan matapos silang makatanggap ng report. Agad na pinapunta nito ang deployed disaster response teams galing sa 27th Infantry Battalion, 28th Infantry Battalion, Task Force Jensen, 1002nd Infantry Brigade at 10th ID Emergency Response Company upang tumulong sa search and rescue operations. Bukod dito, tutulong din ang nasabing grupo sa lokal na pamahalaan sa sinasagawang damage assessment at clearing operations sa mga kalsada na hindi madaanan matapos ang lindol. Nakikipagtulungan naman ang kasundaluhan sa Office of the Civil Defense, Local Government Units, Philippine National Police Bureau of Fire Protection para sa kinakailangan ng tugon ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
3: Maraming salamat Armando Fenequito mula po dyan sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, tuluyan na po kinansilan ng DOST PHIVOLCS, so Philippine Institute of Volcanology and Seismology, at tsunami warning po sa katimugang bahagi ng bansa matapos so ang magnitude 7.8 na lindol dyan sa Sarangani kaninang umaga. Sa inilabas pong tsunami information number 2 ng PHIVOLCS ngayong hapon, sinabi po na masyado na maliito ang naitalang alon para magdulot pa ng pinsala matapos so ang dalawang oras na pag sabi nga observation period nito. Pero bago po ito, nakapagtala po ng minor sea level disturbances ang mga monitoring stations kung saan pinakamataas po ang naitala sa 1.48 meters na alon dyan sa Kiamba, Sarangani. Nakapagtala rin po ng bagyang paggalaw ng tubig ng dagat dyan sa Sultan Kudarat, dyan sa Zamboanga, Davao Oriental at maging sa Surigao del Sur. Dahil po rito, itinanggal na po ang evacuation advisory sa mga baybaying probinsya. Kabilang na po ang Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kahit pan, gayon pa man mga kababayan ay patuloy pong pinapaalalahanan ng mga otoridad ng mga residente na manatili naka-alerto sa posibleng aftershocks. At laging tandaan po ang mga, sabi nga, natural signs ng tsunami. Gaya po ng shake o malakas na lindol, drop o biglang pag-atras po ng tubig, at roar o yung ugong po na naririnig mula po dyan sa dagat, mga kababayan. So, meaning to say, sabi nga ng Feebox, safe na umuwi yung mga nasa coastal resident, no? Mga nakatira po sa baybaying dagat, dyan po sa lugar na yan. Pero, sabi nga, manatili pa rin hong nakaantabay, obserbahan ng paligid. Pero sabi nga, hanggat masiguro na po naligtas na talaga, ano? Kailan masasabing ligtas na? Kapag wala na ho yung mga sinyalis na, alam mo, may aftershocks. Kung may aftershocks pa, wag na muna, mga kababayan. Sapagkat posible na meron pang sabi nga dumating na mas malakas na pagyanig diyan, ano? Lalo na kapag yung mga kababayan natin na nasa baybaying dagat ay nakararanas pa po ng mga aftershock, hanggat maaari po, pakiramdaman nyo po muna ang sitwasyon, mga kababayan. Hanggat maaari, kung magpadala man na kayo ng isa o dalawang mga representante ninyong pamilya, no, para makiramdam mo sa sitwasyon, gawin po ninyo para na rin sa kapakinabangan din po ng lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Earthquake update.
3: Samantala, si Raquel Bayan, nagbabalik, mga kababayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dahil ang mga OFWs, kinilala po ni Pangulo Marcos sa 31st Migrant Workers Day. Kahapon po yan, mga kababayan. At ngayon po, nagpalabas ang mensahe ang Pangulo Marcos. Kaugnay po niyan. Alamin nga natin ang detalye mula kay Raquel Bayan. Nagbabalik, Raquel!
9: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo ng overseas Filipino workers kasabay ng pagsisiguro sa commitment ng pamahalaan na protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga ito. Sa pagdiriwang na 31st Migrant Workers Day, binigyan pugay ng Pangulo ang sakripisyo, katatagan at kontribusyon ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa patuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Kinilala rin ng Pangulo ang kabutihan, galing at tibay ng loob ng mga OFW sa kabila ng mga personal na hamong kinahaharap ng mga ito. Bilang ganti ang pamahalaan ayon sa Pangulo, muling pinagtitibay ang mga programa na ipaglalaban ng karapatan ng mga OFW, pangangalagaan ng kapakanan ng mga ito at palalawakin ng suporta para sa pamilya ng mga bagong bayani ng bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
3: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig sa ating palatuntun ng mga kababayan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot, kay Engineer Jobel Lustre at kay Isabel Silang at kay Myla, ang ating mga patnugot ng palatuntunan. At syempre, makakalimutan ba natin na ikaw talaga, Myla, kinakalimutan mo si Engineer Joy Timida na mutya ng Cordillera, ha? Hindi ka bigyan ng donut niyan. Ayan, ha? O yan. Si Joy pa ba kakalimutan mo? Ikaw talaga, oh. Ay, sus! Marami po salamat sa inyong pagtugay kayo, mga kababayan. Tabayan po si John Magol. Fight News Quickly. Hatid po sa inyo na Sports Radio. Ito po ang inyong ko, J-Mart Nagala. Ingat po tayong lagi lahat, mga kababayan.
2: Pinalakas. Pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico. Radio Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. Colab. World Service. Sports Radio. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine. 1278. Sports Radio. 918. Radio Pilipinas. Radio Publico. 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang. Sa Capital. 104.3 FM. Capital. 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit ko?
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
18: Para sa akin, ang mas malaking tanong ay kaya pa ba ni John Riel Casimero na kunin yung 122 pounds. Remember, ito pong laban niya against Luis Neri, 124 pounds ang catchweight nito, 2 pounds over super bantam na 122 and 2 pounds below featherweight na 126. And like I said earlier, may history si John Riel of missing weight. Ngayon, tingin ko kasi mas kung makukuha niya talaga yung laban kay Naoya Inoue, mas malaki yung chance na he gets to fight Inoue at 122 kesa sa 126. So, yun yung bigger question sa akin. Can John Riel Casimero still make 122 pounds? Kasi, for me, dun mas malaki yung chance ang makalaban niya itong si Naoya Inoue. But as far as the question, kung kaya ba niyang pataubin itong si Luis Neri, sinagot niya yan. Sinagot niya yan, solid na solid. Meron pang isang Pilipino na lumaban on the same card dito sa Tokoname, Japan. Yun nga lang, unfortunate yung nangyari kay Kenneth Liober dahil natalo po siya by split decision kay Michael Angeletti sa kanilang IBF Bantamweight Title Eliminator. Ang scores ng laban, 115-112 para kay Liober, and then for Angeletti, 115-112 and 116-111. So naging dikit yung scores, ano? Naging dikit yung tinakbo ng laban. And in fact, naka-score ng knockdown eh silver in round 2. Yun nga lang, as dun sa second fight ng laban, patagal ng patagal, hindi niya na-sustain yung kanyang pace. And ito naman kanyang kalaban, mas matangkad, mas mahaba yung reach. Si Angeletti, ginamit yung kanyang, syempre, yung haba ng BS niya. Control the fight with his jab at yung mga counter punches. And I don't know kung nakadagdag pa ba to sa problema ni Liuber, but he na-low blow siya ng malala in round number 12. Unang career loss para kay Kenneth Liuber after winning his first 17 fights sa kanyang professional career. Now, papasok sa laban na to, siya yung number 3 ranked bantamweight ng IBF. Yung number 1 tsaka number 2, bakante. Samantala itong si Michael Angeletti ay ranked number 6. Ngayon, hindi naging smooth sailing ang weight cut ni Kenneth Liuber kasi dalawang beses siyang nag-attempt to make the 118-pound limit. Now, according kay Mr. James Yasat, our good friend, sinabi ni Liuber sa kanya na naramdaman niya yung absence, yung pagkawala ng kilalang strength and conditioning coach na si Alex Ariza sa kanyang training camp. Walang nagtanong-tanong tayo, bakit ba hindi nawala si Alex Ariza sa training camp sa team ni Kenneth Liuber? Wala hong lumabas na malinaw na dahilan. And now, sabi pa ni Liuber, aakyat na siya to 122 pounds sa super bantam o junior featherweight, yung weight class ni na Jan Riel, ni na Inoue, ni Luis Neri. Now, more than finding out kung bakit hindi napabilang si Alex Ariza sa training camp ni Liuber for this fight, ako mas interesado akong malaman, matagal na bang naramdaman? Matagal bang na-feel ni Kenneth Liuber na hindi na niya kayang tumimbang ng 118? Kasi last year lang naman nag-join si Alex Ariza sa kanyang team para dun sa laban niya against Luis Concepcion. And after that, also last year, nakadalawang panalo pa etong si Kenneth Liuber. So, if si Ariza, Alex Ariza, yung missing piece, ika nga, dun sa training niya, sa paghahanda niya for this fight against Angeletti, then I think it stands to reason na Ariza possibly coming back will, you know, make things okay again. Kumbaga, babalik ulit siya sa kanyang magandang kondisyon, ano? Pero, ang lumalabas ngayon, kasi sabi ni Liuber, he hopes to work with Ariza again. Ano? So, even with Ariza possibly coming back sa kanyang team, aakyat naman siya ng timba. So, hindi ko lang mapag-connect ba. Sa isip ko kasi, sinugal ba ng team ni Liuber na he might get a title shot kung matalo niya to si Michael Angeletti, but he might not be at 100% kasi nga yung kanyang strength and conditioning coach ay hindi kasama sa kanyang team. Now, I'm not saying mali yun. Ginawa nila yun. Kung ganun nga, no? Because in this sport at sa business na to, pag may opportunity ka, you know, malaking chance ka, di ba, sunggaman mo na eh. Ganun talaga. Kahit naman sa buhay natin, ganun eh. Case in point, Manny Pacquiao. Hindi naman niya dapat kalaban si Ledwaba. Pinalaban siya. That was his chance. Sinunggaban ni Manny Pacquiao, tinalo niya ngayong yung Ledwaba. And the rest, sabi nga natin, is history. Diba? So, ako na may nagtatanong lang. kasi yung Kenneth Liuber, may potential. Nakita na naman nating lobaba nito, may speed, may power, gumagamit ng utak sa laban, but unfortunately sa kanya, no, he suffered his first career defeat and now he's moving up to 122. Hopefully gets back in the groove and ma-realize niya yung kanyang pangarap na makakuha ng title shot. By the way, lumaban din pala dito si Vince Paras. Pero nakatikim siya ng talo kay paano ba basahin tong pangalan na to? AOI. Pangalan ng Hapon niya ni Ayoy Bayan o Ai? Si Ai Yokoyama. Natalo dyan si Vince Paras. Also on the same card dun sa naging laban ni Leover tsaka ni Casimero. Samantala, sa ibang panig naman ng mundo, panalo si Weljun Mindoro kay Elias Espadas. Unanimous decision. Wala pa rin pong talo. Itong Filipino super middleweight na si Weljun Mindoro. 96-93, 98-91, 97-92 ang scores. So he is 17-0-1 with 16 knockouts. Ayun, naputol yung knockout streak na ito pong si Weljun Mindoro. Hindi pa kasama si Mindoro sa rankings ng kahit anong at least in the top 15 ng kahit anong sanctioning, yung mga kilalang sanctioning body. So hopefully mabigyan ng malaking laban si Weljun Mindoro and hopefully makapasok siya sa rankings ng mga kilalang sanctioning bodies. Iba pang balita sa boxing, tropa. Posible raw bakantehin ni Dimitri Bivol ang kanyang WBO Light Heavyweight World Title para labanan either si Artur Beterbiev o kaya etong si David Benavides. Yan po ang sinabi ng kanyang handler, ng kanyang promoter na si Eddie Hearn. Sabi ni Hearn, ang gusto raw kasi nitong si Bivol, yung mga pinakamalalaking laban in the sport. Ngayon, anong record niya against Artur Beterbiev? 1-1 sila. Panalo si Beterbiev dun sa una. Then nakabawi si Dimitri Bivol dun sa rematch. Pinag-uusapan na nun trilogy fight. Kaso, nagkaroon ng injury sa likod itong si Bivol. Kaya naputol yung negosasyon dun. Ngayon, bumalik na po siya last month in action. Tinalo niya si Michael Eifert, yung mandatory challenger ng IBF. At ngayon, meron naman siyang mandatory defense. WBO naman si against Callum Smith. Sabi ni Eddie Hearn, dalawa ngayon na pagpipilian nitong si Dimitri Bivol. Either labanan niya yung mandatory ng WBO si Callum Smith or bakantihin niya yung WBO title. At dagdag pa ni Eddie Hearn, malaki ang interest sa trilogy fight against Beterbiev in Russia. Now remember, parehong Russia nito. Although si Beterbiev kasi, may Canadian citizenship na to. Doon na siya nakabase, matagal na. No? Now tingin din ni Eddie Hearn ay magiging exciting yung laban kay Benavides na kakagaling sa malaking panalo over Gilberto Ramirez in the cruiserweight division. Now speaking of Benavides, sinabi niya na hindi totoo na iniiwasan ko si Artur Beterbiev. Ayun, meron din palang mga usapin na yun ang posibleng sunod niyang laban against Artur Beterbiev. So siya ba'y bababa ng light heavy o aakyat si Beterbiev ng cruiserweight? Paano ba itong mangyayari na to? Either way, kahit tingin ko Bivol or Beterbiev, okay. Bivol or Benavides, okay. Beterbiev versus Benavides, okay din. Di ba? Kahit anong dun sa tatlong laban na yun ang mangyari, tingin ko magiging exciting, magiging puno ng action. So, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. It's now 5:22, mga kababayan. We'll just pause for a quick break and balitang combat sport NSA tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
20: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagkalat sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
20: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
20: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
20: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
28: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
27: Self-protection.
28: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
28: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
28: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: 5:24, oras po natin Pilipinas. Nagpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Gaganapin po dito sa Pilipinas for the very first time ang Asia and Oceania Sambo Championships. Ang 11th edition po nito ay mangyayari mula June 25 hanggang June 28. So, dalawang linggo, in 2 weeks time, magaganap na po ito sa Ninoy Aquino Stadium sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Mahigit 500 atleta po ang tutungo rito sa Pilipinas. Well, kasama na dyan yung ating Philippine Sambo athletes. So, 31 countries ang magkocompete dito sa 11th Asia and Oceania Sambo Championships. At syempre, pangungunahan ng defending champion na si Sydney C. Tancontian, the queen of Sambo dito sa Pilipinas, the former number one ranked fighter sa kanyang division. Siya po ang mangunguna sa national team sa mga pambato ng Pilipinas dito sa 11th Asia and Oceania Sambo Championships. Para sa mga detalye nito, tungpunta lang kayo sa Facebook page ng Pilipinas Sambo. Especially sa yung, kasi may tickets ito eh. So sa mga gustong manood nito, ayun, puntahan nyo lang yung Facebook page nila for details about the tickets for the 11th Asia and Oceania Sambo Championships. Remember, June 25 to 28, so Thursday until Sunday po yan sa Ninoy Aquino Stadium. Alain Quiano ganapin, magbabalik sa Asian Para Games. Qualified na po. Ito ang ating para taekwondo athlete matapos niyang makakuha ng silver medal sa men K44-80kg division sa ginanap na 11th Asian Para Taekwondo Championships sa Ulaanbaatar, Mongolia. Ito po ang magiging ikalawang sunod na Asian Para Games campaign ni Alain. Back in 2023 sa Hangzhou, China, nag-compete siya ron, although disaster ang nangyari doon sa kanyang naging laban doon. Sa first fight niya kasi, ang nangyari doon, na-disqualify siya. Hindi dahil nandaya siya, kundi unintended kasi, accidental. Pag bawal kasi silang sumipa sa ulo ng kalaban. Ngayon, pag sipa ni Alain, nag-slide pataas yung kanyang paa, tumama doon sa ulo ng kalaban. And unfortunately, na-disqualify siya doon sa laban niya yun. And then, kasi nga, supposedly may isa pa siyang laban, but dahil, I think kung tama pagkakaalala ko, parang dalawang beses niya yatang nagawa yung violation dun sa laban niya. Kaya parang na-double disqualify siya. Hindi na siya nakalaban dun sa second fight niya. So, ganun yung nangyari sa kanya in Hangzhou, China. So, he will try na baguhin yung kwento na yun and perform better dito sa kanyang pagbabalik sa Asian Para Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya in Japan in October. So, paano kaya niya paplanong gawin yan? And significance nitong kanyang papalapit na campaign dito sa Asian Para Games na to para sa kanya? Yan ang alamin natin dito sa naging panayam ng Sports Radio 918 sa ating qualifier for para taekwondo sa 2026 Asian Para Games, si Alain Quiano Ganapin.
1: Our Paralympian na si Alain Ganapin. Hi Alain, welcome to the program.
3: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta po kayo?
1: Yes, kamusta ka, Aline? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Aline. So, congratulations, Aline. Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. So, gaano ka ka-blessed dito sa nangyari na to?
3: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po nung araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang blessed po kami nung araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
1: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Aline, paano mo ba ma-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Aline, no? Yung lumaban dun sa Asian Para Taekwondo Championship?
3: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako satisfied, pero well, I did my best dun po sa situation namin dun, and alam ko naman po na nandun si coach pa din, like pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify, parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
1: Bakit mo nasabi, Aline, na ano, hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
3: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya ginigising talaga ako ni coach. So, feeling ko yung... Mas roller coaster yung feeling ni coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
1: Yes, and, kasi parang ano ba yan, Aline? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games? I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala na. Wala nang chance. Ganun ba yun?
3: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni coach.
1: Yes. Of course, Aline, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung talagang nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
3: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
1: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Aline.
3: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
1: Mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
3: Yung Thailand po na quarterfinals ay... First time po namin makaharap ni coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Para Games. Yung last po na Asian Para Games. Yan.
1: Ah, so nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong pag-aharap?
3: Yung sa Korea po, natalo po ako sa kanya 2-0 po. So, ayun.
1: Ayan.
3: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
1: Yes. Aline, pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging one day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in one day?
3: One day event lang po siya with ano po sa Iran. Bali hindi na po kami nag ano ni coach sa Iran po. Nag-perform.
1: Bakit?
3: Yes po.
1: Kasi nakita ko eh talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
3: Si Iran po.
1: Yes, oo. Yes, talagang bigat at saka thrice nang nag-ano pala no nakakuha ng gold medal sa World
3: bali,
1: Championship.
3: Bali bago po siya sa weight category po namin. Actually nag-angat po siya. He's from minus 70 kilogram po.
1: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
3: Expected na rin po namin na kasi parang nag-check po ako dati ng ano ng mga registrations sa mga ibang tournament. Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
1: Ano yun? Naka-ano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
3: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami doon.
1: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging, ano, naging final na score doon sa inyong paghaharap?
3: 0-2 po.
1: So, 0-2 ang naging final score noon. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mong yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
3: Siguro yung time po na ano na hindi ko po sinuko yung qualifying na ano na ticket kasi talagang gusto ko naririnig ko si coach eh parang kumbaga kung wala siya doon parang bumigay na ako doon sa laro. So parang inopen ko talaga yung tenga ko noon kahit hirap na ako huminga ganun. Kung wala si coach noon baka hindi ko na siya nalaban nung third round po.
1: Ano ba yung sinisigaw ni coach? Ano yung sinisigaw alin ni coach Gershon?
3: Sinabi ni coach na natatandaan ko na mas gustuhin kong manalo kasi gusto rin ng kalaban kong manalo talaga. Ayun po.
1: Ayun. So talagang kumbaga a matter of ano siguro pa patibayan ng puso no kung sino yung mas gusto kasi lahat kayo syempre gustong ma-secure yung ticket na yun. Pero what now? Kamusta na si Aline ngayon? Secured na ang Asian Para Games ticket. Paano mo paghahandaan itong pagbabalik Asian Para Games?
3: Recovery na po ako. Siguro po by next week strengthening na po ako ulit and magti-training na rin po. Ayan po, mag-start na rin po kami ni coach mag-training.
1: Ano to, local training lang ba or may mga international camp or may mga tune-up matches pa na ilalatag for you?
3: May game po kami this July po ni coach. May Gangwon challenge po kami sa Korea. Ayun po.
1: Gano'ng so, kabigat 'yon, Aline?
3: Matatry din po namin yung mga kasali doon. I think mag-join din po yung mga sasali sa Asian Para Games.
1: Yes, kumbaga, ano. Ikaw, Alino, kung babalikan yung naging previous campaign mo noong 2023 sa Hangzhou, China, first round exit yung nangyari sa'yo, no? Ano yung natutunan mo from that experience?
3: Actually, na-experience ko siya uli nitong last qualifying. Pero mas na-control ko naman po yung emotions. And I think doon lang din po talaga nagkakatalo na huwag magpa-apekto agad sa unang mali. Ayun.
1: Meron ka bang...
3: I think ayun yung una ko po natutunan doon. Yung controlin talaga yung emotions after po ng isang pagkakamali po.
1: Mahirap ba, Aline, yun? Yung parang coming from setbacks and then kailangan bumangon ka eh. Kailangan makabawi ka kasi may mga next competition pa eh. So, paano mong, kumbaga, kinokontrol yung ganun sa isip or paano yun, Aline?
3: Nagbibigay lang po ako ng parang 3 seconds or 5 seconds lang na like mag-isip lang po or i-clear lang yung mind ko muna and then mag-relax, then laban ulit. Yun. Parang ganun lang po during the match po. Parang well, papakinggan ko pa rin po si coach, parang ganun like, pero bibigyan ko rin po ng oras ko yung sarili ko mag-function saglit. No.
1: Yes, so hindi kailangang babaran yung problema or yung setback na yun. Sabi mo 3 to 5 seconds lang, napakabilis lang nun, Aline. Pero syempre, ano yung tina-target or sineset mong goal para sa sarili mo dito sa pagbabalik Asian Para Games?
3: Siguro yung goal ko na lang po dyan, ma'am, yung makapag-perform po talaga ako ng maayos. Yun po. Bonus na po yung podium.
1: Pero naniniwala ka ba itong silver medal na to, sign to na you're moving closer para maabot mo yung podium dito sa Asian Para Games?
3: Pinagdadasal ko po yan. Opo. Pinagdadasal ko po yan.
1: Yes, kasama sa prayers ni Aline. No? But of course, syempre Aline, from your experience sa Paris Paralympics, no? Paano mo masasabing nag-evolve or nag-improve or nag-mature si Aline Ganapin pagdating sa competition?
3: Siguro po yung pag-manage ko. Well, hindi ko po siya, no, parang full potential na mabilis i-manage yung emotions ko during game. Pero I think mas relax na po akong i-manage yung mga like yung mga biglaang problema or parang challenges during the match. Ayun po.
1: Gumalaw na ba, Aline, yung ano mo, yung world rankings mo? Kasi the previous time, 'di ba, number 20 ka. May naging improvement ba from the silver finish?
3: Hindi ko pa po nakikita yung updated. Parang quarterly po ata siya nag-update, ma'am.
1: Ayun. Pero looking back from before ba, ano bang best ano mo? Best career ranking ni Aline Ganapin?
3: Nung last time po na na-check ko, I think umabot po ng 19. Ayun na po yung pinakamataas din.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputuli ng Fight News Weekly sa Sports Radio para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Panibagong oil price hike, asahan bukas. Alamin po natin ang buong detalye mula kay Luisa Erispe.
6: Panibagong big time oil price hike na naman nga ang aasahan ng mga motorista bukas. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos ang kada litro ng diesel. 6 pesos and 10 centavos hanggang 8 pesos at 10 centavos naman ang pwedeng itaas ng kada litro ng kerosene. At ang gasolina, pwede namang bumaba ng 1 peso and 70 centavos o tumaas ng 30 centavos kada litro. Maaari namang iba-iba ang oil adjustment na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis, pero hindi dapat lalabas sa itinakdang price adjustment ng DOE. Sa ngayon, ang nakaimbak na langis sa bansa ay aabot ang 47 o 47 araw o higit isang buwan pa. Pero patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE para matiyak na may sapat na supply ng langis ang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ang oras po natin, meron na po ting 43 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Muli po nating balikan ng Fight News Weekly sa Sports Radio.
1: Again, thank you so much and congratulations sa ating Paralympian na si Aline Ganapin.
18: That was Aline Keanu Ganapin, ang ating Paris Paralympian. And he will be competing again sa Asian Para Games this coming October sa Aichi, Nagoya in Japan. Gusto ko yung sinabi niya nung umpisa eh. Hindi niya sinabi nag-qualify ako. Nag-qualify kami. As much as para taekwondo is an individual sport, syempre, mag-isa lang naman siyang lumalaban dun sa ibabaw ng mat. But he recognizes na hindi niya maaabot ito, hindi siya makakarating sa ganitong stage without his coach who celebrated his birthday. doon mismong araw na nag-qualify sila for the 2026 Asian Para Games. So nakakatuwa yung sinabi na yun nitong si Alain Ganapin. Ngayon, para naman kay Coach Gershon, sabi niya, Gershon Bautista, sinabi niya itong latest achievement, itong nagawa ni Alain Ganapin dito sa Asian Para Taekwondo Championships ay patunay na yung about ng kanyang growth at maturity dito sa sport, sa para taekwondo. And dagdag pa niya, merong malaki yung improvement ni Alain when it comes to handling yung mental and the technical demands ng pag-compete, especially sa ganitong klaseng competition. Imagine, ito lang yung chance mo na mag-qualify ka for the Asian Para Games. Diba? Wala nang ano eh, pag hindi ka umubra dito, maghihintay ka na lang ulit ng susunod na edisyon ng Asian Para Games. And that could also derail yung syempre plano to compete sa Paralympics. So malaki yung naging demand nitong competition na to, and Alain Ganapin handled yung responsibility na yun, yung demands na yun, according kay Coach Gershon Bautista, really well, dahil nga dun sa kanyang pinakitang improvements dito. And hopefully those improvements, that maturity, yung growth ni Alain will translate when he competes sa 2026 Asian Para Games. Bukod sa para taekwondo, there is one other combat sport na kasama sa sports program itong IG Nagoya 2026 Asian Para Games, and po yung para judo. Okay, so para judo and para taekwondo, those are the two combat sports. Yung fencing, para fencing kasi nakalista sa team and court sports eh. But kasi yung para fencing, yung mga fencers ay nakaupo sa wheelchair, tapos yung wheelchair, hindi po naman nila tinutulak-tulak yun, ano? Kundi nakaan yun, hindi naman nakadikit, pero ano yun, hindi gumagalaw yung wheelchair. Nakapako po yun dun sa ground, ano? And then, yung mga atleta, yung mga fencers na lang, ang ika nga, gagalaw para syempre, tamaan nila yung kanilang kalaban. So, ayan, Asian Para Games 2026, October 18 to 24 in Aichi, Nagoya, Japan. 5:46 ang atin pong oras sa ating pagpapatuloy, pag-usapan natin. Etong mangyayaring UFC Freedom 250. Yes, sir! This weekend na po yan. Maraming nag-aabang dito eh. So let's talk about that sa pagpapatuloy natin dito sa Fight News Weekly. Kaya tumutok lamang po sa Sports Radio 918.
7: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
18: .547 Philippine Standard Time. Kayo po'y nakatutok dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. UFC Freedom 250. Ngayong darating na linggo na po yan. Oras natin dito sa Pilipinas. It's going to happen sa South Lawn ng White House, ang pinakakilalang bahay sa buong mundo. Diyan po gaganapin ang UFC Freedom 250. Bakit Freedom 250 ang title ng event na to? Well, ito po'y gaganapin to commemorate ang 250th year of independence ng United States of America. 7 fights ang nakalista in on the card. Beginning in the featherweight division, Diego Lopez, 2-time world title challenger, 2-time loser na rin siya. Kalaban si Steve Garcia. Parang anak ng UFC to si Diego Lopez. Ay, yung mga malalaking fight cards, malalaking laban, binibigay sa kanya. Middleweight division, Bo Nickel, kalaban si Kyle Daukos. Lightweight division, Mauricio Rufi versus Michael Chandler. And then heavyweight division, Josh Hokit, kalaban si Derek Lewis. Bantamweight division, Sean O'Malley against kay Ayman Zahabi. And then Alex Pereira, laban kay Cyril Gane. For the interim,

0: na ni Ilya Topuria. But I also think nasa DNA na ni Justin Gaethje na ganun yung style niya in a fight. And if kung hindi magiging ganun yung laban niya, parang hindi si Justin Gaethje. Ano, but unfortunately for him, kung mangyayari ngayon, and I think mangyayari yun, you know, papabor yun kay Ilya Topuria. Now, I could be wrong. Diba? Hindi naman natin alam eh. Ano mangyayari? And to me, yun ang maganda pagdating sa mixed martial arts. You just never know. The unpredictability, kahit na napaka-overwhelming favorite ni Fighter A, there's, well, kung makakaroon ng chance, and the Fighter B grabs it, lands a perfect counter, a timely punch, a timely kick, tapos ang laban. Diba? Nabaliktad ngayon yung mundo, and that's what really exciting about mixed martial arts. Ngayon, etong si Arman Sarukyan na hanggang ngayon hindi pa nakakalaban for the lightweight world title, matindi ito ha, pumusta. Pumusta po siya kay Justin Gaethje to defeat Ilya Topuria. Alam nyo ba kung magkano ang pinusta ni Arman Sarukyan? Tumataginting na $1 million. $1 million ipinusta ni Arman Sarukyan kay Justin Gaethje to defeat etong si Ilya Topuria. Sana all may $1 million. Pero merong ano, may nagbabadya pong merong lawsuit against dito sa event na to. Sabi nung nag-file ng lawsuit, public space, public property, eto pong White House, kailangan ng congressional approval or environmental review bago maitayo yung structure, syempre, yung nagagamitin for the event. Yun yung isa nilang argumento. And then also, sinabi nila ano na etong private for profit sports event na to ay magbe-benefit dito si UFC President Dana White at saka si ano si US President Donald Trump. At isinama pa nila yung report na etong si Trump bought $50,000 in stock doon sa parent company ng UFC. Okay, so yan yung argumento dito sa lawsuit na to. Eh, pag naglabas ng TRO, ang korte tungkol dito, nako, hindi matutuloy ito. Hanggat hindi nila napapag-aralan to at ma-resolve. So, merong lawsuit na isinampa para pigilan etong UFC Freedom 250. Pero kung hindi mangyari yan, hindi mapagbigyan yan, mangyayari ito this Sunday, June 14, petsa natin dito sa Pilipinas, sa White House, UFC Freedom 250. Dalawang minuto po bago mag-alas 6 ng gabi at that's it for Fight News Weekly. Ngayong Lunes ito, next week, next Monday na po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. Samantala, bukas, post-game tayo starting at 5 p.m. Up next, Sports 918. Sino bang host ngayon? Rhea Arevalo. Kasama po nyo until 8 in the evening. Until tomorrow mga kaibigan, ako po si John Mogol. It's 5:58. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Mas pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. World Service. Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
4: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ang kikililanin ng administrasyon na liderato sa Senado. Silipin ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante at guro sa ilang paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagbubukas ng klase ngayong araw, naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. At celebrity couple na sina Taylor Swift at Travis Kelce, ikakasal na nga ba sa susunod na buwan?

0: Bayan na sa bayan ng magnitude 7.8 na lindol ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa ilang lugar sa Mindanao.
1: Kuha sa video ang bakas ng takot at pangamba sa mga mamamayan, pati ang mga bumagsak na gusali. Yan ang ulat ni Joyce Salamati.
2: Ginulantang ang mga taga Mindanao ng magnitude 7.8 na lindol pasado alas 7 ng umaga matapos ang ilang oras ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon sa PVOX, tumama ang pagyanig sa karagatang bahagi ng Sarangani Province na naramdaman naman sa iba't ibang lugar. Takot ang naranasan ng mga mag-aaral sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Habang isinasagawa kasi ang flag ceremony, agad na naramdaman ang pagyubyog ng lupa. Bumagsak din ang bubong ng stage ng kanilang paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala namang nasaktang estudyante, guro at mga personel. Sa lakas ng lindol, gumuho ang isang gusali ng Matanao National High School sa Davao del Sur. Makikita sa video na agad nagsilikas ang mga estudyante sa kabila ng kakasimula pa lang ng klase. Napuno naman ng alikabok ang paligid ng isang mall sa Jensan matapos malaglag ang ilang debris ng gusali. Sa ilang larawan, makikita ang nagkabutas-butas ang mall dahil sa pagbagsak ng ilang pader at signages nito. Napahinto sa gitna ng kalsada ang ilang motorista sa Davao del Sur matapos maramdaman ang malakas na pagyanig. Sa video ito, kita ang paggewang at pagsayaw ng mga poste ng kuryente. Nagulantang din ang mga residente ng Coronadal City matapos magsilabasan ang tubig at buhangin mula sa ilalim ng lupa matapos ang lindol. Ayon sa mga eksperto, karaniwan itong iniuugnay sa soil liquefaction. Nagtamo ng mga minor injuries at nawala ng malay ang ilang mag-aaral sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur matapos magpanik sa lindol kaninang umaga. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard District Southeastern Mindanao upang magbigay ng tulong sa mga apektadong estudyante. Ligtas silang nasagip at mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital. Tumag-init naman ang bahagi ng gusali ng Notre Dame of the Dianas University sa General Santos City matapos ang pagyanig. Sa ngayon, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar.
3: Joyce Salamatin para sa bayan.
0: Mabilis na pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Prioridad rin ng Pangulo na matiyak ang kaligtasan ng mga bata, kaya't sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
4: Gumuho ang sikat na kainan na ito sa General Santos City matapos tumama ang magnitude 7 na lindol sa Sarangani. Maririnig pa ang sigaw ng mga tao habang nagpupulasan palayo sa nag-ibang fast food chain. Nabaklas naman ang kisame sa mall na ito sa Davao City matapos ang pagyanig. Habang tuluyan namang bumigay ang gusaling ito ng Matanao National High School sa Davao del Sur, ayon sa eskwelahan, hindi okupado ang bahaging ito ng paaralan matapos mapinsala ng mga lindol sa mga nagdaang taon. Para tugunan ang kalunos-lunos na epekto ng malakas na pagyanig, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mabilis na kumilos upang tugunan ang epekto ng lindol. Naka-deploy na ang mga kawani ng National Disaster Risk Reduction Management Council at Office of Civil Defense para rumisponde at bantayan ang sitwasyon. Pinapwesto na sa DSWD ang mga relief goods at pinasisiguro sa ahensya na bukas ang mga evacuation center. Naka-standby naman ang DPWH para i-assess ang pinsala sa mga kalsada, tulay, mga imprastruktura at alisin ang mga sagabal sa rescue at relief operation. Pinasuspende na ni Pangulong Marcos ang klase sa lahat ng level sa mga lugar na apektado ng pagyanig sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, kaligtasan ng mga estudyante ang prioridad. Hinikayat ng punong ehekutibo ang ating mga kababayan na magtungo sa mataas na lugar kasunod ang tsunami alert na ibinabala ng PVOX.
5: Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
4: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga regional office at mga lokal na pamahalaan upang matutukan ang sitwasyon. Siniguro naman ang Malacañang na sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng lindol na tumama sa Mindanao. Ito ang Quick Response Fund o QRF na ginagamit para sa pagresponde at rehabilitasyon sa tuwing humahagupit ang mga kalamidad. Sa datos ng Department of Budget and Management, may 13.4 billion pesos sa QRF ang mga ahensya ng pamahalaan, habang mahigit 34 billion pesos naman ang NDRRMF.
1: Mahigpit namang nakikipag-ugnayan ang Department of Budget and Management sa mga ahensya ng gobyerno at iginiit na handa ang kagawaran na iproseso ang mga hiling na replenishment sa mga Quick Response Fund.
4: Layo nitong maiwasan ang pag-antala ng paghati ng tulong sa mga komunidad na tinamaan ng sakuna.
5: Ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas. At pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
4: Kalezal Pardilia para sa bayan.
1: Nanawagan ang mga kongresista ng sama-samang pag-aksyon para matulungan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulit ni Sheila Natividad.
6: Pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang mga infrastruktura sa General Santos City, maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang hanay ng mga kongresista, labis ang lungkot at pakikisimpatya sa mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad. Sa isang opisyal na pahayag, nanawagan si House Speaker Faustino Bongjidi III para sa mabilis at sama-samang pag-aksyon ng mga sangay ng pamahalaan para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Nararapat anya na lumigas sa mga kababayang nasa coastal at mabababang komunidad at sumunod sa magiging babala at kautusan ng mga otoridad alang-alang sa kaligtasan. Ang ilan namang mga kongresista, tiniyak ding ginagawa ang kanilang makakaya para magpaabot ng tulong sa mga apektado ng lindol. Giit ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, anuman ang liderato noon at ngayon ay tumutulong ang kamara sa mga naaapektuhan ng ganitong klase ng kalamidad.
7: We want to express our sympathy and concern to the affected countrymen there in Mindanao. Tumutulong naman talaga ang House of Representatives sa kung sino man ang nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari, no? So today is Monday, but I anticipate that the leadership will be initiating the help which we need to extend to the affected victims of this earthquake.
6: Kaisa rin ni Luistro ang mga kapwa kongresistang sina Akbayan Party List Representative Chel Jocno at Kabataan Party List Representative Renny Co sa pakikisimpatya sa mga kababayang naapektuhan ng lindol sa rehiyon, lalo na anila ngayong unang araw din ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante.
8: So hinihiling natin, no, and we're working towards, no, ensuring yung safety ng lahat, lalo na't ng mga anak na syempre nandito ngayon, dapat nagsisimula ng pag-aaral.
9: Our hearts go out to all the victims of the disaster, and we will do everything we can to provide assistance and support to all of them.
6: Sani puwersa ang hanay ng mga kongresista para alamin ang naging epekto ng lindol at para tiyakin ang agarang pagresponde sa mga distrito at sektor. Samantala, nananatiling alerto ang kamara sa mga posible pang maging epekto nito sa iba't ibang komunidad habang tinitiyak na walang maiiwang kababayan matapos ang nangyaring trahedya. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: Ipinanawagan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa mga ahensya ng pamahalaan ang agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Hinimok din niya ang Department of Education na unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro at mag-aaral, lalo't may mga silid-aralan na napinsala dahil sa pagyanig. Ayon kay Senador Gatchalian, nakikiisa ang buong Senado sa panalangin para sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad at sa agarang paggaling ng mga nasugatan. Nakatakdang magtungo sa Mindanao ang majority block ng Senado para personal na alamin ang kalagayan ng mga kababayan nating naapektuhan ng lindol at matukoy ang kinakailangang mga tulong.
0: Samantala, naka-alerto ang Soxergen matapos ang pagtama ng malakas na lindol kung saan ilang establishmento ang nasira. Yan ang ulat ni Sofia Tornos ng Philippine Information Agency, Soxergen.
4: Matapos ang pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province at mga karating na probinsya, agad na nagpatupad ng emergency response ang mga ahensya ng pamahalaan. Kasama na dito ang Department of Social Welfare and Development na patuloy na nagmo-monitor para sa agarang paghatid ng tulong sa mga apektadong residente at ang Department of Public Works and Highways na nagsasagawa ng pagsusuri sa mga national roads at tulay. Batay sa inisyal na datos, nasa 131 ang nasugat at 16 na establishmento ang nasira sa General Santos City kabilang ang mga mall at paaralan. Ayon naman sa Office of Civil Defense, umabot na sa 12 ang casualty sa Sarangani at General Santos habang 2 naman sa South Cotabato. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagbagsak ng mga debris. Patuloy ang building assessments ng Bureau of Fire Protection at mga lokal na pamahalaan kasabay ng pag-activate ng emergency response protocols sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Patuloy naman nagsasagawa ng monitoring at assessment ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato sa mga district hospitals at office buildings. Sa Sultan Kudarat, bukod sa monitoring and assessments, namahagi ang pamahalang pandalawigan ng mga packed meals at bottled water sa mga pasyente at kanilang mga kaanak na pansamantalang nananatili sa labas ng Sultan Kudarat Provincial Hospital. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., narito na ang cabinet secretaries ng national line agencies upang magsagawa ng inspeksyon at matutukan ang sitwasyon dito sa Rehiyon 12. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sophia Zabate Ternos ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
0: Suspendido ang unang araw ng pagbabalik eskwela ng mga paaralan sa Sarangani Province matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Yan ang ulit ni Jaira Saludar ng PTV Agusan del Sur.
10: Unang araw ng pasukan sa Agusan del Sur, sinuspende matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa maasim Sarangani Province. Sinuspende ang unang araw ng pagbubukas ng klase sa iba't ibang munisipyo at syudad sa Agusan del Sur matapos ang malakas na lindol. Sunod-sunod na naglabas ng anunsyo ang mga LGU matapos maitala ang lindol bandang 7:37 ng umaga sa maasim Sarangani. Suspendido ang lahat ng antas ng klase sa pribado at pampublikong paaralan sa Bayugan City, San Francisco, Talakugon, La Paz, Prosperidad, Rosario, Loreto, Veruela, Santa Josefa, Esperanza, Trento at Sibagat. Nagpaalala naman ang mga local disaster risk reduction and management offices sa lahat na maging alerto lalo na sa aftershock. Sa isinagawang flag raising ceremony sa Kapitolyo, muling ipinaalala ni Governor Santiago Cani Jr. ang kahalagahan ng pagiging alerto at sa posibleng aftershocks. Gayun din ang pagsunod sa mga safety protocol na ipinatutupad ng pamahalaan.
11: We are expecting aftershocks. So, cautious lang ang tangan, careful. No, bitrain naman ta sa atong kuan, PDRRMO, what to do in the event of an earthquake.
10: Jaira Saludar ng PTV Agusan del Sur para sa bayan.
0: At sa puntong ito, kumuha muna po tayo ng update sa epekto ng lindol sa Mindanao. Makakausap po natin si Polomolok South Cotabato Mayor Bernie Palencia. Mayor Palencia, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng PTV.
12: Yes, Ma'am Dayan. Good evening at sa lahat na nagasubaybay sa PTV 4.
0: Alright, Mayor Bernie, bago po ang lahat, kamustahin ko lamang din po kayo. Nasaan po kayo nung nangyari po yung lindol po kanina?
12: Yes, na-miss na yan. At around 7:15 kanina, nasa poblasyon Polomolok High School ako para mag-attend ng flag ceremony. So kanina, while ongoing yung speech ko doon in front sa mga estudyante namin dito sa Polomolok, yun na, nakaramdam kami ng lindol. Until such time na maramdaman namin na talagang malakas na malakas yung paggalaw ng earthquake dito sa Polomolok.
0: Mm-hmm. Well, currently, Mayor, kamusta naman po in general ang lagay po ng inyo pong lugar dyan po sa Polomolok?
12: So right after kanina at around 8 o'clock in the morning, nagpalabas tayo ng announcement sa ating social media page sa bayan ng Polomolok na suspendido agad yung klase at saka yung mga government offices suspendido na rin. At saka sa mga private businesses, they have prerogatives. So, but then, at around mga 9 o'clock, naisabis namin yung command center yung quick response team namin, composes of the MDRIM, the PNP, the engineering team, the MENRO, and the MSO namin. Kaya at around 5 PM kanina, natapos na namin yung assessment. Then sa ngayon, ongoing yung consolidation namin sa mga assessment on the ground ng apat na team kanina na deploy sa entire Pulumulok.
0: Mm-hmm. Nakakaramdam pa rin po ba kayo ng mga aftershocks?
12: As of sa MDIM, monitor namin, we have 135 shocks, aftershocks at around mga 5 PM kanina. Merong mangilan-ngilan na ramdam. May mga 5 point something na magnitude, may 3 point something. Different na aftershocks ang naramdaman namin dito sa bayan ng Pulumulok.
0: Mm-hmm. Well, agad naman pong rumispondi na, banggit nyo nga po yung mga aksyon ng LGU. Pero gaano po kalawak yung naging pinsala po nito pong lindol sa inyo pong sinasakupan po, Mayor?
12: So far, miss na yan, sa awan ng Panginoon. We're so blessed sa Pulumulok na mga minor damage lang. Lalong-lalo na sa mga infrastructure dito sa bayan ng Pulumulok. Mga more on ceiling, mga walls lang na hindi talaga sa mga main structure like sa column or beam o poste ang nadamid. So, we're so thankful sa assessment namin by average sa minor damage nandito.
0: Alright. How about po yung mga kalsada, Mayor?
12: Ngayon, may isang tulay dito sa isang barangay, National Highway, Marlica Highway, na yung portion ng tulay sa outer lane, unpassable siya. Then, nakausap po yung district engineer ng DPWD sa 1st District. Light vehicle lang yung makatawid sa nasabing tulay na partially damaged. So, malaki ang operation ng Dole Philippines dito sa amin. Kaya ngayon may mga nag-overtime kami ng mga heavy equipment para doon sa detour o rerouting ng mga vehicle o mga large vehicle ng Dole Philippines para matawid yung mga products ng Dole Philippines papuntang Panabo City and kung saan man yung destination na doon ikakargo nila papunta sa foreign na mga market nila.
0: Oh, so may mga minando po tayo, mga personal o tao doon, kasi baka ako delikado po talagang daanan po iyon.
12: Yes, Ms. Diana, kaya tuloy-tuloy lang, even until now, nag-communicate kami sa DPWH, sa provincial dream namin dito sa South Cotabato na 24/7 minumonitor pa rin namin yung buong bayan ng Pulumulok.
0: How about po supply po ng kuryente po, Mayor?
12: So far at around 3 o'clock in the afternoon sa among 16 substation ng Tocotecoto, dalawang substation pa lang sa pag-alam ko, bago lang yung Pulumulok at saka Alabel, Municipality of Alabel sa Sarangani na na-restore yung electricity dito sa amin sa Tocotecoto.
0: Mm-hmm. Well, klaro naman po yung ating komunikasyon. How about po yung tubig, sir?
12: Tubig dito sa Pulumulok, mayroong mga structure sa water tanks, concrete water tanks natin na hindi na magamit. So sa ngayon ay instructed may in-dream in collaboration sa Bureau of Fire na supply ng water yung isang purok dito sa Barangay Sulit sa Pulumulok dahil pinasap namin yung ano ng water tank na concrete na damage.
0: Mayor Bernie, nabanggit yung kanina minor damages only. May naitala po ba kayong mga na-injure or any casualty?
12: So far, yun nga, tawa ng Panginoon, mayroong isang fractured dito sa Barangay Lumakil. Currently, advice ng doktor sa orto, subject for operation sa bukas ng hapon. So, agad-agad shoulder ng LGU Pulumulok yung pagpagamot or yung stainless na yano sa yung sana fracture. At saka Ang kagandaan dito sa Pulumulok, mayroon kaming hospital na facility level 1 at saka libre naman ito, walang bayad dito.
0: Mm-hmm. Ito naman po mga hospital facilities, sir, wala rin naman pong damage.
12: So far, wala naman. Early in the morning kanina at around 9, 10 o'clock in the morning, may mga private hospital kami, pinuntahan, pinayakutan ko sa composite team. Wala namang damage yung structure, pero of course, at the initiative of the private hospital, pinalabas yung lahat ng pasyente sa labas para ma-secure. Then, nag-supply kami ng mga tents sa dalawang private hospital dito sa Pulumulok. So, so far ngayon, naibalik naman sila sa loob ng hospital.
0: Mm-hmm. Alright. Doon po sa mga naapektuhan po siguro mga residente po dyan sa Pulumulok, may kinailangan po ba kayong ilagay o dalhin sa evacuation centers?
12: Yeah. Sa isang barangay, sa barangay Landan, ito Bulubundukin na barangay sa Pulumulok. Boundary ito ng Malungon, Sarangani Province at saka Pulumulok. Mayroong 15 families doon na nalagay sa vulnerable na area kasi obvious na obvious na at any given time baka magka-landslide. Mm-hmm. So kinordo na yung area. Ngayon, nag-evacuate na sila sa barangay Landan, mismo doon sa barangay Jim. So yung MGM kanina, nagpadala na ng tulong doon sa mga food packs para mabigyan ng tulong ang ating mga residente doon sa nasabing barangay Landan.
0: Mm-hmm. Tama po ba 15 families or 50 families? Ilan po ito in terms of individuals,
12: 15,
0: sir?
12: 15. 15 families. 15, 15 families.
0: Alright. Ano po yung pinakamalaking challenge po ngayon na nakikita po ninyo para po sa pagbangon po ng inyong pong lugar, sir?
12: So far, doon sa mga yung dalawang barangay, nag-request sa akin, barangay Maligo at saka barangay Landan. Mga bundukin ito ng mga barangay na nagkaroon ng landslide na unpassable yung daan. So early in the morning tomorrow, I instructed my municipal engineering team, the motor pole, and the agri composite team na agahan yung pag-deploy ng piloder at saka mga dump trucks natin para maging passable yung nasabing daanan.
0: Mm-hmm. Mayroon po ba kayong mga tulong na kinakailangan na maaari pong ibigay po sa inyo as augmentation either ng of course ng government also private sector, sir?
12: Yes, Ms. Dayan, naka-preposition na yung mga food packs natin. Ngayon, from the fund of the quick response fund, sa trust fund namin, we have 15 million pesos. Yung 10 million ay ialat namin doon sa mga construction materials. Both sa government, schools, government structures, at saka mga structures na rin o mga bahay-bahay na may mga damage. Yun, purpose sa construction materials. Yung 5 million naman, that is intended for rice food packs na ibibigay natin sa mga na-damage o yung mga vulnerable natin na mga household sa buong Pulumulok.
0: Well, sadly nga po, ito yung sumabay doon po sa opening ng classes. Paano po ang inyo pong magiging latag ng plano dito, sir, in terms of continuity as well ng mga pag-aaral po ng mga estudyante? Because I understand, baka kailangan pa pong i-check yung mga eskwelahan, sir, for structural integrity.
12: Yes, kanina, almost, as per our assessment, almost 70% of the school buildings sa buong Pulumulok na assess na natin. So there are recommendations ng ating municipal engineering team na unusable na itong classroom na to. So early in the morning tomorrow, magkaroon kami ng tagging. Pag green siya, usable. Pag yellow, subject for repair. Pag red, hindi na talaga magamit. Subject for, hindi na gamitin ng mga schools natin. So yun ang mga recommendation. Aside doon sa school, even sa mga other government structures and private structures, ganun din, magkaroon din ng tagging. So determine na usable, unusable, or safe ang ganong gusali.
0: Well, panghuli na lamang po, Mayor, inyong pong mensahe sa inyong pong mga kasamahan po dyan sa Pulumulok.
12: Of course, sa aking mga kababayan sa Pulumulok, taga Pulumulok Pinos, we're still thankful to the Lord, sa Panginoon, na hindi tayo masyadong affected or damaged or severely damaged yung mga infrastructure natin at lalong-lalo na walang casualty. Although, malapit kami sa Diensan, it's about 20 kilometers from Diensan. kung anong naramdaman ng Diyansan na paggalaw kanina na earthquake, almost the same lang. But we're so thankful na hindi ganun ka severely damaged ang Pulumulok. So yun lang dito, 24/7, yung local government of Pulumulok na nagbumonitor. Until now, nandito kami sa munisipyo with all the department heads, composite team, with the PNP, with the AAP, and lahat-lahat na nagmonitor para ma-finalize yung declaration namin bukas na babalik na yung government office. Of course, for now, masabi ko na yung pasok bukas sa mga eskwelahan, kansilado muna.
0: Well, on that note, patuloy po kayong mag-ingat dyan. Maraming salamat po, Mayor Bernie Palencia, mula po sa Pulumulok, South Cotabato.
12: Salamat, Ms. Kayan, for having me. Thank you.
0: Salamat po, Mayor. Samantala, pinaalalahanan ng PBOC sa mga residente sa Mindanao na mag-ingat sa nagpapatuloy pa rin aftershocks dahil sa tumamang malakas na lindol. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
13: Nakapagtala na ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nang aabot na sa 137 aftershocks matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa katubigan sakop ng Sarangani kaninang umaga. Ayon kay FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol, anim sa mga ito ang naramdaman at ang pinakamalakas na naitalang aftershock ay umabot sa magnitude 6.7. Patuloy rin na nakakapagtala ang FIVOX ng mga tsunami wave sa ilang lugar sa Mindanao.
14: The tsunami warning was issued because the earthquake nangyari po yan sa dagat. And based on our sea level stations, may 1.4 meter tsunami wave sa may Kiamba, Sarangani, 1 meter naman sa may Kalamansig, Sultan Kudarat, 1 meter din sa Maasim, Sarangani, at less than 1 meter sa may Mati, Davao Oriental, and in Zamboanga City.
13: Posibleng umabot pa ng ilang linggo o buwan ang mga aftershock na nararanasan matapos ang lindol. Ibinahagi naman ni Director Bacolcol kung kailan dapat lumikas matapos maglabas ang FIVOX ng tsunami warning.
14: Pinaka-importante po nating malaman or nating ma-remember is this. Kapag may official tsunami warning and you are in a coastal area, evacuate immediately. Huwag na po nating hintayin ang alon bago tayo umalis. Tsunami waves can arrive within minutes depending on the location. So once instructed po tayo to evacuate, we have to move to higher ground or farther inland as quickly as possible. And kapag may nakita tayong waves, kahit sa tingin natin maliit lamang, huwag po kaagad tayong bumalik because yung subsequent waves can be larger. Again, always wait for official all clear from authorities galing sa tanggapan namin.
13: Posible rin na magdulot ng dagdag na panganib ang lindol sa mga bulubunduking lugar ngayong pumasok na ang panahon ng tag-ulan.
14: They can weaken slopes or even landslides, even if landslides do not happen immediately. So kapag sinundan ito ng heavy rainfall, yung likelihood ng landslides, rockfalls, and debris flows increases. So that's the reason why communities in mountainous and yung mga landslide-prone areas should remain vigilant, especially if they observe cracks in the ground kapag may mga trees na naglilin or unusual slope movement after the earthquake.
13: Patuloy naman ang ginagawang koordinasyon ng Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan at ibang response agencies. May paalala muli ang FIVOC sa publiko, ngayon nagpapatuloy pa rin ang aftershocks.
14: Sa ating mga kababayan sa Mindanao, we encourage everyone to remain, dapat kalmado lang sila, but same time vigilant. So if there is a strong aftershock, they do the duck cover and hold. Kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag munang pumasok. Kung hindi naman ito nasira during the main shock, baka mag-collapse ito during a strong aftershock. So seek advice from your municipal or city engineering office.
13: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Aabot na sa 19 ang naiulat na nasawi kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Nasa Davao Region na ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na bahagi ng isinasagawang assessment at matiyak ang maayos na pagtugon sa mga lugar na apektado ng lindol. Kabilang sa mga opisyal na nagtungo ay sina DPWH Secretary Vince Dison, Health Secretary Ted Herbosa, Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, kasama ang mga kinatawan ng Department of National Defense, DSWD, at Department of Education. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, as of 3 p.m. ngayong araw, 19 na ang naiulat na nasawi, habang 12 naman ang nawawala. Pumalo sa higit 100 ang bilang ng lubhang nasaktan. Ayon sa OCD, under validation pa ang datos sa mga nasawi, kung saan pinakamarami ay naitala sa Sok Sargent Region na 16.
16: Sa ngayon kasi ang tinitingnan natin ay yung Sok Sargent talaga, kung ang itatanong natin ay yung kumbaga sentro or where we are concentrating right now, no. But then again, even yung mga reports from Davao Region, no, from even Region 10 also, and then ganun din sa BAR ay tinitingnan din natin ano ang mga reports na iyon.
15: Nakahanda naman ang dagdag na deployment na tauhan para tumulong sa search, rescue and retrieval operations sa mga lugar na apektado ng lindol, gayon din sa pamahagi ng tulong.
16: Kapag ganito, hihintayin natin yung abiso, no, doon sa lokal na kung for the deployment, no. Pero naka-standby na po, no, yung mga iba pa pong nanggagaling dito. May initial na pong sumama, kasama pong yung AFP, no, BFP na bumaba doon, no. Pero ang una kasi talaga ay yung mga lokal na responders natin at saka yung mga regional responders natin.
15: 10,000 pamilya ang inilikas at nananatili sa mga evacuation center. Pero ayon sa OCD, hindi kaagad makakabalik ang mga ito sa kani-kanilang tirahan dahil nagpapatuloy pa rin ang aftershocks.
16: Mahirap pa na bumalik na kaagad doon sa mga gusali hanggat wala pang assessment, structural integrity assessment na nagmumula sa safety officers, sa mga engineering departments, no, ng mga lokal na pamahalaan, ganun din ng BFP, at saka ganun din po ng ibang mga ahensya pa po ng pamahalaan nagsasagawa nitong structural integrity assessment.
15: Nananatili sa full at red alert status ang mga operation center ng OCD sa iba't ibang probinsya at rehiyon, gayon din ang National Interagency Coordinating Cell katuwang ang mga response clusters para sa mas mabilis na koordinasyon upang maipaabot ang agarang tulong sa mga lugar na apektado ngayon ng nangyaring lindol sa Mindanao. Mula rito sa Camp Aguinaldo, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
1: Humingi naman tayo ng update sa sitwasyon ngayon sa General Santos City na isa sa mga lubos na napinsala ng malakas na lindol. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Regine?
17: Yes, Ice, nagdeklara na ng State of Calamity ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ng General Santos City dahil nga sa tindi ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani kaninang umaga. Ayon sa City Information Office ng GenSan, isinailalim sa State of Calamity ang lungsod bunso ng malakwang pinsalang na itala sa iba't ibang bahagi ng syudad. Sa buon ng pagtataya, umabot sa humigit kumulang 1 billion pesos ang halaga ng pinsala. Kabilang sa mga naapektuhan ang 5 mall, 7 ospital, 4 na hotel, 5 paaralan, 3 food chain, 2 bangko at iba pang establishmento. Marami sa mga negosyo ng lungsod ang pansamantalang nagsara dahil sa mga pinsalang natamo ng kanilang mga gusali at operasyon. Bukod sa mga nasirang infrastruktura, may naitala ring mga nasawi at sugatan. Batay sa datos ng CIO, umabot sa 11 katao ang nasawi, 4 ang nawawala at patuloy na hinahanap habang 142 ang nasugatan dahil sa lindol. Dahil dito, agad na nagtatag ang lokal na pamahalaan ng isang incident command post upang pangunahan ang mga operasyon sa pagtugon sa sakuna. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa mga pamilya ng mga biktima upang mabigyan sila ng kinakailangang tulong at suporta. Patuloy rin ang search and rescue operation para sa mga nawawalang individual. Personal ding bumisita sa General Santos ang mga kalihim ng Department of Social Welfare and Development upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon at makipagpulong sa mga lokal na opisyal hinggil sa mga kinakailangang ayuda at suporta mula sa pambansang pamahalaan. Personal din na pumunta ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DOH Secretary Teodoro Herbosa at iba pang ahensya ng gobyerno. Personal ding pumunta rito si PTV General Manager Lino Cayetano upang masiguro na tama at totoo ang mga impormasyon na maibabahagi lalo na ngayong panahon ng kalamidad. ay sa ngayon nagpapatuloy ang pagtutulugan ng lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan o mga pangunahing pangangailangan ng mga residenteng apektado ng nasabing lindol. Ice?
1: Maraming salamat, Regina Luzat. Mag-ingat kayo dyan.
0: Samantala, nagpaabot na rin ang tulong ng PCSO sa mga residenteng apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Agad pinakilos ng ahensyang Authorized Agent Corporation sa Mindanao para magsagawa ng relief operation sa mga apektadong rehiyon. Ayon sa PCSO, laging handa ang ahensya na umalalay sa mga Pilipinong mangangailangan kasabay ng pagtitiyak ng kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para malaman ang tunay na pangailangan ng mga residente. Nagpadala na ang Education Department ng mga engineer sa mga rehiyong apektado ng lindol para inspeksyonin ang mga eskwelahan sa lugar. Kasama rin dito ang structural engineers para sumuporta sa damage assessment. Binigyang diin ang kagawaran na uunahin nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at personnel bago ang pagbabalik klase sa rehiyon.
1: Suspendido na ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa Davao City matapos itong yanigin ng malakas na lindol. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
18: Dahil sa malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao, kabilang ang Davao City nitong Lunes, naglabas ang City Government of Davao ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa publiko at pribadong paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at personnel. Kabilang sa naapektuhan ang mahigit 13,000 na estudyante sa Davao City National High School na nasa kanilang mga silid-aralan sa mga oras ng orientation at unang araw ng klase nang tumama ang lindol. Dahan-dahang lumabas ang mga estudyante mula sa kanilang mga silid-aralan na pinangunahan ng kanilang mga guro at mga pulis na nakadeploy sa lugar patungo sa oval at ibang evacuation area sa loob ng paaralan. Ang ilan ay umiiyak dahil sa takot habang ang iba ay nabigyan ng agarang medikal na atensyon matapos mahimatay dahil sa takot. Ayon sa pamunuan ng paaralan, wala namang naitalang sugatan sa insidente.
19: Pasalamat tagmay sa mga teachers because they are well trained. They are well trained for instances like this. So nakita ninyo nga tanan yun nag-cooperate. We're really after of the security of our learners.
18: Sa Ema Beni Elementary School sa Bangkal, Davao City, bumagsak din ang signage ng paaralan dahil sa malakas na pagyanig. Mayroon din ilang maliliit na bitak na nakita sa loob ng silid-aralan. Sa kabila nito, wala pa namang naitalang sugatan na estudyante. Ngunit ayon sa mga opisyal ng paaralan, may ilang bata, lalo na ang kindergarten, ang nakaranas ng takot at trauma matapos ang lindol.
20: Kasi first day nila of school, lahat ng kindergarten natin, medyo na trauma. So sinabihan ko yung mga teachers na you give a psychological first aid sa ating mga kindergarten. Kasi yung mga grade 1 naman to grade 6, grade 5 before, alam nila how to manage when it comes to disaster.
18: Ayon sa DepEd Davao, batay sa kanilang koordinasyon sa City and Formations Office, walang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente at personnel sa mga paaralan sa Davao City. Dahil dito, pinauwi agad ang mga estudyante habang isinasagawa ang assessment sa bawat paaralan.
21: I have spoke to SDS Secretary of DepEd Davao City Division and they have confirmed na walang reported na major schools din sa Davao City nga na-damage. All students nakaulid na sa ilang mga panimalay, no? This morning.
18: Bukod sa mga paaralan, naapektuhan din ang isang mall sa Buhangin, Davao City matapos bumagsak ang bahagi ng kisame dito sa labas ng establishmento. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Samantala, pansamantalang isinara sa mga sasakyan ang southbound lane ng Bolton Bridge 1 matapos makitaan ng mga bitak kasunod ng lindol. Patuloy ang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang City Engineer's Office upang matiyak na ligtas pa itong gamitin. Batay sa assessment at monitoring ng Davao City Police Office, wala pang naitatalang nasawi, nawawala o nasugatan dahil sa lindol. Ayon sa City Government of Davao, wala ring naitalang malawakang pinsala sa infrastruktura sa lungsod. Nanawagan din ang lokal na pamahalaan sa mga may-ari ng gusali na agad makipag-ugnayan sa Office of the City Buildings Officials kung may makitang bitak o pinsala sa kanilang mga infrastruktura upang agad itong masuri at maaksyonan. Patuloy rin ang koordinasyon ng City Engineer's Office at Office of the City Buildings Officials para sa inspeksyon ng mga pasilidad at infrastruktura sa buong Davao City. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Ipinag-utos na rin ang suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Inaulat ni Tricia Aragon ng TTV Cotabato.
2: Bilang pagtugon sa mga epekto ng malakas na lindol na naramdaman sa ilang bahagi ng Mindanao, umaksyon ng pamahalaang Bangsamoro upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Ipinag-utos ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua ang pansamantalang suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan at operasyon ng mga tanggapan ng pamahalaan sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang Ministry of Public Works sa iba't ibang pasilidad at infrastruktura sa rehiyon upang matukoy kung may mga napinsala. Nakipag-ugnayan na rin ang Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents o BARM Ready sa mga lokal na pamahalaan ng General Santos City at Sarangani Province.
3: Nagsagawa na rin po tayo ng coordination dito sa Bangsamoro Ready at ng Ministry of Public Works para inspeksyonin yung mga opisina at mga ibang public buildings dito sa BARM government. Inutusan na rin po tayo para makipagdaupang palad sa EOC ng GenSan at Sarangani at tingnan din ang sitwasyon kung ano ang pwedeng may tulong ng Bangsamoro government.
2: Nakahanda rin ang mga kawanin ng BARM Ready na maghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Samantala, patuloy ang koordinasyon ng pamahalaang Bangsamoro sa pamamagitan ng Ministry of Science and Technology at VVOX. Naglabas na rin ng mga advisory ang mga kinaukulang ahensya at hinihikayat ang mga residenteng malapit sa mga coastal area na lumikas muna bilang pag-iingat. Wala pang naitatalang nasawi o nasugatan kaugnay ng lindol sa loob ng rehiyon ng Bangsamoro. Sa lungsod ng Cotabato City, agad na nagsilikas ang ilang mga residente sa Kalanganan 1 at 2 dahil sa takot na naranasan sa lindol.
22: From the Office of MP Attorney Najib Sinarimbo, yung ready to eat na lang ho yung pinrovide namin. Ting masaya ho tayo na yung mga tao alam na ho nila yung gagawin nila. Masaya ho tayo na natututunan na nila yung preemptive evacuation.
2: Para sa Integrated State Media, mula dito sa PTV Cotabato Regional Center, Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Bawal munang pumalaot ang lahat ng klase ng sasakyang pandagat sa Davao Occidental. Sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang operasyon ng mga sasakyang pandagat kasunod ng lindol na ramdaman sa lakas na Intensity 7 sa lalawigan. Yan ang ulit ni Janessa Felix ng PTV Davao.
23: Naka-heightened alert status ngayon ang Coast Guard District Southeastern Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani pasado alas 7 ng umaga ngayong araw na naramdaman din sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Agad na naglabas ng Sea Travel Advisory ang ehensya para sa Davao Occidental kung saan na itala ang Intensity 7 ng lindol. Kasunod nito, pansamantalang isinuspindi ang lahat ng operasyon ng mga sasakyang pandagat sa lalawigan. Ibig sabihin, hindi muna maaaring bumiyahe ang lahat ng bangkang pangisda, mga pampasaherong sasakyang pandagat at mga commercial vessels na bumibiyahe sa karagatang sakop ng Davao Occidental. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko habang nagpapatuloy ang monitoring sa mga aftershock at sa kalagayan ng karagatan. Muling pinayuhan ang mga operator at mga residenteng naninirahan malapit sa baybayin na sumunod sa ipinapatupad na direktiba habang nakatutok din ang mga port authorities sa mga pantalan sa lalawigan.
5: Yung Coast Guard Station Davao Occidental, ma'am, at ang ating mga Coast Guard substation, ma'am, ay nakadeploy po, ma'am, yung mga Coast Guard personnel natin, ma'am, to ensure po na wala pong mga mangingisda. We are also informing the operators, the stakeholders, and other maritime sectors, ma'am, na i-implement yung temporary suspension para na din sa kaligtasan, ma'am, ng lahat.
23: Mas pinaigting pa ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang koordinasyon nito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS dahil sila ang magbibigay ng abiso kung maaari nang alisin ang ipinapatupad na suspensyon, lalo't hindi pa stable ang kasalukuyang sitwasyon sa karagatang bahagi ng Davao Occidental. Samantala, bukod sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, tumutulong din sa monitoring ang iba't ibang maritime counterparts, kasama ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga residente sa lugar.
5: We will be on watch out po. I-implement po talaga namin kasi hindi lang naman Coast Guard, ma'am. We really have still the maritime community, ma'am. The LGU, tutulungan din po tayo ng ma'am. We have PNP Maritime Group to implement this.
23: Dahil naramdaman din ang malakas na lindol sa Davao Region, nanawagan ngayon ang Coast Guard sa publiko na kung maaari ay iwasan muna ang pagpunta sa mga beach resort kung wala namang mahalagang lakad. Mas mabuting manatili muna sa kanilang mga tahanan dahil posible pang magpatuloy ang mga aftershock. Mahalaga ring patuloy na tumutok sa mga beripikadong impormasyon mula sa mga lehitimong sources ng balita upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at dagdag na pangamba sa publiko. Janessa Felix, mula sa PTV Davao, para sa Bayan.
1: Tinatayang isa pang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa bansa hanggang sa katapusan ng Hunyo. Sa ngayon, ang habagat ang tanging weather system na nakakapekto sa ating bansa. Magdadala ang habagat ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi lamang ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at dito rin sa bahagi ng Zambales. Habang generally fair o good weather sa malaking bahagi ng ating bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, ngayong unang linggo ng pasukan. Paalala po sa ating mga estudyante, huwag pa rin kalimutang magdala ng kapote o panangga sa ulan dahil may posibilidad pa rin ang mga panandaliang pag-ulan sa umaga o hapon o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Manapanahon niyo.
0: At sa ibang balita, iginiit ng Malacanang na angat sa landlock ang lehitimong liderato sa Senado. Samantala, tiniyak naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na agad kikilos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sandaling humiling ng special session ang bagong liderato. Tinangulat ni Clazel Pardilia.
7: Tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
4: Nanindigan ang Malacanang na tanging si Senator Gwen Gatchalian lamang ang kikilalanin ng administrasyon na pinuno ng mataas na kapulungan. Sa harap ito ng pagmamatigas ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang nananatiling Senate President ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, ipinakita ni Cayetano ang hawak ng mga libro sa Philippine Constitution, Senate Rules at Biblia, sabi ng mambabatas.
8: Yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13.
9: Wala po yata sa Biblia kung ano yung probiksyon yung tungkol sa konstitusyon.
4: Ayon kay Cayetano Faction Sec. Genesis at

0: Ate, sa House of Representatives, kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano.
1: Gayun din dating Senate President Franklin Drilon, dapat nang mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pahupain ang sigalot sa Senado. Sangay kasi ito ng pamahalaan na dapat ay nagtatrabaho at tungkulin anya ng Pangulo ng Pilipinas na tiyakin na buong pamahalaan ay gumagalaw. Ang tugon dyan ang Malacanang.
0: Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion?
1: Clay Zalpa Ardilia para sa Bayan.
2: Kinundina ni Senador Rafi Tulfo ang pagtawag sa 18 dating bagmen ni Zaldico bilang mga bayani. Ayon sa Senador, hindi siya papayag na mahanay mga ito sa tunay na mga bayani ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Tinawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Irwin Tulfo na isang hausaw ang press conference ng Blue Ribbon ng Cayetano Block noong June 4.
4: Sa sinigawang ilihitimong pagdinig, muling naungkat ang mga testimonya ng 18 maleta boys kaugnay sa di umari milyon-milyong kickback mula sa flood control projects na diniliver daw nila sa ilang mga opisyal kabilang na po sa inyong lingkod at maging sa isang pari. Ito po ay walang basihan, walang katotohanan, ni walang naipresentang dokumento, resibo o anumang konkretong patunay, kundi puro salita lamang.
3: Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Vice Chairperson Senator Francis Kiko Pangilinan, illegal void ab initio ang naturang press conference.
5: Official acts of the Senate in plenary last June 3 has been recognized as lawful and consistent with the Constitution by the Office of the President, the House of Representatives, several retired Supreme Court justices, deans, and eminent professors of law of various law schools nationwide, 5 former Senate presidents, and no less than the Integrated Bar of the Philippines, the largest organization of lawyers in the country.
3: Pinuna rin ni Senador Rafi Tulfo ang ilang detalye sa testimonya ng 18 dating bodyguard. Kabilang ditong umano yung money changer sa Pearl Bank Building na ayon sa beripikasyon ay wala naman sa nasabing lugar. Kwenestyon din niya ang pahayag na binigyan umano ng iPhone 16e ang mga bodyguard noong 2024 gayong noong 2025 lamang inilabas ang naturang modelo ng cellphone.
6: Hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta ay siyang tumitestigo tungkol sa nangyari. E wala naman siyang personal knowledge.
3: Pinuna rin ni Tulfo ang pagtawag ng mga bayani sa mga dating bodyguard.
6: Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
3: Iginit niya na dapat ding imbestigahan ang aligasyong tumanggap umano ng ₱5 milyong ang 18 dating bodyguard. Sa isinagawang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation, NBI, lumabas sa 12 sa 16 na dating Marines na kabilang sa grupo ay dishonorable discharge sa serbisyo. Mayroon ding Army Reservists at ilang sibilyan sa kanilang hanay kaya hindi angkop ng tawagin silang Marines.
7: Karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Ang majority ng pahayag ay hearsay, kaya mahina ang ebidensya.
3: Wala rin umanong dokumento, device o anumang physical evidence na sumusuporta sa kanilang mga aligasyon.
7: Walang CCTV footages, resibo o cellphone records, wala po. Nagpapatunay ng kasiri. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang physical na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo.
3: Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang kawalan ng documentary evidence ay hindi lamang kahinaan kundi isang direktang pagkabigo na sumunod sa legal directive. Dagdag pa ni Matibag, lima lamang sa mga dating bodyguard ang lumagda sa kanilang affidavit habang 13 iba pa ay umano'y pinag

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa fourth floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

onion po ang produkto ng bungabon, maliban po doon sa rice at saka sa corn. Nakaling po kami sa Kaliwa. Ginrank kami ng VA noong bigyan kami ng assistance.

0: Pietro, enhance kaliwa grant. Nabigyan po ako ng 5 million, ibinili ko po ng sasakyan. Yung sumobra po yun, yun po yung ginagamit namin consideration for yung pinaka-revolving capital na.
1: Sa ating mga magsasaka at mag-iisla, maraming salamat po. Kayo ang tunay na haligi ng food security at kaunlaran ng ating bansa. Ang inyong sipag, tiyaga at sakripisyo ay inspirasyon sa ating lahat. Muli, maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka at mag-iisla ng Pilipinas.

Ito po ay celebration natin ng World Milk Day na sineselebrate ng June. Yung ating mga local cooperatives, pagsasama-samahin po natin sila sa isang lugar kung saan mas makakahanap sila ng mas malaking merkado. So may mga products po dito kagaya ng fresh milk, yogurt, ice cream, pastillas, cheese at iba pa. Meron po tayong 18 night exhibitors. Kasama po dito ang ilang mga kilala ng brand sa gatas. Kasama na rin po ang ating mga local na mga farmers. Natutulungan natin ang farmers na pumasang kalangkita sa sales. Tataas rin po ang kanilang awareness sa promotion dahil nakikita na po sila sa mga lugar kung saan maraming tao.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ibang minuto na ako, kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Yung galaw-galaw na nangyari ho dyan sa may party ho ng Jensen, ibang klaseng galaw ho yun. Galaw nervyos, galaw takot, galaw pangamba. Pantakin ho ninyo, excited ho yung mga estudyante, excited ho yung mga bata. Kikita-kita, mga magkakamag-aral, magkaklase, magkaibigan, guro, estudyante. Excited ho eh. Palitan ho ng takot. Palitan ho ng pangamba. Palitan ho talaga na hindi maipaliwanag na damdamin eh.
0: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Mamaya tambay po lamang, hingi tayo ng update dyan sa naganap mong lindol na yan na 7.8 ba yun na Manoy? 7.8 ano? Tapos kagabi, kanikagabi, madaling araw. Muban ninyong umabot na ho kani as of 12 a.m. kanina ang 753 na mga ano ha? Mga pagyanig pa rin naramdaman. Mga aftershocks na tinatawag, 753. Pinakamalakas doon, 6.7. Grabe. Ay, ingat pa rin tayo, still counting. Sabi ko nga, parang undead toll na nangyari dyan sa may Pampanga, sa Angeles, at dyan saan mukhang naghahabulan. Puta ho ng 30. Ay, dyan sa mga tabo ng gusaling gumuho dyan sa may Pampanga. Naman sa Jensen, may karating lugar sa mga Davao, sa Davao, eh, pumapalong na rin ho ng kulang-kulang 35 na rin ang mga nangamatay. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga kaibahagi ng kapuluan. Minsan pang welcome mo sa ating balatuntunan. Eh, magandang maga muna sa ating mga bayaning magsasaka. Tatapang ho nating mga ngisda. Tagus ho yan. Ani ka nilang mahal sa buhay kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ngayon ho'y naghahanda na ng kanilang agahan. Handa na para tumungo sa kabukiran. Makababayan po natin dyan sa may party ho ng nilindol ng mga lugar na mga ibang klaseng pakiramdam ho yan. Ano ho? Mga nasawi, eh, sinasabi ko nga yung death toll, hablos nagahabulan. Nga nangamatay, natabunan dyan sa Pampanga. Ano, gumuhong gusaling ginagawa ho yan. Ito namang naganap na lindol kahapon. Nasa 32 na. Sinasabi mga nasawi ho yan. Nasa kulang-kulang 8,000 mga paaralan ang mga naapektuhan dyan po sa lugar. Okay. Kagaya ho ng dati, samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras pagtalaki sa mga isyong ating bubuksan para pag-uusapan. Usapang agrikultura. At titingin tayo muna ng live report. Ano ho? Dito po sa sinasabing 32 nasawi, 144 na sugatan, habang higit po naman sa 73 mga individual. Ang apektado ng 7.8 na lindol na yan sa Region 12. Po sa siyam na rapitong po siyam milyong piso. Sabing pinsala po sa General Santos City. Ayun muna natin ang mga update na yan. Puntahan po natin si Marcel Mamondasalya, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Good morning, Marcel. Kamusta na ang update natin dyan sa mga naganap na lindol kahapon?
2: Yes, good morning. Aabot sa 15,865 na pamilya o katumbas ng 73,172 na individual ang naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa General Santos City batay sa pinakahuling ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 12 sa displacement data na pinalabas na itala ang 2,509 na pamilya o 7,532 na mga individual na lumikas mula sa kanilang mga tahanan kung saan sa nasabing bilang 2,501 na pamilya o 7,492 na individual ang pansamantalang nananatili sa 18 evacuation centers. Samantala, nakapagtala naman ang RDRRMC 12 ng 22 nasawi, 144 ang mga nasugatan at 4 na individual ang nawawala. Patuloy pa rin ang verification at validation ng casualty data sa pakikipag-ugnayan ng mga local government unit at iba pang kinaukulang ahensya. Sa kasalukuyan, patuloy na mas pinaigting ang mga response operation ng RDRRMC 12 kasama ang lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang agarang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente at mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Samantala, naitala rin sa paunang assessment ng mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Office 12 ang malawakang pinsala sa mga kritikal na infrastruktura sa General Santos City at karatig lugar matapos ang 7.8 magnitude na lindol na tumama sa lugar kahapon. Ayon sa ulat, nasa 12 kalsada at 5 tulay ang napinsala kung saan may ilang bahagi na may limitadong access at mahirap madaanan dahil sa epekto ng pagyanig. Pansamantala namang isinusipende ang operasyon sa General Santos City International Airport dahilan upang makansela ang mga nakatakdang biyahe. Sa kasalukuyan, pinapayagan lamang ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga flight na may kaugnayan sa operasyon ng pamahalaan, militar at mga humanitarian mission. Nasa 16 na kabahayan naman ang naitalang nasira, kabilang ang 8 bahagyang nasira at 8 naman ang totally damaged. At tinatayang nasa 979.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura batay sa paunang assessment at habang patuloy namang biniberipika ang lawak na pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, patuloy namang nananawagan ang mga otoridad sa publiko na manatiling mapagmatsyag dahil sa mga nararanasang aftershocks at mahigpit na sundin ng mga abiso at paalala ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office upang mantiyak ang kaligtasan ng lahat. Mula rito sa...
1: Mas yan, makikibalita lang kami. Hanggang sa ngayon ba wala pa rin servisyo ng kuryente? Apektado rin ba ang servisyo ng tubig naman dyan sa lugar?
2: Sa latest kahapon, yung ilaw, brown out pa siya hanggang mga alas 5 ng hapon. Pero lumabas kasi kami ng city. No, sa ngayon, nasa labas kami ng city, so hindi ko siya na-monitor kung ano ang latest ngayon. But most probably, nakabalik na yung ilaw. Oo, pero mamayang konti, babalik tayo. Kasi doon mismo sa city, wala ho tayong matuluyan doon. Kaya lumabas po kami ng city dahil ang mga hotel apektado din, nagsara. Kaya yun, lumabas kami ng city at hindi ko na monitor lately kung bumalik na ba yung ilaw, but I suppose bumalik na rin yung ilaw nila doon sa kasalukuyan.
1: May mga binabanggit sa report, Marcel, na nasa 8,000 na mahigit pa yung mga paralang na apektuhan. Puro privado ito, maging sa mga pampublikong paralan, no? Ibig bang sabihin, yes, maraming kanseladong klase ngayong araw?
2: Yes, patuloy pa rin. Patuloy pa rin na suspendido ang klase dahil nga maraming mga paaralan ang apektado, maging ang mga private schools na sa ngayon ay hindi pa nagbubukas ang klase, no? Apektado din yung kanilang paaralan.
1: Ang mga tanggapan ng pamahalaan na suspendido rin at ilang mga sa parte ng pribadong sektor, may mga ganyan bang kwento ngayon?
2: Yes, oo, nagpapatuloy din ang suspension ng trabaho sa mga opisina, maging sa gobyerno at sa ibang mga private na mga ano, na mga opisina, no? Yung mga malls doon sa General Santos City ay sarado din. No? I'm sure kasi nga maraming nasira ng mga malls dahil sa pagyanig kahapon.
1: Oh. Sa naman ang mga communication facilities, mga communication lines, wala bang naapektuhan? Tuloy-tuloy bang nakakuha tayo ng mga impormasyon?
2: Wala namang naapektuhan. Tuloy-tuloy pa rin kahit nakahapon nga ay nakapag-report tayo, nakapagpadala tayo ng mga reports at okay naman po yung internet connection.
1: Marcel, kanina binabanggit sa mga report na as of 12 a.m. nasa 753 na mga aftershocks ang naitala na, no? Ang pinakamalakas yata rito araan na sa 6.7. 6.7 aftershocks na yan. Saan naramdaman na lugar yan?
2: Ganun ba rin, no? Sa ganung kalakasan, nakakatakot pa rin ang mga tao, balot na balot sa takot. dahil nga napakalakas. Ang 6.7 na lindol ay malakas pa rin kahit nga na 5.2, no? Malakas pa rin ang nasabing ano, pagyanik.
1: Okay. Maraming salamat, Marcel. Kukuha na lang kami ng mga updates sa kabuuan ng maghapon sa ating pakipag-unahin sa inyo, no? Maraming salamat. Ingat na lamang kayo dyan. Thank you.
2: Okay. Para sa karagdagang update, tutok lang sa Radyo Pilipinas at maging sa Integrated State Media. Marcel Mamondasalya mula rito sa General Santos City.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Marcel Mamondasalya. Yung balita niyan, ano, mabigat-bigat ho yung 6.7 na aftershocks, ano ho. Gagawa pa rin ho ng pinsala ho yan. At yung nasa 8,000 mahigit pang mga eskwela, mga parla na apektuhan, dapat talaga magkaroon ho dyan ng masusing pag-inspeksyon. Ano ho? Integridad ng mga gusali, paaralan man yan, ng mga tangkapan man yan, mga malls man yan, mga fast food man yan, dapat ho sigurong itsine-check ho ngayon yan. Lang sasabayan ho ng malalakas na pag-ulan, mga pagbaha, papalambot ng lupa, dadagdago ng pinsala ho yan. Oh, wag lang sana magsasamay. Pagka may lindol na, tapos may mga pag-ulan pa, may mga pagbaha, malambot po ang lupa, wala sana ng planong mag-collapse, baka matuluyan. Oh, yan ang panalangin ho natin. Lang ho mangyari, ano ho. Eh, medyo na ibang, na iba ho ang kwento natin sa mga araw-araw ngayon, ano. Malagi tayong Senado. Indol tayo ng balita sa Senado, nagalit ang kalikasan. Naman, gil na kayo. Parang ganun na sinasabi. Is na kayo. Ito, pakiramdaman nyo. Nagparamdam, si ano, lakas, ano, 7.8.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa ating mga headliners, mga senador, nagpulong upang talakay ng tulong na ipadadala sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Salamat naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: ACT Teacher Party List, nakikisa sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Sabay ang panawagan sa mga ensya ng pamahala na agar ang tulong sa mga komunidad.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: ECSO, nagbabot ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol dyan sa Mindanao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Amo kayo, minority, majority. Ikat kayo ngayon. Abot kayo ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan. Puro sila nakikinig ng balita tungkol sa inyo. Manang makinig sa damdamin nila ngayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Agpulong ang mga senador kahapon para pag-usapan kung paano sila makatutulong sa mga kababayan natin sa Mindanao na naapektuhan po ng malakas na lindol kahapon noong umaga. Yan yung opening ng classes. Ba yun? Di ba? Gano katungkot na nakakatakot talaga yan. Ngayon kay Senador J.B. Hercito, itong naging dahilan para maagang pinutol ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee para matalakay ang tulong na ibibigay po naman ng Senado. Antara, sinabi naman ni Senator Kiko Pangilinan na nakipag-coordinate ang kanyang tanggapan sa mga disaster response agencies gaya po ng OCD, NDRRMC, DSWD, DPWH at mga lokal na pamahalaan para makatulong sa evacuation, relief at emergency operations. Inanawagan din ni Pangilinan na mabigyan ng intervention ang mga batang mag-aaral na trauma sa kanilang unang araw po naman ng klase.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alam na doon sa mga bata, doon sa mga estudyante, kahapon pa lang yung unang experience na papasok sa klase, di ba? Tapos nakaranas yun ng gano'n. Hinding trauma ho yan. Pato talaga, matutukan din yung mga kabataan natin yan. Nagpahayag ng pagkabahala naman sa ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa magnitude 7.8 na lindol. Dumama po sa Mindanao kahapon ng umaga. Sabay sa unang araw ng pagbukasyon ng klase. Ay no kay Tino, dapat magtulungan ang mga ensya na pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong guro, mag-aaral, komunidad at matiyak ang kanilang kaligtasan. At ayo sa paunang ulat na apektuhan ng lindol ang ilang paralan bilang po ang kusali ng Tameda Jangas, ano ho, City, asa General Santos City. Huwagan din po itong si Tino sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ang masusing inspeksyon sa mga gusali ng paralan at agad na komponehin ang namang pinsala para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at grupo naman. At sa panahon natin ngayon, yung mga lugar na maraming taong nag-iipon-ipon, integridad doon ng mga gusali, dapat natitiyak natin. Susunod sa mga tamang pamantayan at talagang naakma sa panahong meron tayo ngayon. Panahon natin ngayon eh. Paabot po ng tulong naman ng Philippine Charity Superstakes Office or PCSO sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangganit, Makarating, Galawigan. bilang mo sa mga pinadala mga relief goods ay pinamamahagi po naman sa mga apektadong pamilya. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, manager, abilis na kumilos sa mga partner na kayang siya sa rehiyon upang maghatid po ng tulong sa mga apektadong komunidad. Sinabi ni Robles naman nananatiling nakatuon ang PCSO sa pagbibigay ng suporta sa komunidad sa nangangailangan lalo na sa panahon po ng sakuna. Ayon, patuloy na nakipag-ugnayan ng PCSO sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya upang matukoy ang mga pangailangan ng mga apektadong residente at mapadali ang paghatid po naman ng karagdagang mga tulong.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito tayo kagad ng report, oh. Eh, at niya, tuloy pa ang assessment sa agri-sector sa Mindanao. Mga budegi naman ng NFA, inspeksyon matapos ang malakas na lindol. Pinatid ng mga detalye, nandiyan po naman si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang monitoring at ang assessment na isinasagawa ngayon ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng malakas na lindol sa salanggani sa agri-sector sa Mindanao. Ayon sa DA sa ngayon, wala pang naitatalang pinsala pagdating sa sektor sa Regions 9, 10, 11, 12 at maging sa Caraga Region. Sa ngayon din ay pinasusuri na ng DA sa mga magsisaka ang kanilang mga sakahan kung may bitak sa lupa at pinsala sa irrigation systems at idokumento ang anumang pinsala sa pananim at infrastruktura. Kaugnay nito ay inactivate na rin ng National Irrigation Administration o NIA ang dam safety group nito habang nagsasagawa na rin ng inspeksyon ang mga regional office sa Mindanao sa kondisyon ng mga dam sa rehiyon. Sa pag-iinspeksyon naman ng NFA sa ilang mga pasilidad sa Mindanao, may ilang sako ng bigas at palay ang natumba habang may mga bahagi din ng mga bodega na nagtamo ng pinsala dahil sa malakas na pagyanig. Sa kabila nito, tiniyak ng NFA na walang nasugatan sa insidente at nananatiling ligtas at sapat ang rice buffer stock. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. 21 minutos kabilbay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Samantala, namatang sa truta na ba numano po sa loob ng Bajo de Masinloc, kinumpirma po ng AFP. Maayon nyo kaming tantanan, ha? Natin ang mga detalye, nandiyan po naman si J-Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may nakita silang istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Browner, batay sa sinagawang maritime domain awareness ng Philippine Air Force, may sukat na 6x6 na tila gumagalaw sa fishing lagoon at may mga tao sa ibabaw nito. Unang iniulat ng retired U.S. soldier na si Ray Powell na may namonitor na man-made structure sa katimugang bukana ng nasabing bahura. Kasunod dito ay ginitig Browner na hindi papayagan kailanman ng Pilipinas na lumaki pa ang istrukturang nasa loob ng traditional fishing ground sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Handaan niya silang magpadala ng mga sasakyang pandagat para patuloy na bantayan ng lugar habang sinusubukang ayusin ito sa diplomatikong pamamaraan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay, paalala lang, kanselado ang Philippine Airlines, Cebu Pacific, ano, lahat ng biyahe papunta at galing General Santos City. Poy mula ho ngayong araw hanggang sa 11. Tama po ang mga kanseladong flight ng Cebu Pacific, ang 5J251252, Bu General Santos, at 5J991 hanggang 998, to Jensen po naman. Okay. Dala tatlong mag-aaral sa Pulanggi Albay, tumanggap po ng school supplies at bigas po naman mula sa Philippine National Police. Mga detalye, tutugtog kay JM Olarte, Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Official nang ipinamahagi ng Pulanggi Municipal Police Station ang mga libreng school supplies at tigi isang sakong bigas sa tatlong kwalipikadong scholars ng Project Police sa Pulanggi Albay upang masigurong handa ang mga mag-aaral sa darating na bagong school year 2026 hanggang 2027. Ayon sa ulat ng Pulanggi Municipal Police Station, isinagawa ang proyektong ito sa pamamagitan ng personal na paggabay ng mga kapulisan sa mga bata upang sila mismo ang pumili ng kanilang mga gustong disenyo ng bag, kwaderno at iba pang writing materials na gagamitin sa klase bago ito formal na iniabot kasama ang tulong biyaya para sa kanilang mga pamilya. Layunin ng localized initiative na ito na kilala rin bilang localized project Tanglaw o paggabay sa mga bata, unahin, paglingap at inspirasyon simulan natin na maibsan ang mabigat na isipin at gastusin ng mga magulang sa edukasyon habang itinatanim ang inspirasyon at pag-asa sa puso ng mga kabataan upang magsumikap sa pag-aaral sa kabila ng mga hamon sa buhay. Sa ngayon, ang buong aktibidad ay matagumpay na sa katuparan sa pamamagitan ng mga voluntaryong pagambag na personal na resources at pinansyal na tulong mula mismo sa mga dedikadong personnel ng himpilan na nagpakita ng tunay na diwa ng isang Pilipinong pulis na may tapang sa pagpapatupad ng batas ngunit may lambot ng puso para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang
1: Agrikultura. Salamat, Radyo Pilipinas. Albay, samantala, nagpatupad ng malaking dagdag presyo sa petrolyo. Ang mga kumpanya ng langis ngayong Martes, abot na sa magitla 4 hanggang 6 kada litro naman itinaas ang diesel at kerosene. Ay kaunting bawas, special naman, nalalaro sa 1.50 hanggang 2.50 na litro at gasolina.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, DARPA Pangasinan at CDI Ilocos Region nagsigawahan ng seminar workshop para po palakasin ang suporta naman ng mga kooperatiba ng mga RBO. Sabihin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Grace Acuar, Radyo Pilipinas na yung.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang DARPA Pangasinan sa pakipagtulungan ng CDA Region 1 ng dalawang araw na seminar workshop on cooperative orientation and CDA online services bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang mga servisyong suporta para sa magrare-reform beneficiary organizations sa siyudad Fernandino, Ordaneta City, Pangasinan. Layon ng aktibidad na higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga DAR Area Coordinators mula sa Program Beneficiaries Development Division sa pagbibigay ng technical na tulong at gabay sa mga arbo at kooperatiba sa kanilang nasasakupan. Tampok sa seminar workshop ang masusing pagsasanay sa paggamit ng Electronic Cooperative Registration Information System, pagbibigay ng technical na suporta para sa mga umiiral na kooperatiba at orientasyon hinggil sa Cooperative Assessment Information System. Ang mga sistemang ito ay mahalagang kasangkapan upang matulungan ang mga kooperatiba na makasunod sa mga kinakailangan ng CDA at makakuha ng kanilang Certificate of Compliance. Lumahok sa aktibidad ang kabuang 14 na kawani ng DAR Pangasinan sa panguna ni Chief Agrar Reform Program Officer Lorenza Sevilla. Sa pamamagitan ng pagsasanay, inaasahang mas mapapalakas ang kanilang kakayahan sa paggabay at pagsuporta sa mga kooperatiba upang maging mas organisado, epesyente at sumusunod sa mga tinakdang pamantayan ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na pinagtitibay ng DAR Pangasinan at CDA Region 1 ang kanilang pagtutulungan upang mapalakas ang kapasidad ng mga kooperatiba at arbos na mahalagang katuwang sa pagsusulong ng kaunlaran sa sektor ng agraryo at kabuhayan sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Samantala, daily price monitoring sa imported rice, pinutupad po naman ng Gingong City Agriculture Office. Sa detalye, nandiyan naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinatupad na Ingog City Agriculture Office ang daily price monitoring sa imported rice alinsuro dito sa pagpatupad ng Executive Order No. 118 ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na natatakda ng 50 pesos kilograms na price ceiling sa 5% imported rice sa mga merkado at sa establisimento sa bansa. Suportado ng lokal na pamahalaan ng Hingog City ang naturang programa na ang layunin ay para masiguro na nasusunod ang ipinataw na presyo, proteksyon sa interes ng mga mamimili at ang papanatili ng patas na kalakalan para sa lahat ng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa Batanes naman tayo, servisyong pang-agraryo sa Batanes mas pinatibay pa. Sa detalye, tutok na kay Bea Casa de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpulong ang Department of Agrarian Reform o DAR Batanes at ang Pamahalaang Panlalawigan ng Batanes upang palakasin ang mga programa para sa mga lokal na magsasaka ng lalawigan. Kasabay nito ang pagsagawa ng courtesy visit ng mga kinatawa ng DAR Batanes kay Batanes Governor Ronald P. Aguto Jr. Layunin ng pagbisita na ilatag ang mga pinakahuling impormasyon ukol sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong pang-agraryo sa buong probinsya. Tinalakay sa pagpupulong ang mga tagumpay at nagawa ng ahensya, kasalukuyang inisyatiba at proyekto ng DAR Batanes at Descartes sa pagpapatibay ng ugnayan ng DAR Batanes at ng lokal na pamahalaan. Nais ng kolaborasyon na paghusay ng suporta sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs at paunlarin ang Agrarian Reform Communities sa buong Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, Radyo Pilipinas, Batanes. Samantala, dako tayo ng albay. 250 kilo ng mga basura na kolekto naman sa magdiriwang po ng World Oceans Day sa Lake Caspian City, Albay. Italian, nandiyan po naman si Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakapagkolekta ng mahigit 250 kilo ng basura o katumbas ng 32 sako ng marine litter ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol at mga katuwang nitong ahensya sa isinagawang coastal cleanup activity sa Barangay Rawis, Legazpo City bilang pagdiriwang ng World Oceans Day. Pinangunahan ng DENR Bicol ang aktibidad katuwang ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, City Government of Legazpi, Naval Forces Southern Luzon at iba pang stakeholders upang isulong ang pangangalaga sa karagatan at mapalakas ang kamalayan ng publiko hinggil sa marine conservation. Sa ulat ng DNR Bicol, kabilang sa mga nakolektang basurang mga plastic bag, bote, sachet, food wrappers, lambat, lubid, electronic waste at iba pang solid waste na karaniwang matatagpuan sa mga baybaying lugar. Kasabay nito, nagsagawa rin ng Crown of Thorns Sea Stars Removal Activity sa karagatang sakop ng Barangay Puro, Legazpi City kung saan umabot sa 321 sea stars ang natanggal. Ayon sa ahensya, mahalaga ang hakbang na ito upang maprotektahan ang mga coral reef dahil ang naturang species ay kumakain ng coral at maaaring magdulot ng malawakang pagkasira nito. Ayon kay DENR Bicol Regional Executive Director Francisco Milia Jr., mahalagang makiisang bawat mamamayan sa pagbabawas ng pulusyon sa karagatan at pangangalaga sa mga yamang dagat upang matiyak ang isang malinis at ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang
1: Agrikultura. Samantala, dako tayo sa Guo, 2.6 milyong pisong halaga naman ang tulong. Pinagkaloob po sa 145 hog racers na naapektuhan po ng African Swine Fever sa La Union. Detalye, nandiyan po naman si Albert Cavile, Radyo Pilipinas sa Guo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tumanggap ng mahigit 2.6 na milyong pisong cash assistance ang 145 hog racers mula sa iba't ibang bayan ng La Union na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF. Ito ay bilang bahagi ng programa ng pamahalang panlalawigan upang matulungan silang makabangon mula sa pagkalugi sa kanilang kabuhayan. Isinagawa ang pamamahagi ng ayuda sa Francisco I. Ortega Convention Center sa lungsod ng San Fernando sa pangungunan ni Dr. Domingo Bobby Calob III ng Office of the Provincial Veterinarian. Ang cash assistance ay inilan para sa mga nag-aalaga ng baboy na nawala ng alagang hayop dahil sa ASF. Kabilang din sa mga benepisyaryo ang mga kusang nagsuko ng kanilang mga baboy para sa depopulation bilang bahagi ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Batay sa Talaan, 24 na benepisyaryo ang mula sa Ago, 32 sa Ringgay, 1 sa Baknotan, 5 sa Balawan, 11 sa Bangar, 9 sa Bawang, 19 sa Luna, 29 sa Naguilian at 5 sa lungsod ng San Fernando. Nakatanggap ang bawat kwalipikadong hog racer ng 2,000 para sa bawat baboy na namatay o nawala dahil sa ASF. Ayon sa Office of the Provincial Veterinarian, layunin ng programa na makatulong sa pag-angat ng kabuhayan ng mga apektadong hog racers sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang puhunan habang unti-unti silang bumabangon mula sa epekto ng ASF sa industriya ng pagbababoy. Maaari rin itong magsilbing panimulang kapital para sa alternatibong mapagkakakitaan habang nagpapatuloy ang kanilang pagbangon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Ago. Samantala, bago tayo mag-break, nagpahayag po ang United Nations sa Pilipinas nang handa silang magpadala ng tulong para po sa recovery efforts sa mga nasalantang mga lugar. Samantala po naman dito sa atin, ay merong 95,000 na trabaho. Inanunsyo po ng Department of Labor and Employment ang pagbubukas po ng 75,000 bakanteng trabaho. Alin po ng programang trabaho agad na gagalipin po naman sa 55 iba't ibang site dito sa ating bansa. Para sa natin, 33 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada. Babalik po kami. Sandali lang. Sandali lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
5: Mamaya meron tayong makakaugnayan. Ano, madalas naman natin sila nakakasama rin. At palibasa, ang gumising ng maagat, malakas pa ang mga tuhod. Mamaya makasama natin yung mga yan. Mga heat, mga meat inspector. As pinahusay pa sa kalaman, sa animal anatomy at meat cutting. May natin ang mga detalye mula naman kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yuga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinagawa sa ika-anim na araw ng Basic Meat Inspection Course sa Santa Barbara, Pangasinan ng isang actual na demonstrasyon at hands-on workshop upang matiyak ang ligtas at ikalidad ng mga karneng inihahain sa publiko. Pinauna nila Dr. Cherry Anabier ng National Meat Inspection Service at Meat Inspector Raquel Retonio ang pag-aaral sa mga anatomical parts ng baboy, bakat, manok na ginanap sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 sa Barangay Tibag East. Layon nito na mapalalim ang kalaman na makalahok sa tamang proseso ng inspeksyon at pagtukoy sa kondisyon ng karne bago ito makarating sa pamilihan. Bukod sa pagkilala sa mga bahagi ng hayop, sumailalim din ang mga kalahok sa isang workshop para sa meat cutting alinsunod sa pamantayan ng industriya. Matapos ang workshop, agad ding sinagawa ang isang moving exam upang masukat ang nalaman at kasanayan ng mga co-trainees sa buong araw na pagsasanay. Higit pang hahasahin ang kakayahan ng mga kalahok sa pamagitan ng mas masusing praktikum at mas matasantas ang pagsasanay para sa kalusugan at kaligtasan ng lahat sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat sa report na yan, Radyo Pilipinas sa Tayug, Pangasinan. 30 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. At tayo po naman may makakasama ho ngayon. Tanggapan ho ng National Meat Inspection Service ang ating kasama ngayong umaga sa tanggapan, kanilang tanggapan. Of course, ang NMIS po, yan po yung servisyong pambansa sa pagsusuri ng karne. O, po isang ahensya ng ating pamahalaan sa ilalim po ng Department of Agriculture. Layunin po niyan, tiyaking ligtas, malinis de kalidad, at po ng karne ibinibenta sa merkado. Sa kalusugan po ni Juan de la Cruz, para sa atin po pare-pareho yan. Pag-usapan natin yung kahandaan na laban sa mga tinatawag na hot meat. Kabay po ng pagbabalik klase. Kasi sinasamantala ito ng ilang mga negosyante. Binibenta yung mga medyo may problemang karne. Pag-unahan doon sa mga kantin. Para, problema pala. Eh, dapat ang pag-ingatan doon natin. Pinarapat doon natin makasama mismo sa ating himpilan. Ang director po ng NMIS, National Meat Inspection Service under DA. Si Sir Fernando Lontok, Sir Randy Lontok, magandang umaga po sa inyo, sir. Teka muna, sa may mikropono mo. Ayan, good morning po, Sir Randy.
7: Magandang umaga rin sa inyong lahat, sa ating mga nanonood, sa nakikinig nating mga kasama.
5: Hoy, welcome back sa pagbabalik, ha. Ngayong pagbabalik mo, ikaw na yung kaugnayan kong director na, ha. Oh, okay, teka muna. Unahin ko muna siguro yung, mayroon ba mga naapektuhang pasilidad ng NMIS sa mga naapektuhang lindol kahapon?
7: Yes, apektado rin yung aming opisina sa Region 12 at nasira yung parte ng mga building at meron pang nabagsakan na mga nakaparada namin mga sakyan.
5: Oo. Pero tuloy naman ang opisina, tanggapan. Tuloy na operasyon.
7: Walang pasok kahapon. Base na rin sa deklara ng controlling authority. Baka sa mga susunod pang araw magkaroon ng pasok ang aming opisina.
5: Okay. Pag-usapan natin, Director, isang mahalagang issue ngayon. Napapanumpo ito sapagkat balik-eskwela kontra hatmeet. Ano ho? Pinaiting na kampanya ng ating pamahalaan, lalo na ng inyong tanggapan sa NMIS. Ano ting sasabit po ang pasukan ng mga estudyante natin? Tumataas yung demand ng karne sa mga baon ng estudyante, sa mga karinderya, sa mga kantin ho natin. Kaya ito'y sinasamantala ng ilang mga mapagsamantalang negosyante para magbenta ng mga illegal at kontaminadong mga karne. O, so ngayon, bakit ba meron tayong operasyon kontra hot meat tuwing balik eskwela?
7: Ito po yung aking mga priority program. Kasi itong palakasin ang enforcement ng national government katulong ng local government unit. Malaking tulong ito na magkaroon tayo ng ganitong operation para masug po natin yung mga pagbebenta ng mga hot meat. Alam naman natin ang hot meat ay hindi ito na-inspect or ng controlling authority, so posibleng magdulot ito ng risk sa ating health ng ating consuming public.
5: So para may iwasan po yung food poisoning, yung diarrhea, yung iba pang sakit na paring makuha ng mga bata mula sa mga maraming pagkain o kaya naman yung mga baon, ano ho. Dumadami ba yung hot meat sa merkado?
7: Base po naman sa aming observation, dahil nga po sa malimit nating operation, meron pa rin. Kaya kinakailangan pa rin nating talagang i-sustain yung ating ginagawang operation. Sa katunayan niya, no, nakaraang linggo, nakakumpiska kami ng mahigit na 2 toneladang karne dito sa parte ng Metro Manila.
5: Ano naman ang mga ginagawang paalala ho ninyo? Kasi nga, balik eskwela, kantin, karinderya, ang mga tutok ho ninyo dyan. Sinisitan nyo ba ng NMIS yung mga yung maging mga lokal na pamahalaan, yung mga supplier ng karne sa paligid mismo ng mga eskwela? Kumisang ganun, doon lang nagagaya sa gilid-gilid.
7: Yes, yes. Parte ng ginagawa ng surveillance namin, pagbisita ng ating mga tao sa mga palengke, at na pinagmumulan ng mga karne na nanggagaling sa kantin.
5: Kanina binabanggit nyo, Director, yung sa Malabon pala galing yan, ano? 2 tonelada ng hot meat, mishandled na frozen meat.
7: Yes, mishandled na frozen meat, galantina.
5: Galantina.
7: At karne.
5: Paliwanan nyo ngayon, galantina. Galantina, asawa ni Galantino.
7: Yung galantina po ay manok na tinanggalan lang po ng balahibo. Pero wala po itong... andun pa rin po yung mga lamang loob.
5: Hindi ba talaga din ganun?
7: So, ibig sabihin, hindi po dumaan ito sa masusing inspection kasi parte po ng ating pag-inspection. Dapat ito ay na-inspeksyon mo ng buhay at nakita rin yung mga laman, kalublooban ng katawan.
5: So, hindi pala tamang ibenta yung manok na binalahibuhan mo lang, pero yung laman loob na doon tapos ibebenta mo naka-display, hindi pala pwede yun.
7: Yung po nga, hindi pa po natatanggal yung laman loob. Dapat po na-inspeksyon ng nating mga meat inspector yan. So, incomplete po yung inspection na nangyari. Kaya considered pong hot meat yun.
5: Yung mga frozen meat na nakalapag lang sa mga, yung mga walang chiller, yung ba pinapayagang bilhin ng mga, deliver ng supplier sa mga eskwelahan, pwede ba yung ganun?
7: Yan po kasi dapat po yung mga frozen na yan ay nakalagay po sa tamang lagayan. Kasi may mga specific requirement po tayo para doon po sa ating mga karne. Gaya po ng chilled meat. Yung chilled meat po, yun po yung pinalamig. Pero hindi po naging yellow. Dapat po namimaintain po sa 0 to 10 degrees yan. And then yung thawed meat, yung lumalambot na, dapat po 0 to 5. And then yung frozen na karne, dapat 0 to negative 18. So, meaning, para ma-meet mo yung required temperature, dapat po yan ay nakalagay sa dapat na lagayan. Gaya ng chiller, freezer, yun po dapat ang pagkakalagay.
5: Hindi pwedeng yung ilalabas mo sa chiller, ay di-display ko muna itong frozen meat na to dito sa harapan ko. Bawal yung ganun, dapat nasa chiller.
7: Bawal po yan. Pwede po namang putol-putulin yan. And then, after nang bumili yung ating mamimili, ibalik po natin sa lagayan. Ang dapat po talagang putulan ng karne ay dapat po yon doon sa mga accredited na mga meat cutting plant. O pwede rin naman sa isang palengke, pero dapat may aircon at exclusive for meat cutting.
5: Okay. Paliwanag nyo nga sa mga ilang siguro nag-iisip, ano ba yung tinatawag na hot meat at bakit sinasabay yung kampanya tuwing balik eskwela?
7: Ang hot meat po ay ito po yung walang dokumento. Mm-hmm. Meaning, hindi po ito dumaan sa masusing inspeksyon ng mga controlling authority. Ang isa pang ang karne, para po masabi nating hindi hot meat, dapat po ito ay may tatak ng pagkasuri at merong kakulang dokumento na tinatawag nating meat inspection certificate. Ang lahat po ng mga hayop o karne na lumalabas sa mga bahay katayan, ito po ay iniinspeksyon ng mga inspektor natin habang ito ay buhay pa at kung ito ay patay na. Tinitingnan po yung mga organs nito, kung may mga lesion. So once po na clear yan, mag-iisip po yung ating mga kasama sa NMIS at local na meat inspection certificate at tatatakan po yung mga karne na itinitinda.
5: Yun o bang botcha, yung double dead o namatay na sa sakit na hayop bago katayin? Kasama rin sa hot meat na tinatawag yun?
7: Hot meat po yan.
5: Hot meat talaga yun.
7: Kasi patay na.
5: Patay na. Kinatay pa, binenta pa.
7: Kinatay pa, binibenta pa.
5: Delikado rin yun.
7: Mas lalong delikado po yun kasi hindi natin malamang. Karaniwan po kasi ng cost ng botcha, ayun po, nagkasakit po yan. Karaniwan.
5: Oh. Okay, so, ang sabi ng text din ni Director Randy, paano ho namin malalaman kung ligtas yung karne sa palengke o sa grocery?
7: Yun nga po. Yun po mga nagtitinda, alam na po nila yung mga basic na dapat nilang gawin. Unang-una, dapat po may, yun nabanggit ko, hanapin po o galing po natin hanapin yung meat inspection certificate at tingnan po natin kung may tatak yung karne na inspected and passed.
5: Ayun yung komisyon, parang kulay violet na nandun sa balat,
7: yes,
5: ng karne.
7: Opo, yun po yun.
5: Okay. Sabi pa ng isa nakikinig, ligtas po bang kaya yung mga processed food kagaya ng tocino, longganisa o nuggets para sa baon ng mga bata, sa mga estudyante? Ligtas po ba yung mga yun?
7: Basta po yan ay kuan.
5: Lalo na siguro, pag-branded, okay lang. Ma, diba?
7: Actually, yan po ay sakop na po ng FDA.
5: Oh.
7: Pero mas maganda, dapat po registered po ng FDA yung mga produkto na binibili nila.
5: So mag-ingat na lang doon sa mga repack.
7: Basta tingnan po nyo yung, kung may mga properly label po yan at registered po ng FDA.
5: Aha. Okay, ano daw ang dapat nilang gawin silang mga school canteen at karinderya? Dapat daw ba silang maipag-ugnayan sa mga NMIS accredited na supplier lamang o pwede kung kahit saan saan?
7: Ay mas maganda po na makipag-ugnayan po kayo sa amin at para mag-guide po namin kung saan po kayo dapat kumuha ng inyong gagamitin sa inyong kantin.
5: Okay, saan naman daw po pwedeng mag-report kung sakasaling may hinalang hot meat?
7: Ay tumawag po kayo sa aming 924-7980.
5: Ano yung parusa pagka nagbebenta ka ng mga hot meat?
7: Ay malaki po ang parusa. Dati po mahina lang po pero dahil nga po sa amendment ng batas, aside from confiscation,
5: May kulong.
7: May kulong pa po yan ng 6 na taon hanggang 12
5: wow,
7: taon.
5: Wow, ganun pala.
7: At pwedeng pagbayarin po kung mapapatunayan ang kasala ng 100,000 to 1 million.
5: At yung mga produkto nila, siyempre kukumpiskehin niya tapos sisirain.
7: Yes, oho.
5: Oh.
7: Yan po ay dinadala po natin sa mga rendering facilities na recognize natin.
5: Okay, sabi ng isang nag-text din yung director, paano ho namin malalaman kung yung karne sa ulam ng kantin o karinderya ligtas, may halo ng sauce eh. Paano namin makikita yung tekstura, yung amoy at lasa, may halo ng sauce, paano daw yung ganun?
7: And the responsibility po kasi ng kwan, responsibility po ng mga operator yan kung ganun ang magiging mangyayari, ay di magtanong po sila sa operator ng kantin kung talagang yung pinanggagalingan pa ay may mga kukulang dokumento. Pero tingnan mo per se, hindi mo...
5: hindi mo kasi hindi mo, may sarsan eh.
7: Hindi na po. Malalaman lang po niyo yan kung i-require nyo o tanongin ninyo yung mga mismong operator, may-ari ng kantin na may mga kakulang dokumento po ba?
5: Okay. Meron daw ba kayong suggestion? Paano masisiguro na hindi po mapapanis yung baong karne ng bata sa eskwelahan? Dapat siguro niluluto mabuti. Tsaka pagka mainit, huwag muna tatakpan.
7: So yun po yung mga basic natin. Huwag po natin patatagalin yung karne sa mainit na lagayan kasi mga yun po yung mga kondisyon na napapabilis po yung pagkasira ng ating mga pagkain.
5: Aha, pwede bang idahilan na yung mga hot meat, pwede bang sabihin pananggalang daw na huhugasan ko naman yung karne ng mabuti? Kahit hot meat yan, huhugasan ko naman mabuti. Matadandahan mo ba sa hugas-hugas yun?
7: Hindi po. Remember po, marami pong sakit ng hayop na pwedeng humawa sa tao. Yun po yung mga zoonotic diseases. Kung yan po ay kontaminado ng sakit, kahit anong hugas po yan, may sakit pa rin po yan.
5: Paano naman daw kung sabihin ng tindero, bagong katay lang ito, walang sertipiko, anong magandang gawin? Kasi nga, baka naman bagong katay lang talaga, pero wala sertipiko.
7: Lahat po ng mga nagtitinda at kung personal lang interest, laging pabor po sa kanila yan. So mabuti po na magtanong po tayo sa ating mga controlling authority, yung po mga kapagsabi kung talagang safe po yung karne.
5: Anong parte daw ho ba ng karne tinatatakan ng meat inspection stamp? Yung tatak mismo, meron ba particular na parte yung tinatatak yun?
7: Yes po, may tinatatak po natin sa iba't ibang parte ng katawan po yan.
5: Okay. Paano po ang mga pagkang ibinebenta online palengke kung tawagin yung mga karne ron? O kaya sa mga Facebook marketplace, ano ho ba yun? May katiyakan bang ligtas yun?
7: Yun nga po ang...
5: dumadami yata yung ganyan, ano?
7: Yan po yung nagiging problema namin, lalo na po yung mga, yung pang nag-aarimuhanan na makabenta sa mura. Pero po yung po yung mga karadiwang po namin na kukumpiskahan. Kasi bumibili nga po sila, nakapagbayad na, pagdating mga expired na pala yung mga produkto. And then yun po, napapenalize po namin yung mismong bumibili. Pag in-store po nila sa mga accredited natin.
5: Okay, bago ito sa inyong huling panawagan, bago tayo magwakas sa director, bilis ang oras natin. Meron pa daw hubang pinipiling oras ang NMIS Task Force sa paghuli ng hot meat?
7: Sa ngayon po, ginagampanan po namin sa abot na aming makakaya ang aming trabaho. Yun nga lang po, limited din po ang aming personnel kasi ang mga tao po namin na ginagamit po namin sa operation ay mga naka-assign pa po, naka-detail pa rin po sa mga accredited naming meat establishment. Pero kung masasabi po ninyo, ito na mga ahead of time, one day ahead of time, ito may paglalanan po na aming opisina kasi ito po ay aming priority program.
5: Okay, sabi ng isa rito ng nakatutok, ako bilang ordinaryong mamimili, paano ako makatutulong contra hot meat campaign? Yun. Siguro maganda ngayon, no? Siyempre, babuhay ko din po, huwag mong tatangkilikin.
7: Yes, opo. Yun po yun. Napakasimpleng pwede ninyong gawin. At bumili lang po kayo. Yun po mga kasama natin, mga kaibigan natin, hikayatin po natin na tangkilikin lang po yung mga karne na may mga kaukulang dokumento.
5: Siguro sa panghuli, Director Randy Lontok, inyo pong panawagan sa nakikinig. Sige po.
7: So, ang NMIS po ay narito. Pinapalakas po namin ang aming mga programa para po bigyan namin kayo ng proteksyon. Kabilang po sa aming ginagawa ngayon ay itong intensify na post-abot operation surveillance sa pakikipagtulungan din namin po sa aming mga local government unit.
5: Okay po. Sir Randy, maraming salamat ha. Hanggang sa muli. Regards po kila Dr. Bob Umali, kila Dr. Duque at sa mga kasama pa rin. Regards sa kanila.
7: Yes po, yes po. At misan na kontaya.
5: Sige po. Salamat po. Salamat ng marami. Hanggang sa muli. Storming. Balikan mo na sir yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Tsaka na natin pag-usapan. Ito hot meat pinag-usapan natin. Hindi ho hot mama. Okay. Salamat po. Maraming salamat. Ganda maga.
7: Okay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ating, sa ating editorial, agritorial, ang maruming politika at agawan ng kapangyarihan sa loob ng Senado isang malaking sampal sa mukha ng magsasakang Pilipino. Habang abala ang mga mamabata sa personal na interes at rigodo ng mga pwesto, ang mga bilyong pisong pondo at mahalagang batas para sa agrikultura ay nananatiling nakabinbin. Ang kawalan po ng malasakit na ito ay nagpapakita ng isinasaltabi ang seguridad sa pagkain ng bansa kapalit po ng pansariling ambisyon. Sa nakalipas na mga linggo, nakita natin naging entablado ang Senado. Sunod-sunod na balasahan. Okay, naapekto pati yung mga committee hearing. Ang bawat araw na nasasayang sa bangayan, direktang nagpapahirap po sa mga magsasaka. Sa ilalim po na nakatirik na araw, patuloy sila nagtitiis sa mataas sa presyo ng abon at petrolyo nang walang sapatong tulong pinansyal. Ang mga pondo para po naman sa crop insurance na dapat ay salbabida laban sa mga insurance na dapat na ay isang naaantala. Sa mga bagyot pestet ang mga nangyayari dyan. Isang malaking kabalintuanan ng mga taong nagpapakain sa bansa ang siyang nagugutom dahil lamang sa kababayan po ng ilan. Hindi na kayang maghintay ng mga nagdaraho na pamilya sa kanayunan. Panahon na upang iiwalay ang sektor ng agrikultura sa maraming laro ng politika At dapat yung tsakin na anuman ang mangyaring rigoton sa Senado, ang mga komiteng tutugon sa pagkain hindi dapat nababakante. Kailangan ding pabilisin ng DA at Senado ang pagpapalabas ng mga subsidi at ayuda para maibsan ang pasakit sa mga magsasaka. Ang tunay na sukatan ay ang isang epektibong pamahalan po ay wala sa isang sinong paksyon na may hawak o nakapangyarihan. Ito ay nasa isang kakayahan nitong tugunan ang sikmura ng mga mamamayan. Ang bawat oras ng debate at bangayan sa air-condition na bulwagan ay katumbaso ng pawis at doon nasasayang sa bukid. Itigil na po yung sarsuela. Ha? At unahin ang kapakanan ng magsasaka natin bago tuloy ang gumawa ang agrikultura ng ating bansa.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Na na kaming oras. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng himpilan. Sa langanan nila Roger, Jamari, Alvin, Roman, Arnel. Sama pa rin po natin sila dyan, sila Nida, Susan, Jemart. Parin po naman sila sa Merisol, Julius Camille Rona. Nakala po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Piro Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay isang, hindi po simpleng trabaho lamang ho, ito po isang paraiso. Insan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magparinlang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you

0: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinay ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabit.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga rasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 35.
0: Headlines.
3: Magnitude 5.7 na lindol naramdaman sa karagatang malapit sa Balut Island sa Rangani kagabi.
0: Headlines.
3: Pangkalahatang pamamaraan ng pamahalaan hakbang sa pagtugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang pagkilos upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
0: Headlines.
3: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at gandang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao.
0: Headlines.
3: Panibagong oil price hike ipinatupad na ng mga kumpanya na langis ngayong umaga.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 9, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi bababa sa 35 kataong nasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani noong umaga ng Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD, 12 katao pang nawawala habang patuloy ang search and rescue operations. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Sarangani na may 17 biktima. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagbagsak ng debris, pagguho ng mga gusali at landslide. Umabot naman sa mahigit sa 134 ang bilang ng mga nasugatan, kabilang sa mga matinding naapektuhan ng General Santos City, kung saan gumuho ang isang 2 palapag na paaralan habang may mga estudyante sa loob.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kumalat din online ang mga video ng pagguho ng ilang universidad, commercial buildings, restaurant at iba pang establishmento. Dahil sa lakas ng pagyanig, nagtakbuhan palabas ng mga gusali ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Department of Education, mahigit sa 8,600 na paaralan sa 43 divisions sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng lindol. Samantala, pansamantalang sinara ang General Santos International Airport para sa safety inspection, dahilan upang makansilang 17 domestic flights. Naglabas din ng tsunami warnings ang Indonesia at Japan matapos ang lindol, ngunit kalaunan ay binawi rin ang mga alerto.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isa na ring magnitude 5.7 na lindol ang naranasan sa karagatang malapit sa Balut Island, Sarangani kagabi. Ayon sa FIVOLCS, aftershock ito ng mas malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani noong umaga ng kaparehong araw. Naitala naman ang pagyanig alas 10:52 ng gabi. Sa lalim na 10 kilometro, tectonic ang pinagmula ng lindol at naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga nakaranas ng intensity 4 ang Kiamba, sa Sarangani, Tivoli sa South Cotabato at General Santos City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, naramdaman din ang mas mainang pagyanig sa ilang bayan sa Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Umabot naman sa intensity 2 ang banga at tampakan sa South Cotabato, gayon din ang isulan sa Sultan Kudarat. Na itala rin ang intensity 1 sa Davao City at ilang bahagi ng Davao del Sur. Sa kabila ng panibagong pagyanig, sinabi ng Feebox na wala nang inaasahang malalaking aftershock mula sa lindol.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Whole of government approach, ina-apply ng pamahalaan kaugnay ng ginagawa nitong pagtugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao ayon sa Malacanang. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Buong pwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong sa ginagawa ngayong pagtugon sa pananailangan ng mga tinamaan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, ang whole of government approach ay base na din sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong maging mabilis ang responde ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na ipinasisiguro ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng anyay pagsubok na dumating dito. Prioridad anya ng gobyerno na maiparating ang paunang tulong sa mga residente at maihanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga naapektuhan ng paglindol. Dagdag ni Castro na magpapatuloy din ang pakikipag-ugnay ng national government sa mga LGU at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Pakinggan natin si Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Agad ikinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach matapos maitala ang lindol sa Mindanao. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nagsagawa ng briefing si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang tiyakin na nakaanda at nakaposisyon ng mga kinakailangang tulong para sa mga komunidad. Sinabi ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng kagawaran ang paghahanda at paghatid ng family food packs at ready-to-eat food boxes. Gayun din ang iba pang uri ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Kasama rin sa mga nakahanda nitong tulong ang burial assistance at financial assistance upang mabigyan ng tulong o ng agarang suporta ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at kabuhayan dahil sa kalamidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos 20,000 families sa Mindanao apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Kapagdala na ang Department of Social Welfare and Development ng halos 20,000 pamilya o katumbas ng 86,000 individual na apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga pinakapektadong rehiyon ang Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsergen. Sa kabuang bilang, tinatayang 5,000 pamilya naman ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang may 270 na pamilya ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Puspusan na rin kumikilos ang DSWD para matiyak na may sapat na pagkain at iba pang ayuda para sa mga naapektuhang pamilya. Personal ding nagtungo sa General Santos City si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tutukan ang disaster response operations sa mga tinamaan ng lindol. Bukod sa pakipagpulong sa mga lokal na opisyal at pamamahagi ng tulong in-inspeksyon din ng kalihim, ang operasyon ng DSWD Mobile Kitchen at ng Mobile Command Center. Tiniyak naman ng kagwara na nakahanda ang mahigit 5 bilyong halaga ng relief resources na maaaring i-augment para sa mga LGU na mga ngailangan ng tulong. Nakapretosisyon nito ng relief supplies sa mga apektadong rehiyon kabilang ang 182,000 na family food packs sa Davao Region at 143,000 man na food packs sa Soccsergen. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bilang pahagi ng pagtugon, nagsagawa ang pamamahagi ng Family Food Packs and DSWD Field Office 7 sa pamamagitan ng kanilang Quick Response Team. Ipinabahagi mga food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Lebak sa layuning makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang nagpapatuloy ang recovery efforts. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gajalian, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mahirap na kalagayang kinakarap ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, kaya't iniutos ang puspusang pagsasagawa ng relief at assistance operations. Nananatiling nakalerto ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na agad na may paparating ang kinakailangan tulong sa mga komunidad na patuloy na apektado ng lindol sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iniulat naman ng Department of Social Welfare and Development Field Office 9 na naghanda ang tanggapan ng mahigit sa 1,000 ready-to-eat food boxes bilang augmentation support para sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang pamamahagi ng mga RTEF boxes at sleeping kits sa mga apektadong barangay sa Pagadian City upang matugunan ang ating agarang pangangailangan ng mga residente. Nakaantabay din ang karagdagang family food packs at iba pang mga relief kits na maaaring ipadala sa mga lugar na nangangailangan ng tulong kabilang ang Sulu at Bonggao. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong at ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Metro Manila Development Authority nakikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense para sa posibleng deployment ng kanilang mga tauhan sa Davao at Soccsalgen regions kasunod naman ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar kahapon. Darito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Handa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpadala ng kanilang mga tauhan at kagamitan sa mga rehiyon ng Davao at Soccsalgen kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol doon. At kay MMDA Chairman Attorney Don Arte, sa kahanda silang magpadala ng search and rescue team para sa agarang deployment kung kakailanganin. Bukod dito, nakaantabay din ang iba pang mga kagamitan ng MMDA gaya ng water filtration units na upang makatulong sa pagbibigay ng malinis at ligtas sa inumin tubig sa mga apektadong residente. Sinabi ni Artes na bahagi ito nakahanda ng ahensya upang makatulong sa search, rescue at relief operations sa sandaling mangailangan na karagdagan suporta ang mga apektadong lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng MMDA sa Office of Civil Defense para bantayan ang sitwasyon at upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sa panahon ng sakuna. Para sa Bago Pilipinas, si Mars Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Agad na nagpadala ng mga relief goods ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Katuwang ang mga authorized agent corporations o AAC sa Mindanao para sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani at sa mga kalapit na lalawigan. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, ang mabilis na pagdugo ng mga AAC partners ay sumasalamin sa misyon ng ahensya na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga Pilipinong higit na nangangailangan sa panahon ng sakuna. Sinabi pa ni Robles na nananatiling nakahandang PCSO na suportahan ang mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak din ni Robles na magpapatuloy ang suporta ng ahensya habang sinasagawa ang relief, response at recovery efforts para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at kahandaang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Darito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpahayag ng simpatya at kahandaan na tumulong ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ng Canadian Embassy na sila ay nakikiramay sa mga naulat na nasawi at kaisa sa mga nagluluksa at nasugatan at iba pang naapektuhan ng pagyanig. Makikipag-ugnayan din umano ang embaada sa mga ahensya ng gobyerno at kabilang ang humanitarian partners at iba pang miyembro ng international community para magbigay ng agaran at kinakailangan na tulong. Ganito rin ang naging pahayag ng Malaysian government at sinabing sila ay handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Nakamonitor din ang embahada ng Ireland sa development sa naganap na lindol. Habang pinag-iingat naman ng US Embassy ang kanilang mga mamamayan sa Pilipinas, partikular na yung sa bahagi ng Mindanao. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinailalim na sa State of Calamity in General Santos City kasunod ng pinsalang dinulot doon ang magnitude 7.8 na lindol. Layunin ng hakbang na mapabilis ang paggamit ng pondo at iba pang resources para sa agarang pagdugon sa mga pangangailangan ng apektadong residente. Nauna nang inirekomenda ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos maitala ang malawakang pinsala sa mga gusali, infrastruktura at iba pang pampubliko at pribadong pasilidad sa lungsod na nakaranas ng Intensity 6 na pagyanig. Patay naman sa pinakahuling ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 142 ang sugatan, 6 ang nawawala at 11 ang iniulat na nasawi. Nagpapatuloy naman ang search, rescue at assessment operations. Patuloy din ang monitoring at damage assessment ng mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sarangani, South Cotabato, General Santos na lang ang natitirang may partial transmission service habang agad namang naibalik ang serbisyo sa iba pang lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar. Itong inihayag ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Public Relations Officer Trish Roque sa panayam ng Radyo Pilipinas. Anya, ibig sabihin ito ay kasalukuyan pang sinasagawa ang restoration o pagpapanumbalik ng linya ng kuryente sa tatlong nabanggit na lugar. Pariwanag niya, isang transmission line lang ng NGCP ang naapektuhan pero dahil anya sa pinsalang dulot ng lindol sa mga cooperative at distribution facilities ay wala pang supply ng kuryente sa ibang mga lugar doon.
11: Kung wala pong kuryente doon sa ibang lugar, maari po yan ay dahil na rin doon sa naging pinsala talaga ng lindol sa mga pasilidad ng mga cooperative at mga distribution utilities. Sa bahagi po ng NGCP, while ongoing yung ating isinasagawang pagkumpune no, ng natitirang linya, meron pa rin po tayong assessment dun sa General Santos Substation din po natin para mas makapagbigay po ng normal na transmission services po sa lugar.
3: Si National Grid Corporation of the Philippines Public Relations Officer Trish Roque.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni FIVOC's Science Research Analyst Joel Oestar Natuluyan ang inalis ang tsunami warning sa mga bahagi ng bansa na naunang binigyan ng babala dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol. Paliwanag ni OSTAR, binawi ng tsunami warning matapos na lumagpas sa 2 oras na threshold at nag-extend pa ng 2 pang oras para obserbahan ang mga alon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Dagdag pa rin ang science research analyst, patuloy ang nilang minumonitor ang mga aftershock ng lindol na tumama sa Mindanao. Paliwanag niya, bunso dito ng paggalaw ng Cotabato Trench.
12: Minumonitor namin yung aftershock nitong earthquake na to, yung magnitude 7.8. Then before that, parami pang kaming minumonitor ng mga earthquake sequence dito sa buong Pilipinas. Bali, yan po yung paggalaw ng Cotabato Trench natin sa area ng Tarangani.
3: Si Fibog sa Science Research Analyst Joel Oestar sa Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nag-deploy ang Philippine Air Force ng mga air assets upang suportahan ang humanitarian assistance and disaster response operations kasunod ng lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga pinadalang kagamitan ang isang S-701 Black Hawk helicopter na nagsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Mission sa mga apektadong komunidad sa Sarangani. Lula nito ang mga tauhan ng Office of Civil Defense para sa aerial reconnaissance at paunang pag-assess sa sitwasyon. Nagmula ang helicopter sa Tactical Operations Group 11 sa Davao City. Layunin ng operasyon na mabilis na matukoy ang lawak ng pinsala at agar ang pangangailangan ng mga residente sa mga lugar na tinamaan ng lindol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpahayag ng pakikisang United Nations sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasabay nito ay tiniyak ng kahandaan nitong tumulong sa mga recovery at rehabilitation efforts. Ayon sa pahayag ng UN, nakikipagtulungan ito sa pamahalaan ng Pilipinas at sa mga humanitarian partners upang masuri ang kabuuang epekto ng sakuna at matukoy ang lawak ng pinsala sa mga komunidad. Ipinahayag din ng organisasyon ang pakikiramay nito sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at sa mga komunidad na nakaranas ng matinding pinsala sa mga tahanan at infrastruktura dahil sa lindol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, pinuri ng United Nations ang mabilis na pagtugon ng mga pambansa at lokal na otoridad. Gayun din ang dedikasyon ng mga first responders at medical personnel. Gayun din ang mga voluntaryong patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Samantala, muling pinagtibay ng UN ang pangmatagalang suporta nito sa rehabilitation ng mga lugar na sinalanta ng sakuna at ang pagsusulong ng mas matatag na disaster at climate resilience sa bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, panibagong big time oil price hike ang inaasang ipatutupad ngayong araw, Hunyo 9. Batay naman sa pinakauling pagtaya ng Department of Energy, tumaas ng 3 piso at 77 sentimo hanggang 5 piso at 77 sentimo kada litro ang presyo ng diesel. Tumaas naman ng 6 pesos 10 centavos hanggang 8 pesos 10 centavos kada litro ang presyo ng kerosene na pangunahing ginagamit sa ilang kabahayan at industriya. Samantala, maaaring bumaba ng 1 peso 70 centavos kada litro o kaya naman ay tumaas ng hanggang 30 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Depende sa galaw ng pandaigdig ang merkado ng langis. Ayon sa Department of Energy, nakadepende pa rin sa mga kumpanya ng langis ang eksaktong ipatutupad na price adjustment. Ngunit kinakailangang manatili ito sa loob ng tinakdang price range ng ahensya.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alegasyon ng 18 kargador na nag-deliver sila ng baleta ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos, pinagkibit-balikat lamang ng Pangulo. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ulat ng reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinalulutang noon na umaninais niya ng isang no-election scenario sa 2028. Tinawanan at ipinagkibit balikat lamang ng Pangulo ang sinabi ng ilang resource person sa pagdinig ng Senado na umaning nag-deliver sila ng maleta ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nginitian lamang ng Pangulong usaping ito dahil alam naman anya ng lahat na walang katotohanan ang mga pinalulutang na impormasyon. Kapansin-pansin rin anya kung paano idinao sa pagdinig sa Senado na tila mayroong nagaganap na coaching sa mga witness na ipinagbabawal sa korte. Kung matatandaan, una nang sinabi ng palasyo na dapat ilabas ng mga ito ang kanilang ebidensya kasabay ng kanilang pag-aakusa. Lalo't napakadali lamang anila na magbintang, lalo na kung ang layunin ng nagbibintang ay manira o manggiba ng iba.
15: Nangingitian lang po yan dahil alam niya po ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Kita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganun din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat, hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pag-hearing. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecution Panel naganda na sa pre-trial conference ng impeachment proceedings sa kabila ng girian sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naghahanda na ang House Prosecution Panel para sa mga susunod na yugto ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng umiinit na girian sa Senado. Ito ay matapos makapagsumite ang mga prosecutors ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng prosecution panel ang mga kinakailangan dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ng dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, inaasahang haharap ang prosecution team sa impeachment court sa June 18 para sa pre-trial conference habang nakatakda naman sa July 6 ang unang araw ng paglilitis. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga prosecutors para sa pre-trial brief na isusumite sa June 15, alinsunod sa itinakdang schedule. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative at Prosecutor Shell Jokno na kabilang sa pre-trial brief ang stipulation of facts, listahan ng mga testigo, mga ebidensya at testimonya na ihaharap sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
17: Titingnan natin yung nangyayari sa court. Usually, ang pre-trial brief, ang ilalaman niyan, yung list of witnesses or number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. Ngayon, as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Commission of Senior Citizens, mas pinalawak pang serbisyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng Senior Citizens Center. Ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Jollymar Acuyong.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Formal nang binuksan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pateros, ang bagong Senior Citizens Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay ito ang paglulunsad ng kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng mas mabilis at mas madaling access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay NCSC Acting Executive Director Ana Marie Calapit, target din ng komisyon na makapagtatag ng kaparehong mga pasilidad sa mahigit 700 munisipyo at lungsod sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Ethics Authority. Umaabot na sa halos 11 milyong senior citizens ang populasyon ng bansa noong 2025, dahilan upang higit pang paigtingin ang mga programang sumusuporta sa kanilang kapakanan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolie Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, mga pinuno ng Europa suportado ang mga usapang tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nagpahayag ng suporta ang mga leader ng Britain, France at Germany sa panukala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkaroon ng direct ng pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin upang makamit ang tigil putukan sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Sa kanilang pagpupulong sa London, binigyang diin na British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron at German Chancellor Friedrich Merz ang kahalagahan ng diplomasya upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan. Kabilang sa kanilang mga kondisyon ang agarang ceasefire, seguridad para sa Ukraine at kompensasyon ng Russia sa mga pinsalang dulot ng digmaan. Nanawagan din sila ng aktibong partisipasyon ng Europa at Estados Unidos sa usapang ito. Gayunpaman, tinanggihan ni Putin ang mungkahin ni Zelensky at sinabi niyang hindi pa niya nakikitang makabubuti ang direktang pag-uusap sa kasalukuyan. Ngunit sinabi rin ito na ang mga panukala ni US President Donald Trump para sa kapayapaan ay maaaring magtapos sa labanan kung handa ang Kyiv na makipagkompromiso. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
13: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine Rowing Team nag-uwi ng tatlong ginto sa 2026 Asian Beach Rowing Championship sa Thailand. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Umakot ng mga medalya ang ating pambansang koponan sa rowing sa nagdaang Asian Beach Rowing Championships sa Pattaya, Thailand. Nakuha ni Emma Pilar ang ginto sa men's solo event U16 at sinundan ng gold medal win sa Coastal Double Sculls. Nina Ayona Huerto at KZ Caviltes sa women's U19 class. Umakot ulit si Pilar kasama naman si Kyle Olano sa men's under-16 double sculls. Maliban dito, isang pilak kaling kay Matt Hogadora sa U19 men's solo at tanso sa women's double sculls mula kina Faiza Lenton at Amelin Pagulayan ang naipanalo ng ating Philippine rowing team. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
22: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat
4: sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
6: Radyo Pilipinas
4: 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Libreng paghakot sa ani na mga magsasaka patungo sa NFA buying stations. Alok ngayon ng provincial government ng Cagayan. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Darito si April Racho.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: April.
7: Sinimulan na ng pamalang palalawigan ng Cagayan ang libreng paghahakot ng ani na mga magsasaka para maidala sa pinakamalapit na buying station ng National Food Authority o NFA. Unang natulungan ang mga magsasaka sa bayan ng Lasam kung saan ang nahakot ng mga aning palay ay diretso sa bodega ng NFA Tuguegarao Branch. Layunin ng programang matugunan ang suliranin ng mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga ani sa bodega ng NFA, lalo at mahal ang langis, punuan na rin ang ilang bodega ng ahensya sa ibang lugar. Sa pamamagitan ng libreng hauling assistance, nabawasan ang gastos ng mga magsasaka at nabigyan sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang palay sa mas mataas na presyo dahil sa naturang inisyatiba na ibenta ng mga ito ang kanilang palay sa NFA sa halagang 27 pesos kada kilo, mas mataas kumpara sa karaniwang presyong nasa 15 pesos kada kilo sa kanilang lugar. Bukod sa mas mataas na kita, hindi na rin nila kinailangan gumastos para sa transportasyon ng kanilang mga ani. Ang naturang programa ay tugon sa atas ni Governor Edgar Aglipay na handang umagapay ang pamalang panlalawigan sa mga magsasaka, lalo na ngayong panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: 25,000 magsasaka at mangingisda sa Mountain Province tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report. Donna.
8: Tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF ang 25,000 na magsasaka at mangingisda sa Mountain Province. Ayon kay Agricultural Program Coordinating Officer Regan Codmos, ang mga benepisyaryo ay magsasaka ng mais, palay at sugarcane at mga mangingisda. Bawat isa ay makakatanggap ng mahigit 2,300 pesos na cash assistance simula June 11 hanggang 19. Pinakamarami ang benepisyaryo sa Paracelis na may mahigit 8,800, kasunod ang Baoco at Tadjan. Kasama rin sa mga bayan na may mga benepisyaryo ang Bontok na Tonin Sagada, Sadanga, Barlig Besaw at Sabangan. Ipinaliwanag ni Codmos na kinakailangang personal na kunin ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda at magdala ng valid ID. Ang PAF ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng krisis na dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: National Meat Inspection Service nagsagawa ng pag-inspeksyon sa mga public market. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Mayra Revilla.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
3: Report. Mayra.
9: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas Naga ni NMIS Regional Director Alex Templonuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karne mula naman sa karatig na slaughterhouse na hindi accredited ng NMIS at ibinibenta sa Kamaligan Public Market. Bagamat final warning ang ini-issue ng NMIS, ang desisyon sa pagpataw ng penalidad ay nasa Municipal Agriculturist at Enforcement Team ng kamaligan dahil sila ang nag-request ng surprise inspection. Samantala, nabatid mula kay Templo Nuevo na isasagawa ang Regional Project Advisory Board presentation sa Legal Abattoir Project para maapaproban ito sa kanilang tanggapan. Dadalo sa aktividad ang mga direktor ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture ng NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templo Nuevo, kung sakaling maaprobahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assistant sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy, National Power Corporation at Electric Cooperative naghahanda na sa pagkakalob ng karagdagang power supply sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes, narito ang report ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Rosie.
1: Patuloy ang paghahanda ng National Power Corporation at First Catanduanes Electric Cooperative para mapabilis ang site preparation ng mga karagdagang generator set sa Catanduanes. Ayon sa Fiselco, agad na tumugon ng NPC sa kahilingan ng kooperatiba na matulungan ang lalawigan na matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement 2 o EPSA 2, napili ang Isla Dagiab Energy Corporation kung saan inaasahang makapagsusupply sila ng 8 megawatts ng kuryente sa isla. Dagdag pa rito, nagsagawa rin ng bidding ang NPC para sa karagdagang 5 megawatts na supply para sa Catanduanes. Nagwagi sa naturang bidding ang SC Mega World na gagamit ng mga generator set ng Suweco na kasalukuyang nasa isla. Ang NPC ang sasagot sa supply ng diesel para sa operasyon ng mga generator habang subsidize ang magiging singil sa kuryente sa ilalim ng programa. Target ng NPC at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan na makomisyon ang kabuuang 13 megawatts na karagdagang kapasidad. Inaasahan ding bibisita sa Catanduanes ang mga opisyal ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at NPC para sa formal na commissioning at switching ceremony ng mga karagdagang generator set. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon o sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Soil Health Campaign nagpapatuloy sa mga bayan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito report ni Ruel Bugnos.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ruel.
12: Isinagawa ang ikalawang deployment ng Mobile Soil Laboratory 8 noong Mayo 28 sa Municipal Activity Center ng Bayan ng Buntok, Southern Leyte upang mas ilapit ang mga serbisyong may kinalaman sa kalusugan ng lupa sa mga lokal na magsasaka. Tinipon ang nasabing aktibidad ang mga magsasaka mula sa mga bayan ng Sogod, Tumas Opos, Malitbog at Buntok na naglalayong mapalawak ang kaalaman sa wastong pag-aalaga ng lupa at makapagbigay ng siyentipikong pagsusuri or soil analysis upang mapataas ang ani sa mga bukirin at maipakita ang tamang pamamahala sa pagpapataba. Dinaluhan ang isinagawang programa ng mga opisyal kabilang sila si Farmer Director Miguel Pedroso ng RAFC, Municipal Agriculturist Edgar Sabilio, Municipal Administrator Benji Goda na kumakatawan kay Municipal Mayor Noel Ellen Sub, APCO Gabriel Baubog at Konsehal Jose Carmelito Acuña ng Bayan ng Malitbog. Sa kasalukuyan, ang Mobile Soil Laboratory 8 ay matatagpuan sa Municipal Evacuation Center sa Bayan ng Buntok kung saan patuloy itong tatanggap at mag-aanalisa ng mga sample ng lupa hanggang ngayong Hulyo 24. Kaugnay nito, hinimok ang lahat ng magsasaka mula sa mga nabanggit na bayan na magsumiti ng kanilang mga sample ng lupa upang mapakinabangan ng libreng soil testing at mga technical na rekomendasyon mula sa Department of Agriculture para sa Sustainable Agriculture at mapalakas ang soil health management sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bognos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit 13 milyong pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Kokoy.
5: Nakumpiska sa sinagawang drug bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 at ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 ang nasa 2 kilong bigat na illegal na droga na shubo na nagkalaga ng 1,600,000 piso. Sa Purok Santana, Barangay Kabansyan, Magsaysay, Misamis Oriental, kasamang nahuli ang 2 suspek na kinilalang sina alias Kulot, 37 taong gulang na taga Carmen Annex, Usami City at isang alias Ili, 38 taong gulang na taga Dipulog, Sambuanga del Norte. Ang 2 suspek ay tinaguriang high-valued individuals na nasa listahan ng mga otoridad. Ayon sa mga otoridad, taong 2024 pa nila minanmanan ang mga suspek ngunit hindi nila nahuli ang 2 dahil ito ay nagtago. Makaraan lang 2 buwan nakatanggap sila ng impormasyon na ang mga suspek ay bumalik sa pagbinta ng illegal na droga kaya kanila nga kinasa ang bypass operation at nahuli ang 2 suspek. Dagdag pa ng mga otoridad na ang illegal na droga na binibinta ng mga suspek ay mula sa Manila at kanila itong dinala sa Northern Mindanao sa pamagitan ng Byland. Nakuha sa posisyon ng 2 suspek ang 2 malaking Chinese tea bag na naglaman ng shabu, bypass money, cellphone at isang silver na Mitsubishi Mirage. Sa ngayon, ang mga suspek ay pansamantalang nakakulong sa Maharlika Detention Facility ng lungsod at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: OCD Caraga, DSUD at DICT nagpadala ng teams sa General Santos City upang tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.9 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Jocelyn Morano.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jocelyn.
14: Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDA na team ng RDRRMC Caraga bumiyahi kagabi patungong General Santos City upang tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Region 12. Kasama dito ang mga tauhan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Caraga at Department of Information and Communications Technology o DICTI Caraga. Inihahanda na rin ng RDRRMC Caraga ang mga hygiene kits, shelter kits, food at non-food items at iba pang mga pangunahing tulong na kinakailangan ng mga apektadong mamamayan sa Region 12.
15: Dato na tayo deploying rapid damage assessment team. Maybe unyang gabi makabiyahe sila patulong na dito na sa my General Santos City para mag-augment sa mga personnel dito na sa ito ang regional sa OCD.
14: Si Carlo Becerra, tagapagsalita ng OCD Caraga, wala namang naitalang pinsala sa rehiyon ngunit nanatiling nakataas ang Code White Alert status para sa agarang pagresponde habang nanatiling aktibo ang Emergency Operations Center dito. Kasalukuyan namang inaalam kung may mga estudyanteng taga Caraga Region na nasa lugar na lubhang naapektuhan ng nasabing lindol upang sila ay maabutan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga residente sa coastal barangays ng Maimbong Sulu nakauwi na matapos lumikas dahil sa tsunami warning bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Eloisa.
17: Nakauwi na ang libu-libong residente ng Long Maimbong at poblasyon sa bayan ng Maimbong Sulu na pansamantalang nagsilikas kahapon patungong covered court ng barangay Matatal matapos maramdaman ng malakas na pagyanig at hindi pangkaraniwang pagtaas-baba ng tubig dagat. Agarang inasikaso ang mga ito na matauhan ng lokal na pamahalaan ng Maimbong sa pamumuno ni Mayor Sheila Tan Hayudini sa pakikipagtulungan ng Ministry of Social Services and Development. Tumugon ang lokal na pamahalaan ng Maimbong sa inilabas na tsunami warning ng FIVOX DAST na ilika sa mga residente sa mga coastal area sa ilang probinsya sa Mindanao, kabilang ang Sulu, matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani alas 7 ng umaga kahapon. Bukod dito, ipinatupad din ang class suspension sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Bandang alas 3 na ng hapon kahapon nang maglabas ng kanselasyon ng tsunami warning ang FIVOX na nasundan naman ng abiso ng Sulu Provincial Government ang pagbabalik ng klase sa lahat ng antas sa lalawigan ngayong araw. Ang agarang tugon at aksyon ng pamahalaang lokal at panlalawigan ay isang proaktibong inisyatibo upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa harap ng emerhensiya gaya ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lokal na pamahalaan ng Davao City handang magpadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Armand.
18: Handang magpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga apektadong mga lugar ng pagyanig ng lindol itong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito ang inihayag ni City Information Office Head Harvey Lantixe sa panayam ng Davao Media. Ayon kay Lantixe, napatuloy nitong minomonitor ang ibang lugar sa Mindanao na lubhang apektado ng nasabing pagyanig kung anong tulong ang kinakailangan nilang maiabot. Inilahan ng opisyal na hindi na bago sa pamahalang lokal ang tumulong sa mga nasalanta ng anumang sakuna kahit sa ibang bahagi pa ng bansa. Ngunit nilinaw nito na malalaman lang kung anong tulong ang iaabot ng lungsod kapag natapos na ang damage assessment dito.
19: As always, no, that has been the practice naman of the LGU. If the help is needed and as long as kaya na tumusuport, mo tabang ta. But for now, ato isang i-assess o siguraduhon nga immediate needs nato dinhi sa city ang atong unahon sa.
18: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary

0: Kami po yata ang nakakabit.
1: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
3: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses.

0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Martes. Ngayon ay June 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
0: Ano man po pinagkakabalahan niyo this morning, mga kaibigan, do keep us company hanggang alas 8 ng umaga. Maghatid kami ng mga mainit na balita at mga panayam sa mga taong nasa likod ng mga pangunahing balita. Tuesday. Update muna mula sa FIVOLX. Bilang ng aftershocks kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Abot na sa halos 1,000. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary?
3: Alat, tumubo pa nga ang bilang ng mga aftershocks sa Mindanao kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Sa tala ng FIVOLX, umabot na sa 989 ang bilang ng aftershocks na itala mula nang tumama ang malakas na lindol. Sa naturang bilang, 289 ang natukoy na ang lokasyon, habang 20 naman ang naramdaman ng mga residente. Naglalaro pa rin ang mga naitalang aftershocks sa magnitude 1.3 hanggang 6.7. Paliwanag pa ng FIVOLX, posibleng tumagal pa ng ilang linggo o buwan ang pagyanig ng mga aftershock kasunod na rin ng ganito kalakas na lindol. Ayon din sa ahensya, karaniwan talaga ang malalakas na lindol sa Cotabato Trench na isang aktibong tectonic feature sa katimugang bahagi ng bansa. Sa historical records ng FIVOLX, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Cotabato Trench ay magnitude 8.3 na naitala noong 1918. Mula sa FIVOLX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 6 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. O paalala doon sa mga bibiyahe sa Metro Manila, Tuesday, number coding. Ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga sasakyan ng ending ng plate number ay 3 or 4. Mga private vehicles ng ending ng plate number 3 or 4. Kayo po yung mga bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila simula kanin-kanin lang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon, mga kaibigan, from 5 p.m. to 8 p.m. Huwag lang gagawin sa Makati, dyan po sa Makati, walang window. Diretso from 7 a.m. to 7 p.m. ang coding sa Makati City. Tayo po ay makikipag-ugnayan muna sa Metro Manila Development Authority. Ang paghahanda ng MMDA, posibleng mag-deploy din sila. Ng mga tauhan dyan po sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng lindol. At syempre, ang assessment sa unang araw ng balik-eskwela ng ating mga chikiting dito po sa Metro Manila. Makakausap natin, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
0: Yes, sir. Kasunod ng matinding o malakas na lindol dyan po sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao, may posibilidad ho ba na maging ang MMDA ay mag-deploy ng mga tauhan para maka-assiste o makatulong sa rescue and relief operations doon, Yusek Torre, sir?
4: Kahapon, sir, nung mabalitaan natin sa news media at sa iba-ibang mga platform ang nangyaring insidente, nag-agad-agad na Nag-gumawa tayo ng inventaryo ng lahat ng ating mga assets dito na pwede magamit. At nakipag-coordinate tayo sa OCD, sa Office of the Civil Defense, na nag-coordinate ng lahat ng mga rescue operations. And kahapon, na-inform naman tayo na as of the moment, sufficient naman ang mga kagamitan. At overnight nga, ay nagmo-monitor kami. At mukhang maayos naman ang rescue and retrieval. Ang iba ay rescue operations sila. Tapos may iba na talagang may nag-retrieval na at may mga nakuha na nga rin ng mga fatalities.
0: Mm-hmm.
4: So sa ngayon ho, maghihintay lang kami kung ano man ang magiging developments at pag ni-request kami ay magpapadala kami ng aming mga tauhan.
0: Ayun, so ibig sabihin ready for immediate deployment ang team ng ating MMDA, sir?
4: Yes, sir. Opo, opo.
0: Okay. Well, on another matter, Yusek Torres, sir, ang assessment po ng MMDA dito sa unang araw ng balik-eskwela ng mga estudyante natin, how was it, Yusek, sir?
4: Maayos naman, sir. Ang ating, sa pag-iikot natin kahapon, sa pag-i-inspeksyon at pag-monitor dito sa ating command center, may mga ilan lang na mga minor glitches na nangyayari man araw-araw, balik-eskwela o hindi, mga banggaan, maliliit na banggaan.
0: Opo.
4: Tapos ay mga incidenting hindi na iwan sa kalsada. Pero generally peaceful kahapon ang opinion ng classes natin.
0: Ayun. Well, of course, dahil dumagsang mga mas maraming sasakyan, ika nga, sa mga kalye, how was the traffic lalo na sa palibot o malalapit sa mga malalaking eskwelahan natin, Yusek, sir?
4: As expected, yung sa pagpasok ng mga estudyante, may mga pagbigat ng traffic tayong nakita, pero dahil yan nga ay expected natin, nakapag-pre-deploy tayo ng ating mga tauhan para mag-assist sa kanila. Mm-hmm. Okay naman, wala namang naging major incidents sa kahapon.
0: Ayun, at of course ngayon, day 2, ika nga ang patuloy po ang pagiging alerto ng MMDA personnel natin para maasistihan ang ating mga estudyante na papasok sa mga eskwelahan, sir.
4: Opo, araw-araw po natin ginagawa yan at araw-araw natin gagawin, sir.
0: Ayun. Okay, on another matter, Yusek, please. Update lamang po. Of course, patuloy ang pagtutok din ng MMDA along with other government agencies para bilang paghahanda sa posibleng pagkakaroon ng tubig baha pag may malakas na pag-ulan. Kumusta po ang mga paghahandang ito, Yusek Torres?
4: Tuloy-tuloy po yan, sir. Kahapon, minitin ko lahat ng mga district operations engineers namin. At siniguro ko sa kanila at nabigay tayo ng guidelines na talagang tutukan pati yung mga private subdivisions. Kasi kahapon, napag-usapan namin, maraming mga na-report na mga pagbabaha ay nasa loob ng mga private subdivisions. Sabi ko, pipilitin na po natin ang mga homeowners plus ang mga barangay officials na nakakasakop nito mga subdivisions na ito na payagan ng MMDA na tulungan sila dahil at the end of the day, ang rescue naman, pag sila ay tumaas ang tubig sa kanilang mga lugar, ang rescue naman sa atin din naman nire-request. So, maging preemptive tayo at ayusin na kaagad kung ano man ang mga kailangan ayusin dyan sa mga drainage sa loob ng mga private subdivisions.
0: Mm-hmm.
4: At dito naman, sir, sa mga public domains naman,
0: opo,
4: sa ating mga kalsada, patuloy po ang aming pag-monitor at ang DOLE po ay magbibigay sa utos ng presidente natin, ni President BBM, ang DOLE ay magbibigay ng 10,000 slots ng tupad. At ito ay talagang gagamitin natin at imomonitor natin ng mga ayos para sa paglilinis nitong mga estero natin at mga maliliit na kanal.
0: Yes, sir. Itong binabanggit mo, Yusek Torres, sir, na 10,000 slots, ito ay para sa National Capital Region, sir?
4: Opo. Buong Metro Manila po yan.
0: Ayun. So, ibig sabihin, yung mga kababayan natin na pwedeng tumulong kahit papano mayroon silang tatanggapin na kumbaga allowance, ika nga, sa ilalim ng tupad program in cooperation with the Department of Labor and Employment, sir.
4: Opo. At as usual, ho, dati naman kasi ginagawa ang tupad. Sa ngayon po, may bagong recruitment na gagawin ang tupad, ang DOLE, regarding that matter. At may proseso po yan. Dadaan yan sa barangay at sa mga local government units. At pagkatapos po, ay yan, i-deploy sa atin sa MMDA. At kahapon na pag-usapan namin together with the DOLE at iba pang mga stakeholders, kasama ang private sector, pati kasama ang DNR kahapon, DPWH, at iba pang mga involved sa flood control at mga stakeholders na may interest sa flood mitigation programs. At ang deadline ho niyan ay sa 11, maibibigay yung mga pangalan dito sa amin at ibibigay na namin sa DOLE yan pagdating ng mga 11, next Monday. At pagkatapos, ma-deploy na po tayo sa 22.
0: Mm-hmm. Okay. Sa ngayon, Yusek Torres, sir, may mga specific areas po ba na mas tinututukan ng MMDA dahil itong mga areas na ito based on previous experience, sir, ay ito talaga nagkakaroon ng mas mabilis na pagtaas ng tubig ba within Metro Manila, sir?
4: Meron po tayong mga nakita na dahil nga may mga ongoing projects. May mga dati ay hindi naman binabaha, biglang nagkaroon ng baha dahil may mga ongoing projects na hindi pa naging fully operational at ang ating mga drainage system ay naapektuhan gaya halimbawa nung nasa EDSA Australia. Kaya nakikipag-coordinate na kami sa contractors dyan at saka sa DPWH para siguraduhin na habang ginagawa nila ang kanilang mga retrofitting at mga rehabilitation works dyan sa EDSA, ang ating mga drainage system ay hindi ho mabarahan. Dito naman sa mga low-lying areas natin, traditional sa Camanaba, pero dito may nakita tayo sa Las Piñas area.
0: Opo.
4: Na kanal na lumiit dahil may ongoing na construction dito sa isang side niya. Kaya nag-coordinate na rin kami sa contractor at saka sa DPWH para siguraduhin lang na habang ginagawa ang proyekto ay hindi naapektuhan ng taong bayan. Tapos yung sinasabi ko ng mga private subdivisions gaya ng Camellia, nandyan nakita natin na may medyo malaking pagbaha sa loob mismo ng subdivision at pinag-usapan na namin kahapon, may direktiba na ako na talagang kausapin ang lokal na pamahalaan, yung LGU, ang barangay at ang mga homeowners. Tapos dito naman sa may Araneta area, sa Araneta sa Quezon City, Quezon Avenue, yan ho ay talagang lalagyan namin ng tupad yan para siguraduhin ang basura ay maalis talaga sa daluyan ng kalsada. Sapagkat ang numero uno po talagang rason kung bakit nagbabaha ay dahil lumiliit ang ating mga waterways.
0: Opo.
4: Dahil nga sa basura.
0: Ayan. Okay. Yusek Torres, sir, nabanggit mo yung pakikipag-coordinate sa LGU at sa mga homeowners association. Kung sakali po, limbawa may mga subdivision na nabanggit kayo kanina na nagkakaroon ng pagbaha, pagtaas ng tubig baha pagka malakas ang ulan. Paano pong procedure doon? Ngayon bang, let's say, yung mga opisyalis ba ng Homeowners Association ay kinakailangang mag-reach out o sumulat sa MMDA for a specific request halimbawa tungkol dito? Paano po kaya yun, sir?
4: We go both ways, sir. Ang formalidad nga, sabi ko kahapon sa mga DOEs, yung mga formalidad, secondary na lang yan sa, sa face-to-face na pag-uusap.
0: Yes.
4: Kasi ang trabaho naman ay hindi naman kailangan formalidad talaga dahil pag mag-dredge ka ng estero, hindi naman kailangan ang written na mission order dyan dahil yan ay nakalagay na kaagad sa automatic na day-to-day na trabaho ng aming mga opisina.
0: Yun.
4: Ngayon, kung halimbawa ang mga subdivision owners, nasa kanilang best interest din naman na makipag-coordinate sa MMDA at sa local government para sa dredging, sa clearing at especially sa monitoring and maintenance ng kanilang mga waterways sa loob ng mga subdivision nila.
0: Mm-hmm.
4: Dahil sila rin naman na naapektuhan sila. So sabi ko, unahin na natin ang pakipag-dialogue face-to-face, puntahan yung personal at hindi po pwedeng remote control dito. Kailangan, we should have people on the ground who actually have the first-hand experience of the things that's happening.
0: Yes. Okay. Isa na lang, sir. May tumawag po rito. Ito pong ano, lagus nila doon sa may malapit sa may harap ng Manila City Hall ito, no. Kumusta po ito, sir? Hindi na ba nagkakaroon ng tubig kapag malakas ang pag-ulan, sir?
4: Sir, ito nga ay sisiguraduhin namin 'yan dahil we are coordinating with the local government of Manila kay Mayor Isko. At sinisiguro namin na ang mga pumping stations na nag-service ng lagus nila ay dapat tip-top shape.
0: Okay.
4: Dahil medyo nagka-problema talaga tayo dyan. May tatlo tayong waterways palabas ng Manila Bay na natakpan ng Dolomite Beach noon. At ngayon ay nire-rehab natin. Tapos ang nangyari pa, pinaliit pa yung ang naging solusyon doon is ang isang 2-meter double barrel na culvert ay binilagyan ng mas maliit. Halos kalahati lang ang laki. Kaya talagang nag-aapaw yung tubig dito sa may area ng Taft at madadamay ang lagus nila sa lagay na yan. Kaya kailangan Sisiguraduhin namin na ang mga pumping stations na nagsiservice dyan ay talagang gumagana.
0: Mm-hmm. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo na yung mga taga rito po sa National Capital Region. Sir?
4: Opo, sir. Maraming salamat. At dati, sabi namin, pag may aberya sa daan, ngayon po, pag may aberya sa inyong mga komunidad, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat, sir. Magandang umaga.
0: Thank you, sir. Good morning po, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng MMDA, Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, ito pong napaulat na bilang ng nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani, sumampa na sa 37. Yan po mga kaibigan ay galing naman sa Office of Civil Defense.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
0: Report. Detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: Boss Alan, magandang mga pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi dulot ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Batay sa 6 a.m. update ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa SOC Sergeant habang nananatili naman sa 4 na napaulat sa Davao Region. Sa kabuuan ay pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi. Sa nasabing bilang, Boss Alan, 18 rito ay mula sa Sarangani, 12 sa General Santos City, habang 3 ay mula sa South Cotabato. Gayunman, linaw ni OSD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano na for validation pa, nasabi bilang mula sa Management of the Dead and Missing ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Patuloy ang pagtanggap naman ng ulat ng OCD sa ulat na ng nagbumula sa kanilang mga local counterparts hinggil sa pinsala ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Pilipinas Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Office of Civil Defense.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: May pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Boses, dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
8: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial dito sa Baga, Manila. Kani-kanina lang yung report ni J. Mark Dagala mula sa Office of Civil Defense, 37 ang bilang po ng mga nasawi. Pero yan pong tala na yan ay subject to confirmation pa rin mula sa iba pang mga otoridad. Ha? Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alyanige. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat sa iyong pakikinig at panonood, ha? Pagka ho ganitong nagkakaroon ng mga sakuna, lindol, bagyo, nagkaroon pa nga ng tsunami warning kahapon, di ba? Kinakailangan palagi top of mind ng bawat isa sa atin ang pagiging handa. O yan, halimbawa, tag-ulan din. Ano? Tag-ulan, nandiyan ang posibilidad ng pagbaha sa ilang mga areas. O, kinakailangan nakaredy palagi. Ha? Kaya palagi hong binabanggit ng Office of Civil Defense, kinakailangan nakaredy rin yung inyong tinatawag na go bag o emergency bag. Kung saan nakalagay ang mga pangunahing pangangailangan ng miyembro ng inyong pamilya kung sakaling kinakailangan po na lumikas. So, go bag o emergency bag. Nakalagay sa isang lugar na pag nagmamadaling umalis ng bahay, makikita ka agad, mabibit-bit ka agad. Hindi yung nakatago. Kung saan, ha? Kinakailangan, nakikita ka agad, mabibit-bit ka agad ng ating mga kasambahay kung aalis ng bahay ng mabilisan, di ba? O ano naman mga laman yan? Mga laman, ha? Importante, of course, pagkain, mga ready-to-eat food items. Mga dilata para mabilis, ano? Yun. Of course, mga damit at iba pang mga kalintulad na pangangailangan. Damit, kung merong halimbawa kasama kayong mga bata, yung pangangailangan ng mga bata, ano? Mga gamot, maintenance, medicine, meron din dapat yan. At syempre, kinakailangan, may bit-bit din kayo, nandyan din, meron kayong transistor radio. Transistor radio po, ha? Yung radyo na debaterya. Radyo na debaterya at meron siyempreng mga ekstrang baterya para magamit. Bakit? Bakit transistor radio? Kasi po, di ba? Kung halimbawa mawala ng kuryente, ha? Mawala ng kuryente, mawalan din ng kuryente at walang generator halimbawa yung mga cell site. Di wala ring data. Saan kukuha ng impormasyon? Siyempre, radyo pa rin, transistor radio. Transistor radio na may baterya. Flashlight na may maayos na baterya. Mga power banks na fully charged. Mga cellphone naka-charge. Power bank naka-charge. Para kung sakaling matagal-tagal na walang kuryente, ay meron tayong pagkukunan ng power. Ika nga, mga power bank ninyo. 27 minutes po mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nitong nagdaang araw po ay inilunsad yung tinatawag na OFW Kabuhayan Expo 2026. Ha? Hingi tayo ng update mula sa Overseas Workers Welfare Administration kaugnay ng launching na yan. At syempre kung ano ang karagdagang mga benepisyo, ika nga kaugnay nito para sa ating mga overseas Filipino workers. Makakausap natin OWA Administrator PY Kaunan. Admin, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga.
0: Opo. We understand, Admin, na sa pangunguna po ng ating Overseas Workers Welfare Administration, along with other government agencies and even the private sector, ay inilunsad ninyo itong OFW Kabuhayan Expo 2026. Ha? Ito'y kumbaga malaking synergy, pagsasama-samang serbisyo para sa ating mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya. Please give us some updates tungkol dito, Admin PY.
10: Ito po ang Sir Alan, ang kabilin-bilinan na ating mahal na pangulo, no. Pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya para ng gobyerno para po sa ating mga OFWs at kanilang pamilya. Lalong-lalo na po, Sir Alan, na halos lampas 10,000 na po ang napauwi ng ating pamahalaan through DMW, OWA at ang Department of Foreign Affairs.
0: Opo.
10: Ngayon, ang OFW Kabuhayan Expo pong ito, ang unang beses na makikita natin yung tinatawag na whole of society, ibig sabihin ho, pati yung mga pribadong sektor na nagka-partner po ng OWA, ay ipakita po natin at na-introduce natin sa ating po mga OFWs at kanilang pamilya noong June 7, which is the National Migrant Workers Day. So,
0: opo,
10: importante po yung araw na iyon dahil nakapirma rin po tayo ng Memorandum of Agreement with the Philippine Franchise Association.
0: Mm.
10: Ito po yung grupo ng mga negosyo, mga sikat po ito, yung mga sa siomay, sa french fries,
0: yes,
10: mga fast food, iba't iba, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bumabalik na OFW. So kaya naman po yung mga OFWs na nagtatrabaho pa, na magsimula na po ng negosyo sa Pilipinas para po sa eventual na pagbalik nila ng Pilipinas. Yan po ay ginawa natin sa tulong po ito ng DTI at ng SB Corp na siya naman po nagbibigay ng additional capital sa napakababang interest para sa ating mga kababayan.
0: Opo, itong nabanggit nyo, Philippine Franchise Association. Ika nga, kung halimbawang ang gustong negosyo ng mga dating OFW o kaya ng kanilang pamilya ay magpa-franchise ako halimbawa ng isang particular na brand, halimbawa ng mga siomay, yung mga ganon, mga mabilisang pagkain. So dito ay mas mapapabilis, ika nga, ang pagkuha nila ng mga papeles at yung ika nga pagnenegosyo nila ay mayroon suporta galing dun sa franchising group, Admin?
10: Tama po yan, Sir Alan, kasi siguro dapat tigilan lang natin yung pag-iisip na ang tulong lang sa OFW dapat ayuda lang or financial assistance.
0: Opo.
10: Pag nagsisimula po kasi ng negosyo, maraming kailangang tulong, no? Isa dyan po yung mentorship or guidance kasi
0: yes,
10: hindi basta may pera ka, di ba, Sir Alan, ay makakanegosyo ka na. Mas maganda po yung guided kayo ng mga eksperto at mga taong nagawa na po yung gusto nyong tahaking landas. So, in your example po, yung siomay po, no? Ang maganda po ngayon, katuwang nung tulong na binibigay ng pamahalaan to DMW and OWA, nandiyan na din po yung partnership natin with TESDA na siya namang nagbibigay ng sapat na training and C2. Nandiyan po ang DTI na nagbibigay ng mentorship. Nandiyan din po ang PFA, yung Philippine Franchise Association, na nagbibigay naman ng mentorship sa pagtatakbo ng isang franchise, no, katulad ng isang siomay na business. And then, ito ang maganda, Sir Alan, nandiyan din ang SB Corp or Small Business Corporation, isang GOCC, na siya naman nagpapautang. Na-anunsyo na po ito ni Sec. Chris Roque, 2 billion po ang inilaan ng ating pamahalaan sa ilalim po ng ating mahal na Pangulo, in the form of negosyo fund for the OFW. So sa franchise po, ang ilalabas na lang po ng ating OFW, qualified OFW applicant, would be 20% ng cost ng franchise. Kunwari po, ang franchise po ay 100,000, 20,000 lang po ang ilalabas, at yung 80,000 po ay pwede pong utangin sa SB Corp isa ring government po ito. At ang interest po ay 1% per month. Napakababa po, Sir Alan, no? And ang maganda po rito dito sa ganitong klaseng pagsasama-sama, no, ng tulong, hindi na po kailangan ng OFW na pa kung saan-saan pa pumunta. Ayan po ang naging resulta ng partnership natin sa iba't ibang mga sektor na ito. Sa OWA regional offices lang po pupunta at kami na po ang mag-guide sa kanila patungo dito sa mga pagkuha ng iba't ibang mga tulong mula sa iba't iba pong grupo at ahensya ng gobyerno.
0: Yun. And we understand dito sa paglo-launch ng Expo, ano, mayigit sa 15 government agencies ang katuwang dito at mga reintegration partners. Kumbaga, napakalawak na paglilingkod dito para sa ating mga OFW at sa kanikanilang mga pamilya, admin.
10: Tama po yan. At siguro, lagyan ko na rin po ng konting saya. Mm-hmm. Kasi masaya po kami dahil isa na naman pong sikat at tinitingalang tao ang nag-volunteer para maging ambassador ng OWA. Sir Alan, yan po si Mr. Alden Richards, na naging nag-volunteer upang lalong ipakilala sa ating mga kababayan ang mga programa ng OWA. At siya po ang advokasya niya ay mental health, Sir Alan. Sa lahat ng ginagawa natin, sabi nga natin, sa pagpa-prepare sa pag-uwi ng ating mga OFW, ang number one dyan ay kalinga. At importante, bago rin tayo magsimula ng negosyo, magsimula ng trabaho dito sa Pilipinas, ay nabigyan natin ng ng welfare assistance or kalinga yung ating OFW yung bumabalik. Lalong-lalo na, Sir Alan, hindi natin nakakalimutan ng mga OFWs na distress, yung iba ho sa kanila na abuso, ayaw na pong magtrabaho abroad. Yan po talaga tinutulungan natin magsimula ng kanilang buhay dito po sa ating bayan. Makabalik po sila dito safely at makasimula ng bagong negosyo or makatrabaho po dito sa atin.
0: Ayun. Okay. Isang puntos na lamang po, Admin PY, you mentioned earlier na mas pinalakas ang ugnayan ng OWA at ng TESDA when it comes to providing the necessary inputs or skills para doon sa mga nangangailangan. Please tell us more about this, Admin PY Kaunan.
10: Sir, alam niyo, natural partner ng OWA ang TESDA. Ever since naman po, no, may partnership kami. Ngunit ngayon, pinalakas natin. Alam niyo naman po na dito sa Hong Kong, sa Taipei, at sa Kuala Lumpur, meron po tayong mga sentro dito, opisina ng OWA, na ginagamit po natin sa training para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na, Sir Alan, pag day off nila. At ang maganda po dito ngayon, nung pumunta rin kami nung June 7 sa Hong Kong, pumirma po kami ni Secretary Kiko Benitez, ang Director General ng TESDA, ng isa ng agreement po kung saan, Sir Ala, ay magkaka-access na po ang ating mga kababayan na nag-training, gusto magpa-assess, para magkaroon po sila ng NC2. Na-witness ko po, Sir Alan, yung mga tinrain namin sa OWA, dito sa center namin sa Hong Kong. Agad-agad po nagpa-assess sila at kami po ni Secretary Benitez mismo ang nag-abot ng kanilang NC2 certificate after po nila pumasa ng assessment. At lahat po yan, training, assessment, nangyari dito sa Hong Kong. Hindi na po nila kailangan pang umuwi. Alam nyo, ang isa nilang pasasalamat ay dahil nakuha na nila ang kanilang NC2, sa pagbalik nila sa Pilipinas, pwede na daw po sila magsimula ng spa business nila, pwede sila magsimula ng iba't ibang negosyo dahil habang pong nandito sila sa abroad, nagsisimula na po yung paghahanda para sa buhay nila sa pagbalik sa Pilipinas.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney PY Kaunan, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
10: Maraming salamat po at pagbati ulit ng National Migrant Workers Month para sa ating mga OFWs. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Thank you, Administrator PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga ang ating pong Philippine Standard Time. Maya-maya makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense at mamaya makikibalita naman tayo sa Mayor ng Malapatan, Sarangani, si Mayor Salway Sumbo Jr. At siya rin pong presidente ng League of Municipalities of the Philippines Sarangani Chapter. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Philippine Standard Time, 14 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Bahay kubo kahit munti.
19: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvela Torres sang her version of it on her album.
18: Bahay kubo kahit munti.
19: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
18: Ang halaman doon ay sari-sari.
19: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
17: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. O yung mga estudyanteng may pasok, ha? Mga chikiting. O yung pang-umaga, kanina pa yan. Nasa school na, ha? Yung mga panghapon naman, mamaya, mag-ready-ready ng maaga para hindi nagra-rush. Mga kaibigan, update muna, traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning!
26: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Upisan po natin southbound na EDSA. Magkakaroon po tayo ng moderate traffic dito na po sa may outer slot ng Quezon City Academy. Pagsapit naman po natin dito sa may West Avenue or Paramount, moderate traffic na rin hanggang dito po sa may MRT North. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Monte Dipidad. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagpasok po natin ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may street po ng Show Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo after po ng Guadalupe MRT patungo na po dito sa may Buendia. Moderate heavy naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin ang flyover ng Magallanes, mabilis na po yan. Magkakaroon lang po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Cabrera patungo na po dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa north po ng EDSA, FB Harrison, moderate heavy hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito po sa may loading bay ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Calayan Avenue. Moderate to heavy naman po tayo after po ng Cloverleaf ng Guadalupe. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may speed po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin ng Show Tunnel, mabilis na po yan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Pituasun Cubao hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Utah Slap ng Quezon City Academy. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Oliveros, patungo na po dito sa may Cloverleaf ng Balintawa. Punta naman tayo sa north, southbound ng Katipunan, kung galing tayo ng Commonwealth, papasok po ng Old Balaran, doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito po sa may Nawasa. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy, yung pagbaba po natin ng Libis Flyover, patungo na po dito sa may Canle Industria. Then moderate traffic naman po tayo, yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas patungo na po dito sa may Lanuza Avenue. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, yung papalapit po tayo dito sa may Livy Mariano, makakaranas na po tayo ng heavy traffic patungo na po dito sa may Mackenzie Road. Then, moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Lanuza Avenue. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pag-akyat po tayo ng Libis Flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Martes, bawal po ang ending ng 3 and 4 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start ang coding pero tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MD-136. Yung politis ng traffic mula dito sa MD Metro Bay.
0: Thank you si Faye Carinan mula po sa MMDA Metro Bay.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
27: This is a public service announcement.
28: A public service announcement
29: from PBS,
30: Presidential Broadcast Service
31: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
33: Radyo Pilipinas,
34: Radyo Publiko.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Uy, update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
21: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
35: Yes po, good morning. Sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Taktalukuyan, southwest monsoon o habagat pa rin ang siya nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng northern at central zone. Magdudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at matataas na tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw sa may Ilocos region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung mga tsansa ng mga pulukulo at panandaling mga pag-ulan, pagkulog o yung mga localized thunderstorms. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa mga kababayan natin dito sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At yan ang litas mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
0: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 9, 2026. Thank you po sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Joms, Jomery Refarial. Thank you, Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko,
2: 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Or sa buong kapuloan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kapon mga kababayan, niyanig po ng 7.8 magnitude na lindol ang Sarangani dyan po sa may bahagi ng Mindanao. At ayon nga po sa naging ulat mula po sa ating Office of the Civil Defense, umakyat na po sa 37 ang mga casualties dahil po sa nangyaring lindol na yan. Ito po ay batay sa 6 a.m. update ng Office of the Civil Defense. Umakyat na po sa 33 naman ang bilang ng nasawi from the Soccsargen region, habang nananatili naman ang 4 ang napaulat na nasawi sa Davao region. Patuloy pa rin ang tulong na bumubuhos dyan po sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. This is not just a whole of government approach, this is a whole of nation approach mga kababayan. At lahat po ng ahensya ng pamahalaan may kanya-kanyang trabaho na ginagampanan dyan po sa nangyaring sakuna, dyan sa Sarangani. Let us all pray for the Mindanao, syempre dun sa ating mga kababayan na naulila at dun sa ating mga kababayan na naapektuhan, hindi lamang po ang kanilang mga bahay, pati ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang kinabubuhay, mga kababayan. Isang iglap, napinsala. Ano po? Kaya tulungan po natin ang ating mga kababayan, doon sa ating mga kababayan na nandyan sa area. Ano po? Tumalima po tayo sa mga abiso, sa mga gabay ng ating pong pamahalaan. Dalasan ang nagiging problema dyan, nagiging question yung structural integrity ng mga bahay o yung mga buildings na nakatayo, especially dun sa area kung saan nangyari yung mismong paglindol o yung epicenter. Kapon, yung paunang ulat mula po sa FIVOLX, nangyari ang lindol off the coast. So yung mga coastal communities, especially dito sa areas ng Sarangani, nag-iingat po ng ating pamahalaan. Itinaas nga po yung tsunami warning for 2 hours. Tagad din namang binabayan noong mga bandang hapon, kung di ako nagkakamali. Umagang ito, makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga kawani from the City Disaster Risk Reduction and Management Office ng GenSan.